Riperile muashi, riperile vayingiseri a xitichini xa hina lexo saseka, xitichini xa Vision FM. Ka siku ro saseka, madyambu yo saseka hi huma tinhlengeletanwini ta hina ta ku hambanahambana. Hi rhandza ku khensa nkarhi nakambe wa ku yisa mahlweni tidyondzo ta hina ta Walking in Holiness, Lesson 49. La hi lava ku ya vulavula hi the tongue, ririmi. A hi khongeleni. Xikwembu hi rhandzaka ku khensa hikwalaho ka nkarhi lowu wa ku dyondza. Katekisa vayingiseri, katekisa ku dyondzisiwa ka rito ra wena aka madyambu ya siku ra namuntlha. Hi vito ra matimba ra Yesu. Amen. Hi lava ku ya mahlweni hi vulavula hi dyondzo ya hina ya Walking in Holiness, Lesson 49, laha hi lavulavulaka hi ririmi. Ririmi i xirho lexitsongo xa miri, kambe hi xona mbangi wa tinghozi kumbe wa ti-probleme evuton'wini bya vanhu lonkulu. I xirho lexitsongo emirini wa munhu, kambe hi xona lexi vangaka ti-probleme ku ndlhula swirho hinkwaswo swa miri. Hi nga hlaya sweswo ka James chapter 3 verse 5-10. Laha Bibele yi n'wi ku nga tshuki ku va na rito leri nga tshamisekangiki leri humaka hi nomo wa wena, kambe leswinene leswi nga na nkoka ku akisa van'wanyani leswaku swi ta nyika tintswalo aka lava yingiselaka, va Ephesa chapter 4 verse 29. So laha hi kumaku tindzimi ta hina ti fane ti tirhisiwa, ti tirhisela ku akisa vanhu van'wanyani, ti tirhiseriwa ku pfuna vanhu van'wanyani. Number one, a hi langutseni mhaka ya ku avanyisa. Loko hi langutisa Proverbs 18 verse 21, yi ri vutomi na rifu swi le matimbeni ya ririmi. Hi marito yan'wani ha hanyisa hi ririmi ra hina, nakambe ha dlaya.

Xikwembu hikwalaho ka marito ya yena lama a ma vulavulaka hi nomo wa yena. Hi leswi Bibele yi hi kombaka swona laha, ku ri ku na ku avanyisiwa na ku lulamisiwa ka hina kumbe ka vana va Xikwembu hikwalaho ka marito lama hi ma vulavulaka. Leswi vulaka ku ri ku u vulavula yini, u vulavula njhani, swi na nkoka swinene emahlweni ka Xikwembu. Hi minkarhi yo tala a hi mhaka leyi hi talaka ku yi tekela nhlokweni, ku swi na mhaka ku ni vulavula njhani, swi na mhaka ku ni vulavula yini tanihi n'wana wa Xikwembu. A hi swilo leswi hi swi tekelaka nhlokweni. Number A, ririmi i tlhari lera nghozi leri dlayaka, leri kota ku dlaya moya, miehleketo na miri. I nghozi leyi ririmi ri nga na yona. Tsundzukani ku ri hi vulavula hi marito lama hi ma vulavulaka hi ririmi ra hina. A hi voneni swilo leswi ririmi ra hina ri fananisiwaka na swona. Veri ri fana na khari lero tontswa swinene. Loko hi hlaya Proverbs 25 verse 18, ri fana na tlhari lero tontswa swinene. Laha ku nga tlhari leri ri nga kunguhateriwa ku va ri tlhava ri dlaya na swirho swa le ndzeni. Ku nyika xikombiso, loko hi vulavula hi ri panga leri tsemaka hi matlhelo mambirhi eswedi, swilo leswi swi kunguhateriwe ku va swi tlhava swi dlaya swirho le ndzeni ka munhu ivi swi dlaya vutomi bya munhu hinkwabyo. So i nghozi leyi ririmi leri nga tirhisiweki hi ndlela leyi nga fanela ri nga na vuswikoti bya ku yi endla. So swi na nkoka swinene ku solasola, ku nyenya, ku hemba, swi na vuswikoti bya ku herisa na ku dlaya reputation ya munhu, hambi ku ri vutomi bya yena bya ximoya. Xa vumbirhi lexi ririmi ri fananisiwaka na xona, ri fananisiwa na ri na ndzilo. Jacob chapter 3 verse 5-6. U fananisa ririmi Jacobo na ndzilo lowu hisaka, wu vavisa ende wu tlhela wu hangalaka hi ku hatlisa. Veri ritlhongo rin'we ntsena ri nga hisa khwati lerikulukumba swinene hi ndlela leyi nga ri ku na ntwela vusiwana. I ndlela leyi ririmi ri nga na vuswikoti bya ku endlisa xiswona. La nga vi a ri na mhaka na ku ri swi teke nkarhi wo tanihi kwihi ku nhova leyi yi kula, kumbe xilo lexi na nkoka ku fika kwini, kambe ri dya hi ku hatlisa. Loko ho layita tlhongo rin'we ntsena ra muncisi aka khwati leri nga tlhuma, hi ku hatliso hi ta kuma ku yi tshwile nhova liya. Swi nga ri na mhaka na ku ri swi teke nkarhi wo tanihi kwihi ku va hi kurisa swibyariwa sweswo. So ndzilo wu hangalaka hi ku hatlisa hikwalaho ka mimoya na swilo swo hambanahambana leswi hi nyikaka matimba. Ende hikwalaho ku va na ku onhaka lokukulukumba loku nga ta teka nkarhi ku va hi ku lunghisa, ende ku siya ndhawu yi karhi yi nuha musi, yi nuha ndzilo. Hi marito yan'wanyana, ku na switandzhaku swa ririmi ra hina leri hi ri tirhisaka hi ndlela leyi nga ri ku kahle. Laha hi onhaka kona a swi olovi ku lunghisa, nakambe ku va na a lasting impact leyi salaka yi va yi ri kona hikwalaho ka yini? Ka ririmi. Ku vulavula ku na nkoka swinene, ku vulavula hi ndlela yaleyo. So lava vulavulaka va gungula, va tinyungubyisa, va ringeta ku khorisa van'wani, va tilulamisa, va ringeta na ku ti humesa aka swilo, va vanga swilo swo tika aka vanhu van'wanyana. So a hi languteni xa vunharhu lexi ririmi ri fanele.

Swaka na xona very rifanantswa na poison leyi gayaka hi ndlela ya ku nonoka swinene and yi dlaya a xihundleni yi dlaya andzenzeni yi ataka yi vanga ti pains and then yi paralyze yi nghena a ka nkhuluko wa ngati ivi yi tisa rifu amakumu. Hi leswi poison yi tirhisaka hi swona, yi dya hi kantsongokantsongo yi karhi yi dlaya ku fikela loko hi makumu kumbe hi ku hetiseka vutomi byi nga ha vi kona. I ndlela leyi marito ya nga yona aka vanhu lava hi vulavulaka na wona marito lama nga tshamisekangiki. Yi ku number 4, ririmi ri fana na cancer. I vuvabyi byo chavisa swinene lebyi byi hangalakaka ku fana na byanyi lebyi byi byariwaka byi sungula ku lukana hi ndlela yo hambanahambana. Rifu na ku bola swi nghena swi dya ti-tissue ta miri ivi swi vanga ku hluleka ka ku va ngati yi fambafamba hi ku olova emirini wa munhu. Ku va na ku vaviseka, ku va na mavabyi, ivi yi tsonga vutomi byi suka emirini, yi khumbana swirho leswi nga na nkoka leswi swi endlaka miri wuzi hi xiswona. Hi vulavula hi ku vulavula marito hi ndlela ya ku pfumala vutihlamuleri aka vanhu van'wanyana. Hi vulavula marito ku nga ri hi xikongomelo xa ku akisa, xa ku pfuna laha a ma twaka. Hi fana na cancer leyi tirhaka emirini wa munhu leyi hi kantsongokantsongo yi nga ku dlayeni yi nga ku tshuseni vutomi aka miri walowo. Number B, the enemy bring false accusation against the church. Nala wa hina anga satana u lumbeta kereke hi mavunwa loko ri xile hi marito o hangalasa ku hleva aka lava va rhandza ku xikwembu. Loko mo langutsana namuntlha kereke yi vavisiwile swinene hi marito ntsena. Ku avana tikerekeni loko hi nga na kona, ku vengana tikerekeni loko hi nga na kona, ku faka vunghana, ku faka vuxaka loko hi nga na kona tikerekeni, ku vangiwe yini? Hi ririmi, ku vulavula, ku hangalasiwa mavunwa, vanhu lava va ri tichomi va nga havi tichomi, vanhu lava va hloniphana va nga ha hloniphani hi mhaka ya ku vulavula ntsena. So swi na nkoka ku hi tekela nhlokweni nghozi leyi marito yi nga na wona na le kerekeni ya hosi. So hi hlula mulumbeti wa vamakwerhu hi ngati ya xinyimpfana na hi rito ra vumbhoni bya hina. So tanihi vana va Xikwembu hi kombile ku ri Satana hi ku ya hi rito le ka buku ya nhlavutelo chapter 12 verse 10 yi ri hi yena mulumbeti wa vamakwerhu loyi a va lumbetaka vusiku na nanhlikani. Wa ringeta ku hangalasa marito ku hi lumbeta, kambe hi na rito ra Xikwembu, hi na ngati ya Yesu Kreste, hi na vumbhoni lebyi hi faneleke hi byi tirhisa ku hlula marito ya yena ya ku hi lumbeta. Number 4, hi ta tshama hi karhi hi hleviwa tanihi vaendli vo swo biha ku kotsa leswi misava leyi hi vengaka, kambe hi fane hi ya mahlweni hi vona vunene, hi hlayisa na mahanyelo lamanene, hi rindza na tindzimi ta hina. Mhaka ya nkoka swinene ku ri emisaveni leyi tanihi vanhu va ku pfumela hi ta ya mahlweni hi vulavuriwa ku biha, hi ta ya mahlweni hi vengiwa hi misava, hi ta ya mahlweni hi tekeriwa ehansi, kambe hi fanele hi vona vunene, hi hlayisa mahanyelo lamanene, hi karhi hi hlayisa na tindzimi ta hina, hi vona ku ri hi vulavula njhani. Swi na nkoka swinene ku ri loko makwerhu wa xinuna kumbe wa xisati a hosini a vulavula ku biha hi wun'wanyani swi kota ku va swi lunghisiwa, hikuva
emhaka ya serious swinene amahlweni ka Xikwembu. A hi fanelanga hi swi tshika ntsena. Hi laha mi nga twa Yesu Kreste le aka buku ya Matewu a ku ri loko makwerhu un'wana a ku dyohela, famba u ya vulavurisana na yena. Ku tiva mani ku hi ku ya ka wena aka yena u nga wina makwerhu xana aka wena na. A ku loko a nga pfumeli loko vulavula na yena, teka un'wana mi va vambirhi mi tlhelela ka makwerhu, mi famba mi ya ringeta ku khorisa makwerhu. A mi ya n'wi tlimbeleta hi timhaka, a mi ya n'wi pruvhela ku yi onhi hi ku fika kwini, kambe mi ya lava ku ndlela ya ku lunghisa xihoxo lexi nga endleka. Hi swona leswi nga na nkoka sweswo. So ku avanyisa ku ta va kona hikwalaho ka ku vulavula ko biha. Loko hi vulavula leswi a hi fanele hi nga swi vulavuli, hi sungula ku va vanhu vo lava ngo timhaka, ivi hi sungula na ku aka mavunwa ya hangalaka, and then Xikwembu xi avanyisa timbilu ta hina. Right, a hi languteni 3 John chapter 10. Hi twa hi nkulukumba un'wana loyi a va ku i Diotropis, loyi a ri na moya wa ku tshikelela van'wanyana, a vulavula hi ndlela ya vuphukuphuku hi xikongomelo xo biha, a hleva vamakwerhu, a vulavula a karhi a va lwisa. Va ri i xikombiso lexi hi nga fanelangiki hi xi landzela. A hi fanelanga hi vulavula hi ku biha hi vamakwerhu van'wanyana hi xikongomelo xo va vavisa na ku vanga vubihi eka vona. Xin'wana lexi hi lavaka hi xi vona vayingiseri leswaku ri mahlevo ya famba hi ku hatlisa ku tlula ntiyiso. A hi ti voneleni swinene, and then ya vanga timbolovo hi ku hatlisa a xikarhi ka vamakwerhu. Swi na nkoka swinene, right? Number 3, actually number 2, yi ku ri the tongue is actually an innocent neutral bystander. Ririmi rona hi roxe a ri na nghozi, a ri na nandzu. I xilo lexi xi nga kahle, lexi xi nga saseka. Luke chapter 6 verse 45 yi ku ri munhu u ta vulavula kusuka aka xuma lexi nga tumbetiwa kwini ambilwini ya yena. Hi marito ya n'wana, ririmi ri humelerisa leswi swi nga kwini andzeni ka mbilu ya wena. Loko munhu a lava ku vulavula kahle, problem a yi le ririn'wini. Hambi wo khoma ririmi, a ku na problem ka rona, hi le mbilwini ya wena. Hi lomu ku cinca ku fanele ku teka ndhawu koho, hi lomu ku biha ku nga koho, hi lomu leswo homboloka u swi vulavulaka swi suka koho. Ririmi ro va xibyi ri humelerisa leswi nga tata mbilu ya wena. Cinca mbilu ya wena. Number B, Matthew chapter 15 verse 10 to 12 yi ku i Yesu Kreste loyi a vulavulaka na vadyondzisiwa va yena. Actually u vulavula na vafarisi.

Ya ririmi yi humelerisa probleme ya mbilu. Problem ya ririmi yi humelerisa probleme ya mbilu. So, ti problem ta mbilu ya wena ti vanga rifu swinene, right? Number 3. Loko hi langutisa le aka number aka Proverbs chapter 4 verse 23, yire hi fanele hi hlayisa mbilu ya hina. With all diligence, hi hlayisa mbilu ya hina hikuva aka yona ku huma swihlobo swa vutomi. So, ku khuluka ka mbilu ta hina ku huma ku hlavutela mara ku hlavuteriwa hi marito ya hina na swiendlo. Marito yan'wana leswi hi nga tala swona andzeni ka timbilu ta hina swi vonaka ka mahanyelo, swi vonaka ni le ka maendlelo ya hina. Number 3. A hi vulavuleni tanihi milomo ya Xikwembu. 1 Peter chapter 4 verse 9-11. Speak as oracles of God. Vulavula tanihi nomo wa Xikwembu. Vulavula leswi Xikwembu xi lavaka swona. Number 8. Nyika ku khensa ka Xikwembu. Give thanks. Va munhu wa ku khensa ne le ka vanhu van'wana. Loko vanhu va endla swilo swa kahle ku khensa. Number B. Edify instead of bringing carnal dissension. Vana munhu wa ku akisa matshan'wini ya ku va munhu wa ku sola. Number C. Love one another. See that we are one. Rhandza vanhu kulori. U nga ka u nga va vulavuli ku biha vanhu lava u va rhandzaka. Hi tala ku vulavula kahle hi vanhu lava hi va rhandzaka. Number D. Christ never sinned, nor was guile found in his mouth. Yes, a nga dyohanga. Hambi ku ri hi ku vulavula ntsena. Loko a karhi a xanisiwa a nga tlheriselanga, u miyerile emahlweni ka valumbeti va yena. U hi siyele xikombiso Yesu Kreste kumbe ntila lowu hi faneleke hi wu landzelela kwa ku miyela loko hi twa hi nga ri na leswinene hi fanele hi swi vulavula kumbe loko hi ri hansi ka mitshikilelo. Hikuva kahlekahle hi kona minkarhi yo tala laha hi talaka ku tivangela ti-problem hi ku vulavula ka hina loko hi ri hansi ka mitshikelelo. Number E. Absalom a chavisela bawa wa yena Davida, kambe Davida a nga n'wi endlanga nchumu xo biha. Xikwembu hi xona murihiseli vamakwerhu. Hi nga ti rihiseleli na hi ku vulavula ka hina hi nga ti lweli. Swi kahle ku pfala nomu u miyela u katekisa lava ku karhukanaka hi ku ya hi Matthew chapter 5 verse 44. Hi nyika vutomi, Proverbs chapter 16 verse 24. We are ministers of life. Vulavula ku horisa, vulavula ku bandicha ka timbanga, vulavula tintswalo, vulavula ku tsakela ka Xikwembu hi ndlela yaleyo. I mhaka leyi hi faneleke hi tekela enhlokweni vayingiseri. Yi na nkoka swinene. Hi nyika ntsako na ku tlangela aka lava va nga ri ku na swona. Hi leswi marimu ya hina ya fanele ku ya tirha swona. U vulavula vutomi, u tlakula munhu a ri hansi, u n'wi yisa henhla. U susa munhu ka xiyimo xa ku ka xa confused, a va munhu loyi a nga ntshunxeka. A hi tirhiseni marimu ya hina ku aka, ku tiyisa, ku comforta hi ndlela yaleyo. A hi tirhiseni marimu ya hina ku tisa ku lulama, ku nga ri vubihi. Ririmi ri fanele ri tirhisiwa tanihi xibye, ku nga ri tlhari.

Statement lexi xiri munhu wo tlhariha wa vulavula hikuva u na leswi a lavaka ku swi vula. Xiphukuphuku xa vulavula hikuva xo fane xi vulavula. Hi marito yan'wanyana munhu wo tlhariha u rhanga a kuma leswi a faneleke a swi vulavula loko a nga se vulavula. So a hi yeneni mahlweni hi vulavula leswinene leswi akisaka hi ku ri nsinya lowunene wu veka mihandzu leyinene. Tirhisa marito ya wena tanihi xitirhisiwa xibye xa ku khensa na ku dzunisa aka Xikwembu. Xana hi misinya ya njhani? Hi nga va hi ri misinya leyinene, hi ta vona mihandzu leyinene ya marito ya hina, ku nga ku akisana, ku nga ku chavelela, ku nga ku tiyisa van'wani hi ku vulavula ka hina. Hosi yi hi pfuna yi hi katekisa vayingiseri. Hilava ku khensa a hi yeneni mahlweni hi tshemba Xikwembu pfuna hi marito ya hina kusuka endzeni ka timbilu ta hina a hi khongeleni. Xikwembu ha khensa rito ra wena leri u vulavuleke na hina namuntlha na madyambu. Hi khensa ku hlavuteleriwa hi wena mintiyiso leyo hlamarisa. Vulavula Xikwembu, yana mahlweni u khumba munhu un'wana n'wana hi dyondzo leyi. U hi pfuna hi vona nkoka wa marito ya hina aka vanhu van'wana hale ka hina vinyi, na ku va hi ku tshemba hi ku va vanhu lava tirhisiwaka hi wena aka ku vulavula. Na khongela muyingiseri un'wana na un'wana loyi a yingiselaka namuntlha ku katekisa Xikwembu hi vito ra matimba, vito ra Yesu Kreste wa Nazareth. Amen. Inkomu vayingiseri hi khensile swinene, hi ta tlhela hi vonana vhiki leri taka.

Riperile muhashi, riperile vayingiseri a Vision FM. Loyi a vulavulaka aka madyambu laya saseka ya siku ra namuntlha i mfundhisi Maswanganyi Goodwill kusuka aka Mageva. Hi karhi hi rhumiwile hi IM Bible School ku va hi yisa emahlweni tidyondzo ta hina. Na mi vona mi tshamisekile mi teke swo tsala, mi teke swo tsalela ku ta yingisela xitichi xa n'wina xa xirhandzwa aka madyambu lama. Hi yisa emahlweni tidyondzo ta hina ta spiritual growth kusuka aka basic Bible doctrines laha hi la ku ya vulavula hi lesson 29 revelation hlavutelo. A hi khongeleni hi nga se ya kule. Xikwembu Tatana, katekisa nkarhi lowu, katekisa vayingiseri ku twa, katekisa ku dyondzisiwa ka rito ra wena a xitichini lexi ka madyambu ya siku ra namuntlha hi vito ra matimba, vito ra hosi Yesu Kreste wa Nazareth. Amen. Heri hi lava ku vulavula namuntlha na madyambu hi nhlavutelo revelation. A hi langutseni ku ri hlavutelo hi nga yi hlamusela njhani ku va hi kota ku twisisa ku ri loko hi vulavula hi nhlavutelo hi vulavula hi yini kahle kahle. Xo sungula, loko hi vulavula hi nhlavutelo hi vulavula hi ndlela ya ku humelerisa swilo erivaleni, ya ku funungula swilo. Hi vulavula hi loko Xikwembu xi humelerisa ku rhandza ka xona na ntiyiso wa xona aka vanhu na le ka swivumbiwa swa xona hinkwaswo. Hi vulavula hi nkarhi laha swilo leswi a hi nga ri na vuswikoti bya ku swi tiva emiehleketweni ya hina ya vumunhu Xikwembu xi swi humelerisaka aka hina, xi swi funungulaka. Hi sungula ku swi vona hi ndlela leyi yi nga xiswona. Number one, hi fanele hi sungula hi twisisa leswaku ri a hi nge swi koti ku tiva swilo hinkwaswo leswi Xikwembu xi lavaku hi swi tiva hi nkarhi wu ri un'we. Leswi vulaku ku ri ku hava munhu evuton'wini hinkwabyo loyi a nga tivaka timhaka hinkwato ta Xikwembu kumbe hi Xikwembu hi nkarhi wun'we. Handle ka leswi xona xi hlawulaka ku va xi swi hlavutela hi moya wa xona. Loko hi hlaya le ka Deuteronomy 29 verse 29 yi ku ri leswi hlavuteriweke i swa n'wina na vana va n'wina, kambe leswi nga hlavuteriwangiki i swa Xikwembu. Leswi vula ku ri Xikwembu xa hlawula ku ri xi lava ku hi tiva yini hi nkarhi muni. I mhaka yikulukumba yaleyo vayingiseri. Munhu hi ku twisisa ka yena a nga ka a nga swi koti ku lavisisa swihundla swa Xikwembu hikuva i swikulukumba. Loko hi hlaya le ka Isaiah 55 verse 8 na 9 yi ri ku kotisa leswi matilo ya nga henhla na miehleketo ya Xikwembu yi henhla hi ndlela yaleyo aka miehleketo ya hina tanihi vanhu. A hi swi koti ku khoma hi miehleketo ya hina ya vumunhu ku tiva na ku kambisisa swihundla swa Xikwembu. Number two, a handle ka moya lowu kwetsima hi nge swi twisisi swilo swa Xikwembu. Vayingiseri, swi na nkoka ku hi swi tiva ku ri hi nyikiwile moya lowu kwetsima tanihi moya wa ntiyiso loyi a nga ta hi yisa aka nhlavutelo wa Xikwembu. Loko hi languta le ka John chapter 16 verse 12 to 13 uri Yesu Kreste loko moya lowu kwetsima yena mupfuni wa n'wina a ta u ta mi letela hinkwanu a ntiyisweni hinkwawo.
leswi vulaka ku ri hi tiva ntiyiso wa Xikwembu hi ku pfuniwa hi moya lowo kwetsima. Moya lowo kwetsima hi vulavula hi munhu wa vunharhu wa Xikwembu. Hi nga rivali ku Xikwembu xi tihlavuterile hi vumunhu byinharhu, Tatana, N'wana na Moya lowo kwetsima. Laha hi vulavula hi Xikwembu xin'we lexi nga tihlavutela hi vumunhu byinharhu. Vumunhu lebyi bya Xikwembu byi ri byinharhu lebyi hi xilo xin'we, hambileswi byi nga hambana hi mintirho, kambe byi tirhela xilo xin'we. Number 3, ku na mintiyiso yo karhi leyi Xikwembu xi hlawulaka ku yi hlavutelela munhu. Loko ho hlaya Daniel chapter 2 verse 19 to 22 and 28, hi ta vona hi laha Xikwembu xi hlavutelaka Daniel mintiyiso yo karhi kumbe swilo swo karhi hi mayelana na milorho kumbe hi mayelana na vutomi bya yena. Ku na swilo leswi Xikwembu xi hlavutelaka munhu xo hlawula xona ku ri xi lava ku hi tiva yini hi xona. I mhaka yo saseka swinene ku ri xi lava hi tiva yini hi xona. Number B, Xikwembu xa hlavutela na swihundla swa xona aka lava xi hlawulaka ku endla sweswo ka vona. Loko hi languta le ka Vakorinto va vumbirhi va ku sungula chapter 2 verse 9 to 10, yi ku ri tihlo a ri se tshama ri vona, ndleve a yi se tshama yi twa, na miehleketo a yi se tshama yi ehleketa leswi Xikwembu xi nga na swona ka lava xi nga va hlawula. Ku na swihundla leswikulukumba leswi Xikwembu xi nga na swona ka hina tanihi vana va xona, leswi xi swi hlavutelaka hi nkarhi wa xona hi ku ya hi ku rhandza ka xona. Hi leswi hi faneleke hi swi tekela enhlokweni sweswo ku ri Xikwembu xa hlavutela aka hina leswi xi lavaka swona. Number 4, i Xikwembu hi xoxe lexi hlavutelaka mintiyiso ya ximoya aka munhu. Mi ta tsundzuka ku ri hi na muxaka mimbirhi ya rito hi ku ya hi Bibele. Hi na leswi hi swi vulaka the written word, which is called the logos, and the rhema word, which is the spoken word. Rito leri tsariweke ri nga logos, Xikwembu xa vulavula ehenhla ka rona, laha hi kumaka kona the rhema, rito ra xona leri vulavuriwaka. So xa hlavutela mintiyiso ya xona ehenhla ka rito ra xona leri nga tsariwa. That's why swi ri na nkoka vayingiseri ku va hi twa Xikwembu xi hlavutela mintiyiso ya xoho evuton'wini bya hina, hi fanele hi va na nkarhi na the logos, hi hlaya rito ra xona leri nga tsariwa leswaku ka rona hi ta twa rito ra xona leri vulavuriwaka. Swi na nkoka swinene sweswo. Right, Yesu u pfule matsalwa a pfulela vaapostolo leswaku ri va kota ku twisisa. Mi ta tsundzuka le ka Luke chapter 24 verse 27, Bibele ri kutani Yesu Kreste a pfula miehleketo ya vona leswaku va kota ku twisisa matsalwa. Hi pfuniwa hi Xikwembu vayingiseri ku va hi tiva na ku twisisa mintiyiso yo karhi leyi Xikwembu xi nga na yona aka hina. So a ma ri matsalwa lama vaapostolo a va ma tiva kumbe mo ni tirhisa rito leri ra ku a va ma toloverini, kambe a va nga ri na ntiyiso wa ximoya ku fika loko Yesu a pfula matsalwa lama ya sungula ku va hanyela, va sungula ku vona mintiyiso ya wona evuton'wini bya vona. Swi na nkoka swinene. Number B, loko hi lava ku tiva Xikwembu hi fanele hi va na nkarhi hi xi lava, hi va na nkarhi na xona kumbe hi spenda nkarhi na xona. Lava ku kombeta leswi vayingiseri ku a wu nga ta xi tiva Xikwembu loko u nga ri na nkarhi wa xona, wa ku xi lava u va na nkarhi na xona, i hlaya rito ra xona u va na nkarhi na xona u khongela.
Eku tivani leswi ku Xikwembu xa vulavula na vutomi bya hina hi rito ra xona. Na hina ha vulavula na xona hi xikhongelo. Swilo leswimbirhi swi na nkoka evuton'wini bya mupfumeri. Nkarhi wa rito, nkarhi wa xikhongelo. Hikuva hi minkarhi leyi u kota ku ta evukonweni bya Xikwembu u xi yingisela na ku vulavula na xona. So swi na nkoka ku ri munhu a va na nkarhi laha a ti kumisiselaka leswi Xikwembu xi vulavulaka na yena swona, hikuva a spenda nkarhi na Xikwembu. So ku va Xikwembu xi ti hlavutela aka hina, hi fanele hi va na xona. You know, a xi swi koti ku ti hlavutela ka munhu loko a nga vi na nkarhi a tshama a yingisa rito ra xona. Paulo amukele nhlavutelo wa Xikwembu hi mayelana na xihundla xa xona loko hi hlayele ka Vagalatia chapter 1 verse 11 to 12. A tsundzuka ku ri hi loko a ta va a ve a ri na nkarhi amananga ya Arabia, laha Xikwembu xi nga hlavutela aka yena xihundla lexo hlamarisa lexi namuntlha mina na n'wina na tanihi va matiko lava a va nga ri xiphemu xa Israyele hi nga na ku averiwa na ku oloveriwa ku va hi kota ku hanya hi amukela Yesu Kreste hikwalaho ka xona. Right. Number C. Wun'wani kumbe byin'wana bya vutihlamuleri bya moya lowo kwetsima i ku hi dyondzisa swilo hinkwaswo na ku hi komba swilo hinkwaswo leswa ha taka. Loko hi hlaya John chapter 14 verse 26 na chapter 16 verse 13. Yi ri 14:26 loko mupfuni yaloye a ta a nga moya lowo kwetsima, u ta mi dyondzisa swilo hinkwaswo. Hinkwaswo. Hey vayingiseri, hina mudyondzisi aka moya lowo kwetsima. Swi twisa ku vava swinene ku ri of the three persons of the Godhead, the Holy Spirit is the most neglected one in the church. A hi n'wi twisisi moya lowo kwetsima. And there is a sad lack of knowledge and understanding of the Holy Spirit in the church today. Hi fane hi tiva moya lowo kwetsima vayingiseri. U na nkoka aka vukreste bya mina na n'wina. Actually, vukreste bya hina a byi kona loko ku nga ri na moya lowo kwetsima. A hi xi tivi Xikwembu loko ku nga ri na moya lowo kwetsima. A hi tswariwi ra vumbirhi loko ku nga ri moya lowo kwetsima. So swi na nkoka ku ri hi n'wi tekela nhlokweni moya lowo kwetsima. Number D. Moya lowo kwetsima u vulavula ntsena leswi a nga byeriwa hi Xikwembu and u dyondzisa swihundla swa Xikwembu. Moya lowo kwetsima a nga ti vulavuleli swa yena hi leswi Yesu Kreste a nga vula. A ku ri a nga ka a nga ti vulavuleli swa yena, kambe u ta vulavula ntsena leswi a swi twaka kusuka aka mina. A Yesu a vulaka sweswo kusuka aka mina. A ku ri hikuva leswi nga swa mina i swa Tatana. So he will take from what is of the Father and make it known to you. Moya lowo kwetsima u vulavula leswi swi nga swa Tatana vayingiseri. So, number E. Loko moya lowo kwetsima a nga se ta a ta tshama eka mpfumeri, Xikwembu a xi hlavutela swihundla swa xona aka vaprofeta hi moya lowo kwetsima. Mi ta tsundzuka ku na nkarhi laha moya lowo kwetsima a nga tshami endzeni ka munhu. A ta ntsena aka vanhu vo karhi lava a va hlawulekile, lava a va ri na ntirho wa Xikwembu lowu a fanele va wu endla. A ta ka ti vaprofeta, a ta ka vaprista, nakambe a ta aka tihosi. Hi vona vanhu lava a va na nkateko wa ku va moya lowo kwetsima a xikela ehenhla ka vona leswaku va kota ku endla ntirho wa Xikwembu va lava. So ha swi vona swi kha swi profetiwa le ka Joel chapter 2 verse 28 loko hi nomo wa mprofeta Joel ku profetiwa mhaka leswaku ri moya lowo kwetsima a ta chululeriwa aka nyama hinkwayo i nkarhi lowu mhena n'wina hi hanyaka wona. Leswi hi swi vonaka swi sungula kwini? Hi siku ra Pentecosta loko va dyondzisiwa va 120 va lo aka yindlu ya le henhla, laha loko moya lowo kwetsima xikela henhla ka vona
Bibele ri va sungula ku vulavula hi tindzimi letintshwa hi ku pfuniwa hi moya lowo kwetsima. Laha hi vona ku 3,000 wa vanhu va ponisiwa hi siku rin'we loko Petro a yima a dyondzisa hungu ra matimba a hansi ka nsusumeto wa moya lowo kwetsima. So moya lowo kwetsima a karhini lowu hi nga ka wona ka testamente leyintshwa u tshama andzeni ka un'wana na un'wana wa vana va Xikwembu. Loko u ri n'wana wa Xikwembu u ponisiwile mzalwana. You are indwelled by the Holy Spirit. Right. Number 5. We can know the things of God by His Spirit only. You know, hi nga tiva swilo swa Xikwembu hi moya wa xona ntsena. A hi nge pfuki hi swi kotile ku va na ndlela ya ku accessa vutivi bya Xikwembu handle ka hi moya wa xona vayingiseri. Lava va nga ri ku na mhaka na moya lowo kwetsima, lava nga ri ku na ku n'wi tekela nhlokweni, lava va nga n'wi amukeleki, va nge swi koti na ku accessa vutivi bya Xikwembu hikuva hi yena loyi a nga na vutihlamuleri bya ku hlavutela vutivi byelebyo aka hina. So, Xikwembu xi hlawule leswaku ri swilo hinkwaswo swa xona swi tumbetiwa, swi tumbeteriwa munhu wa ntumbuluko. What is a natural man? A natural man is an unborn person in the spirit. I munhu loyi a nga tswariwangiki amoyeni kumbe a nga tswariwangiki ra vumbirhi. It's a natural person. A nga ka a nga swi tivi swilo swa Xikwembu. Loko hi hlaya ka Vakorinto vo sungula chapter 2 verse 10 yi ri hikuva swilo swa Xikwembu i vuhunguki aka munhu wa ntumbuluko. Ma swi vona? It's foolishness to a natural mind. A wu koti ku swi twisisa. Right. Swi na nkoka swinene. Se moya lowo kwetsima hi yena loyi a hlavutelaka swihundla leswi a swi sukaka hi le ku sunguleni hi moya lowo kwetsima. Right. Number B. Xikwembu xi hlawurile ku ka xi nga avelani swihundla swa xona ni lava tatiweke hi vutlhari bya munhu, kambe lava va nga na ripfumelo ro olova ku tshemba rito ra xona. Ni rhandza ntiyiso lowu nga laha. Ku a swi na mhaka na ku u dyondzeke ku fika kwini, mi ni yingisela vayingiseri. U nga va u ri na ti-degrees to tala, ti ndlula na ta thermometer hi ku tala. Loko u nga ri na moya wa Xikwembu wo va na vutlhari bya ntumbuluko, Xikwembu a xi nge pfungunuli swihundla swa rito ra xona xi pfungunulela munhu wo tani. That's why most of philosophers vo retareta loko swi ta ka ku mhaka ya ku vulavula mintiyiso ya Xikwembu a va swi koti ku humelerisa rito ra Xikwembu kahle ri twisiseka hi ndlela ya ku olova. A va na moya lowo kwetsima kumbe a va pfumeleli moya lowo kwetsima. Vutlhari bya vumunhu a byi swi koti ku va byi twisisa rito ra Xikwembu, byi twisisa ku vulavula ka xona. Lexi nga na nkoka i ripfumelo ra ku olova ra ku tshemba rito ra Xikwembu. Swi na nkoka swinene. Swilo leswi Xikwembu xi swi hlavutelaka a xi swi hlavuteli ka lavo n'wi lava ku xi tiva ntsena, kambe lava lavaka ku tisa ku kwetsima aka xona. Ey, i mhaka yikulukumba leyi. You know, hi hanya enkarhini laha vanhu va bombaka hi vutivi hi ku va tiva yini, va dyondze yini, va dume hi yini. A hi wona muxaka wa vanhu lowu lava Xikwembu xi lava ku hlavutela mintiyiso ya xona aka vona. Muxaka wa vanhu lava Xikwembu xi lava ku hlavutela ntiyiso wa xona aka vona i vanhu lava nga ta xi dzunisa hi vutivi byebyo. I vanhu lava va nga ta xi glorifya. Hi marito yan'wani va lava ku tiva swilo hikwalaho ka xona.
hikwalaho ka ku rhandza ka xona. I mhaka ya nkoka swinene. Hikuva Bibele loko hi languta le ka Vakorinto vo sungula chapter 1 verse 9 yiko, hikuva nyama yi nga ka yi nga tinyungubyisi emahlweni ka Xikwembu. Na Jeremiah chapter 9 verse 23-24 yi ku ri ku nga vi na wun'we loyi a tinyungubyisaka hileswaku ri u tlharihini. Ku nga vi na wun'we leswi a tinyungubyisaka hileswaku u na leswi na leswiya. Yi ku loyi a tinyungubyisaka a tinyungubyisi hi leswi landzelaka, leswaku wa ndzi tiva naswona wa ndzi twisisa. Masivona swi ri nchumu wun'we ntsena lowu n'wana wa Xikwembu a languteriwaka ku tinyungubyisa hi wona i ku tiva Xikwembu na ku xi twisisa. Jeremiah 9:23-24. Se hi katsakanya hungu ra hina ra dyondzo leyi hi ndlela leyi landzelaka. Xikwembu xi lava ku tihlavutela aka hina vayingiseri. Xi lava leswaku hi tiva swihundla swa rito ra xona. Xi lava leswaku hi kota ku tiva swilo swo hambanahambana na leswi nga se swi hlavutelaka. Loko hi tswariwe ra vumbirhi hi ponisiwile hi le ndleleni ya ku va hi kuma mihlavutelo ya leswo tala leswi Xikwembu xi lavaka ku va xi swi hlavutelaka hina. Kambe hi fanele hi tiva moya lowu kwetsima, hi tinyikela aka ntirho wa yena, hi n'wi nyika nkarhi na ndhawu ya ku tirha, ya ku lawula vutomi bya hina. Hi ku hi yena loyi a nga ta hi pfuna hi kuma nhlavutelo wa Xikwembu. Xo hetelela hi fanele hi teka nkarhi na xona a xikhongelweni na le nkarhini wa ku hlaya Bibele. Hi fanele hi va na minkarhi ya ku va na xona, hi hlaya rito, hi khongela. Swi na nkoka aka ku va hi vona Xikwembu xi tihlavutela swinene aka xoo aka hina. So vayingiseri, ni karhi ni songasonga mhaka ya mina ni lava ku kombeta sweswo ku ri a hi yeneni hiya dyondza na ku tiva leswaku ri Xikwembu xa rhandza ku tihlavutela aka hina tanihi vana va xona. A hi khongeleni. Tatana, hi vito ra Hosi Yesu Kreste, khensa ntiyiso lowu hlamarisa lowu u humelerisaka ka hina namuntlha na vayingiseri hinkwavo leswaku u hlavutela rito ra wena aka hina hi ku ya hi ku rhandza ka wena na ku hlawula ka wena. Hi pfuni hi vana va wena na vayingiseri ku va hi va ka xiyimo lomu u kotaka koho ku hlavutela vutivi bya wena a vuton'wini bya hina, ku hlavutela ku rhandza ka wena aka hina. Pfuna munhu un'wana na un'wana loyi a tweke rito ra wena namuntlha ri ya mahlweni ri hanya vuton'wini bya hina, ri tisa mihandzu ya ku va na nkarhi na wena na ku yingisela. Hi vito ra matimba ra Yesu Kreste, ha ku khensa Xikwembu a nga kona wo fana na wena. Hi vito ra Yesu, amen. Vayingiseri, hi rhandza ku khensa swinene. Hi ta tlhela hi hlangana nakambe vhiki leri taka. Inkomu.

ata aka hina hi nga hlaya sweswo aka Job chapter 1 verse 12 leswi komba leswaku xikwembu xi na kungu na le ndzeni ka mindzingo. Mhaka leyi kulukumba swinene ku tiva leswaku ri xikwembu xa pfumelela mindzingo evuton'wini bya hina, kambe a xi hi ringi. Ku na ku hambana aka ku pfumelela na ku ringa. Loko Satana a ta va a kombele Job amahlweni ka Xikwembu.

xipfumela miringo. Number 8. Xinhlamulo ya kona hileswaku ri xilava ku humelerisa kungu ra xona. Xilava ku humelerisa kungu ra xona hi wena, hi mina. Wena nga ku ningiseleni sweswi. Tiva ku ri loko u nghena amiringweni, kungu ra Xikwembu ri le ku humelerisiweni hi vutomi bya wena. A hi nkarhi wa ku wela amiringweni. A swi bohi ku u nghena aka miringo. Okay, kumbe swi na nkoka ku kombisa leswi. Ku ndzingo wu tata aka munhu un'wana na un'wana. U ri karhi u hanyela Xikwembu hi ntiyiso. Ndzingo wu tata aka wena. A swi vuli ku u weak. A hi lunghiseni mhaka leyi vayingiseri. Ku minkarhi yo tala loko hi vona miringo yi ta aka vanhu. Kumbe na le ka hina hi twinga ku hi loko hi ri weak. Kumbe hi loko ni nga hleketangi kahle. A swi tshami swi karhi swi vula sweswo. Ndzingo wu nga ta evuton'wini bya wena. Hi ku kungu ra Xikwembu ri fanele ri humelela aka andzeni ka wona. So a hi veni na miehleketo ya kahle loko hi nghena emiringweni. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Yes, veri kungu ra xona i ku hi hetisisa. Xi hi endla ku fana na xona. I ku hi endla vanhu lava nga hetiseka. Loko hi karhi hi ya mahlweni hi karhi hi ti ala hi fana na xona. Loko hi nghena ndzeni ka mindzingo hi karhi hi ti ala hi nga pfumeleli vuhina byi hi lawula. Hi nga endli leswi nyama yi hi byelaka swona. We become more like him. Xikwembu xa swi tiva leswaku ri leswi hina hi endliwe hi yini. That's why xi pfumela leswaku ri hi ringiwa leswaku ri hi ta huma ku fana na nsuku amahlweni ka xona lowu nga basa. Xa swi tiva ku ri tanihi vanhu hi vanhu va nyama hi tsanile. Miringo loko xi yi pfumelela yi tela ku hi tiyisa, yi tela ku hi perfecta amahlweni ka xona ku hi huma hi fana na nsuku lowu hundzeke hi le ndzilweni lowu nga ha ri ku na thyaka na nyana. Right. Hi nga hlaya sweswo ka Job chapter 23 verse 10. Job u ri no u hume a kota nsuku na yena. Nsuku lowu kombisaka yini? Wu kombisa divine nature, ntumbuluko wa Xikwembu na swihlawulekisi swa xona. James chapter 1 verse 2 to 4. Number 4. Mindzingu ya pfumeleriwa ku va yi endla vanhu lava nga hetiseka aka Yesu Kriste. Yi endla hi va complete in Christ. Number B. Mbuyelo wa ku va hi karhi hi temteka wu tshameka ku ri hi endla yini loko ndzingo wu karhi wu ri kona. Hi marito yan'wana ku ri ku endleka yini loko ndzingo wu ta vuton'wini bya wena swi ya hi ku we yi endla yini loko u karhi wu ringeka. Lexi talaka ku endla ku ri vanhu va wela emiringweni ku va ku ve na lexi. Ku ve ku va na ku tinyikela aka leswi hi ringiwaka ku nghena ka swona. Ku va ku ve na ku tirha swin'we na lowo biha aka ndzingo. Hi ve na ku nyikela miehleketo ya hina hi premeditator na hi swilo leswi a karhi a hi tlhontlhaka ku va hi swi endla. Ku va hi ke hi wela andzingweni. Loko ho ya mahlweni na le ndzeni ka ndzingo hi hlawula moya lowu kwetsima, hi hlawula ku fambisiwa hi moya, hi nga swi kota ku hlula miringo. Hikuva twanani, hi tshama hi ri na ku hlawula kumbirhi loku nga vekiwa emahlweni ka hina loko hi ringiwa. Number 1, ku tshemba Xikwembu ku va tintswalo ta xona ku va hi hlula ndzingo. Hi amukela hari ya vutomi. James chapter 1 verse 12 na Revelation chapter 3 verse 11. Hi tshama hi ri na ku hlawula. A nga kona munhu loyi a nga ta ku yo a ni pfaleleke ngopfu a ni nga ri na choice. Me ni dyondze ku ri na le ndzeni ka ku ringiwa loku kulukumba ku hlawula wa nyikiwa tanihi n'wana wa Xikwembu. Wa nyikiwa ku hlawula ku tirhana Xikwembu ku tshemba Xikwembu kumbe ku wela aka ndzingo. Number 2, lexi vangaku hi xi endla ku nga va ku ri ku ti nyiketa aka leswi hi ongiwaka ku va hi swi endla leswi hi yisaka avudyoheni ivi hi amukela
switandzhaku swa ndzingo walowo. Swi na nkoka swinene. Right. A hi langutiseni number 5. Yi ri ha wongiwa hi ku navela ka hina ivi hi nghena emiringweni. Xana hi hlula njhani mindzingo ke leyi yi nga andzeni ka hina? Number 8. Hi ripfumelo aka Xikwembu na le ka rito ra xona. Loko hi langutaka 1 John chapter 5 verse 4, yi ku hinkwavo lava tswariweke hi Xikwembu va hlula misava. Hi hlula miringo hi ku pfumela ka Xikwembu na hi rito ra xona. Number B. Hi rito ra Xikwembu, matsundzuka ku Yesu Kreste u tirhisile rito le ka Matthew chapter 4 verse 1 to 11. A hlula miringo leyi Satana a karhi a n'wi ringa hi yona. U hi siyele ntila na kwalano, u hi boxele ntila kumbe u hi nyike xikombiso xa leswi hi fanele ku hi tikhomisa xiswona hi minkarhi ya miringo. Hikwalaho ka yini rito ra Xikwembu ri ri na vuswikoti bya ku hi pfuna hi hlula miringo? Rito ra Xikwembu i vutomi naswona i ku vonakala. Loko munhu a ngheniwa hi miringo, u nghenisiwa aka xiyimo xa munyama xa nkala vutivi hi ntiyiso wo karhi. Kambe loko rito ra Xikwembu ri ta ri vangamisa ku vonakala ka rona, ri hlongola munyama wa xiyimo xexo, ri sungula ku vona swilo a rivaleni hi makumu i ntshunxeka. Hi leswi rito ra Xikwembu ri hi pfunisaka xiswona hi huma emiringweni. Number 3. Ha swi tiva leswaku Satana hi yena hosi ya munyama. Ntirho wa yena ku dlaya, ku yiva na ku herisa. John 10:10. Satana u tirha a ku vonakaleni vamakwerhu. A nga tirhi a hi ntiyiso. Satana u tirha emunyameni. A nga tirhi ku vonakaleni. A nga lavi ku hi kota ku vona mintlhamu leyi a hi riyaka loko rixini a hi riyela yona. That's why u lava ku hi tikuma hi nghene ka swilo leswi a nga swi veka axinyameni hi nga koti ku swi vona. So rito ra Xikwembu i ku vonakala loku taka ku hangalasa munyama walowo. Right. Hi hlula miringo hi xikhongelo. Aka Matthew chapter 6 verse 33 yi ku Bibele, khongelani mi ku u nga hi yisi emiringweni. Ha huma emiringweni hikuva hi ndla yini? Hi khongela. Number 6. Yesu Kreste u ringiwile hi matlhelo hinkwawo ku fana na hina tanihi vanhu, ku hambana hileswaku ri a nga dyohanga. Vahebreu chapter 4 verse 15 yi hi byela leswaku ri a nga dyohanga. Hi yena muyimeri wa hina na xikombiso xa hina. Hi yena muyimeri wa hina a xikarhi ka Xikwembu, loyi a hi nyikaka xikombiso xa ku ri hi nga yi hlurisa ku ri yini miringo tanihi vana va Xikwembu. Right. Yesu a nga dzanga a dyoha hambileswi a nga ringiwa, a nga tinyikelanga aka miringo. John chapter 14 verse 30, Bible chapter 4 verse 15 and 7 verse 26 hi ndlela yaleyo. Number B. Yesu u ringiwile hi tindhawu tinharhu leti Satana a ti tirhisaka na namuntlha ku ringa hina. A hi vaneni tindhawu letiwani. Loko hi langutaka 1 John chapter 2 verse 15 to 17 hi ta hlaya hi tona. Number 1. The lust of the flesh. U ringiwile Yesu Kreste hi ku navela ka nyama. Hi loko a n'wi ringa njhani loko a n'wi ringaka ku navela ka nyama? Loko a ku ri hundzula maribye lama ya va vuswa kumbe xinkwa leswaku u ta dya. Number 2. U ringiwile Yesu Kreste hi ku navela ka matihlu. Yi a n'wi teka a n'wi yisa endhawini leyi tlakukeke, a n'wi komba rifumo hinkwaro ra misava ku leswi loko wo ni khinsamela ni ta ku nyika swona. A n'wi ringa hi ku navela ka matihlu. And then hi ku ti kukumuxa hi vutomi, yi ri a n'wi teka a n'wi yisa endhawini leyi tlakukeke ya tempele, a ku ri ti cukumetele ehansi hikuva tsarile va ku xi talerisa tintsumi ta xona ti khawulela mavokweni ya tona leswaku ri nenge wa wena wu nga khuguki. Yesu Kreste a ku ri ku tsariwile na leswaku ri u nga tshiki u ringa hosi Xikwembu xa wena. Hi marito yan'wani laha a lava leswaku Yesu Kreste a ku hi mhaka ni n'wana wa Xikwembu
ni nga ti cikumetela a hansi xikwembu xi ta ni khawulela. Pride of life. So ha ringiwa na hina tanihi vana va xikwembu aka tindhawu letinharhu leti, ku navela ka nyama, ku navela ka matihlo na ku tinyungubyisa hi swa vutomi. So mbuyelo wa leswi hileswaku ri u vuye a faneriwa hi ku va muyimeri exikarhi ka munhu na xikwembu, hikuva a khumbiwa hi ku ringiwa na ku titwa ka hina na ku tsana ka hina na yena hikuva a ringiwile. Number 7, hi fanele hi tekela nhlokweni maqhinga ya Satana. Vakorinto va vumbirhi chapter 2 verse 11 yi ku ri, for we are not ignorant of the devil's devices. Satana i n'wamarhengu hi vamakwerhu. Loko ri xili u luka marhengu a lukela vana va xikwembu, u luka manhu ku a ta kota ku hi phasa, a hi veni na vuxiyaxiya, a hi tivoneleni ka maqhinga yalewa hi kota ku n'wi hlula. So a hi voneni ku ri hi nga lwa njhani na Satana hi ndlela yaleyo. How can we truly fight the devil when we do not know what we are up against? The result is ignorant defeat. So swi na nkoka ku ri hi tiva nala wa hina. Veri tiva nala wa wena ku u kota ku n'wi hlula. Loko u nga mativi matirhelo ya nala wa wena, i ta lwa na yena hi ndlela leyi a nga lweki hi yona, i ta ku vavisa. So tiva nala wa wena. Nyimpi ya hina a hi ya ntumbuluku, a hi ya la misaveni. A hi tirhisi nyimpi ya nyama, hi ku ya hi va Ephesians chapter 6 verse 20, a hi lwi nyimpi ya nyama na ngati, kambe hi lwa nyimpi ya ximoya. You know, hi le nyimpini va Kreste, a hi swi tiveni ku ri hi le nyimpini. Hikwalaho ka ngati ya Yesu Kreste na hi tintswalo ta xikwembu hi na ku hlula. Glory to Jesus. Hikwalaho ka ngati ya Yesu Kreste na tintswalo ta xona hi na ku hlula. Number 2. Loko hi tiva leswaku nyimpi ya hina a hi ya nyama, hi nga ka hi nga tsoli van'wanyani kumbe hi tirhisa matlhari ya nyama yo fana na miehleketo ya hina ya vumunhu ku lwa nyimpi ya ximoya. Hey, a hi lwi nyimpi ya nyama, a hi fanelanga hi tirhisa matlhari ya nyama ku venga, ku vulavula ku biha, ku sandza, ku rhuketela. A hi matlhari ya hina ya lama ya nyama. Number B, Satana u tirhana ngopfu na vanhu andzhawini ya vuxisi. Weho vazalwana, ni lava ku heta mhaka ya hina hi lexi ku ri i hluriwile Satana, u tekeriwe matlhari hinkwawo hi ku ya hi Vakolosa chapter 2 verse 15. Yi ri Yesu a xihambanweni u teke matlhari hinkwawo ya yena, a n'wi hlula, a n'wi endla xihlekiserivaleni. Mara tivani leswi ku Satana u sele na tlhari rin'wana ra matimba leri a nga ri tshemba, deception, ku xisa. What is deception? I ku endla munhu a pfumela leswaku ntiyiso i mavunwa, mavunwa i ntiyiso, i deception yaleyo. So hi yena muxisi, Bibele yi n'wi vula muxisi loyi a fambaka a karhi a xisa vanhu. So hi leswi a nga endlisa xiswona entangeni wa Edeni loko a yenga Eva. Matsundzuka lowu a ku ri xikwembu xa hemba xi vona leswaku mi ta tlhariha mi fana na xona. So we were introduced to the devil in this passage of scripture, and we are told right then of his subtlety. So Satana inwamarengu a hi switiveni sweswo ku ri i muhembi hi ku ya hi Genesis chapter 3 verse 1. Hi swi vonini ku ri i na mavunwa. Right, number 3, Matthew chapter 4 verse 3. Satana wa ringetile ku xisa Yesu, kambe Yesu a tiva leswaku ntiyiso wu le ritweni ra xikwembu. Hi leswi mina na n'wina vayingiseri vana va xikwembu a nkarhini lowo hetelela hi nga hlurisaka swona miringo ya Satana. Loko hi sungula ku tiva ku ntiyiso wu le ka xikwembu, ntiyiso wu le ritweni ra xikwembu, a hi nge swi koti ku hlula Satana, ku hlula miringo loko hi nga na ntiyiso wa rito ra xikwembu. Vanhu vo tala a va na mhaka na ntiyiso, a va na nkarhi wa Bibele. I ta swi kotisa ku yini ku tiva Bibele ri ntiyiso
loko u nga ri na nkarhi na rito ra Xikwembu a ku na ntiyiso a handle ka le ritweni ra Xikwembu. A hi tekele enhlokweni ku rito ra Xikwembu hi rona xihlamulo ya vutomi bya hina. Hi heta mhaka ya hina hi ku kombisa leswi landzelaka vayingiseri. Hikokwalaho hi fanele hi teka miehleketo ya hina hi yi byisa ehansi ka vuhlonga bya ku yingisela Kreste. Loko hi nyikiwa nkarhi hi lawula miehleketo ya hina, ku rhandza ka hina na switwi swa hina. Hambi swiritano hi na ku hlula loko hi tirhisa matlhari ya moya lama hi nga nyikiwa wona aka va Efeso chapter 6 verse 10 to 17. Ha hlula. Tsundzukani leswaku Xikwembu xi tshembekile, xi nge pfumeli miringiwa ehenhla ka vuswikoti bya n'wina ku yima na ku tiyisela miringo. Loko miringo yi ta xi endla ndlela mi kota ku baleka kumbe ku huma ka yona leswaku mi kota ku yi rhwala. Evakorinto vo sungula chapter 10 verse 13 yaleyo. I mhaka yo kongoma leyi vazalwana, ni songasonga mhaka ya mina hi komba leswi. Miringo a yi humi ka Xikwembu. Muringi wa hina i Satana. Ha ringiwa hikwalaho ka ku navela ka hina ka homboloka. Hi hlula miringo hikwalaho ka rito ra Xikwembu. Loko hi tiva rito ra Xikwembu, hi tiva leswi rito ra Xikwembu ri vulaka swona. Ntiyiso wu le ritweni ra Xikwembu. Hi khensile swinene vayingiseri. A hi khongeleni. Xikwembu hi rhandza ku khensa Tatana. Khensa rito ra wena leri u vulavuleke na hina ha rona. Hi khensa ku dyondzisiwa hi wena, ku pfuriwa matihlo ya hina ya moya hi vona ntiyiso wa wena mayelana na miringo. Ha khensa ku pfuniwa Xikwembu ku hi kota ku yava vanhu lava nga ta hlula miringo, lava nga ta hanya va nga weli emiringweni. Katekisa dyondzo leyi, katekisa na munhu un'wana na un'wana loyi a nga yi twa. Hi vito ra matimba ra Yesu Kreste na ku khensa Xikwembu ku ta ya mahlweni u hi pfuna, hi ya mahlweni ku rhandza ka wena ku endleka hi vutomi bya hina hi hlula miringo. Na khongela Xikwembu ku sirheleteka ka un'wana na un'wana wa hina na hikwalaho ka dyondzo leyi. Xikwembu hi vito ra matimba ra Hosi Yesu Kreste wa Nazareta. Tatana ha khensa. Amen. Inkomu muhaxi, inkomu vayingiseri, a hi veni na nkarhi lowunene wa ku wisa. Hosi yi hlayisa swinene, hi ta tlhela hi vonana.

0: u tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La ileka
1: go pfuna kwa la ya
2: eh
1: ka ba mhani
2: eh
1: and the plus swa tiveka ku inhweti ya vo
2: eh
1: so la ta ba haila ta ku nwanyana
2: mm
1: eh na loko ta mlandzu kaya
2: mm
1: hi xitalo munhu loyi a tala ku kutse a hetelela ona n'wana hi wa loyi a ngu ku lumiwe yehe ntswari wa xinuna a swi talangi ku a nga fika loko ta mlandu mi kuma ku i la ta yimana n'wana swi nga ndla xitaka mi kuma ku va nga se tlakuka na lava nga tisa mlandu hikuva a ri ku vavisekeni ku n'wana wa mhewani poyila mhani mi ta kuma ku va va hlamula leswaku munhu a nga tisa mlandu va tshe va jika na ye va phikizana na yena so ni byeleni loko munhu waloye a huma gede a hi kwa ku se a ya biha mbilu mi kuma ku i hleketa na swin'wana miehleketeni ya yena so dasi va mi kuma ku va hetelela na ku hanya va nga hanyi swona i mhaka ku tiva ku a na loko no tshika ni endle swin'wanyana mhani na swi tiva va ta ni riyela va va na swi tiva ku yi nga ni khoma yi ni tshika yi nga ni tirhisela na mudyato mani so va mhani ni nga ku mi ngo va khwenukhwenu hambileswi se van'wani va nga wisa hi ku mundzuku rixini va tsutsumela swikolweni va twa risimu leriwa loko va tlhe va ri phinda Mr. Xidonkani
2: amen
1: ku risimu ri ri yini i botiwa hembe na God is a judge hashtag swa nandzika
2: swi nandzika ngopfu hosi ya mina ni ba mandla enkulu kumba vona botiwa hembe swi ni khoma kahle mayati mavoko lama ni baku wona lana yi mani ni twa ku la va ri yini va tsale va ku yini va ri bari vana akuri hina lava sweswi vo ti tiva va ri voxe Satan xi ti nyike vulawuri ehenhla ka vana va hina vana vanene vo hlawula ku okay. Kule ku tikeni. Vana vanene vo hlawula ho hlawula kule ku tikeni. Vana va onhakile va dzaha swidzidziharisi a va ha yingiseri switsundzuxo swa vatswari. Eish. Hayi impela. He n'wananga ni nga ka ni nga kumi a ni kombela ku sweswiwani ni lava ku sungula ku yaka nhlokomhaka liya ni vulavula yo. Mara a ni navela ku kuma wun'we wa vantshwa so loyi nga lontshwa i hlamula ku u ri ni kombela ku ba risimu leriwani i ri twaka kahle manje hi ma ni ri tlanga sweswi u ri yingisela ka kahle ku ri vulavula ri ya kwini twana n'wana mani yingisela please khongela kombela xikwembu xi ku pfula mihleketo

0: vantshwa unwe kumbe vambiri mini pfuni la ku mitwa yini loko mikarhi mi dyondza n'wina vantshwa wena lontshwa xikwembu a xi ni pfuneli wena n'wana mani ka nkarhi nga teka riqingho ra wena u fona kumbe va ku fonela i vulavula na mina n'wana mhani ka i ta vukarhi pfuna vantshwa van'wana ka n'wananga ka mhani a mi kombeli n'wana loyi a ni fonela kunene ka va ka hina ka nomboro i 061 0619 519 9040. Ni kombela wena lontshwa loko ri koho ikarhi yingiselaka n'wana wi nga n'wana kwalani ringeta ku ni la ku vulavula na wena ni nga chavi hambi ro va ro sungula a wunge a ni ni ku voni na wa wu ni voni ni nga ringeta ku vulavula ka tatatanatanatanatanatanana vantshwa a mi kona vantshwa a yi kona mani a ni kombela ni kombela riqingho ra n'wina manje ni ta kota ku hundza ni famba ni kombela na kombela ni kombela riqingho ra wena tisa riqingho ra wena ni kombela wena sweswi
1: mangwane masiku ya tlela yi nga tlanga mama na rila a ku ni ta ku yi
0: hambi woni rhumela WhatsApp ya wena ka 063 730 7890.

0: Mile moyeni ka Vision FM.
1: Hey, mfundisi njani?
0: Hi pfukile hosi ya mina mkhulu wa mina n'wina ke?
1: Hi pfukile.
0: Eya.
1: Ah, ni mingisela ndri la Joni la. Hey, nongono kwa nguli ku ipuneni man.
0: Ehe, n'wana man.
1: Uyi puna sinene ngopi na vantshwa man.
0: Eya, eya.
1: Eko koma ku nkarhi lowu hanya ka wona technology na vutomi lebyi nga hi swo. Hey, le ku tikeriweni ngopfu mfundisi.
0: Ina man, ina man.
1: Le ku tikeriweni mara loko hi yingisele nongonoko lowa n'we lowu.
0: Eh.
1: Ah, wu le ku hi pfuneni. Na ri timuna ri twa. Ni ku twela ku vava man mfundisi.
0: Hi swona hosi ya mina. Eh.
1: Va ni khumba ri le ku ri khumbeni ritimu leri
0: hi swona hosi ya mina ma
1: na loko van'wani vantshwa van'wani vo nghena va ri yingisela kumbe ri nga hi makanyana ri nga endla swin'wana
0: ku munhu a va na miehleketo yo antswa mani ex
1: mfundhisi
0: a hosi ya mina ni ba mandla ni vuyela mi ri mi hi kwini Joni
1: le Greenstone na Joni
0: a hosi ya mina mavito
1: Mavito me Colin Chabalala.
0: Inkomo Chabalala ni tsake ngopfu ku va mingenile. Mi kota ku ni pfuna na moyo wa mina. Ni navela ku leswi hi swivulavulaku swi va switina leswi akaka vutomi bya munhu a va na foundation ya kahle a kota ku tlakuka a humelela a va na swa yena. Ni khensile mchavi.
1: Hi swona mfundhisi.
0: Danke mkhulu wa mina. Danke mkhulu.
1: Thank you.
0: Ni khensile ngopfu ya Chabalala mini pfunini la moyeni wa mina mani swi na nkoka sweswo mani n'wananga mi ri yini a ku na vana lama layenini la a va kona vana ni khensile swinene Joni hangalaka Vision FM mi n'wi kuma Vision FM mi vulavula na hina na swi tsakela leswi Xikwembu a xi mi pfuneni xi mi katekisa xi mi nyika matimba ya ku kongoma ku ya mahlweni a hi fambeni ni karhi ni twa ku lani muntshwa i ri yini ni vona ni ri na WhatsApp la mani ni vona ni yi teka ni twa ku va ri yini se ni ta kota ku qhuveka ni ya amahlweni okay
2: vaxumi bishop wa mina xidonkani xa Jehovha xi ka yi cinca masaka ma hava vatlakuleni mi ta va kuma ku vantshwa bishopo va le ka ti-Facebook sweswi na TikTok a va yingiseli vana lava hina va yingiseli bishop a va yingiseli xemene va le ku pfuniweni vona hi voxe ku mundzuku bya vona byi ta va kahle va yingiseli vana va hina bishopo laka ndhuna manyangi danki
0: eyi ta vuya ne khensile laka ndhuna manyangi Xikwembu xi ni hlayisela n'wina hi ko talatala hi ka timiliyoni wa vona ku cini i nge pfuki u thumbe leswi wena u nga swona loko i tsandzeka ku tirha namuntlha vanhu lava nga ku tirheni va lo juluka va tshika ti-TV va hlaya tibuku sweswi va vona hi ti-flat screen va vona kahle swilo swa kahle va tiphina hi mhaka ya ku va yingiserile n'wana mani swi ta ku pfuna loko u yingisela so ni kombela ku ni ba risimu leriwani rin'wana laha ivi ni ta kota ku vuya manjheni ni nghena ka nhlokomhaka ya ku hikokwalaho ka yini vanhu a va ri varhandzani lavakulu swinene mara rirhandzu leri ri fika ri yima endleleni swi vangiwa hi yini hi kota ku ya mahlweni hi yi khomakhomanyana katsongonyana a hi fambeni so mani ni kutani ni lava ku ri hi kumanyana leswi swikwini leswi ni lava leswi

0: Wabona ni vabiswa hiku loko namuntlha loyi iri ku tlangeni hi vutomi bya wena. Loko namuntlha wa wena aya hundzuka mundzuku. I ta tikuma u ri ku rileni, u regreta, u ti sola, i ku loko a ni lotwa, loko a ni lo yingisela switsundzuxo, loko a ni yo ka ni nga ti voni ku tlhariha hi nkarhi lowuya ni tikuma ni dyondza a ni ta va ni pfuneke ngopfu. Muyingiseri wa mina wa Vision FM kwalaho u nga kona ni ri Xikwembu xa tintswalo a xi ku pfuni xi ku katekisa yima ni teka ritiko leri na ta twa ku vona lava va ri yini. Vision FM ri perile. Hi pfukile hosi ya mina mkhulu, hi pfukile munjhani n'wini? Eya mani, mi kuma yini mi lava ku ta ku yini n'wina? Vula leswi nga mbilwini ya n'wina.
1: Ya na titwa sweswo swi nga ku chayeni kwalana hinkwavo lava nga ku ngheni kwalana. Kombisa ku loko himpela vana a vo yimbisa vatswari ku cinca a ku ta va ku endyangwini
0: vaaka yona. Hiswona.
1: Hi mhaka ya ku Xikwembu i mutswari wa wena, loko u tsandzeka ku yingisa mutswari wa wena makatse ku ta yi kuma kwini?
0: Ta yi kuma kwini i ntiyiso.
1: Swa ku swa hlamarisa leswi humelelaka, vonani loko va nga pfalanga tithavheleni a va vuyi. Xihlamarisi muhlamala ku i kuma kwini mali leyi n'wana a kumeka ku a nwa va za ku tlhotloka yaleyo va pfala. N'wana tiva ku n'wana i mukherisa mali yo karhi swina swigheni le tshembeletini. Va famba va yala na kuma ku loko n'we mi n'wi kombisa i vuya henhla ka n'wina. Mara loko ri ku a vo twisisa Xikwembu a xi ta va twela vusiwana vhele ku ta tikile n'wana loyi a yingisaka vatswari. A swi katsale ku mutswari loyi ku na tikumbe u famba hi tinhonga kumbe a nga voni, mhaka yi kulu i ku yingisela vatswari ende ku hava mutswari loyi a nga xiphota emisaveni.
0: Amen.
1: Xikwembu loko xi xi n'wi nyika nyiko liyani swi va xi ri na xikongomelo, mara ku hava mutswari loyi a nga xiphotela
0: misaveni.
1: Mara loko va hi swi teka hi ndlela yo ka yi nga ri kahle mi to kuma ku vatswari va hluriwa ende vatswari hi vona va nga ndla va koho laha misaveni hikwalaho ka tinyiko leti humaka aka hosi Xikwembu. Mara loko ku ri ku ku nga ri na ku yingiselana xikarhi ku ya vuya mabadi, hi ku vatswari la nga tshembela kona vona ku ba nkarhi misava yo vambinta sala u xana we ya sala ku hanya
0: ya sala ina baba mani exi
1: va mfundhisi mi khese a ni kombela nambara ya n'wina hi ta bula mi nga ri moyeni loko misava mi nga ri.
0: Oho yimani ni ta teka leya ka n'wina ni ta bipa kunene ma swi vona.
1: Okay,
0: yimani ni yi teka nomboro ya n'wina ni yi tekile.
1: Swona ni khesikeni bafu.
0: Danke mkhulu wa mina. A mi vulavula mi ri kwihi?
1: Oh, la ka Ntindani.
0: Inkomo la ka Ntindani la kaya. Ni khesise ngopfu mkhulu wa mina xandla ka xin'wana. Amen. Okay. Na khensa swinene maxaka ya mina lava rhandzekaka. Ni lavela ku ri hi vulavula ku ri xana ke lexi tlhantlhaka rirhandzu aka varhandzani i ncini xo xexo lexi xi tshovelelaka i yini? Ni navela ku ri hi tekela matsalwa enhlokweni leswi ya vulaka swona. Ni ta lava ku hi ta kara ni mi nyika risimu la ivi mi ni endlela favor ya ku ni pfulela ya ku ni pfulela ebukwini ya ka Luka, Matthew chapter 13. Hi sukela ku hlaya kwalaha ka verse 24. Ni lava ku ni teka risimu leri ivi mi karhi mi ni ndlela tintswalo hi ya mahlweni a hi endleni swona. Ni teka risimu leri Elias Chauke.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Vision is power. Ni khense ngopfu vayingiseri na hinkwenu lava mi nga tikarhata mi ni bela tiqingho hi vulavula. May the Lord God Almighty bless you. Xikwembu a xi mi katekisa xi mi nyika matimba ya ku ya emahlweni. Ni kombela ku hi twanana hi vulavula hi ku xana i yini lexi xi tekaka rirhandzu endzeni ka timbilu ta vanhu. Vanhu va tekane va tlha va tlakulana. Sesi a baleka na le na tindhawu to hambanahambana a tsutsuma a lava nuna wa yena na ye nuna a baleka ndla hinkwaswo mara sweswi i kondlo na ximanga a va ha langutani swi vangiwa hi yini. Ni kombela ku hlaya ndzimana leyi. That verse, Matthews chapter 13 from verse 24. Yingiselani swinene. Yeso ava vekela xifaniso xinwana aku. Please ni kombela mi nota mi underline ku timhaka ta mina ti etlele kona kwalawo. Aku. Ku fuma ka letilweni. Ku fana ni munhu la byaleke mbewu leyinene ensinwini ya yena. Aniri u byale mbewu ya njani? I byale ti seeds. Di peo timbewu ta kahle eka nsimu ya yena. Verse 25. Kutani loko vanhu va etlele kutanala wa yena. Kwala nsin'wini yaleyo a nga byala mavele lamanene, yena a fika a byala mfava. Mfava i swilo leswi swi lwaka na nkulo kumbe ku kula ka mavele. A byala mfava a ti fambela. Kute loko mavele ma tlhavile ni rikhava ri rikhava na wona mfava u vonaka e verse 26 leyi. Verse 27. Kutani malandza ya n'wini wa yindlu mata maku eka yena. Hosi, a hi ku u byarile mbewu leyinene ensin'wini ya wena xana? Xana mfava lowu wu pfa kwihi? Verse 28. Yesu a hlamula a ku ka vona. I ku endla ka nala malandza maku eka yena. A ku swi rhandzi leswaku hi ya tsuvula mfava ke? Verse 29. A ku eka vona e-e. Kumbe xana loko mi ya tsuvula mfava mi nga tsuvula ni mavele. Swi tshikeni swi kula swin'we ha swimbirhi. Skula swinkun'we ku kondza ku fika ku tshovela. Hi laha ndzi nga ta ku eka vatshoveri, rhangani hi mfava mi tsuvula mi wu boha hi tinyandza mi hisa kambe mavele mi ma hlengeletela exivuyeni xa wona. Ni marti timhaka ta mina ti tlele la eka verse 24 and verse 25. Laha yi kombaka ku fuma ka letilweni ku fana ni munhu la byaleke mbewu leyinene ensin'wini ya yena. Kutani loko va etlela vanhu va ya ku etleleni kutanala kwalaha ka wi nga byala swilo leswinene, yena a fika byala mintirho loyo biha leyi nga ta ku dyisa mbitsi yi nga ta ku vavisa. Rirhandzu mi sungule na rona. Xikwembu xi ri tumbuluxa hala ndzeni ka timbilu. Mi rhandzana mi khomana. A niri. Ivi loko mi khomanini minavelana mitsontswana mi endlana hinkwaso leswi swi faneleke ku endliwa hi vanhu va rhandzani mi ku nuna loyiwani i boso is daddy it's honey in my darling in my everything it's my she's my everything he is my man ivi mitsaka swinene ku tsakeni loko ya ka nwina mitsaka mi vona ongeti nuna wa nwina kumbe nsati wa nwina iwo ba xikwembu nyana so na kereke mi karhi mi nghena mara moya mi ya peta nhloko ku fanisana na sekwa leri ri ngo fika ri tshama matini mara thavathava ra rona nhloko ya yona a yi tsaka mi yi tshama yi omile loko mo yi languta xikaxika ku nghena matini mi ta kuma xi omile mi rivala ku bayibele yi vule marito man'wanyana eka Ecclesiasta buku ya mudyondzisi Ecclesiasta chapter 4 verse 9-12 ku ri vambirhi va tlula un'we mi yi khomini vambirhi va tlula un'we why hikuva va na hakelo leyinene ya ntirho wa vona a yi twisisa ku yi ya kwini se yi ku loko un'wanyana a wa hikwalaho ka swin'wana na swin'wanyana a wa a huma a ka leswinene luya wun'wana i wa n'wi tlakula loko i languta no wena a wu vona i nga ri i ntsumi lero a nge pfuki a endle xihoxo xin'wana leswi a ku rhandzisaka xiswona a wu hleketa ku a nge endli xihoxo nsati wa wena leswi a ku rhandzisaka xiswona mi rivala ku loko se mi tshame swin'we mi fika mi vulavula timhaka ta n'wina o xikwembu xa mina ni kombela ku u ni pfunela vanhu va wena mi ni yingisela swinene a ni ri mi hetelela mi rivala leswaku ri aka hinkwaswo leswi mi swi endlaka nala wa n'wina i mi langutile mi hetelela n'wina la ka mihleketo ya n'wena mi vona nuna wa n'wina a ri wele henhla ngopfu nsati wa n'wina a ri wele henhla ngopfu loko a mihleketa i mihleketa hi rirhandzu hungu ra kona leri a ri tsalaka a fonini n'wana mhani loko a ku tsalela i ku tsalela hungu rin'wana ra ku i swi twa ku marito lama a wu tshama u ma kuma ivi u fika axikarhi layani u tsaka ku hindza mpimo nkarhi wun'wana le kerekeni i nga hayi nkarhi wun'wana i nga ha endli nchumu ndzimana yi ri twanani ku fuma ka le tilweni ku fana ni munhu la a byaleke mbewu leyinene ensin'wini ya yena kutani loko vanhu va etlele ku ta nala wa yena a ta byala mfava emaveleni a ti fambela hayi ku nuna wa wena a hi yena loyi u n'wi tivaka nuna wa wena hi yena a hi swa ku nsati wa wena a hi yena nsati wa n'wina a hi yena n'we bava a ni ri wa ha ri yena rirhandzu ra mi nga va na rona tolo hi rona ra ntiyiso hi rona mara n'wina mhani e-e n'wina bava e-e n'wina mhani n'wina vambirhi mi langutanile hi matihlo hi ku saseka ku va nsati wa n'wi a fanela hi swimbalo ku va nuna wa n'wina a fanela hi khati a fanela hi malebvu a endla hinkwaswo mi rivala leswaku nuna wa n'wina i munhu mi rivala ku nsati wa n'wina i munhu ivi mi ri hava ka ku ya tumbeta rirhandzu leri n'wina mi ngo mina ro leriya mi nga swi koti ku ya ri faka alokareni you did not protect that love rirhandzu leriya a mi ri sirhelelanga kube matsalwa Psalm 91 verse 1 enhla na yona yiri loyi a tshamaka a xihundleni xa loyi anga henhla henhla wa wisa andzutini wa loyi anga na matimba hinkwawo verse 4 yiku Yehova loyi uta ku funengeta hi tinsiva ta yena a ku finengeta tani huku loko yi finengeta swiciwana so rirhandzu ra n'wina a mi zangi loko se manjheni mi ta va mi karhi mi rhandzana mi ri protecta a mi ri hlayisangi during your love a ka rirhandzu ra n'wina vatswari va wena wansati a va rila va nga ku tivi ku hi le kwini a wu baleka wi ikari itlhava timbilu ta vatswari va wena ihleketa ku lavaya vo ku jelazela kasi loko va karhi va huma mihloti ku pandzeka rirhandzu ra wena xikwembu a xi swi koti ku ri protecta loko vatswari va wena i mukhalabya sweswo i mukhegula i ntswatsi i ni yingiselaka u le ku voneni ka ku i twa i zonda that man so much i n'wi zonda because u vona i nga ri this man deceived you. I ku kanganyisile. Because leswi a nga tshama a ku tshembisa swona, leswi a n'wi vonisa swona, a wa ha n'wi vonisi xiswona. Eh? Manitwisisa. That yesterday it's gone with that love. Wani twisisa n'wana mhani ne? Ni kombela ku ku byela xihundla lexi. U rhandzanile na nuna wa wena, mi rhandzanile na nsati wa n'wina, ivi rirhandzu ra n'wina ku that love ya n'wina mi nga yi sirheleli hi ku endla ku vatswari va wena wa nsati va tsaka. Hi ku endla ku vatswari va nsati wa wena wena wa nuna va tsaka, na ku va vatswari va wena va tsaka. Mi lo kokakokana, a mi rhangangi hi ku tsakisa vatswari va n'wina loko se i vone nhunya luya i rivele ku ku na lava va nga tikuma va n'wi tswala va n'wi hlayisa va n'wi khoma ka kahle wena ho languta vusaseki i organize na yena i ku na ku lava halaya hi li nga onha kona ku va u n'wi rhandzile a swi nga bihangi mara a wu fanele before va kwata vatswari va diba va boxa enkambani kumbe va boxa that verini ndichi ya rirhandzu va on that fountain before you onaka a mi fanele n'wina mi kote ku vulavula na vatswari hi ndlela ya kahle vatswari va wena va va va tsakile vanyingi va n'wi helava mi nga ku ni tweni sweswi swi languteni kahle mi languta matimu mi languta history ya n'wina kumbe matimu ya n'wehe laha mi taka ha kona your past u ve na ti-problem u ri munhunkulukumba u ve na ti-probleme ta ku andamayina vaveleki va wena u ve na ti-probleme ta ku rirhandzu leri ri fika laha i ya ku ya tshemba munhu loyi nga n'wi kuma xitarateni mhani loyi a nga ku kurisa papa loyi a nga ku kurisa u tikuma u nga vangi na mhaka na yena ku n'wi nyika ntsako kambe wena u lwa hi matimba lamakulu ku nyika munhu loyi ngo hlangana na ndleleni ntsako i ku i prepare future ya wena se u yi sungula future ya wena a henhla ka mihloti ya tatana na mana wa wena nga ri aminiti n'wini u sungula vukati bya wena mhani va karhi va rila i ku fika laha papa nkarhi wun'wana a rhuketelaku mhani a ku wena hileswaku ka n'wana wa nhwanyani hi wena n'wi nyikaka matimba vana lava minkarhi hinkwayo wena n'wansati hi wi tshamaka na vona laha hi we i va byeletelaka leswaku ri mina a ni pfuni nchumu wa yi va endla leswi na leswi na leswi hala n'wina mi le ku rhandzaneni mara bava na mhani le kaya le va ku tswala nsati nsati wa loyi ngo i nsati wa wena ve le ku rileni ve le ku twekaku vava n'we mi le ku khisaneni so it's the opposite ene hala tlhelo ni kombisile leswaku ri va ri mukon'wana i nyonga ya ndlopfu leswaku xa mukon'wana a xi omi mara before i fane kuma n'wana wa vona a wu rhangangi i rhanga u ya polisha timbilu ta vatswari va nsati wa wena. I yo rhwa nsati wena i n'wi teka i famba na yena va sala va lava. I ku va ta khongoteleka loko va twa ku i hale ka hina. Foundation ya rirhandzu ra n'wina yi fawundiwe ehenhla ka swirilo. Hayi khona mani. Rirhandzu ra n'wina a mi rhandzana. Mara rirhandzu lera n'wina ri akiwe aka foundation kumbe aka masungulo lawa vatswari va nuna wa wena vo ka va nga ma katekisangi, vatswari va wena wa nsati va nga ma katekisangi. Because vanhu lava vambirhi lava va geveriwile mavele. N'wina vambirhi mi va lumile mavele ya vona mi kha mi va gevela mavele lama ma pfimba. Va ku tirha hi tindlela hinkwato mara loko i ya sungula swin'wana swa kahle u vona u twi nga ri i tlharihe ngopfu i nga va nghenisi vatswari va wena u va aka vona va hleketa hlupheko lowu va nga ku kurisa hi wona a va ali ku i tekiwa kambe tiva leswaku ku va vatswari va wena va ze va holova because hikwalaho ka mahanyelo ya wena swi vanga foundation yo biha. Wena hi wexe muyingiseri wa mehe loyi ni twaka sweswi swi nga ndleka wa ha ku teka u tekini kumbe sweswi ni vulavulaka i tshame na n'wana wa munhu loyi vatswari va yena va nga swi tiveki leswaku i le vukatini kumbe sweswi i n'wi nike na vana va tele na vana vambirhi kumbe vanharhu mara a wu zangi na siku na rin'we u ya humesa hambi sente yinene sweswi i sungule ku i twa a ku nyangatsa manjheni i twi nga ri ni nge xilovoli xi xa so a ni nge xilovoli ku va i titwa se ku cincile hala phakati ka wena i twi nga ri nge he dilovoli dedi a wa ha swi lavi i mhaka ya ku mi ake rirhandzu ra n'wina a timbilwini leti vavaka eka nhlomulo kun'wani bava wa sesi loyi i za hetelela a lova a fa a ri na xihluku hikwalaho ka n'wina. N'wina va maAfrika, you know ku ri n'wina lava mi nga beriwa swa mancomani ma swi tiva ku na leswi vo ngo ku na vandzhawu. Vandzhawu lava va hlamusela ku va ka n'wina le ka generation ya wena va dlaye mundzhawu, that's why ku ri na fanele ku laveka tindhumba ku fanele ku laveka leswiya na leswiya laha ka n'wina hi mhaka ku na swin'wana le ka past le ka past life le ndzhaku le vatswari va wena va nga endla ti-mistakes to karhi. Se na wena u ti vangele xin'wana kaji u ti vangele vandzhawu hikwalaho ka ku humesa mihloti ya tata wa wena na mihloti ya mana wa wena. Both of you a va langutele ku n'wana wa hina loko se a lava ku ta teka u ta taka hina vatswari va yena a ku papa na mhani se ni kurile kumbe a byela hahani a ku hahani ni kombela hahani mi kota ku ya ni tivisela vatswari n'we hahani ni kume ntombi hala ko karhi no ko karhi hahani ni kombela mi ya ni byelela vatswari va mina va swi tiva ku ni kume jaha leri ri la tatarita tikomba mara a ro tirha ku ya ku yini ni a no navela ku mi kota ku n'wi tiva n'wina vatswari. Se foundation ya n'wina loko mi byele vatswari lava yi simekeke ehenhla ka masungulo lawa ya nene hikuva lava va nga mi tisa hi ku se i matafula mangani i matafula mambirhi i tafula ri helerile milenge ya hala yi kona na milenge ya hala yi kona se n'we mi aka foundation on top ehenhla ka ntsako wa vaveleki va n'wina lava vambirhi ma ni twisisa ni se loko tafula ri na milenge yimbirhi hala ri na milenge mimbirhi hala loko hi teka swilo tlhandleka henhla ka rona ra hlayiseka mara loko hala sayiti yo hala ku nga ri na milenge ko va vatswari va nuna va ya ku va ya vona nsati wun'wana xi huma ndzeni ka yindlu a va xi tivi leswaku xa ka mani a ku vange na nkarhi wa ku vatswari lava va hloniphiwa va ta kota ku hlonipha makoti loyi i yo hetelela makoti loyi a ti famberi va ku i le vukatini ka mandlakazi mara wena a wu zangi u nga tshega vukati bya n'wina. Yingisela loko tafula ri na milenge ya mune ni twi kahle muyingiseri wa Vision FM milenge liya ya mune milenge liya yimbirhi ya hala yimela tata wa wena tata wa lowun'wani na mana wa yena na liya yimela tata wa mana wa mana wa wena tata wa wena wa nuna rimela wena wa nuna ku nga mhani wa wena na papa wa wena. So loko vanhu lava va hlanganile hikuva ku tekana ka vanhu n'wana mhani ku tekana ka vanhu i ku ndlandlamuka ka vuxaka na nkhomano wunwe unity. You need to unite. You must unite these two families so that ntsako wa vona will create your good foundation. So mile ku rileni nte point 1 ikuva vuri randzo ra nwana nwe mi randzanini mara ri akiwe ehenhla ka mhloti. Foundation ya ntsako wa vatswari va wena a yivanga kona. That's why swiri swa nkoka ku wanuna a hiri famba ya loboriwa ihela mara ku twanana ka mindyangu leyi mbirhi ntsako wa vatswari va ku n'wana nga jaha ra mina i nga ni dlayeli n'wana wa mina n'wana.

0: La Ilikaya. Ilikaya. Gravelord. Gravelord. Aiku rivali na Hoodspray. Ule tikwene rantwamba na bulombe eka 92.8. Vision FM. La Ilikaya.
1: Vision FM. 88.5 and 101.7
2: MHz. Hey, pfukeni, a hipfukeni hi tirha vurongo a byi hakeli ni mi pfuxa hi ku na mina se ni pfukile. Vamakwenu ni teka nkarhi lowu ni xeweta muhaxi kumbe vahaxi vahlanganisi mpfundhisi Malisa na mi xeweta khomi wa xivono n'wina Archbishop Professor Dr. Malungani na Misheweta. Misheweta wa yingiseri hinkwenu malandzi ya Xikwembu hi ku hambanahambana ka n'wina na Misheweta. Ni ri ka siku ra namuntlha na vulatani ni ri a hi pfukeni vurhongo a byi hakeli a hi pfukeni hi titirhela. Hi famba nakambe na namuntlha na mfundhisi Nukeri Joseph kusuka kwala ka Jopi eka n'wamitwa ekerekeni ya Disciples of All Nations ku nga Don hi ku komisa. Ni pfumeleleni ndzi khongela hi nga siya hlaya rito ra namuntlha. Tatana Xikwembu xa matimba, Xikwembu xa ku lulama, hosi yanga hi ta eka n'wina hi karhi hi ya emahlweni, n'wini wa nga hi karhi hi pfuniwa hi n'wina eka rito na ku ritwa na ku ri twisisa. Pfuneni na namuntlha hosi yanga. Ya endla hi ku rhandza ka n'wina. Vamakwenu ni pfumeleleni ya hlaya eka buku ya Luka chapter 12. Hi ku xixima nkarhi ni ta yi sungula aka verse 16 ku ya fika ka 21. Yi hlayeka hi ndlela leyi. Kutani a va byela xifaniso a ku masimu ya munhu wa mufumi a ma vekile ngopfu. Kutani a anakanya embilwini ya yena aku, a hi khomeni rito a anakanya embilwini ya yena aku. Ndzi ta endla yini xana hikuva a ndzi na laha ndzi nga ta hlengeleta kona mavele ya mina. Kutani aku ndzi ta endla leswi, ndzi ta tlhantlha switlati swa mina ndzi swi kurisa kutani ndzi ta hlengeleta mavele ya mina ni rifuwo ra mina hinkwaro kona. Kutani ndzi ta tibyela ndzi ku munhu wo kateka u ni swilo leswo tala leswi hlengeletiweke malembe la yo tala. Wisa u dya u nwa u tsaka kambe Xikwembu xi ku ka yena we xi hunguki hi vusuku byebyi u ta tekeriwa moya wa wena kutani leswi u swi lunghiseke swi ta va swa manixana. Vamakwenu ni lava hi ya twisisa ehenhleni ka rito ra Xikwembu lani i hosi Yeso Kreste a hlamulaka wanuna wa xifuwo laha nhlokomhaka yi nge xifuwo lexo hunguka kumbe xifumi xa xiphukuphuku. Vamakwenu a hi pfukeni hi tirha hi sukela vurhongo leswaku hi tirhela ku humelela evuton'wini bya hina. Mara ni lava ku ya lemukisa leswaku eka timhaka hinkwato loko hi lava ku tirha hi endla hinkwaswo swi sungula eka makungu swa kunguhatiwa. Munhu loko a nga si tirha u rhanga a kunguhata na kwalaniwani hi nga hlaya kona rito ra Xikwembu daswayi ni pfule kun'wana ni ku a hi khomeni laha rito ri nge kutani a tibyela emiehleketweni ya yena. Ni lava ku vula leswaku ku pfuka hi titirhela ku endla hinkwaswo swi sungula xitepe xo sungula kumbe goza ro sungula emiehleketweni sungula aka ku kunguhata. Hi dyondzile na tolo leswaku Xikwembu xikamba mbilu makungu ya hina hi endla ahansi ka makungu ya njhani. Se a hi kunguhateni hi karhi hi swi twisisa leswi swi kunguhataka emiehleketweni swi khumba ni moya. Hi ku laniwani vona hi xifaniso lexi hosi Yeso Kreste a kombisaka xa wanuna loyi i ri hikuva a kunguhatile mara a kunguhata hi ndlela yo ka yi nga ri kahle swi ye swi ya khumba moya wa yena ivi Xikwembu xi ku hi vusiku byebyi na wu teka moya wa wena. Loko hi nga kunguhata hi pfuka hi kunguhata ku tirha hi endla hinkwaswo.

0: hi nga swi endli hi ku swi twisisa hi ta tikuma hi karhi swi khumba moya wa hina ngopfungopfu emahlweni ka Xikwembu. Hikwalaho ni ta na rito namuntlha, a hi kunguhateni vamakwenu, mara makungu ya hina a hi ma endleni hi ku hlayiseka na ku swi twisisa, leswaku eku heteleleni moya wa hina wu kota ku hlayiseka na miri wa hina wu kota ku hlayiseka. Vamakwenu wa mina, ni lava ku vula leswaku loko hi karhi hi tirha, hi tirhela leswaku eku heteleleni hi ta tshovela. Leswi vulaka leswaku makungu ya hina a yo sungula ka ku tirha ntsena, hi fanele hi kunguhata na matshovelelo. Leswi hi swi endlaka hi mitshovelo ya hina swi khumba Xikwembu. Hikwalaho wanuna loyi Xikwembu xi nge a humelerile, a tshoverile, a swi kumile hinkwaswo, a swi hlengeleta swi nga ringani na leswi tatini swa yena ku kondza a swi ngetelela. A swi vona ku munhu loyi a katekisiwile, a katekile, mara a ya hundzuka kumbe a vuriwa mukateki kumbe muhumeleri wa xiphukuphuku. Hikuva leswi a swi tshovela a swi kunguhata hi ndlela yo ka yi nga twisiseki. Ni lava ku a hi swi tiveni leswaku Xikwembu xi khumbeka na leswi hi swi endlaka hi mitshovelo ya hina. Hi nga tirha hi humelela leswi hi swi kumaka hinkwaswo, Xikwembu xi tsakisiwa hi leswi hi swi endlaka hi swona leswi Xikwembu xi nga ta va xi katekisile. A hi pfukeni hi tirha hi gingirika, kambe leswi hi tirhelaka swona a swi ve leswi swi tekaka vutihlamuleri. Munhu a nga tirha, a tirha a humelela, a tirha a hola n'hweti loko yi hela kumbe a vuyeriwa, mara a teka vuyelo lebyiyani n'watatana a tshika ku hlayisa vana a ya endla swa vuhunguki, kumbexani a teka ntshovelo a ya wu dya vusiku hinkwabyo a nga tleli. Ni lava ku a hi swi tiveni loko hi karhi hi hlohlotela ku a hi pfukeni hi tirha, a hi tirheni hi ri na xikongomelo xa ku mitshovelo ya kona a yi yeni hi ya pfuna na vamakwenu. Hosi Xikwembu a khumbeka hi mihleketo ya munhu loyi a katekile, a humelerile, a ri na leswo tala kambe a anakanya emiehleketweni a nga si endla, mara Xikwembu hi ku xi kambisisa mihleketo xi ya khumbeka hi makungu ya yena ya leswaku u lava ku ya ti tshamela a ti dyela a ri yexe. Vamakwenu hi nga tirha, mara a hi ti voneleni na loko ha ha kunguhata, hi nga pfumeli leswaku leswi hi swi tirhelaka loko swi tshovela hi ya tikukumuxa hi swona. Hi nga pfumeli loko Xikwembu xi hi katekisile ka man'wani hi ya tsona na lava xi nga hi katekisa hikwalaho ka xikongomelo xa ku xi lava hi va fikelela na vona. Kama un'wani loko van'wani va nga swi koti ku tirha tanihi vana vamakwenu na lava va nga katekisiwangiki hi nkarhi wolowo, i vutihlamuleri bya hina leswaku na vona hi va katsa eka ku tshovela ka hina ka siku na siku. Hi nga ri munhu a nga tirhangi a nge kumi nchumu, wena hi nge ku niki kumbe hi ya swi dya hi ndlela yo ka yi nga pfuni nchumu. Vamakwenu i rito ra Xikwembu leri ni lavaka hi famba eka rona namuntlha. A hi pfukeni hi ya ti tirhela vurhongo a byi hakeli hi karhi hi kunguhata. Xitepe xo sungula namuntlha lexi a ni lavaku xi tiva xi na nkoka, loko munhu a ha endla a kunguhata, Xikwembu xi va xi karhi xi kambisisa makungu ya leswaku u lava ku tirha, i lava ku fikelela, i lava ku swi dyisa ku yini, ivi loko swi ku tsandza ku swi kunguhata hi ndlela ya kahle swi nga dlina swi lovise na moya wa wena. Se a hi swi tiveni leswaku a hi hlayiseni mimoya ya hina loko hi karhi hi ti hlayisa na vutomi bya hina bya nyama hi karhi hi pfuka hi tirha, mara hi swi endla hi vutihlamuleri kusukela kwale ku sunguleni emiehleketweni loko mbilu ya ha vulavula yi pimanyeta hi laha Xikwembu xi kambisisaka kona. A hi hlayiseni moya hi ku kunguhata kahle, leswi swi tshovelaka a hi swi pambuleleneni na lava va pfumalaka, hikokwalaho hi ta va hi khumba mbilu ya Xikwembu. Vamakwenu ni khensa swinene ngopfu, a hi khenseni. Tatana hi khensa, rito ra n'wina mi vulavurile na hina na namuntlha ni mpundzu wa khensa. Xikwembu hi swi twile hi pfuneni n'wini wanga loko mikarhi mi hi pfuxa ka siku rin'wana na rin'wani, hi pfuka hi sukela virhongo hi karhi hi tirha kambe hi karhi hi anakanya hi kunguhata hi ndlela ya kahle leswaku leswi hi nga ta tshovela swi ta hi pfuna yini. Inkomu vamakwenu na khensa. akuri mfundisi nukeri kusuka kwa laka jopi eka mwamitwa kerekeni ya Disciples of All Nations. Lavalava kakutehlanga nisana ina kutunzushana na kubulavurisana akumeka aka 082-96-12-416. Inkomo ba makwenu la isekani mbana sikura kahle.
1: Vision FM 88.5.

Ya isona sesu mixer wa Vision FM ay fambi mina na wena ne risimra kahle ra sifiso ncwane ri thiwe tano kuri kulungile baba wa xtiba kuri mina u ta ri khomela mixer xo pfa xipa hi nkarhi xa kona ku va xikarhi xitlanga hi ndlela yo yale se xibe hi nkarhi na sweswi ku va xikarhi xitlanga ti kona ta maxelo mixer wa Vision FM loko yi ku half timinete yi bile awara ya mani loko nkarhi awara leyi ya tsevu. Even then, ni heta ni teka ni tsingo ta n'wehe hi swona sweswo.

0: A minha tô angry.
1: Hai pokini hai navelela vanga xibedhlele ku va hola va ti hlayisela mindyangu ya vona ni nga teki nkarhi ni kombela ku va teka
0: a hi va tekateke
1: ni ku mani cela laha ka mapayeni laha a va pfuki mani burisa ka laha ka mapayeni laha a va pfuki givi jekubani le ka muswani leyi a va pfuki mani grace makamu laha ka ngove a va pfuki Mamma singe ta kwa laka ngowe awa po. Awa rina bakani ya finyasi maimele. Kusuka kule kaya atipe raka gongongo.
0: Yes. Minda
1: zeli mounu mu asho wazi.
0: Aba tiba inge zeli mounu man.
1: Dage.
0: Danko. Abishertani kuna mula.
2: Hey, mwala mansa.
0: Yes. Shala yon. Shangat.
2: Yeah. Hey. I know. Aku. Aba nwe mkwa wala wanga kuka jini, wanga kwele wanga kona na male kama kaya. Tumba shiba kateki siwa hola, basi simuka, wabaka. Ii, nkarlo unga pimi wanta, kushaba ashi mkwa wafishi nefe. Dene, simu nwa kusha, kuna kukwa nwa shikongele lwa cha, laka skwinyani na wababu. Kuna mantu kota mountain view, abapuki na bo. Kuna kokwana wa amu akangobe abapuki kuna mtukulu wa stitch man records akangobe ayithelela hi mana masingita a mountain view akangobe enkolo va pusha hi swilo swa laye lwa wo chama tina vavasati
0: danko
2: wa ka valuyi leyiwa i valuyi
0: danko abisiritano kuna munhu lawani
3: yena ku kala n'wana mhani
0: ah bara kokwanjo mina ntere ngopfu mhani mina hlayisi kina ntivi n'wini matifu
3: Kuna jaro chava wasatu, isi sala yoni, chika la, kuena kango. Makweni, paka niya fine tuwaka maimeli, kusika la, kakongo, wana manso, tuwaka hosan, kusika la, kanko za. Makweni, mandorini, waka maimeli, kusika la, ka homo, afoti, Makweni, mafumiti, iki pehma sirena makweni, iputu fanwe mbomani, kusika la, kashima ho.
4: Antaku, hosi aiteki ndhawu aka lavanga swibedhlele. Swikhongelo leswi va fundisi ku sukela matlhelo ya mune ya misava swi karhi swa va khongelela. A va tshembi leswaku Yehovha wa hanya i ntiyiso Xikwembu xi kona. A va humeleli va ta vuya va ta vona mindyangu ya vona hi vito ra Yesu.
0: Ya.
4: Hambiloko ku ri lava vabyaku va ri lamakaya hosi yi pendla swona. Ku kuna tatani gift joke bai vakumeka kamswani ava pfuki rikakaro bavari bavana maranga ya rona arikuna kungana gungura mali achivulane ava pfuki tatani bakania ijara kampeni kama imeleka gongongo ava pfuki mani miheva na bona ava pfuki mani miluva kampambo ava pfuki Mono kukokwani wa a mona man Johanna na man Jimina. Ni hetisela hi man Kayla na man Burisa ka mapayi. Na mana hlovi le France va pfusha hi man Rose wa Johanna le ka kuzana moveni lowu tswa mana nga kuna krali hlaiseka mfana wa mina.
0: Ikenza swinene.
4: Danke.
0: Danko. I'm sure that being said, I better think at 063-730-7890 if I carry it away. Kuna munda. Kuna munhu kwani?
5: The king of manjari gyan Derek Samuel mempokeni boti.
0: Ihla isekini oka inga tivi nwe.
5: Hai pokeni na ila boti hai. Mhoni va pusha ka pushi ba ku pfuka mhani ani kimhlanga le ka tiyandani. Ku pfuka mhani ana kanye va pfuka hola mkhutlwani. Ku pfuka se xala tlungwani le ka makosha. Ku vuya ku hetelela mali me gift yo ku buy. Ni hetelela hi swilo swa ngala veri mandleve. La ka ngoro a pfuki boti thank you.
0: Mandleve.
5: A pfuki mandleve si swa ngala eh.
0: All right. Ai nga ri tipsa ri tivra mandleve danko.
5: Thank you boti.
6: Una heaven na mwana wa mina ekumeka a Juna Pembisi. Una mbuyelo Xivambu wa ka Rikhotso. Una basa Xivambu kwala ka Bungeni. And then kuna Bongani Xivambu ka Bungeni. And then kuna Talani ekumeka Madombicha sosile Metrele. And then kuna Yulende ekumeka ka Nkwezani sosile Metrele. Jara Joni Mfundisi danko kurula mfundisi
0: kese swinene Jara Joni lawani
6: n'wana na muti na nsati a va rhwaleli danke mfundisi
0: danko hambiswiritano vingiseri wa Vision FM na nkarhi wa mina loko ri nkomatani ku yimakumembirin'we timinete a yi se ba awara liya ya nkombo sor man wa tiva a ni ri ha tolovelanga phela sweswi ni ta wuphawupha nkarhi wa kona a ni ri se i khale munhu a nga si tshama laha xitorini mara hambiswiritano 063-730-7890 063-132-0818 a hi faba Afrika-Dzonga hi ndlela yona yeleyo no ka ni nga swi tivi ku ri vayingiseri mo ka mi nga mi Milo rivala ku mina na nwana hi fambisa ku yini ke? Ntwana no wa hina ku voice note a ifanelanga ifika minute. Loko yo fika minute, yi faneke inga ndluli minute. Na ku pusha ntlhanu wa vanhu, sise swidinga ku ah mara swin'wana va ka hina mara. Mina ku swisa swa va vo twa ku wa ku vuya mara twana no ri. Ha ntwana no ri. Ai No, ni pumelele kandiya katsongo la. Ku vuya kona. Nengona ko ya mahlo. Na mutlhera vumune ne. Tambe swi tiva kuna wena ku hi ra vumune mingiseri. Loko no dzani mi amukela ne. Before ni teka niqingu ta n'we. Ni mi nyika nyana risimu nyana ra gospel. Ra ku va ri karhi ri mthovathova. Ya i signature ya mina yaleyo. Over u swi tiva. Hambi u titwela nongonoko u ya hala kun'wanyana. Ku na munhu na? Ku na munhu na?
7: Hello.
0: Aye.
7: Me pukile na.
0: Mina ndla isekina ntivi nwe.
7: Me pukile swinene. Me tinsa ta xikwembu ni randa ku ya navelela vanga swibedhlele hinkwawo. Xikwembu xi va nike vutomi lebyintshwa. Swa ngetela malembe ya ku hanya. Ku ni ya khongela vanga mapatwini. Xikwembu a xi teki ndhawu hi vona. Vona matala na mbela na mapatwini ya vanga hina lava nga ku a hi langutele leswikulu ka vona. Ebini a khongela lava nga majele xikwembu na xivona a xi vatwele vusiwana va ponisa ka maxangu lama nga kona sweswi ivi se ni ya pfuxa vanhu va titirhela a ku ya pfuxa n'wana wa mina Virginia Rikhotso wa ka Maswanganyo a pfuka titirhela pfuxa Elene Rikhotso a Mangombe a pfuka titirhela ni tona wa yena Stevani Khongwane o buka ti tirela u bisi balo eka mashangani a ku buka ti tirela a va pusha hi mdulu mhani khosi ya kango
0: ke se swinene mdulu xti
7: iso no mhlaseko
0: danko I'm sure that mixer but no one like fambe. Alright, mixer, kuna voice note mbiri ne. Ni kombela ku swivula na harikwana moyeni. Ni nge swikoti ku tlanga. Yi tlanga 1 minute 7 seconds. Le yinwani yi tlanga 2 minutes 23 26 seconds. Swi va swi ri tano mixer wa Vision FM. A hi hloniphani leswi hi nga vuye kare swi vulavula. Intwanano wa hina la moyeni. Eh, nga tshovi ntwanano. I ku voice note yi fanekele yi nga tlangi timinete ta ku tana. At least 55 minutes loko voice note ile in intwana lo ingabuya ka ritwana na wona walo mara hambi swiritano mixer mina ni ku fambeni ya ni bona mixer la babuye ba ntintsha dia ya bona khensa swinene mixer nguna minga vuya mikari mi change endlela yo ya leswi swina ku ya ka voice note even then ya tlanga voice note la mixer leti vako ti karhi ti ri kona endlela yona ya le mina na n'wina hi va hi karhi hi famba emission wa siku ra namuntlha Afrika-Dzonga we tshama ni pfumela ku ri n'wina mbe va mikarhi mi hlayisekile mixer tindhawu hinkwato la mi ningiseleke mi ri kona o in khensa swinene aka hinkwenu mi nga pfulela swiyani moya tindhawu ta ku hambanahambana ni nga rivali ku khensana laha magondzweni la n'wina mi va ku mi karhi mi yingiserile vito ne hi rambi ri ya ra masiku ne hambi na mutlhongela ku ba mahorha swi ta swi nga bihangi hambi wo nsuku swi ta swi nga bihangi naswona ku ta ku ri swona sweswo mina vito ne ni ta ku byela kahle hi mpfulu ku ni ma no bula ka mina ntisa ku a ni kohle mingse na voice ya mina u ta yi twa ku ri loyi hambi vo yini hi yena hambi swi ri tano mixer ni pfumeleli ni va ri karhi ni kandziya kahle eka ti-voice note ni twa ku mixer va yi khomeleni mission no one Afrika-Dzonga wa tiva rixini ku njhani we

0: Rixile n'wana Mhantsara, ni kombela ku pfuxa lava landzelaka. Ni ta sungula hi wa mina ku nga n'wana Foto kwala ka Huma 14B, a pfuki Rixile. Ivi ni ya le ka Mphambu leyi va kona Mhani Mluva, na vona a va pfuki Rixile. Ka Block 3 ka Mninginisi ku na Both Bomba Mzayoni, na vona a va pfuki Rixile. Ni ta ya le ka Khakhara leyi ku na Sisi Glory Maluleke, a va pfuki Rixile. Ta hetelela hi ku pfuxa tukulu wa mina ku nga Mhana Bumba Lusi Nyiko la 14B, a va pfuki Rixile. A va pfuxiwa hi Gezani Class Maluleke kwala ka Huma 14B. Danke n'wana Mhantsara.
1: Ni n'wana Mhantsara, ni kombelela vanhu hinkwavo ku hola. Ni pfuxa Mhani December ka Mavalani, sesi wa mina. Ni pfuxa Mhani Burisa na Mhani Boy 7 kwala ka Mapayeni. Ni pfuxa Baba ka ni ya fini ya Simayimela ka Gongongo. Ni hetelela hi Mhani Mabasa a ti i Mhani Khela kwala ka Mapayeni. Danko.
2: Minjhani n'wana Mhantsara, hina hi pfukini. Hi kombelela na vavabyi lava vabyaku va ri kwale xibedhlele va hola, va vuya va pfukini kwale va nga kona. Na vafundhisi va twini ri twini rito ra Xikwembu. Manjhe ni kombela ku pfuxa, ni pfuxa Mhani December, Mhani Boy Sevenza, Mhani Keila. Ni vuya ni pfuxa Baba ka ni ya Mayimele kwele ka Gongongo. Ni vuya ni hetisela hi ku pfuxa Ebajo Gift Kubai kwele ka Mswane. I Mhani Burisa kwala ka Mapayeni Nkomo.
3: Ahe muhaxi avuxeni, ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa Mbuyelo Mthombeni a ya xikolweni. Ni pfuxa i Danki a ya xikolweni. Ni pfuxa na Khairo ntukulu wa mina, ni pfuxa na Khal, ni pfuxa na Bishop. Pfukani mi ya xikolweni vana, hi swona muhaxi.
1: Minjhani n'wana Mhantsaro, hina hi pfukile hi kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa swilo swa Nghalo ni ku a swi pfuki. Ni pfuxa ya Vuma Ngoma, na vona ni ri a va pfuki. Ni pfuxa na vamaseve wa mina va Mhana Xihlovo kwale France a tiko ri le kule. Pfukani vamaseve Rixile. Ivi ni ya pfuxa na Mhani Huleni aka Maswangani ku pfukani Rixile. Ivi ni hetelela hi kokwa Mbali kwale ka Zingizingi ha Maskrani ni ku pfukani. Mi karhi mi pfuxa hi Mhana Xikhongelo wa Jaha kwala ka Sikunyani Nkulu.
4: Vaxumi n'wana Mhantsara, xo sungula ni khensa rito ra Xikwembu leri nga dyondzisiwa. Ni ku aka vavabyi lava nga ku vabyini a va pfumeli leswaku va ta hola va ta kota ku horisiwa. Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Papa Bakani ya Phoenix Mayimele ka Gongongo, Mhani Burisa na Mhani Keila ka Mapayeni, Mhana Masingita kwala ka Ngobe. Ni hetelela hi ku pfuxa vo Mhana Xihlovo lava va le tikweni le kule le France. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Amo kusuka kwala ka Ngobe Inkulu.
5: Mahaxi minjhani, ni tshemba ku hi pfukile. Ni pfuxa vanhu lava landzelaka. Ngheni Tshabalala ka Xikukwani na n'wengu wa mina, Mthavini Tshabalala kwala ka Xikukwani. Ni pfuxa na Henry Tshabalala ka Harry Squeezer wa mina. Ni pfuxa na mukhalabyi wa mina Hero Tshabalala. Va pfuxiwa hi Mary ya Mthabalala ka Ngobe. Hinkwavo vanhu lava le ka Xikukwani. Khensile mahaxi.

Inhlanti bine to big city ayi ba awara liya yamando kongari awara yankombo emission wa sikura na mondla ni bone line 2 ya mina ne yika yithuka thuka indlela enwaye shimo shelendle mingse ho thela nimbuya mingse kuna lezi ne aniko because hi na bala ka WhatsApp ayileku obeyeni hinkweni ka leswi nga vuyeriwa swika swivuriwa ku hi faneke hi pfuxa ntlhanu wa vanhu aniko na n'wina vayingiseri mibaku tinqingho mindzuku a ni nge mi chuzeli ku ri mi pfuxa vanhu vangani hi ku swi tikomba hi nga ku ri hawa swiletelo a swi le ku landzeleriweni se ku ri hayi hi tiphina hi nongonoko a hi tlheleleni leswiya swa khale a swi ri hi swi swona even then hi pfuxa lava hi va ku hi karhi hi va lava even then swi va swi karhi swi fambisa sweswo hi leswi a ni va ni karhi ni mi khomele swona miyingiseri wa Vision FM ni vona ingaku hi leswi nga ta pfuna hi ku swa fana nkarhi wun'wani voice note a yi tlanga yi kha yi tlanga 55 minutes mi kuma ku still munhu u va pfuxe vanhu va ku tala laya ndzeni ivi va tinqingho hi expect-a ku va faneke va pfuxa 5 ka vanhu even then what about lavawa van'wanyana n'wembe va ku mi karhi mi ta ka WhatsApp then lava nga foyini va yi ku landzeleleni ka swiletelo leswi mi va ku mi karhi mi swi vurini moyeni ku ri va pfuxa ntlhanu wa vanhu va yingiseri a va teki nkarhi laha lava foyinaka loko mo cheka mi kuma ku 1 minute 20 seconds 1 minute van'wani 15 seconds kwalaya mara swi tikomba hi nga ku hina hala ka WhatsApp a hi le ku landzeleleni se miyingiseri hi ku vula leswi kusukela mindzuku n'wina mi ni bela nqingho swi tiveni ku a ni nge mi chuzeli ku mi pfuxa vanhu vangani pfuxani vanhu lava mi va ku mi karhi mi va lava ni twa ngaku sweswo swi ta va swi karhi swi pfuna swinene ntsena voice note voice note ni kombela ku vula at least a yivi 1 minute and 30 seconds kwalaho yi nga yi ka 2 minutes ta 2 minutes hi nge swi koti ku ti tlanga hambi yo va 1 minute loko munhu kumbexana u chisini at least 1 minute and 15 seconds kwalaha loko munhu u huyile hi sini because tikomba hi nga ku hayi hina va ka WhatsApp a hi le ku landzeleleni ka swileriso hambi swiritano miyingiseri ni pfumeleleni ni teka ti-voice note ta vayingiseri letiya ti va ku ti kaha ti ri koho va nga ti tlanga nkarhi wo leha eka siku leri namuntlha danko hi leswi a na ku mi byela swona miyingiseri a yi fambeni.

0: Kuna munda. Kuna munda. Ah, madiba motolela hansi swinene. Kokwari kwamkwam mina ay mara motolela hansi. Alila yeri bile sweswi hayi sweswi bed ngopfu madiba hansi hansi. Mara n'wina matitwa ka xiyani moya. Oh, if matitwa hayi blabla. Ya na mina na mito motolela hansi. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mati mama. Kesa swinene kokwani kwamkwam.
1: Thank you. Mi hamba mi languta la yingi.
0: Ha ni ta hamba ni languta mi nga vileli kokwani kwamkwam. Yeah, I'm sure that mixer a hi fambi mina na wena hi ndlela yona yeleyo va ku hayi n'wana mansari yi le ku hamba yi langutiwa leyineyi ni ku hayi hi mina ni nga ta yi languta ni ta tlhloma mahlo ni tlhloma matihlo aka yona hambiswiritano mixer ku na hungula kumbe rungula leri va nga lo tsala kunene hi leswiwani va ku rixile ni pfuxa vanhu lava landzelaka twani hi loyi munhu wo sungula marikeyile ka mapayini kokwana wa amu ka ngove mana xihlovo a Giyani section F mani jajan ka mchipis mani n'wazita mahlangana ku hleka Giyani section F butiwisani J Makam ka ndhambi wa zumeri la ka ndhambi wa zumeri ne mana ntsakelo ka ngove mani mabunda ka ngove mani luva ka mphambo kokwani kwamkwam a jilongo mani n'wa magoda ka mphambo kasi i papa xilova na bafana lava la ka sikhunyani na mani loku nga ri mani n'wa thola mafurha la ka mchipisi la a va ri na mani grace nkata ndona Ephraim Makamu aka ngove kese swinene i hungu ra hina ra ku hetelela rero ni vona meseji la va ku danko ni xoku mana xihlovo ne va yimana leswiya ni nga swi vulavula ku eka siku leya ra mundzuku a hi hlawuleli vanhu ku va endlisa ku yini a tiqinghweni hi ku na hina swa hi tsandza hala ka WhatsApp ku va hi karhi hi pfuxa ntlhanu wa vanhu hi ndlela yo yaleyo ni xoku va yimana to se swi va swi ri tano mingse mi ta va hi karhi hi fambisa sweswo ka siku leriya ra mundzuku mina sweswi na ku kandziya lahawani a kwi la then loko ni vuya ne ni ta va ni teka nongonoko no yisa mahlweni eka siku leri namuntlha wa tiva namuntlha ra vumbirhi ne alright awara ya nkombo sweswi ya kona mahungu lama ba ku bembele ne na ku va ya rhange mahlweni aka swiyenge swa mabulu hi ta va hi karhi hi ma langutisa mina na n'wina kusuka koho ha bula na awara leyi ya vumbirhi ha wo mune hi bula ngopfu phela hi bula hi bula hi nhlokomhaka hi bula na hinani kutava kuri na Bible quiz sweswi swikoho swivutiso swimbirhi swinharhu leswi nga ta mi vutisa swona swi ta ya hi ku mi va mi ri njhani yawe alright ni kandriyala loko ni vuyi hawa tiva ku teka yiga sweswi hayi leswi swona swi nga ku ririsa loko ka swi tivi hawa tiva o e hi va vhakachela hala i nga ku hala ku ta tirheka hayi hala ku tirheka hala ekhanikhani ya i nga ku ta tirheka hala hala hi ta ziya koho i nga ku ka tirheka ya hala ka tirheka mingiseri ni ku vuyeni ni loko ni vuya ti koho timhaka leti nga ta veka hi vulavula hi tona ta sungula ni mi nyika mahungu lama baku bembera ka swiyenge swa mabulo ku swika koho even then hi languta swin'wana na swin'wana leswi va ku hi karhiri na swona wa tiva i ra vumune namuntlha ni vhela a ni fanelanga ni rivala siku lera wa vumune loko no rivala ni ku ta na problem loko no mi nyika xigaza ka siku leri ni ta va na nkingha mi le moyeni mingisa miri mi le moyeni a va ta moyeni va lava kumbe a va fonele lowa ka vona ni va lava ku n'wi tisa swinghovani a kuma ku i birthday ya yena be se ku buha xingomana lexa birthday ya i timinete timbirhi ne hi ri kona ka wona leya nkombo mi yingiseri ta ni khomela ne ni ku lavela risimu ha u nga chuhi no ku lavela risimu that's why u vona ni hlwelahlwela so mara hambi swi ri tani ni nge hi hlweli sweswine mina wehe ho vheta i famba wa tiva mani mara mi yingiseri a mi foyinela mina ne kumbe alright a na swi twisisa ni swi teke ni swi ni ta swi teka hi moya wa kereke wu kahle ngopfu mingiseri vhela swin'wana na swin'wana va tiva. Kasi swa kona ni
1: Oh,
0: ni swi vonile ku ri a swi ngomangoma leswi ni
1: ta dropa
0: ya ni
1: swi vonile ni laveka un'wana swa rile kusuhani loko swa bala ra brita ku halana ni tolovele vixini
0: hayi ku yi toloverile ma tiva mali no hawa ku na nkingha ya ni yingiseri a hi fambeni. Alright, so u ndi ku nyika risimu leri ra Sori Muholo then hi ro ri nghenisaka la ka awara leyi ya mune wa tiva swi swa kona ni swi swa kona namuntlha a ni swi tivi ku mhaka i khale ni alright hi loyi so wa Jonas u kwihi Jonas va ku nice time ya vulaya best of in brackets.

0: matemelo kwa tibaso ni ungutwa hewaro wa profeta ni akana ku twai twai twai twai twai twai na kubona mwana manzara hauna kubona ku hutumbela tumbela lomu itakuini kumetse btuine tibila ware nkombo emishori basukura na mwete itakuini mixer wa Vision FM evu ile mbina na wena irisumbra kathara apostol France Mateo bula ritiwe ritiwe tano ku shkwebu shamin wasmon rasumuna nuku nyekeleria rankulu wa mwoni soli mwholu leria rakuwa kutsuwa chona awa diva awa ku nice time ya wanaya awa diva kasi daya ini nice time vet Hita kuhit mingiseri Iawari ya mumbiri Yene kuna wako mbrunga Zakeli leiwani mingiseri Washitima minana wena Tikona tamashari luki gafti mina Tibila wara Yale yankombo Yakona mahonga na baba kubembene Kasu inga suma bodu na kubeka ya rangi matloini Kasu inga rivali kona Bible quiz Tane sushitima kuna wena kuna mta iravumune Ntapani karini kubutisa Shubutiso nyana Shumbiri shinari suka kukare tresh kumbwena Njero kushideka vesman Shoshantze Akushupi nchumu Ndene ka awara de tener nuko shipapila nuko gi even then mina van kare ni chaya mission no one watiba mina annan tri hotala kubla blanti so ming said mina ai mina ai leso kwa sha sha ne ai ndi bona ni kwa shupi kana kuno kwa mina wa bona eh ana ku shupa ku ndo twanga ku eh ana ka hlula ku tikeriwa think for yourself know your purpose ya watiba ana ka mina ai na zwibona kuri akuvi ka ku shupa nchomo hindlela yona yaleyo ming said mina ndo wena hile ku fambeni emishweni lo ndi ta vani kari hi languta mahungu lama bakupembere ka swiyenge swa mabhuruku hi wahi lama mahungu ya nga rhanga mahlweni ka swiyenge leswi swa mabulo whatever hambi swi ri tano ming said hayi n'wina vana ni fambani xikolweni ni miya tsala ni hayi na hi nga mi disturb hina hi toloverini hi tshamisa sweswi na vamhani wa n'wina kwalani ya se mi nga twi ku nandzika ka nongonoko se mi lolona ku ya ku hlambeni famba hlamba n'wana ka yini ivi then u ta va karhi u ya lomu ya ko tsaleni whatever a ni swi tivi ku ri ximara Tolo mixer loko ni huma ne la niwa wa diva ni tlangana mhani van'wanyana loko ni tlangana mhani na va ri n'wana manzara se mobu ya vhele na ku mi onhela vanhu ni ri ahina a ni se ni a ni switwisisi ku va ringeta ku vula yini va va ri phela ni tshame na n'wana wa mehe u ni byela straight ku hayi mhani a na ha tlakuleri tsabela mavato ya ku va ri yika radio ana takuleli tsabere ni famba nxavisa ma avocado na matamatisi na tinyana lexi mina ni nga ta xi endla hawa i ku va loko ni nga tsali ni wisa hi ndlela yo yaleyo ni ku hayi mara a nga hembi va ku hayi mara n'wana manzara phela vana lava se va toloverini se ma swi vona mara hi na nkarhi wun'wana vo hi wisisa ni ku heya hi ta ku yini mara ni swi vona ku ri hayi leswi ni khensaka xikwembu hi swona ni mingiser ni khensa xikwembu hi mhaka ku na vona va swi twisisile ku ri hayi ka tlati ku yisa n'wana lomuya inani a ku xaviseni ku va nkarhi wun'wani va ku karhi u n'wi hlupa hi lexi nga vuya xikarhi xi ni tsakisa ku ri hayi hambi va vulavula so mara va swi vona ku va yingiseri va vuye va karhi va va tsundzuxa mhaka yin'wani ya ntiyiso se ni tshemba na pfumela ku eka siku ra namuntlha ni hambi namuntlha ni avongoto ta va ta hisa va fondisi ke exipapila lexi va ku xikarhi xi ri kona eka siku ra namuntlha mara mingiseri ntirho wa hina ku vuyisela vumunhu evanhwini ngopfungopfu lebyi nga lahleka namuntlha ri kona business leri ri va ku ri karhi babembere leri hi nga ta bula hi rona awara liya yani yo hetelela a na rivala a ni ri wa tiva i khale hi nga se va koka xiyani moya wa tiva i masiku mangani mingiseri ya i ku ya tele na mina na swi vona ya ya tele vuma 5 days 7 days kwalaya ya se wa swi vona na wena ku hi katsa na mudluvela ya so na nsonto so i khale munhu a nga si tshama ka mike mara hambi swi ri tano sweswi ni le ka mike ne xikwembu xa mina wa tiva xikwembu xa mina mara xikwembu xa mina wa tiva lo a zondzaku ximanga xa wena u ri makondza swi ku yini wa tiva va kumbe miritiminete mingise ni kandziya mavhengeleni sweswi ku vuya kona mavhengeleni teka nongonoko ni yisa mahlweni eka mixo wa siku ri na mundlha ne ho i na vuya ne ni ta mixa weta n'we kwalani mara wa yin'we mi tshama mis kasi ku ndla ka yini mani na va na mingiseni lava ya laha taxi rank lama va vona lava va nga wexa laha taxini ku ndla ka yini vo hi ku every day vo a mi loleta ni Oh, kasi mfambisa sweswo, a wuze na swivona hi ku masiku hinkwawo ni tshama ni kha ni vona kwalano. Mara hambi swiritano a hi kandzila. Na vuya sweswi. Ya sisi.
1: Hari Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhi na Rabi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala. Kasi se na xitendani eGarden Hospital xa Khensani. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 064-725-4953 kumbe 074-751-4932.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwetshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga kali mi vilela, hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka A number 4 Malcolm Avenue, Southdale na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage. Hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services Let's take you home with dignity.
4: Gongo! Nkuzani na baba.
5: Nkuzani na baba.
4: Ayi buyiseleni bomuntu ebanwini. Hi 101.7 Vision FM. La ilekaya.
5: Ilekaya.

0: Afrika-Dzonga, hey wena mani kunja. Hi ta kuit mixer kromi na nkomba ku makume mbiri mbiri timinete. Se swiri makume mbiri mwe timinete, isi bawara ya nungu. Eka misho wa sikurana mota. Yikona pa ipi crazy yime kulunga eka misho wa sikurana mota. Shukona shubutse na shuna kubutse kushona. Tani mixer wa Fusion FM. Ni tuantla mulo ya wena kuwena utamla ukuyini eka shona shubutse shezo. Wadiva. Wadiva. Doka si basa shi ngoma neshi ne. Shinte kiti sakure mixer. Ni tuwa ingako. Au chomi. Ah, what if I'm but I'm certain and I come on Namuta is so grand rabbero, eh? Is so grand conga. There's just one, it's just a tara saco tara saco. It has one a cafe Friday, Minano, and I Namuta and go, Miss Avan, Kaka, Kaka, Kona, the square. I'm bringing a maw, make a moment, Tim Gay. So come to the woman, okay, in any kuna problem in Yanni won. Utatrakum, what's in Yan? Ako ya ngantolo vene me. Nta veka vo fondisi le. Kuma nta veka vo kreste le. Ende swiranze vaka mhani zwileshi. Aku dzwela ku nta ku vekela vo kreste le. Mina wo itekana zwisi. Mina nkarhi n'wana ti votisa ku vo kreste le byi bi teka hi tlhela hi byi mbala na. Mi kuma ku bya mbariwa. Mara hambi swiritano mingiseri wa Vision FM. A hi pfukeni hi va hi karhi hi titirhela tindhawu hinkwato laha hi va ku hi karhi hi ri kona. Kuna xivulavulelo xin'wani bishop va xi rhandzaka swinene va tala ku va va karhi va xivulavula minkarhi ya ku tala va ku tiyisela i manana wa ku humelela so hi ku vula leswi mingisele no ringeta ku va ni karhi ni mi hlohlotela ku ri na swi tiva a swi olovi mara a hi veni ni karhi hi tiyisela ka ma-business hinkwawo lama hi va ku hi karhi hi ri na wo hi karhi hi swi tiva ku ri hayi rin'wani ra mundzuku swin'wana swi ta va swi karhi swi endleka wa vona miyingiseri ku vulavula ntiyiso ne ku na swilo swin'wanyana ni nga vuya ni karhi ni swi dyondza hi sonto Alright.
1: Yeah.
0: Oh well. Kuna swi swin'wana ni nga vuya ni karhi ni swi dyondza hi sonta. A kerekeni. Loko ku va ku kha ku langutiwe timhaka ta ma-business. Mingiseri, ni dyondza swi swin'wanyana. Rito leri ra ku tiyisela emanani wa ku humelela ri ni teka ri ni yisa ka leswi ni nga vuya ni karhi ni swi dyondza hi sonta. Mingiseri, u tshame u swi vona. Kombo u tshama u swi lemuka ku ku na mimiti ya ku tala leyi minkarhi liya loko ma ha kula na n'wina a yi ti komba yi nga ku ha miti liya va le ku hluphekeni swinene laha mi kuma ku vana va koho va ta va karhi va rhwala mabaunivula swisabela nhlokweni leswi a hi va hi karhi vulavula hi swo tona va va karhi va famba va kha va xavisa hi ndlela yaleyo ende swilo leswi ya mingisele hi ngo swi teka ngaku nkarhi wun'wanyana a ku ri kumbe leswi hi swi vitanaka masiku lama hi ku hlupha vana mara loko mo cheka vana lavaya va nga kula va kha va rhwala swisabelana leswi ya nhlokweni mingisele a va give upangi vuton'wini ni le ka ma-business a va give upangi why ni vula leswi mingisele mimiti leyi a va nghena ka yona a va hlangana na swi swa ku hambanahambano kun'wana va ta ku hlamula leswi ka muti wun'wana va ku hlamula leswi ka muti wun'wana va ku hlamula leswi ende leswiya a ku ri motivation aka vutomi bya vona ku va nga give up va ya mahlweni so loko mo cheka vanhu lavaya va nga sungula hi ndlela liya va famba hi muti na ximutana va nghena va xavisa hi ndlela liya mi cheka na lava nga kona muti mi ta swi vona va le kule swinene a ma-businesseni swi vula ku ri va swi twisiseni ku tiyisela i manani wa ku humelela ende miyingiseri loko hi vulavula hi ku tiyisela ne mi fanekele mi swi twisisa swi vula ku ka ku tiyisela ku va ku ri na swiganga na swiyehlo because loko va na xiyehlo hambi ku ri xiyehlo nkarhi wun'wani a xi nandziki ni vula xiyehlo leswi va ni twisa ku hi ta swi vulavula siku rin'wanyana. Xiganga nkarhi wun'wani xa nandzika, nkarhi wun'wani a xi nandziki xa vava, a hi nkarhi wa ku tala laha xi nandzikaka. Nkarhi wa ku tala xiganga xa vava, hambi xiyehlo xa nandzika xa vava na xona. So ni twisa ku siku rin'wanyana mingi se leswi ni ta fika ni swi tlhandla kahle ku va ni va ni karhi ni ringeta ku kombisa ku kahlekahle ni ringeta ku vula hi loko ni vulavula hi leswi. Mara mingi se leswi na ku mi swi twisisaka eka siku ra namuntlha, ni lava ku mi twisisa ku hambi mo hlangana na yini na yini na yini na yini na yini aka ma-business, tiyiselani mi va mi karhi mi ya mahlweni. Ko va hi ku a ni pfumeleriwangi ku va ni karhi ni vulavula hi leswi a na ku vulavula hi swona. Mara loko ho cheka nkulukumba luya a swi n'wi olovelangi. Ni xoku kumbexana u ve na dream liya a ha ri n'witsongo, mara ku ya fika laha a nga fika kona ku fika a ri na malembe ya ku tala. So mi ta swi vona ku ri ka swilo hinkwaswo ho tiyisela. Ni ta mi nyika xikombiso hi tixopo leti n'we mi ya ku ka toho loko mi ya vutsanini kumbe mi ya lomu ya madorobeni mi ya ku xaveni. Tixopo letiya a ti lo pfuka nampundzu ti va hi ndlela liya mingisela, u ta kuma ku munhu luya u ve na ma 20 years ku va xopo liya yi tikuma yi yime hi ndlela liya. So swi nga mi heti matimba, a swo ta hi 2 minutes swi leswi. That's why nkarhi wun'wanyana loko van'wanyana swi va tela hi 2 minutes a ti vutisa ku va ku ndleke yini. Mara swilo swa kahle ne a swi ti hi timinete timbirhi kumbe hi malembe mambirhi, sometimes swi nga ha ku tekela na 5 years ku va u fikelela laha norho wa wu lavaka kona kumbe ku va u fikelela ka business leri u ri lavaka, swi nga ha ku tekela na 10 years. And a swi vuli ku ri loko malembe lama ya ri ku fambeni ya vula ku u nge fiki le, ntsena we loko u famba ka business ra wena u ri na focus, u focus u ta va right. Ni tala ku nyika xikombiso hi Bartimeo a Bibeleni. Nkulukumba luya mingiseri i ku wa ni chavisa swinene, because loko hi va hi karhi hi cheka Bartimeo mingiseri, xo sungula a nga voni na laha Yeso Kreste a fambaka a nga swi tivi ku famba kwini. U lo twa Bibele yi byela ku u lo twa ku Yeso Kreste wa hundza, matihlo ya a nga voni, a ni swi tivi ku a yimi njhani Bartimeo hambi a yima na n'witala Yeso Kreste a ndlula hala ke. Mara Bartimeo u focus ka healing ya yena hi ndlela leyi, i ku na vanhu lava a va n'wi bela pongo a va n'wi miyeta a nga zanga va na mhaka na vona, u ye mahlweni a va ka a huwelela eku focus-a leswi ya ku sungula leswi a nga swi endla Bartimeo. U ye mahlweni a ka a huwelela a lava ku Yeso Kreste a n'wi pfuna ku va a n'wi horisa tlhela vona hambi vanhu leswi a va n'wi miyeta phela vanhu a va ri ku n'wi miyeteni Bartimeo va ku ha wa rasa miyeta ni xoku van'wana a va va n'wi byela ku mfo Yeso Kreste a nga na mhaka na xiphopo xa ku fana na wena. Mara i ku marito lamaya a ya n'wi discouragangi Bartimeo, u ye mahlweni a phuxa more ku va Yeso Kreste a za a n'wi twa loko ka huwelela. Se swi leswi ku fanekele ku va dyondzo na le ka n'wena ku swilo a swi tiki ku olova, u fanekele ku focus. That's why na loko mo cheka n'wansati luya a nga vabya malembe ya ku tala va vabya ngati n'wansati luya a swi n'wi olovelangi ku va khumba nguva Yeso Kreste. Siku rin'wana loko ni va ni karhi ni dyondza hi vhesi liya ni ringeta ku va kombisa ku nkarhi wun'wanyani ku va miyisa luya n'wansati luya a fika le a fane a dlivadliva vanhu laha ndleleni, van'wani va pfa va n'wi koka loko a zama ku ya le va n'wi koka va n'wi vuyisa ndzhaku a sukela le ndzhaku a ya mahlweni, van'wani va n'wi koka va n'wi cukumetela le a swi tika. A ni n'we moti va nga ku u lo fika a vheta a khumba nguvu liya swi tikini ku va fikelela le Yeso Kreste a nga kona. Se laha vuton'wini hi hlangana na swiganga na swiyehlo leswi nga ku hi fanekele hi focus-a hi languta laha hi ya kona, hambi ku ka ku ba moya ku ba swihuri ku ba yini swidzedze leswi baka hala matlhelo ya hina a hi swi languti leswiya, hi langutisa laha hi ya kona. hi nyike xikombiso xin'wana ba mahori siku leri a hi ri swi nganakona ku dyondza ri voningo ku lexi nga endla ku ri loyi pita a mbombomela a hi nchumu i ku susa matihlo ya eka Yesu Kreste the more a susa matihlo lama ya yehe le a langute kona u sungula ku mbombomela ma swi vona na n'we hi sweswi ka business loko mo la ku yingisela leswiya vanhu va swi vulavulaka hala handle hala leswi va mi hlekisaka swiswona mavito lama va nga mi nyika wona loko mi ya yingisela ngopfu mavito lamaya ma ri vo business leriya ri nga le norhweni wa n'wehe mi ngomela ku ri fikelela mi nge ri fikeleli loko ma ha tsandzeka ku yisa sweswo mahlweni vonani n'we leswi mi faneleke mi xi ndlaka vatswari va mina vabuti va mina vasisi va mina langutisani business leriya mi lavaka ku ri fikelela ku ri ni ndla leswi namuntlha hi mhaka ku na ku fikelela leyi ni xavisa magwinya namuntlha ni famba ni kha ni xavisa van'wani va ni rhuketela va ni vulavula mavito hinkwaswo leswi va ni vulavulaka swona hi mhaka ku na ku fikelela leyi va tshiki va ku vulavula leswi va ku vulavulaka swona we languta laha u yaka kona loko ma la ku languta hala matlhelo a mi nge fiki le mi ya kona i nge barita mi ya na a lo yingisela vanhu lavaya loko va kha va ku warhasi i siku ri sangana mhaka na wena hi mpfu xiphupha xa ku fana na wena bofu ra ku fana na wena a lo yingisela marito lamaya a ta n'wi discouragini a ku hayi mpela Yesu Kreste a nge yivi na mhaka na mina a Yesu Kreste a nge ni tekeli nhlokweni phela mina no tshamela ku kombela i ku wa vona hi leswi n'wihe mi discouragaka swiswona loko vanhu va kha va vulavula i ku mi teka swilo leswiya va vulavulaka hi swona se i ku mi sungula ku ti langutisa ku hayi mpela a ni pfuni nchumu ni zama ku ndla hikwala a hi mpela ri nge fambi business a hi mpela mhe kambe va nge xavi mi yingisela langutisani mi focusa ri ka business lera mi ri lavaka leyi until mi ze mi ya boxekela mi ze mi fika miyingisela hi nga va landza van'wamabindzu lavakulu sweswi hi ta heta va veka laha hi va vutisa ku swi ve njhani va hava mhani sesi buti ku va u fike kwalaho ta ku byela ku a ku nga ri na lexi a xi nandzika ma vona norho wolowo mi nga na wona wa business rero mi nga na rona mi nga give up ku na risimu rin'wana ni ri rhandza ngopfu leriya ra Soul Makamu a ku mi nga mind ku nonoka ni famba hi pace ya mina risimu leriya ri ni motivator swinene wa vona ku na swilo swin'wana mi yingiseri ne hambileswi hi dyaka na nkarhi wa ku ya ka Bible quiz ya a rit mara ne mi yingiseri a hi tekele nhlokweni ne swilo swa koho mara a hi tekele nhlokweni ku ri business a ri fiki laha hi ri lavaka ku ri fika kona hi swiminetsana swi nga ha ku tekela 10 years swi nga ha ku tekela 15 years ntsena loko u va u karhi u ri focused ka leswi va ku karhi u swi lava hi leswi a ni mi khomele swoho aka mixo wa siku ra namuntlha ni pfumeleli mingiseri hambi no mi nyika inani yin'we ne hambi ko va one tse maybe then hi va hi karhi hi panulula kumbexani nkarhi wo fambini hi ndlela yo yale mara i swin'wana swa leswi a ni lava ku va hi karhi hi swi endle ka siku ra namuntlha na swa Bible quiz mara hambi swi ri tano ni tshemba no pfumela ku mingisela leswi a hi va hi karhi hi swi khomini i swin'wana swa leswi swi nga ta va swi karhi swi hi pfuna ni pfumele ni kandziya switsongo laha mavhengeleni na then ku vuya koho mavhengeleni ni ngo yisa leswi emahlweni kumbexana ni teka tiqingho ta na ti-voice note ta vayingiseri vambirhi vanharhu ni twa ku ri n'wehe mi va mi karhi mi hi tela na yini hi ndlela yo yeleyo loko hi va hi karhi hi langutise mhaka ya ku fokasa wa tiva i swin'wana swa leswi swi hluphaka Afrika-Dzonga hambi swi ri tano ku njhani wena
1: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma makgwebo or go ba le mishongwana wa ka thoko go taleletsa mogolo wa gago kgwebo ke ye le yana ona go bapatsa le lekotswe ebile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego etane le tlhakane le bao ba setse go ba dirile dimilione matsatsi a o swara di-presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona goba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242 company ya rena e bitswa phela o phediše e le go tlasega ya WHM ya Mrs. Manganye
2: Gaya ra n'wina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla Ezola Zola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipipe ta storage septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembeke Tokoto, Nashona, hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance, kumbe insurance damage report. A ho gwajula swiboksana ntsena, kambe hi mi nyika ku tshwutshwa ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko, hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468. Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
3: Hi hanya emikarini yo tika a ha koti ku titlina hi kokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation high blood pressure chukele prostate disorders na man'wani mo tala hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning food detoxification full body detox wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa green world hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi pato rakuya enkambako kusuka eT Junction office le yitira musumbunuko ku fika ramthlanu kusuka awara ya nungu ni misho ku fika awara ya naru ni ndzenga kasi yinwani office ya hina hi le Tzaneen at 34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro leyi office yona yitira musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nungu ni misho ku fika awara ya nthlanu ni ndzenga Posit Green Wellness
4: Vision FM Shivono Imatimba Vision

0: leri irisimu ra Nimix ri thiwe tani ku hosana leri ni nga sungana ku nyika rona irisimu ra Onesimus ri thiwe tani ku make me feel ivi in brackets va ku tichuku tichuku hi ndlela yona ya leyo hambi swi ri tano mixer wa Vision FM mina na wena hi le ku fambeni emissioni wa siku ra namuntlha ho i ni ku amukela ka awara ya hina ya ku hetelela hetelelo aka nongonoko wa vurhonga bya Kale eka siku ra namuntlha ku ri ra vumune tanileswi swi tivaka namuntlha 84 ta n'hweti ya vusikisi 2026 yawe hambi swi ri tano mixer awara ya hina yi kona kumbe xi kona xivutiso eka xipapulana lexi va nga hi tsalela xona eka siku ri namuntlha lexi va lava ku tivaka wa tiva ku loko ni xihlaya ne mixer a ni ri a ni tlhela ni xihlaya sweswi va ni tsakisa hi loko va ku a ni hileswi Vision FM nga xitichi xa vukhongeri wa tiva hayi wa tiva like ni ti vutisa ku why then why va xi tsale so I'm going to go to the house. Hi twa vona ku vona va ri yini ka sana angulo wa vona eka mhaka leyi ya siku ra remote mixer ta va ri karhi ni twa n'wina mativa kumbe ri yini ka yona wa tiva mara Afrika-Dzonga wa tiva no ka ni nga tivi mixer ku ri hikwalaho ka yini loko seti ya ku chayeni ne ni twa ingaku na energy yin'wana a ni yi twisisi a wa tiva mina ni ta cinela xikwembu hi mbilu a ku na risimu rin'wanyana ra misa n'wana energy ya mino mani ha energy ya mino ya mara hambi swi ri tano mixer ta va yi karhi twa n'wina ku n'wina mi va mi karhi mi angula mi ku yini emixweni wa siku ra namuntlha eka nhlokomhaka leyi kumbe xivutiso lexi va ku xi karhi xi ri kona a wa tiva i ku ni tsaka ngopfu mehe loko va mhani ne va va ka va vutisa swivutiso and the mhaka leyi i mhaka yin'wanyana nga ku ni fanekele ni ya vulavula hi yoho na ba mahori ka nongonoko hi lovuya ku lovuya ku nghenela swin'wana na swin'wana leswi nga va ya swi nghenelela mixer mara ni tshembo na pfumela ku sweswi ni ta tshama hansi na ba mahori ni vulavula ku hayi mvulo ni kombela ku endla ka nongonoko lowu a dyondzo ri voningo ku na swin'wana a ni lava ku va hi swi twisisa nyana se ni khesa xikwembu hi ku va swi tisini ka siku ra namuntlha hambileswi vanhu va nga ta dzama ku ya leyi na leyi na leyi na leyi na leyi mara ni twisa ku ri hi ta xi kuma xitshunxo namuntlha ni kombela ku nghenelela nyana ka xipapelani xa siku ra namuntlha a ni na ku nghenelela leswi swa ku ni nyika motivation ni tala ku kombisa swin'wanyana mayelana na swilo leswi vanhu va nga swi twisiseki i ku na swi twa vanhu va ku tala va ku tikereke ta ku tala i business me ni twa nga ku tikereke hinkwato i business ya mi ni twe kahle ya mehe sweswi a mi nge vuli mhaka ku munhu u xavisa mati mi ku luya kumbe luya ku xavisa oyili mi ku ya nga le businessini na n'wi mi le businessini hi ndlela yin'wana ya n'wena loko me ni dyondze tourism yingisel ka tourism loko hi lava ku tiva business ku yincini mara moya ni nga vulavuli ngopfu ne 20 timinete awara ya nhungu yoho leyi ni pfumelele ni ya mavhengeleni then loko hi vuya ni mi nyika xipapila xa siku ra namuntlha ni twa angulo wa n'wena namuntlha i ku ni la hi twisisana swinene a moyeni ku business i ncini ka hlati me hi ku ya hi mehe tikereke hinkwato ti endla business you like it or not wa swi lava kumbe a wu swi lavi kerekeni yin'wana na yin'wana ku na business se u nga soli vanhu van'wanyana loko vona va va ka va endla swin'wanyana ku na wo wa endla swin'wanyana a ni ri phela vonani n'we mi tayisa ku swilo swa mi swi twisisa loko bibele yi hlaya yi ri a ku na xidyoho lexitsongo kumbe lexikulu xidyoho hinkwaswo swa ringana ka xikwembu se u nge vuli we ku me ma ku ni xavisa plate ya vuswa a ku na nandzu se wa yi luya a ri na nandzu loyi a xavisaku mati a no ndlula hi kona vuya ne na vuya a ka hi swona swa nongonoko eka siku ra namuntlha leswi antina ku swingenele njani.
1: Impressive Dental Studios emitisela vukorokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku pencha meno, ku vekela hambe ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
2: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani, consultation i mahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios, we care that you smile.
3: Kushamsa lokukulu eBuko lokuburuwaka Orange Square sale kuta kuthela kusukela isiku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriwiki eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi nkarhi wo xava eBuko sungula na Buko.
4: Buko.
5: Hey yeah. Don't blame God International Ministries. Milungeki.

0: Makume biri tlanti minete mixer bila wara ya nongo kumbe ikona kwa ka wara le ya nongo Africa Dzonga we whatever I from Africa Dzonga ho indi cancer swinene ka bad driver kiso swinene kuma mpfulele xiyani moya pa mandla ya vuyelela kiso swinene na wena mixer wa ku pfulela ku xiyani moya xa wena sweswi uku hayi ho I ni ta ku vision yi khomeleni ka nkarhi wa sweswi nangana wa ku vironga bya hakeli mina ni cry mongwe n'wana mansari hi mi whatever swihondzo hi famba kahle mina na wena 88.5 km 101.7 MHz FM audio streaming www.visionfm.co.za. Hey, kwatiba ai twine awatiba mara all right gaming seri andlebe hi leswiwani xipapilani sweswi ni ku nyika xona hi ndlela leyi va ri avuxeni a xitichini xa Vision FM na mixawele ta vayingiseri na varhandzi tanihi xitichi xa vukhongeri a va tiva va rito lava ya hi lava ku tiva eka siku ra namuntlha ka vayingiseri va Vision FM tanihi vamanana va kereke yo karhi hi te na makungu yo karhi ya ku va hi karhi hi raise the funds eka nkwama wa kereke swi nga leswi n'wana mhansari hi lava ku tiva aka vafundhisi na vayingiseri kumbe lava yingiseleke Vision FM ku swi bihile na makungu ya hina hi lawa i ku va nsonto wun'wana na wun'wanyana hi sweka vuswa kerekeni even then vanhu va hamba va ti humesela 30 rand kumbe 20 rand even then va va kha va kuma plate hi ndlela yo yaleyo swi ta va swi bihile ku endla leswi kumbe swi ta va swi sasekile ke a va hi byeli vayingiseri ende va tlhela va vula leswi mingiseri twanani va ku hi twa minkarhi ya ku tala loko va ku business a ri laveki a kerekeni swi bihile ku va ku endliwa business ndlwini ya xikwembu 063-7307-890 063-132-0818 mingiseri ta va ni wena andzhaka leswi va tiva no ka ni nga tivi mina ne mara hey a hi ta va hi karhi hi twa vafundhisi ku mi angula mi ku yini wa tiva Afrika-Dzonga a ni twa n'wana mansari wa tiva mhani na vana mi tlhava vutise xivutise xa kahle mi swi vonisa sweswo na n'wina mi swi vonisa leswi mina ni swi vonisaka swone ya ya xivutiso xa siku ra namuntlha va xi vutisini mani nava na ku hi ta va hi karhi hi cheka ku kahlekahle business i yini mingiseri loko ni ya ku heteni ni ta va ni karhi hi cheka mara ku no bula i ku van'wana swi ta va ndla ku va chana ku hlamula be va nga ha hlamuli swa ku mhaka ka siku ra namuntlha va ku ha wan'wi twa n'wana mhansana va lava ku hi paraka vafundhisi vafundhisi va hina ana swi tiva ku Vision FM yi tale leyi vafundhisi lava nga yingisela swiyani moya hi ta va ka ri twa n'we vafundhisi ku ri loko mhaka yi ri so hi endlisa swi ku yini hambileswi ni nga ta va ni ri na swivutiso henhleni ka n'wina vafundhisi va mina namuntlha loko mi nghena moyeni nghenani moyeni ku ka mi swi tiva ku swivutiso swi koho aka vafundhisi no bula mingiseri ni nga mi chavisi ku nghena phela mi nga veta mi rirumela mun'wana mhansari ri nga ta ku vula hi kahle u lava ku yi phasaphasa yini hayi no bula 063-7307-890 063-132-0818 ni ta vuya ni karhi ni twa n'wina andzhaka leswiwa no wa tiva Afrika-Dzonga we no ka ni nga tivi ku miri yini hi yona swi bihini mingiseri ku va va sweka swakudya vhele hi sonto wun'wana na wun'wanyana laha kerekeni even then vanhu va hamba va tirha na 20 rand fa ku takisa nkwama wa kereke hi leswi va ringeta ku yi byela swona vamhani lava hambileswi xipapilani xa vona xi nga leha mara hina hi ta xi kumisa even then hi vutisa question leyi va ku yi karhi yi laveka leswiya swin'wana swa ku hi xitichi xa vukhongeri hayi wa tiva hayi hi ta swi hi ta pfa hi swi vekini nyana even then hi va hi karhi hi hlamula xivutiso xa vona eka mixo lowa ni va tiva i mixo wa xikwembu ne ku njhani hala ka n'wina hala ka hina seriparini dyambu ni ku byerile ni ku ha swipapana dyambu ri kona ha yi tiva hala thoyandou namuntlha va ri hayi ha u ta n'wi twa muvhenda loko se a twa dyambu wena a ni ta ku yini mingiseri mina a hi kandzila ne na vuya hey wa tiva business hero rero ne na vuya sweswi andlweni no kandriala even vuya me
1: utshame na mutsundzu xilo nene ufumala mona Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.
2: Kanzi sarito rawe. Kanzi sarito rawe. Ebe uyi rumela eka WhatsApp. 063 73 07890.

0: Aredzi Bishop.
1: Ah, mina twa xingomane xiwani ka u xi lava vanhu we. Ene fankano ene vanhu avangeni.
0: Ah, namuntlha hayi. Ha vengengeni va tshembise ku vutisa swivutiso se va chapa.
1: Se ku lawani ku to rhanga hi mamba mara va nga twi ku vava hi ku vhele a va swi amukeli.
0: Ya vhele a va swi tiva
1: ku leti ti nge fani bava leti. Mina ntsoni wa hala ka macheleni mara hala ku vulavuleni ni aka vanhu
0: Awa. Mikahle ngo
1: Antoni wangi na titiva mina n'winyi ku hayi swa rifumo ra misava mhani naswona mara hala ku akeni ku vanhu va hanya kahle ha ni gudu mani
0: mi gudu ni
1: ni gudu ha mi nga chaku ni byela na n'wina n'wana mhansaa
0: a mina ni swi tivaku
1: mina
0: ni swi tivaku
1: a ni ndzela ku mi nga ta ku ngoma hi tichaya a loko yi nga chayiwi hi munhu ke
0: ya hayi vhele yo boheka ku tichaya loko yi nga chayiwi vhele
1: mina yimani ni vheni nghena sweswiwani ni byela ku hayi sweswo a ni yimi na swona
0: mi rini bixo
1: a ni rhangela kereke leyi nga na tindhawu to kahle ti nga kumeka ku va sweka na mapoto kona
0: mi rini
1: mara hi sweka swa ntlangu wa kereke leswiya swa ku xavisa puleti kerekeni yimani ni mi byela a hi ndlela ya kahle yo ndla mali i ku va ku hupiwe xikongomelo xa ku akerekeni hi yela yini
0: okay
1: ene i ndhawu ya mani hi yo mhaka leyi hluphaka yaleyo a ku fanelangi kerekeni ku xavisiwa vuswa wa hi fanele hi xavisa vuswa kerekeni hi ku hela ku pfuna kereke hi mali yin'wana na yin'wana yi nga nghena kerekeni mara ku liya yo ku tandliwa bisimusi hayi a yi kahle yaleyo hi ku phela kerekeni reason ya hina a hi telangi ku dya ene hi tlhela hi suka hi nga dyangi hi tlhela hi huma hi nga dyangi hi va hi ri na reason ya ku ta ri hi ta ku rileni i ndhawu yo rila kerekeni
0: okay hayi ndhawu yo
1: rila ku rilela makwenu loyi a nga ku hluphekeni na hina hi hexe hi rilela xikwembu hayi ndhawu ya ku laveka nyama ya tipuleti na vuswa
0: hayiaku nyama yeni
1: ya swi laveki na siku na dyambu swi sweswo kona mansara ni leya u ta mi hembela
0: ya
1: Yeso Kreste loko swi kumisa sweswo ku i ta ku samboko
0: okay
1: a ku mi teka yindlu ya mina mi endla baku ra makhamba a ku xavisiwi kerekeni i ndhawu ya swirilo ma vona xi lexi venge kereke daswona na vanhu a ni hi nawu wa kahle ni loko va karhi va cincacinca va nghena hala va huma va nghena hala swin'wana i vutsoniwa i vutsoniwa a kerekeni i ndhawu yo loko vanhu munhu a fika kona a nga languti van'wana i languta yena ku i ye leyini se ni nga vula sweswo ku hayi khona ndhawu yaleyo ku ri ku swi le ku endlekeni ka xavisiwa a hi kereke a va vheli va pfula vhengele xikarhi
0: bishop ni kombela ku mi vutisa xivutiso xin'wana ya ni twe siku rin'wanyana a swi lana bama or va ri koho marhamba nga ri kona sorry mani hi ta xivutiso siku rin'wana a va vulavula hi ma-business lama ya nga koho eka nongonoko lowa dyondzo ri va ri nga ta ku kombisa ku ri no tikereke leti xavisiwaku ti-oil na yini na yini i ku meni no ka ni nga swi tivi mara me ni twanga ku tikereke hinkwaswo swi swi tile ka business a ni ri bishop no ka ni nga swi tivi ka n'we ma endla na ku na leswiya swa ku mi kuma ku ku na ti-event ta vantshwa ta mhani ivi then va heta va ku na registration laya ya mani a kerekeni
1: hayi ma vona a kerekeni ni a kerekeni ya hina hi tirha hi titayele ni mi tsalela leswi lavekaka mi ya xava a ku xavisiwi nchumu la n'wina mo ya xava a tikhefini teti swi kumekaku kona
0: se loko mi ri na ntlangu a swi kona leswaku hi ku hayi hi ta humesa 30 rand ya plate
1: ya ndzi tshama ni swi ringeta hileswaku swi leswi nga ku swi yelana na vurhobani bya mali a ni swi ringeti hayi a ni swi ringeti ni lava leswiya swo loko hi humesa mali hi lava ku ndla ntlangu hi xihina
0: ya mara ka hina vazalwani i ku na swi vona tikerekeni ta ku tala mi ta twa va ku registration i 30 rand
1: ku busy phela kwalani mi nga ku fanisi na tikereke leti ta vo ZCC na ti-apostol
0: and the business ne loko hi cheka business riri i ku exchangeana once no za ni teka mali even then ni wan'wana a kuma xin'wana kambe i business sweswo
1: se hi ndlela yo fana naleyo tshamani mi karhi mi swi tiva hi minkarhi hinkwayo ku ri lexi hi fanele ku xi hanya aka misava leyiwani tikuna kuna ti kereke leti ti randa ku ngopfu mali.
0: Okay.
1: Ene ndlela yin'wana yo ka yi nga amukeleki amahlweni ka Xikwembu. Se hi ndlela yaleyo ni ta mi byela ntiyiso hetelela. Loko hi ya kerekeni ne kereke yin'wana na yin'wana yi fanele yi twisisa ku ri munhu mali ya laveka. Mara a mi n'wi londi mali.
0: Okay.
1: I humesa mali yena hi ku ya hi ku pima ka mbilu ya yena a ku ni lava ku nikelela kereke. Kumbe ni lava ku nikelela mpfundhisi wa mina. Kumbe ni lava ku endla swin'wana kerekeni. A pima hi mbilu ya yena. Hi leswi swi lavekaka sweswiya. Hayi leswi swa ku mi ku no a mi nge tsarisi swi ri ni kereke yaleyo a yi na vumbabva a mi tsarisi hi ku a mi na mali na. A yi amukeleki hina a hi endli swiswo sweswo ni rhanga ni swi hluta swilo leswiwani ku swi leswi swi endla ku mindzuku ni nga vi na nandzu na Xikwembu na. Loko no vona ku ingaku loko se ni fanele ni lava timali teto swi ta ni holovisa na Xikwembu a ni vheni swi tshika.
0: Okay.
1: Ni swi tshikela le kule a ni zini phela mali swa ku swi leswi hinkwaswo swa switoritori leswi hi swi endlaka swa vurhobani hinkwaswo. Hi twi ingaku se hi yo tolovele ku hina va ma 40 years hi ri kerekeni ku ta ba nkarhi bava i va munhu a oma a fa a ya yimela swidyoho swa yena. Hambi ku ri khale swi leswiya hinkwaswo i ta vutisiwa hi ku we make kereke i ku i akela Xikwembu. Mara a wu fika laha se endlaku bindzu i ti vuyerisa hi ndlela yo leyi Xikwembu xi nga yi rhandzeki. Hi ku ma vona ma concentration ni ya ku hlaya bibele kahle loko mo za mi sungula ku ndla mabindzu kerekeni a ma ha ri na concentration. Xa n'wina loko mi vona vanhu mi lava mali. Loko ti ku mundzuku i mi givela i sonto mi lava mali. A mi nge he pfuki mi kombe vanhu ndlela ni. Vutomi bya vanhu byi ta lahleka ngopfu hi ndlela yaleyo. Se vanhu a va lahleki va karhi va niketela vanhu valavo timali va humesetela ku mara mi va dyondzisile mata ku ri no kahlekahle leswi swi humelelaka amisaveni vanhu loko mo endla swi swa ntiyiso kahle swi ri swa Xikwembu kereke yaleyo yi nge vi na vanhu. Hayi vanhu va lava miharihari. Kereke loko mo tshama vona yi tele swinene ku na rholi nyana yin'wana laha phakati ka yona ya miharihari. Letiya to ti fika ti va komba ku loko i nga endli xidyoho xa ku rhandza ngopfu mali va nge ngheni ya leyo kereke ni ku hayi ve ri rimitsu ra vudyoho i ku rhandza ngopfu mali va fambile phela a va teli Yeso vanhu vo tala kerekeni va lava ngopfu mali ntsena loko n'wana mhansaro fika ku khoma ni ndleve ku chika macheleni ku tala bag ya fali ya kahle kereke ku landziwa mali. Reason yo sungula i mali. Kasi ya vumbirhi loko ku ri mhaka ya kona i vugangu.
0: Okay.
1: Evugangu byi nga mi endla ku mi sukela ka n'wamatatana mi ta mukeriwa ka n'wamitwa.
0: Ntiyiso ya.
1: Va tlhela va chuwa na professor ku i tata hi yini swonto. ku nghene vugangu ri kwalano munhu i ta kaka na tikereke leti hinkwato leti ku ri ka yena hinkwato a ti kahle ku hetelela ka swona ku nava milenge. Se kasi kerekeni a hi ndhawu ya rhandza ngopfu mali hi tele ku ta kombela mali ka i va yi tsanana hi tlherisela kwele ka xona hi ku endla swin'wana kerekeni mara swi nga ri leswo swo yelana na ku sindzisiwa ni. Hayi khona mi nge ngheni kereke loko mo rhandza ngo mali. Mi ta tingheni hinkwato mi ta pfuka mi nga yi vonangi ya kahle.
0: Ya kahle ya right ya.
1: Hi mhaka ku n'wina mi rhandza ngopfu mali ka Xikwembu. Ni hetile n'wana mhansara ntile ku mi nga va na xivutiso hala ka hina matlangwani a ma kona hi mani ni nga mi hemberi ku ha ma tshopetani hala.
0: Alright.
1: Laha loko mi lava ku ta nghena kona mi televisiwana kahlekahle.
0: Hayi ku n'wina mi xavisi mathikithi ni mi ku hayi namuntlha ku xavisiwa mathikithi.
1: Hayi swi nge kotekali.
0: Hayi no Bishop hayi mina ni
1: mitwile.
0: No hi khense swinene.
1: Thank you.
0: No hi khense swinene ya wa diva. Leswi Bishop va ha ku swi vulaka laha sweswi swi ni dyondzise xivulavulelo lexiya. Kuna swin'wana bibeleni va ku u nga voni xilavi tikweni ra mungana ka wehe ku ri na ntsandza ni vurisa yini swi na ni vurisa hi ku hina vakreste a ku swona tikereke ngopfu ta van'wanyana hi swi lava ngopfu leswiya ku ve na hina mitsandza hina yo a hi yi tsandzeni ya ku xavisa mathikithi hi yo yini a hi business a rezi mini mwi
2: ahe n'wana mhanisara avuxeni
0: mina nihlayiseki n'wina
2: hi vonelo ra mina na twelo ra mina minkarhi yo tala ni twa va ku business a yi laveki akerekeni hi mhaka ya ku van'wani vapfuni tikereke tin'wani ti xavisa switikara swikipa ti-oyili mina vafundhisi lavo xavisa swilo leswi a ni hleketi nga ku va raise mali ya kereke ku va ta kota ku endla swin'wana kerekeni va xava switulu hi yona
0: oro
2: va ndlayini ku xikipa vo suka va ya va ya xiprintisa va vuya va fika va hi xavisela se mina loko ni karhi ni kula a ni hleketi nga ku va raise nkwama wa kereke ku kereke yi ta va na mali mara loko se ni ya ni kha ni twa vahlayi va rito ra Xikwembu va ku i xihoxo ku va ku xavisiwa ti-anointing oil switikara sweswiya swo taniya va ku va khoma va kreste nkuzi mina a ni ku loko ni kula a ni ku i ku raise mali ya nkwama wa kereke
0: alright
2: se na sweswi lava va hleketaka ku xavisa vuswa na swin'wana na swin'wana mina a ni ta ku ni hleketa ku va lava ku raise nkwama wa kereke va lava ku raise nkwama wa kereke hi tlhelo ra vuswa loko lava van'wani va raise hi switikara hi ti-oyili hi sweswiya swin'wana a ni hlekete ku va kurisa nkwama wa kereke hi leswi mina a ni swi vonisa swona muhaxi i kokwani Joyce kwala ti-a inkomu
0: khesa swinene kokwani Joyce hina mina a ni yimi na swona ku vanhu va xavisa swilo tikerekeni mara ni vula ku hi nga va sola vanhu lavaya mara still ha fana na hina hi va solaku hi vanhu van'we lava va xavisaka ti-oil na switikana oyo hambi ho va sola hi vanhu van'we ntsena ka ha ri na registration ya plate kerekeni ya n'wehe kumbe kerekeni ya hina ntsena a ndla registration ya plate ya 30 rand ha fana na vo loko xi ya ka Xikwembu hi vanhu van'we ha fana ku na xijoho lexitsonga ku na xijoho lexikulu hi johe hinkwenu Mingser a ku na swa ku tlula leswi a ni na ku mixisa hi twenani Mingser laha mi le moyeni
3: ahee na vaxumi n'wana mansara
0: ahee
3: mi pfukele
0: hi na hi hlayisekile hi tin'wehe
3: hi hlayiseke swinene mo hi pfuna vamhani va na miehleketo yo saseka swinene
0: ya ku nandzika
3: mara vo yi kongomisa ndhawu ya rhongo a kerekeni
0: vo yi ndhawu ya rhongo
3: yi saseki ngopfu miehleketo mara ndhawu lawa nga kongomisa kona ku bi ku tlula na Sathana hi xiviri
0: yani
3: mi nge lavi ku ya endla business a kerekeni
0: ya
3: munhu un'wana na un'wana swi nga ri na mhaka xiyimo xa yena ku i mani loyi a kumeka ku a ri karhi a endla business a kerekeni i kumeka a ri ku endleni ka nantswo amahlweni ka Xikwembu why a dyondzisiwa aka vaheveri 13 vhesi ya 8 yi ri kreste yesu hi yena tolo namuntlha na ku yisa hi laha ku nga heriki a hi n'wi kambe ntolo u titwi njhani loko va ri ku xaviseni atepeleni a nga khomekangi kahle u va lwisini a endla na ximoko a va dirivela a khayima na tihomu na hinkwaswo xi humela ehandle loko mo cheka a va kumeka va ri ku xaviseni endlwini ya Xikwembu ku nga ntepela nkarhini walowo se rito ri ri a nga cincangi wa ha ri yena namuntlha swi vula ku business yihi na yihi mi nga lava ku hi justifya ni ku i yini a yi khenseki amahlweni ka nhloko ya kereke a nga hosi Yesu Kreste ku nga Xikwembu lexi hanyaka mo ni kombeta makha ma kombeta lawa ku ri swi tele ku languta xilavi aka tihlo ra makwerhu ivi ntsandza lowu nga kona aka wena u nga ri ku voneni mo hi kombeta ku ri n'wana mhanisara ku na kereke yin'we ya ntiyiso ku nga kereke ya Xikwembu ivi ku va na tindhawu to tala ti vitaniwa ku ku itikereke leswi swo tala yena n'winyi wa kereke a swi vitana ku ku i masinagoga ya Satan ndhawu yin'wana na yin'wana lexi xikongomelo xa yona ku hlengeletana i ku lava ku endla bindzu hi vanhu lava taku aka ndhawu yaleyo a yi kereke i sinagoga ra Satan yi kongomisile ka ku va vanhu va lava ku tivuyerisa ku tirhisiwa vanhu lava taka va ri na makungu ya ku hi lava ku khongela mara va hunduriwa va tirhisiwa ku endla business ni lava ku kombeta la ha endla ti-conference ivi hi ku twanana hi ku hi lava ku dya na ku nwa loko hi hlanganile endhawini yo karhi ivi munhu un'wana na un'wana a kumeka a ri karhi a humesa mali leyi nga ta endla ku ri hi kota ku dya hi nwa loyi a nga swi vitanaku ku i business a nge le ku tiveni ku business ini
4: no a ni ri bishop mfonsi tabyani ku na liya ya ku ri hi ku registration i 30 rand kumbe 50 rand ma yi vona liya
3: vutisani ku ri mi registara ku ta kerekeni na
4: ya ku va ni karhi ni dya
3: ku va hi ta dya
4: ya
3: ya tivulavulela ku ri ho twanana hina vinyi ku ri hi lava ku dya siku rero hikuva hi ta tshama nkarhi wo leha a hi kumeki hi dya na hi tisota loko hi kha hi hlengeletana hi ku ri a hi humeseni mali hi ta dya
4: mara mi vula ku ndlela ya kahle mfundhisi a ku nga ta va ku ri liya ku hi tshama hansi hi twanana tanihi kereke ku a hi kadzateni kumbe xana un'wana a xave bri pack un'wana a xava supu un'wana a xava yiniyini ku hi kota ku dya ku tlula ku hi ku hayi ku va hi dya registration i 30 rand iku swi fana na loko hi xavisa vuswa i ku a swi hambanani na loko hi xavisa plate because munhu ya hi ndlela yin'wana u lo xava plate liya swi va ku loko munhu a nga ri na 30 rand a nge dyi
3: okay mo hi kumeka hi ri karhi hi kombeta ku ri tanihi nhlengeletano ya vahlawuriwa va xikwembu ku na vanhu lava nga tsana va nga hava matimba lava hina van'wana hi kumeka ku hi ri na wona loko ku ri ku hi va siya handle hi ku yena a nga fikeleli ku humesa mali ya ku hi dya laya hi le ku tsandzekeni tanihi kereke ha tsandzeka tanihi kereke ku va hi nga kombeta rirhandzu aka loyi a kumeka ku a tsanile a xikarhi ka hina a hi dyondzisiwi sweswo hi hosi Yesu mara ku va hi twanana ku ri hi ta dya un'wana na un'wana a humese swo karhi ivi loyi a nga hava i ta kumeka ri karhi a kombeta ka vamakwerhu ku mina a ni yima nikahle ni kombela ku va ni nga pfuniwa ivi hinkwerhu hi kota ku kumeka hi ri karhi hi hlengeletana ku nga sali munhu a handle hi ku hava mali leyi nga ku lavekeni xo biha n'wana mhani sari na xikombeta i ku kumeka mi sungula swilo swo karhi mi kongomisa ku hi la ku xavisa kerekeni
4: allright loko hi va hi ka hi ri languteni ya mathikiti before mfamba mfonsi tlhabyani yo mi hi vona njhani ya ku hayi hi ku hayi hi na crusade mara aka crusade ya hina hi ta vitana n'wana mansari a tiveka ku nga muhaxi wa vision fm se mi nghena hi 10 rand yona
3: business a ndhawini ya rongo sweswo
4: i business
3: loko ri ku mi lava festival hayira ni stadium na tiholo kwala tikweni mi ya endla festival mi tshika ku kumeka mikhonda ra vanhu mi tirhisa vito ra hosi mara n'wina mi ri ka business no titwa a ha ri ku titweni murhangeri mina aka yin'wana ya ti-denominations no titwa a ha ri ku titweni ku leswi hi swi endlaka a hi ku rhandza ka xikwembu business a kerekeni a yi laveki mi nge kumeki mi ri karhi mi teketela mamati mi ma package na ti-oyili mi endla na maphepha mi faka nhloko ya n'wina mi swi vitana ku swi anointed ku ri mi ta kota ku xavisela vanhu
4: ya
3: I business ya pyo and ya vusathana andzeni ka yona hi ku yi katsa vito ra hosi u kanganyisa vanhu u ku ri e anointing oil, e anointing water, e anointed sticker, e anointed t-shirt. Loko umbala yona utota sona, ita sireleleka.
4: Loko yaka interviewa famba kahle. Vaku loko
3: ikuteka mito.
4: Yeah.
3: Miteka mito ra hosi nwana mansara. Mikumeka mikanganyisa vanhu ku lava ku ti vuyisa. Hinkwavo lava endla ku sweswo I valala ba xikwembu. Swi nga ri na mhaka ti title leti vanga na tona a makeni ya mukhongeni.
4: Mara antivi mfondisi. Eko before mbale na kumbisa aniri vana va nkarhi wun'wani va ngo mi byela ku va byela hi moya lowu kwetsima and moya lowu kwetsima u tihlavutela ku hambana ka hina vanhu a hi swi tivi ku yehe kumbexana moya lowu kwetsima n'wi byele ku a package a anointa mati lamaya va anointing wota hi ndlela yale mara ya ma xavisa kumbe u phe kwalaya mara
3: n'wana mansari na vayiseni mina na n'wina hi vakreste namuntlha
4: ya
3: twanani u leta ka hina hi leti hi malembe yo hindza 2000 ku va ku nga va hina vo sungula vukreste a ka malembe hinkwawo lama yo hindza 2000 bindzu rero a mi ri voni ekerekeni a mi koti ku vona ku khongeleriwa swilo va ku swi anointed ivi swi sungula ku xavisiwa ivi n'wina namuntlha endzhaku ka malembe yo hindza 2000 mi lava ku tirhisa vito ra moya lowu kwetsima mi ku enhlavutelo wu ri mi endla sweswo mi ri yini hi marito ya hosi yesu hi xiviri nhloko ya kereke aka Matewu 10:8 a byela varhangeri vo sungulasungula va kereke a ku ka vona matimba ya ku kota ku hlongola madimona ku horisa vavabyi ku pfuxa vafi na ku endla masingita mi nyiku mahala matimba lawa na n'wina nyikani mahala a ku vangi na business ivi yi ta sungula namuntlha he so called prophet.
4: Yeah.
3: What's skin gin? Nothing sharp nose to go kill a goat. Even after Kuri. Imoya lokwetsima wungoni endla sweswo ha moya xikombeta a rivaleni ku va hlabyani hi vito ra hosi va ta swi kaneta ende hi le ku swi kaneteni emahlweni hi swikombeta hi rito ku ri i vukanganyisi i vusathani vo va timhisi leti nga nghena exikarhi ka kereke va lava ku ti vuyerisa va tirhisa vukhongeni
4: wa mi kwaskinjini mfundisi ma
3: a ni ku tela swona na ku no tirha swi swi lavi loko mi kha mi humbuta mi titsona mi ta kwala ka radio hambi ku nga ri na mali yo nyawula mi ku a ni lavi ku tshama ni lava ku endla swo karhi a va lavi ku tirha vona va ku hi yo vitaniwa ku vitaniwa mi ngeni kombi na mfundhisi na wun'we loyi a rhangela kereke a ngo ni vitaniwile ematsalweni a tshika ntirho a ri na sati na vana na vatswari na vamakwerhu lava langutelaka ka yena i vusathani lebyi kumekaka byi amukeriwile ku hava na challenger loyi a nga ni kombetaka epastor mi ngo kuma xiwelo xa ti-apostles mi nge ni kombeti pastor na wun'we loyi a nga based a rhangela ku kereke yo adown yo karhi a ngo ni vitaniwe hi xikwembu ivi xi ku ni tshika ntirho hi ku xi ni vitanile ko va ni ta rhangela kereke ko va vusathani bya vulolo loko van'wana va kha va hubuta va ya ku tirheni yena a ta kongomela mali ya vanhu a endla na mapungu yo va kanganyisa a ta na mamati maphepha ma switikara tioyili mabendlele switsalu swikipa mikumba na leswo tala swi kumeka swi ri karhi swi endliwa bindzu a kerekeni i vusathani se vanhu va ka hina a va lavi ku tlhariha a ka ha va tlharihisa hi va kombeta matsalwa ku va va papalata ku dyeleriwa swa vona hi magofu ya malolo lama hangalakeke na tiko lawa hehehe ni prophet na ku va ti-prophets a ti-prophets ko va ti-fortune tellers vaprofeta va bhala va vulolo a vanhu va swi twini namuntlha ngopfungopfu vayingiseli loko vo za va xavisa la u khongelaku kona huma famba i kuma kereke ya kahle u ya khongela xikwembu i tshika ku tlimbatlimbi wa va endla bindzu hi wena va lava ku tifumisa khensile n'wana masara
4: khensa swinene mfondisi Danko, yeah. What if I eka sukura na mbote le shintza kisa kuming se. Bishop Nchongwan bangenin. Fonsi Tlabzan bangenin. Askona le soko hai le shiak mkristin se. Yishubona na ala. Kat kerekere diatu nguanu ko hai. Asla vik. Amshirtani na sara na munet minet. What if I see bawara yankai. Mare hong tangena ka wara yankai na munet. Nga ulel otan komera kumbe. Otan sukune. Arit. Mane Stephanie, I'm sure.
5: Minja, ni wana mansaru, ni ko. Meni wana shibini, ndlela li. Iku makuna ya akereke, ni pumala na 10 randi ya ku humesa ya minikele. Se, kuya vana timakata binzurera. La vana na mali, loko kereke yu huma, vashava, vaja. Ambi vashava before inga su huma, vaja. Hina vakupfumala, hina vakupfumala, hiva languta ku. Vale kujieni lava vanga na shavo. Sefe iti jela ku, hii, kereke lia, I kereke ya vana, lava vanga na mali. Hina vanguanyani shuvula ku, ai amukeleki. Hiti makata ku, sefu shavisua, Shakuja anzenika akereke. La masuku hukwa ulo kukereke yuhuma. Ay boeka kuhuma yati jela amakai. Se ay ali kutakusa nkwama wa kereke isho. Mara shitabana shitanzaku. Ikubona kame. Inko umu. Ima Stephanie na mame.
4: Kesa shneri la mabele mwani Stephanie na matiba. Ay ipa mandla iwere na kwa ikaleka. Watiba. Mixer, Jim, not a China, Mutawal, Kunamunda.
6: Eh, one of my star.
4: Eh,
6: Shink, I shall go.
4: Eh,
6: Namin was in a time sicker and my wish to wash out your own shop with your own one. Cost like a gang, I will not let her go. My mother will tell my jail long too. One was a time that was it. So, for me, no one is waiting at every longer than I want to come. I mean, God, walk Konga, like, all good dead, or when I cry,
4: call
6: me, I live in my jam, Kerrig, and Pabu Jay.
4: Mibulaku, you're not my phone.
6: Hey, I don't know if I use Panichuala Pumalakma, you know, what a

Vamos!

0: Why is there so I'm back?
1: Yeah, manito you're back.
0: Yeah, manito mus. Kusenko.
1: Yeah.
0: Ile sa song hing hing hing. Ay so na na mun. Ah,
1: kon.
0: Eh eh eh. Ay.
1: Ishi yung. Nikwal.
0: Machito mus. Inza win kaka ngwe magolid.
1: Ay, mfuke nwa ho.
0: Ipuke ni ngo mi.
1: Na na hlayiseke.
0: Eh mina sisi. Ah, lwani amuntu akungari mina. Mina loyi.
1: Yeah.
0: Ehe. Abusheni ba ngiserva ina ba Vision FM dzawini, Mr. Bakahle kuloko hiku ndzawini miri ahe akani ngono kwa hina wa hlula kutikeriwa eka misho wa siku rena munhla. Misele njani mari?
1: Isale kahle ngawo. Asho boa mihola.
0: Yeah.
1: Bakara ba mukhoza vaku ha nwa hulela a hole.
0: Ni twana nongono kwa vurongo dzwa hakelise a huma ka content a ku ri me.
1: Vaku a mihola loko ni ta ka hlula kutikeriwa. Ah ba mukhoza vaku hulani. Ha himpela wa. Mihlorini ku tikeriwa loko a mi ri na kona
0: ene lexi a xi ni tsakisa i ku a va nga vulavuli la moyeni ntsene na le riqinghweni ra mina a va ni kuma
1: a va mi kuma
0: va karhi va ni
1: pfuxelakahleswinene
0: bava kokwani kwamikwamba la na ku cheka ri ku namuntlha se ni fini kona na ha khensa mativa hinkwenu mina mi nga va mi karhi mi ti nyika nkarhi yo va mi karhi mi hi pfuxela ku ya mahlweni na lava a va va karhi va nghena kwala moyeni mi yingiseri hi ku a ni a hi n'wi pani hinkwavo va kota ku ni kuma nto teka hi ndlela yaleyo ku ri hayi na khensa swinene marito ya n'wina ku kombisa ku ri n'wa holela hola ivi ya ntirhweni se ni vuyini marito ya n'wina ma tirhini daswa va ku ku na matimba aka ririmi kumbe aka ku vulavula ka munhu swi na matimba swa aka kumbe swi dlaya
1: himpela
0: se ba yingiseri va Vision FM khensa swinene vukona bya n'wina ku vulavula ka n'wina marito ya n'wina ku ri hayi mani hi hola ku ya mahlweni se ni kona ka ningwini ku wa hlula ku tikela ku ri ra vumune namuntlha
1: ya ku ri ti-4 loko xi langutini a ni ma swi vona ku vhiki leri lera ra ku i vhiki ra mikitsikitsi i vhiki ra timali ya timali tshama tele va yingiseri
0: okay namuntlha mi yingiseri i ti-4 June 2026 nkarhi wa hina wu endla kahle 18:09 aka mixo wa siku ri namuntlha ma amukela ka ningunoko wa hina wa hlula ku tikeriwa tshame kahle na mina nhlanhla ngoma khuvele na ngoma golide ngoma vayivayi ni tala ku swi vekisa sweswo mina weather ma swi lava ku mami swi lava mi yingiseri hi sweswe
1: swa ku na swin'wana swo ndlhula sweswe
0: swa komiseka mi yingiseri ma hi khensa aka lava va nongonoko lowa vurhongo a bya hakeli khensa swinene n'wina mansara ku va mi karhi mi hisiyele kahle nkarhi kusuka eka nongonoko luwa kambe miyingiseri wa Vision FM mina na n'wina hina ta awara tinharhu ka ha ri ra vune ra kahle a wu ri yo sungula u hi byela ku ri miyingiseri wena u yingisele nongonoko hlula ku tikeriwa wu ri kwini hi hlula njhani ku tikela loko hi hlanganaka na kona evuton'wini vanhu va ku tala va na ku tikeriwa ene van'wani va hetelela va lahlekeriwa hi vutomi se Vision FM yi kona ku va yi karhi yi vuyisela vumunhu evanhwini yi tisa ku tshemba aka lava nga ha riki na ku tshemba se ka siku ra namuntlha loko ku vekeni a mi hleketa swin'wana miyingiseri hina hi ta swi alela hi ra Yesu amen mi ngo amen magolita
1: amen loko swa ha tetani n'wa huwani kahle kahle mina n'we hi nga va hi nga ri ku tikeriweni ka nkarhi wa sweswo mara South Africa yi le ku tikeriweni
0: hi
1: le ku tikeriweni ngopfu kahle kahle na hina hi wela kwala hambi swi nga hi khumbi mara hi le ku tikeriweni a tiko ra hina a ri ha tshamangi hi kurhula swi tshamisekangi and na loko hi karhi hi vona madzolonga ya lama ya nga koho vhele hi nge vi na kurhula hi ku hawa na kurhula loko hi vona van'wani va makwerhu wa hina va karhi va xaniseka hi ndlela liya se le ku tikeriweni tanihi South Africa se xikhongelo xa laveka
0: impela se mi yingiseri mi swi twini tanihi Afrika-Dzonga kumbe tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi le hansi ka ku tikeriwa swinene kambe miyingiseri wa Vision FM hi ta vulavula hi swona la ka awara hina wo sungula awara hina vumbirhi hina nhlokomhaka laha hi nga ta va hi karhi hi bula swin'we mina na n'wina ti-birthdays hi ta va ti ri kona la ka 10:30 a wu ri hetelela hi ta va hi ri na rito ra Xikwembu hi nga si fika makumu ka nongonoko eka mixo wa siku ra namuntlha nhlokomhaka na kona hi ta va hi tshame ku lungha miyingiseri va hi karhi hi twa ku ri ka siku ra namuntlha ra mune mi nga rivali ku ri loko ti ku Thursday mi yingiseri hi khumba leti ti khumbaka swa vutomi bya hina in general hi khumba letiya na letiyani hi va hi karhi hi bula mina na n'wina eka siku ra namuntlha
1: Yeah, I'm a kakahle swinene ho. Etava hi kari ti khumba eka sukura namuntlha.
0: Ishe. So, hi leswi nungono kwa hina unga yimisa swona eka sukura namuntlha mo amkela aka nungono kwa hina eka ri khensa mativa aka lava hi kumaka swihondzo sa hina sa 88.5, 90.0, 92.8 na 101.7. Inga ri vana lava hi kumaka leka www.visionfm.co.za. Inga kuna lava va ya kwala a Mozambique ava hingiseri audio streaming ka va khari va hibyela kuri va fambisa ku yini ku ndleka yini va le ku nandzikeriweni loko ni khari ni ta haleni va va khari va ni kuma video call va ku isele mina ni le ku tena tibege loko ni fika la ni kuma ku
1: mara hambi swi tetani n'wahwani na tshemba ku hinkwako nkwako va Gauteni hi le ku a hela ku twa munhu a ku hawa a ni mi twangi ka vixi hi ri audio streaming yona ya kumeka ya
0: okay
1: hi tirha swinene
0: so hawa mingiseri tshama na hina eka ninguna ku ahlula ku tikeriwa kambe sweswi mingiseri u nga va karhi rhumela nkandziyiso wena voice note aka nomboro ya 063 730 7890 va karhi hi byela ku ri yingisela u ri kwini hi ndzawu tini mingiseri ahiya a hi dlayi munhu kambe sweswi hi ta va hi karhi hi hundza hi le mavhengeleni loko hi vuya hi ta ku nyiketa risimu kambe loko hi nghena risimu ra mani Nazareth loko va karhi va ku why swi ri so kusuka le ka album liya ya pfuka Yesu mingiseri 22 minutes past 9 we hundza hi le mavhengeleni loko hi vuya hi ta va hi kirhisa nongonoko mahlweni avuxeni wa magold
1: aye
2: xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaburwa kona hi kumeka epost office building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612 ni yiseni kaya funeral services let's take you home with dignity
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya. Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwetshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
4: vantshwa va DBT Don't blame God, International Ministries! Milungeki!

0: Onesimas loko akara ku hosana iri simre kahle swinene leri hi vuya ku hi rona eka nungono kwa hina ri simle ri ringa va ri kharitsakeriwa hi vanhu bakutala swinene loko va karhu ringisela ministeri wa Vision FM wa ri twana wena kuri ri ku nyika nkhinki kuri vuka loko swita ku miri wa wena wa vava siku yima yima hi milenge ya wena u ti dudza ku hi man
1: ni kahle ti twa ku himpela e kahle ke
0: so nkarhi wa hina ministeri wa kare endla kahle makume mbiri nkaye wa timinete a wuri leya khume yi nga seza hi ba 0637307890 mina na wena hi va hi karhi hi fambisana swinkamixo siku ra namuntlha hi byela ku ri wena u yingisele nongonoko wa hlula ku tikeriwa u ri kwini u busy yini ka siku ra namuntlha naswona loko hi va hi karhi hi vulavula hi timhaka ta ku hlula ku tikeriwa wena hi wa hi marito lama u lava ku va u karhi u nyika loko ku ri ra vumune ro fana ra namuntlha n'wanwaji hi va hi karhi hi langutisa mhaka ya mavhese ngopfu ku tsundzuxana ka hina kumbe ku pfunana ku hi kota ku tlakulana hi hlula ku tikeriwa hi va hi karhi hi langutisa swinene a ka timhaka leti ti humaka ebibeleni munte ka mingiseri lava ahe
2: tovela
0: lega
2: dziwile na ri gaye
1: ri dziwile
2: hayiswalayo
1: i ku kahlekahle swi swa layo swi ringetela hinkwaswo
2: oh, hey, it's like tikero e kare e dzwala ena. Eh, swakudya. Yebo, mro.
0: Eh. Mi dzwala le ya njani ka swilo swa layone?
2: Eh, isu swa no kopela maviti ya vanwana hambi im China.
0: Oh.
2: Oh, le wa yiti wana maviti kuna ya ne ba yini ya yele muziku pele ile ya China le ni dzwala ku. Eh kuna ile spinach. Eh my god. Eh se ni wa ni ile China leyo.
0: Eh.
2: Eh se ane se ta ku eh va re mro ya ka mira ndi zwoke mara hayi mati mata ya a ke mira mro ya akanya. Eh. Eh ane swona swona swi lava mati se le swi lava ku mati swo aka ku mira vo mu China ne ku dzwala dzwale.
0: Awa ke tsai dzwala dzwale mi ta kota ku hi tsubulela na yini.
2: Eh ha that's why nuku ni hlola ku tikeliwa kwa loko se u vaiza ku pumala xixevo ha mto vona mhenkini mbona kha ni saseka kwa la leswi ni nga tshuka ndzini va xi dludla va nga tivi ku nyungusisa hi miroho
0: eyi yane oke
2: a ni khasa swinene se sunku
1: aye
2: eyi a ni waka valoyi mina
0: eyi n'we valoyi
2: u baloyi
1: vaka
2: valoyi inani ve le Mountain View vaka valoyi mete baloyi I know I train hi hlula ku tikeliwa ne
0: thank you
1: I train danko
0: kenses nene swilo swa layoni musika laha kangove ya ku hayi vona namuntlha va busy hi ku byalabyala leswo swa le China se mingiseri n'wina mi busy yini mi endla yini eka mixo wa siku ra namuntlha hi va hi karhi hi fambisana swin'we eka mixo lowu
1: and i ku veni n'wahu swilo swa layoni i ku vule ku ringeteleni ti-language hinkwato kahlekahle ni twi lavaku le gaye se mi swi twa ku ha legaye leyi ya yona
0: vo zama va ta ku
1: yo zamiwa
0: a ni swi kahle ku nuko tshika swin'wana i lahlekele ka tin'wana ta tindhawu i kota ku fita ini
3: ahe se swi n'wa holela vadlawi ka a ho navela na xihleko lexa n'wina hi ku a hi nga ha ri ku xi tweni se swi n'wa holela se hayi ho khongelelele mukhuhlwana wu fambile hi khensa loko mi vuyile na n'we se swi n'wa magolidi hayi le ku mi pfuxeleni salute ne le ka n'wina mara ha xihleko xo va hi kha hi ximisa xa se swi n'wa holela hi nga ha xitwi xihleko se ha khensa hi matimba ya xikwembu loko va vuyile hayi ri kaka ro bava na marhanga emthiwa ka ndhambi ni kwala kun'wana kungura mali ya xivulana danke
0: inkomu papa anti va ta xi twa kahle namuntlha a ni sweswi no nghena
4: minjhani mani n'wa holelo minjhani mani n'wa holela na masesongomagolidi bra mina
1: bra mina
4: ha hina n'wina kwala pavementini a tshamihi kale ka mandlakhasi sulani xikwini hi mina
0: inkomu khensa swinene budzonani hi khensa hi vuyelela kasi na n'wina papa nt swilo swa layoni hi khensini ku va mi karhi mi kombisa ku ri na n'wina mi kona na n'wina hinkwenu miyingiseri mi nga le ku yingiseleni tolo ni ve ni karhi ni jikanyana ka tin'wani ta tindhawu a ni ri laha dorobeni ra Dzanini loko ni ri lani a ni ku hola wu ri we mudende a ku hola vakokwani tolweni tolo aku aku hola vanhu va hina lava va hanyaku na vutsoniwa. So loko ni ri ku halaniwa ni vona vakokwani mani ku busy vatswatsi lava va hina lava so ni kotlani na mani van'wani ne i mani vakulu vo vhele loko ni kotlani na vona va nghene kaya n'wana ya mavhengele laha ku xavisiwaku tinyama ma ku vona laha hi vulaka kona laha hi rhandzaka ngopfu nimiseri se loko va ri lani va fika va xava nyama loko va heta ku na tinyama leti ti famba swakudya leswi fambaka na swi-cold drinka leswiya leswiya leswitsongo se mani lava va pfulaka swi-cold drinka lexiya loko va hetini vanwa loko vanwa ni xoko a va yimangi loko va karhi va va hefemule loko ha swi-cold drinka xexi ndzeni nweniri wexe njhe va ku njheni no ene hi vona va nga khoma bodlela se ni nga koti ku tiyisisa ku why va vula marito ya lama ku njhe vanwe va ri voxe na ivi ndzhaka nkarhi va ku hayi ma masiku lama se ha robiwa swi khodiringa swa ku
1: eku hawa a swa ha ri ku tshembiseni
0: va ku swi khodiringa xa ko i mali ya hina hina hi dyeriwa mali ndhawu leyi mara nyama va jini phela lexa ko va mhaka ya ku vhele
1: va titumulanyana
0: se va va complain va ku swi khodiringa xa ko loko u loyi tsa loko va hi vula ni
1: and then loko ve na a va lo kuma mali yaleyikulu kumbexana ku yi heta va nga ta hela
0: the way a va ri swi swone a yi ta hela
1: a yi ta hela
0: a yi ta hela va khoma lexiya xo ntsotswa va xi veka le tlhelo va ka lexa ni disturba lexi va yi kukutlela ku ri va ku swi khodiringa swa kona so eyi mani lava va ndlele we ya khensa swinene kambe mingiseri wa Vision FM loko mi ri ka tindhawu leti yanine tiphineni vakokwani va hina a va xaveriweni tinyama leti ya va va karhi va dya va tiphina a ni va lo hola
1: mudende
0: wa
1: vona hina hi ta kula hi ta va na mudende wa
0: hina hi ta hola mara yini
1: hi ta hola a swa ha tshembisi
0: the way hi disa ku so madyelo ma hina a ni tshembiku
1: na hina hi ta kula n'wahu hi ta hamba hi ya le dzaneni leyi ya xava kwale hi to
0: miko va ku a na ha ri kule ngopfu na ku hola mudende
1: a ma ha ri kule ngopfu
0: hawa na ha ri kule ngopfu no hlayela hambi ba mahori a va ha ri kule na mina va nge khavi a vo kraya a ni voni magolida na ha voni
1: loko ri mina
0: a mi le kule n'we mi nge khavi ka mina mara mina ne a na ha ri kule mina swo ola mudende a na ha ri kule luwa wa vanhu lavakulu ne a na ha ri kule ko va ku a ni ku vanhu va nge khavi
5: mara a minyomi na ku nyoma mara ku navela mudende
0: mara
5: swile bo wala vakulu
0: ulaa xikhodirika
5: navela ku mudende ni wala vakulu ku ta ze ku fika na 26 yangese ku kuma a ni swi tiva vulavula hi mudende mana yini
0: mani
1: mara i nandzu mara
0: n'wahukumbe
5: se va ta va hungutini malembe kumbe se va ta ndla timhaka ta ku vanhu va hola mudende va ri na 45 years
0: okay hina hi ta hi hundzini kwanani mana ha ri kule phela ni
5: mara aka swilo hinkwaswo kula wa mudende mara
6: ndo vana vakulu
5: va yingise ri fambisa swona leswi mara
6: ndzi pero ndzi fambisa mudende mara wa tshola nga tshama ku hoyi
1: mara wa ho ku navela a hi nandzu a ni hi ho va ku navele
5: mudende mara mana mana mana timiliyoni nyana swin'wana
0: mina mudende vana mani vanhu lava va twa ku nandzika va swibyi
1: ende wa ho a ni
0: kume va kume i mani mi tshama va kuma kahle vanhu va kuma mudendeni madorobeni
6: ku serious mina ngara 2.4
0: ni khandziya bazi
1: loko ku ya hola hi
6: wa
1: ho loko ku ya hola hina ni 5,000
0: Hi sweswo. Mi kuma ni
5: kha. Twa ni ku byela. O vona loko se mina ni ya fika mudendeni. Mina ni nge qualify ku hola mudende.
0: Okay.
5: Hi ku ndzi ta ndzi na mali. I am not a man.
0: Ndani ri na timali mara nwe la mdende
1: ntana kuri ma ntana kuri nama hambi hambi hambi
5: mara
6: mara mbiri antsem ko kahla hle mtamiri na timali lo munhu za ku nokhandzia mbanzi
0: nokhandzia bazi
1: ni mdende
0: ni khomena xipatile xesha ku hakara
1: wanani le xesha la ngo
0: xipatile xesha ku hakara so
1: mhetha vandela le
0: xesha la xa ku vana zip machipo
1: ichelana phone
0: ichelana phone kwala
6: xipolipoli ngo
0: phone ine
1: smartphone
0: mikuma
5: loko polipoli navela ninkwazo xa ku
6: hakara ibulo ibulo loko munhu a ri bazi aku hallo
5: hallo
0: ni veke ka loud speaker
5: phone ya ko heli ya ko loko i vekele ndeveni ingisa
0: I'm not going to be able to do that.
6: Eu tô me lavando.

0: vision is power.
1: Mani wa holela mi navela mali ya mudende. Ah, mi nga yi naveli mali ya mudende hikuva mani wa holela. Mali ya mudende a ni mani yi naveli, fambani sweswi va horini tolo na tolweni, fambani mi ya lomba 10 rand va hava. Ah, mali liya mahala ni ah yi vulavuleriwini, yi vulavuleriwini mi nge yi tirhisi nchumu swa nkoka. Ku hava swi helele kwale xikodiringanini xexi ya fambani ka valava tolweni a va kha va dya. Kwale xikodiringanini yi helele kona, ku na lexi nga ndliwa. Ah, mani yi naveli ya hluphekisa.
2: Hey mana xo kumbe hi chaya ke. A mamukela ka Vision FM avuxeni.
3: Ahee mazini.
4: Ahee mpfukile.
3: Ni pfukile.
4: Na yena hi hlayisekile.
3: Nkarhi hi hlula ku tikeriwa hi ri na n'wina hi ri kwala xinungana.
4: Ya.
3: A na pfuke khale ma swi tiva mi.
2: Ya mi tshemba.
3: Na pfuke khale hina swinyenya leswiya swo loko swi hubuta leswi swa kuma swivungu leswi swo nona. Leswo swo swa swi pfuka nhlikana ni swi kuma se hina hi xurhini.
2: Lawa i mhaka ya kahle mazi.
3: Ya, I can't shame. Akekho mazima lokho hawo. Ni senyama sikunyana.
2: Mativa yi.
3: Yamithi. Mara mata kuntsakisa hi. Ntsakisa hi kuna le ka mwana mhantsara se va koho. Se na n'wini koho. Se swi nandzika loko i munhu un'wana un'wana i pfulela Vision FM i kuma ku i koho ka nongonoko wa yehi luya tiwaku yehi ya fambisa ku nongonoko luwa. Se hawa na yena ma ni kha hi tsakini a ri zinge wa ku navela mali ya mudende.
2: Kumbe ni landzela lava nga hi Mozambique ke mi ta sala ni famba
3: Mozambique wa famba a ni loko mi nga Mozambique mi ta ya sala mi ri kwale Mozambique a nga ta ku sala Mozambique wa swi ri
2: yini imagine kensa
3: yani oh marez na mbombone.
2: It can see. Hey, yani.
4: Eh, makaleya ya mdanda nwawo. Loko yo ka inga ikumbangi. Hi na yo titlangelo.
2: Ha mi ngara ku tlanga. Aba ta hlekari.
4: Me already send million mengi.
2: Okay. Ay fambeni. Ay langtise motivation ya hina eka sikura namhlankari wa hina mingiseri u ba u kharu endla kahle 14 wa timinete awri liya ya 10 inga se zaiba am tsa karin mesti me hore kambe aka sikura namuntla kuna hunguleri ringa ko. Hey yane makalinga kona enwe magolide liya ikomba ku timhakata virus liya ya Ebola le ndawini ta le Congo very high, it's an outbreak leswa swa ku swi dzile ku hangalekeni swi
4: a swa hari ku laulekeni
2: a swa hari ku laulekeni so a hi veneni hi nkarhi a ni tivi ku ri ku endleka yini hi nga swi kota njhani mara ri tra xikwembu ku hava nchumu na wun'we lowu hlulaka xikwembu leswi vulaka ku ri xin'wana na xin'wanyana loko hi xi vula hi minomu ya hina ku ri we hosi hawa leswi a swi endleki swa endleka
4: swa endleka impela ya ntiyiso
2: loko hi xi byela hi ku xikwembu wa swi vona ku ri leswi ya swi le ku onheni ka tiko ro karhi hi kombela i nghenelela xa swi kota ku va xi karhi xi nghenelela xikwembu xi va xi karhi xi hi pfuna ku ya emahlweni namuntlha na vayingiseri va Vision FM a hi fambeni hi ya pfula tibibele ta hina le ka Pisa le ma 24 hi va hi karhi hi famba hi yona eka mixo siku ra namuntlha hi va hi karhi motivatana hi pfunana hi kota ku va loko vanhu van'wani va karhi va hlangana ku tikeriwa hina ivi hina hi va koho hi va hi karhi hi va pfuna hi ku tikeriwa kwaloko swi va swi karhi swi hi pfuna ku ri na hina mundzuku loko hi hlangana ku tikeriwa ku va na vanhu lava va hi hleketelelaka va kota ku hi pfuna ku hi ya mahlweni loko mo langutisa buku ya Psalm 24 verse 1 nhlokomhaka yi ri mufumi la dzunekaka u nghena emutini mufumi lo adzuneka ku nghena muti leswaku xikomisha nghena muti nwana nwana ayifika ngi ku mufumi la adzuneka ku nghena emutini wa swifumi mufumi la adzuneka ku nghena emutini wa vanhu lava ba antikoni ka sweka njalo emutini wa vanhu lava vanhuwelelaka mufumi la adzuneka ku ayifika ngi yifika yivo ya mela tlhelo rinwe yilo fika iku mufumi la adzuneka ka u nghena emutini ipisele ma David eku misava ni hinkwaso leswi nga ka yona I swa hosi xikwembu matiko ni hinkwavo lava akeke eka wona I swa xona leswi vula ku ri hambi ku ri tiko leri ra Kongo ri wela koho aka swilo leswi ku nga swa xikwembu na n'wina mingiseri wa Vision FM n'wina mi nge le ku tikeriweni ka siku ri namuntlha mi wela aka vanhu va xikwembu leswi vulaka ku ri hinkwenu na hi akeke aka misava leyi hi va xikwembu leswi vulaka loko hi ri va xikwembu sweswi wa n'wina magwelidi n'wana wa n'wina I wa ma
4: wa xikwembu wa mina a tlhela a va wa xikwembu
2: mi nyike hi xikwembu leswi vulaka loko sweswi n'wana luya u vabya va ku I fanele ka yisiwa xibedhlele I yisiwa hi ma
4: I yisiwa hi mina ni nga mutswari wa yena
2: ma ni twisanyana se swi vula ku ri ku n'wana luya a kuma treatment liya a yinwa leyi va nga ta va n'wi nyike tliliniki I nwisiwa hi ma
4: I nwisiwa hi mina mara ni karhi ni ku yini xikwembu ni pfuni nghenelela
2: amen magolidi I famba na mina a ni tiko na n'wi va yingiseni mi famba na mina na loko munhu a ri wa xikwembu loko munhu a ri wa xikwembu magolidi a nga
5: e mantsongo Nasese magoli dikwalano.
6: Aye.
5: Abodi mahore. Me fuketeli linkwini na ba xiva mino bo hlekelela. Ah, masususa swi tirese hey. Pondo a sweswi. Ah. Pe mahlekelas. Usuka hinkwaso. Ehlula ku tikeriwa. Inkomo hlaisekano danko.
2: Inkomo. Loko munhu a karhi a hanya magolidi I fanekele a tiva mhaka yaleyo kumbe ku tekela mhaka yaleyo enhlokweni ku ri misava ni hinkwaswo leswi nga ka yona I swo hosi xikwembu a ku na munhu loyi a nga ta fika a ku leswiwani I swa mina e-e a ku na loyi a nga ta fika a ku heyi mali I ya mina I ya xikwembu a hi swa hina swilo leswi hinkwaswo nga kona laha a hi swa hina I swa xikwembu yi ri matiko ni hinkwavo lava akeke eka wona ona isa xona leswi vula ku ri hambi n'wina mi karhi mi ake ximbindzimbindzi xexo kwalano swi tiveni ku ri mi wa xikwembu tivani ku ri hinkwaswo leswi nga kola misaveni I swa xikwembu whether we like it or not bibele yi vula sweswo ku ri misava ni hinkwaswo leswi nga ka yona I swa hosi xikwembu leswi vula ku ri loko hi karhi hi hanya miyingiseri a hi tiveni loyi a nga wa hina a hi tiveni ku ri hina hi va mani ene naswona miyingiseri wa Vision FM loko u ze u tsandzeka ku va u karhi u swi tiva ku ri wena u wa xikwembu u ta va na ti-problem ta ku tala loko va ku hala ka yiwu va ri he fambani ku na vhumani vo mi dayi
4: ka yiwu
2: ba loko va ku hala niwa va ri iri fire iri holy holy I receive I ta tsutsumela kona mara i nga swi tiva ku direction ya wena yi le kwini a ni vula ku swi onhakile no vula ku ri loko I ri kwalaha ka I receive tshama kwalaha ku ri swi tiva ku xikwembu xi ta ku hlamula u ri kona loko u ri kwalaha u nga kona hi va hi karhi ku i what raka what sweswiya loko kha swi tiva ku xikwembu xi koho exikwembu lexi hanyaka na bibele ya hlayiwa tshama kwalaha xikwembu xi kota ku ku hlamula u ri kona munhu I va ri I ya laha mbilu ya yehe yi lavaka kona xikwembu xi ta ku hlamula I ri kwala yi nga kona se hina vanhu masiku lama hi hanya hi ku pfuniwa hi vanhu loko magolidi a ta ku heyi mawulela mina ni pfuneke hala heyi va te swi ngetengetengete wa wena we I nga yi kona le ku pfuneke magolidi a ku pfuneka ma ni twisisa se munhu un'wana na un'wana a tivi ku ri xikwembu xi n'wi endle xikongomelo xi n'wi endle xikarhi xi swi tivaku I wa xona se a hi hanyini hi ri karhi hi tekela mhaka ya le ya nhlokweni swi ri karhi swi tika miyingiselo swi ri karhi swi vava vana va va karhi va nga endli swona nkarhi wun'wani loko mi langutisa na xiphenji xa vakombisini va ku ha sweswi swi herile a ka ha ri na mali lava nga hola mudende tolo va xava swi-cold drinkani sweswiya ve ri herile kwalava mhana xihlovo se ve ri mali liya a hi tirhi swona miyingiselo leswi vulaka tanihi vanhu a ni tivi a hi hanyini ka rheti va ku hi va xikwembu
4: and then wahu loko ya ya ri laka ku mi kuma ku munhu a nga swi ti ku yime kwini xin'wanyana lexi ni rhandzaka ku xi vula nkarhi hinkwawo a hi dyondzeni na ku pfumela ya ma swi vona ku i hambi swilo swi nga fambi swi vona ku a swi le ku fambeni ntsena ku va na ripfumela ka xikwembu i ku mina a pfumela swilo swi endleka na loko i hele matimba i hele phawu ku mana a tshembi ntsena i ri na ripfumelo swa pfumela swa famba swilo hambi mo famba mi fika mi ku a receive mi ku hayi wavo hinkwaswikwaswo mi chuzachuza loko mi nga ri na ku pfumela a ku na lexi mi nga ta xi receive ni rhandza ku swi vula swo fana sweswo nkarhi wa ku tala ende xin'wana lexi ni nga ta xi kombisa i ku na a ma ha vulavula mhaka leya ya ku laha me ni nga pfuneka kona swa endleka wun'we mi nga pfuneki leswi ya swi ya hi ripfumela ra wehe n'wini ku hi mpela wena laha wa pfumela ke ni nga fika ni nga pfumeli ni ku leswa ni pfumeli u kuma ku swi dlina swi nga ndlangini swi nga ni tirhelangi mara ntsena munhu ku tshama a pfumela i nga kanakani ku wehe xikwembu wa xi pfumela ende xikwembu xa hanya mi ta swi vona swi famba kahle ku khuluka swi ku teka se loko swi karhi swi famba kahle va ku hina hi swi vona n'wahulela ku se ha swi vona ku ha ku ve na ku na nchumu ku pfumela ntsena ya
2: swi ta hi pfuna se mi yingiseriwa Vision FM hina hi gimeta kwalani mhaka ya hina eka siku ra namuntlha ku ri a hi tiveni ku ri misava ni hinkwaswo leswi nga ka yona i swa hosi xikwembu a hi swa hina matiko ni hinkwavo lava akeke ka wona i swa xona a hi swi tiveni sweswo mingiseri hi swi tekela enhlokweni hi sukela na ku pimapima swilo swo ka swi nga ri kona magolidi loko munhu a humelela a humeleni i humelerini hi nga ri he swin'wana va riveri veveni na yinini
4: ku na swin'wanyana ni swa tika nkarhi wun'wanyana loko ni karhi ni hlupheka a mi lava ku tiva ku ni hluphekisa yini mara se loko ni ya humelela mi ta twa source of income ya n'wahulela yi ta yi huma yi ri kwini mara nkarhi lowu wa munhu a ri ku hluphekeni a mi vutisa sweswo ku wa tikuma nkarhi a hlupheka so mara sweswo hi ku se ni na mali ni millionaire ni billionaire se mi lava ku tiva ku mali yi huma
2: kwini e hi humeni ka timhaka ta vanhu hi huma ka timhaka ta vanhu mayingiseri hi languta swa hina then Jehovha hi ta kota ku hi katekisa loko ha ha langutisa swa maG hayi mani hi ta hlwela hi tshika ku langutisa swa hina hi kurisa business ra hina ku ya mahlweni ma va ma PND loko ma ha langutisa swa makhelwani kwalani fulawuri yi ta ze hi kukumuka mi kuma ku yi westeka yi nga ha baki magwinya se hi baka khekhe
4: ri
2: nga havi straight ku ta ri nga ri na matandza
4: ni ku se va langute makhelwani
2: se humani ka timhaka ta vanhu mi langutisa swa n'wina vutomi xikwembu xi ta mi pfuna ku ya emahlweni se miyingiseriwa Vision FM nkarhi wa hina swi endla kahle munhu wa timinete awure leya 10 yi nga se za yiba a ni tivi loko ni kona n'wina mi lava ku vula swin'wana mi nyika vayingiseri va hina mavhese kumbe ku ta tshaka leswi a hi vulavula hi swona hambileswi na n'wina mi nga na swona miyingiseri mi nga mi karhi mi hi bela riqingho ka 0631320818 kumbe 0637307890 hi kota ku va hi karhi gimeta xiphemu xa hina eka siku ra namuntlha na n'wina mi ri kona hi ku hi minkarhi ya ku tala emagolide vanhu va na swona leswi va lavaka ku hi byela swona mara hi mhaka ku nkarhi a va nyikiwi va hetelela va nga swi koti kambe sweswi ha mi nyika miyingiseri ku ri va na nkarhi wo va na n'wina mi hoxa xandla hi twa ku ri hi pfunana njhani hi hlula njhani ku tikeriwa loko hi hlanganaka na kona hikwalaha vuton'wini tsakisa hi mhaka yin'wani ya ku munhu un'wana na un'wana i na yona mfanelo yo vulavula a veka mavonelo ma yena ku ya hi ku yena i swi twisisa ku yini a hi pfaleli munhu as long swilo swa kona ku ri leswi swi pfunaka ku ri leswi swi akaka vanhu hi ku tanihi Vision FM hi ri vumunhu a byi vuyele evanhwini ni sure ku ri a nga kona munhu loyi a nga ta fika a nghena a ku hayi heyi yiniyini a humesa marito mo tika kambe munhu un'wana na un'wana i tsakela ku ri leswi mina ni swi vulaka a swi hi swi ya swi ya aka munhu munhu un'wana. Ni pfumela ku ri munhu un'wana un'wana loko a vulavula hambi ku nga ri laka Vision FM 10 munhu i tsakela ku loko a vulavule marito mo karhi ya fika aka munhu ya tshama ya akeka. Loko o va i ri mutswari loyi a tala ku vulavula marito mo tika vaneni, obviously vana va wena va ta kula va karhi va tiva ku ku na marito mo karhi lama hi ma vulavulaka. Loko mo cheka na xin'wana xi ta suka la ka xi ri kahle. Ivi loko xi ya crash ti ya divana leyi ntotwa hi siku n'wana loko xi kha xi vuya xi humesa rito leriya leri ra tindzwana ra ta tindzwana mi hlamala ku se hlurile se mi tivana leswi va siku lama
4: mi kuma munhu a vitana n'wana sata suka laha sathana
2: ni fane swin'wana swa tola se swa ku fanele na leswiyani hi nga swi vuli
4: n'wana mpelampela ndzi ka sathana
2: ya tabula hi le vuton'wini i
4: swiyimo mara swo ndze mariti ya tele mara nena chuza sathana kusuka laha wena javulosi mara ni vula n'wana a swi tshamisekana
2: hi mine na tindlela ta kahle a hi vavitani ni mavito ya vona
4: loko ra mundzuku n'wana a ya vule a ya vuyile a ya vuya n'wi holela a byela we mutswari a ku we javulosi kumbe sathana i mhaka swi ta ku khoma njhani
2: va nga ri vali va yingiseri ku ri vana va hina va khoma ngopfu
4: ya va fast phela loko i ku javulosi a ku sathana va ri ku na javulosi ku na
2: sathana
4: mara hambi swa hetetani va yingiseriwa hina ya n'wahu ya famba kumbe
2: ile ku fambe ile ku fambe ni ko ba ku ani ku ku famba nyana siku rimu se no bula ai unzi la ka mayingiseri kentse swina ile mayingiseri bya nwina ya mahlweni na nungono ku hina wa hlula ku tikeriwa eka mixo wa siku rimu namuntlha ya wu ra khume ehenhle ka thavathava a ri tiva thavathava
6: Impressive Dental Studios emitisela vukorokeri byo hlantswa meno kususa kumbe ku pencha meno ku vekela hambi ku ri kususa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
7: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation imahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.
8: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati la mabaseke hlelo la manyanganyaka twana a swikota ku thlela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina a swikota ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela a swikota ku ya mahlweni hi ku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana nthlanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23950 meters 29,600 60 meters 33,900 unga ikuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyivakatshela eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towns unga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwa Ncauke a va borhi mati ma nga humi
9: Sunbake has something exciting planned for all our Sunbakers. Now your favorite bread is bringing you a brand new, exciting Sunbake treat. As you know, Sunbake is a source of vitamin D which helps with the normal function of your immune system. Sunbake is also a source of calcium which is necessary to keep your teeth and bones strong. Sunbake is free of cholesterol for a healthy heart. Sunbake is a source of dietary fiber and most of all, Sunbake is great tasting. Sunbake gives your family more of delicious and nutritious meal to keep your tummy full for longer. So, what more can Sunbake gives you? Everyone deserves to treat themselves once in a while.
10: Getting fresher under the sun. Sunbake.

Ai, ma come non se ne sa male, ma poco!

0: God bless you. God bless you.
1: Erisimra kahle ne eh magolid
2: erisimra kahle swinene
1: eh erisimra miza we are very ishaka eh ukona ka ntlawolo wa the living rock eh vakhari va ku kembo eh logo nguma kha ku bela ka tarane inga ku yilondla ye eh ani ku kuna vanhu vanwani ne loko ba khome swileswi swikombo xinga va nyika tinyiko ta swona eh mikarhi ku tala loko o va ri la chaya ku katara loko a icha inga ku lomaka ye
2: inga ku lomaka ye
1: a ti presala eh itandla leswi
2: a ti vana swo swo ku nkarhi wu
1: eh swi swo tania hi leswi swa ku munhu ye loye if we got a enjoy leswiya anga leswi endleni nkarhi wun'wana loko va ku ri loyi a chaya ku lexi xa piano i swi twisisana
2: weku
1: loko va ku ri loyi a chaya ku ti-drums i swi vona ku munhu wa ku i tlha a ba yimana hi nenge wun'wa a ku ina andla swin'wana
2: i vona ku ri tin'wani ta le hansi tin'wani ta le titlhe ti vutisa
1: munhu loyi wa swi enjoy swi leswi a swi ndlaku se swi fana hina nkulukumba loyi na miza wun'wani va ri tiyiselani va ri ha yi tiyiselani hlayisani xikwambana hayi loko ku chayela yona eka tarata swi twa na wona ku ri ha ingaku longa hehe ku fana na vanhu va ku fana na vo Kevlon Mathebu loyi a hi tirha na yela ka Vision FM loko ku chayela na yeha va ku bela va ri ku na ti-bass guitar hamba ri ku na swiyiniyini hela loko va ku chayela swileswi
2: swa fambisa
1: ta tikuma i rhandza music hi ndlela yin'wana ku a hi ta ku yini kambe mi nyikete kahle na risimu ra the living rock loko va karhi va ku bombo ra vakreste timbirhi leti nga vuya hi tona ka nin'wini ku a hina wa hlula ku tikeriwa nkarhi wu karhi wu endla kahle 17 wa timinete a wu ri ya 10 se yi bile
2: ya loko swi teta ni va yingiseri lava ku borisana hi nhlokomhaka leyi hi nga na yo ka siku ra namuntlha se hi ta lava ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri va hina ku n'wina miri yini vayingiseri ande ni rhandza ku vula n'wahulela ku loko va ri na mavonelo va nga chavi ku matisa moyeni ya nga va pfuna na hina vahaxi va vona ya
1: namuntlha hi la ku langutisa ka nhlokomhaka leyi hi mikarhi ya ku tala swi le ku endlekeni swa humelela ende swi endliwa hi vatswari a swi endliwi hi vana swi endliwa hi vatswari namuntlha hi vulavula na n'wina tanihi vatswari as long ri mutswari mingiseri namuntlha hi bula na wena hi lava ku tiva ku ri hi mikarhi ya ku talo swi vangiwa hi yini mi kuma ku ri mutswari a tsandzeka ku va a karhi a komba vana va yena rirhandzu ro ringana loko ko va ku ri na luya wa ku loko va onhini a nga tshinyiwi ku fana na van'wana hi luya ku wa tshinyiwa mara a swa ku hayi wo kula i ta lulamisa
2: ta lunga
1: ku va ku vhele hi ta ku yini i n'wana wa hina
2: na loko se a kurini loko hawa n'wi tshikeni
1: kumbe loko se a teke nsati i ta tshika loko ku vile wa buti
2: se na loko a teke nsati va ku hawa i kurise sweswi
1: kumbe va heta va ku ha kumbe hi ye nsati wa loyi a n'wi dlaku ku a nga vi kahle
2: ku ve ni lo kurisisa swona
1: ku ve i lo kurisa sweswiya hi mikarhi ya ku tala vatswari ha tsandzeka ku va hi karhi hi kombisa vana va hina rirhandzu ra ku ringana why mingiseri wa Vision FM swi ri hi ndlela yaleyo hi lava ku bula hi nhlokomhaka yaleyo ka siku ri namuntlha nkarhi wun'wani mi kuma ku mingiseri lavan'wani va le ku hanyeni tona nkarhi wun'wani loko vekeni yena nga hanyi tona loko n'hweti yi hela loko ku ve vatswari va yena va tirha i ta nyikiwa na mali mara loko ko va ku ha ri lava van'wanyani lava va nga hetelela va swi vona ku ri hina na mali a hi nyiki va tiyimela loko o tshika helelenyana hi xitirho swa ku hayi i ta ti vona n'wananga kumbe wo vuya i ta tshama kwala kaya xi xi hi dyaku xona we ta dya
2: xona
1: mara loko a ko va luyana a ta byela ku ha wo pitshamini yi vona ku kundleka yini hi ta hi kha hi ku pfuna hi mali loko n'hweti yi hela se why mingiseri swi fika swi va hi ndlela yaleyo aka vana va hina as vatswari hi tsandzeka ku komba vana rirhandzu ro ringana se a hi buli mingiseri aka 0637307890 va u karhi u rhumela nkandziso wa voice note kumbe u tsala kunene hambi ku ri ka riqingho mingiseri tirha kumeka ka nambara yaleyo u nga tlhela u yi kuma ka line 2 ya 0631320818 hi va hi karhi hi bula eka mixo wa siku ra namuntlha. Lexi hi lava ku va hi karhi hi vulavula ngopfu hi xona i ku tanihi vanhu a hi vuyiseleni vumunhu evanhwini, kambe sweswi hina hi nge yi tlhukutseli ngopfu vingiseri, hi nge phela swi fana na ku sweka vuswa loko a vo ha pfunana laha ku swekeni ka vuswa ku va na vo dluvisa,
2: ku va na wo phama, ku va na wo tshibela,
1: a byi ta upfa mara mina ku fika nkarhi wa mani ta tumbela,
2: ku va na wo hlantswa pani kumbe poto.
1: Mara ku hlantswa pani a ni swi rhandzi loko ni heta ku sweka vavanan'wahulela se endlisaku a no dzima nkombe ta swi vona mindzuku loko rixa
2: loko ni la ku sweka nakambe
1: sweka nakambe no bu mara a hi fambe mingisela hi twa ku xana i ncini lexi hetela ku xi endla ku ri hina tanihi vatswari hi tsandzeka ku va hi karhi hi komba vana rirhandzu ro ringana. Mi kuma ku nkarhi wun'wani ku na n'wana loyi a rhandziwaku ngopfu, nkarhi wun'wani ku na lavaya va ku kuma ku loko a johini ha ku ta vitaniwa va malume na
2: ku vitaniwa na swikhulu swa laha tikweni
1: na tindhuna
2: na tindhuna va ta xitswa ku n'wana loyi mpela i onhini
1: i onhini, mara loko ko onha Cinderella hayi tengiwi ku ya kwini mingiseri
2: na ku vulavuriwa yi ze vulavuriwa na hi ta vulavula mindzuku
1: hayi hi ta yi cheka mindzuku ku
2: mindzuku loko rixa ha hi ta swimana na madyambu
1: aka hawu mara n'wina mi n'wi pfuka Cinderella hi munhu wo rhasa
2: kahle ngopfu Cinderella
1: ngopfu hi nga lavi leswi xi nga ku Cinderella a va hi ndlela yaleyo ku va ku karhi ku ri yini
2: kumbexana va ku hi ta ku vitana emaphorisa mindzuku ku maphorisa ya koho kwini ku pfariwa hina va magolidi matihlo
1: hi ku nan'wani hi ta ku yini hambi mo pfaleka ke hetelela hi pfumelela sweswo ka mimingiseri hi yaleyo nhlokomhaka hina ka siku ra namuntlha hi bula hi yona hi lava ku twa ku ri n'wina mi ri swi vangiwa hi yini hina tanihi vatswari hi tsandzeka ku va hi karhi hi komba vana rirhandzu leri ringanaka loko ku ve hinkwavo va rhandza va nyikiwa mali loko n'hweti yi hela mi kuma ku ri va nyikiwa van'wani kumbe un'wana a nga nyikiwi kumbe ku nyikiwa wun'we ntsena lavan'wani va nga nyikiwi va byeriwa ku ri hayi mi ta tiphandela a nakeni vhele mina tipasi a ni hi vula sweswi phela a wu tshami swi a va tshama ku byela a va tshama ku byela ka va ku hayi magolidi n'wana nga se i na pasi hi nga tiyimela ntombi hayi swa ku tali nga vileli se hi ku pasi i na rona yimayima n'wana nga a swa ha zi swi lava hina vatswa ri va wena hi tikuma hi va
2: hi tlhavile swi vula ku mapasi lama hi dlayisa ka vatswari
1: futhi loko zi hi va na rona minkarhi leyi a tirhisa leyi ya buku hele a swi nyanya swilo swa kona
2: a wu byeriwa straight ku i na yoho liya ya green
1: ta byeriwa na ku na saka ra mugayi wi nga xava ni hi na ro pasi
2: hi pasi mara
1: a wu swi tivi ku ra xava pasi leriya byeriwa ku hawa ho ya xava mugayo ni na pasi nkarhi wun'wani loko wo va yi tikuma yi hatla yi kuma na xihlangi swa ku ha i na pasi na n'wana se i na yena ha wo hatla i ku havava swilo swi kota ku va swi karhi swi ya mahlweni kambe mingiseri wa Vision FM hi lava ku ta ya n'wina mavonelo ku ri n'wina mi ri yini nhlokomhaka leyi eka mixo wa siku ra namuntlha 23:10 ka ni n'wina ku hlula ku tikeriwa u tshame kahle na mina nhlanhla ku makhuvele n'wa magolidi wo kona eka risimu rere eka
2: a swi vula ku na tinsimu ta ni fanela
1: sesinsuku
2: tinsimu ta ni fanela ta kuma nkarhinyana ni ku watwawatwa timbirhi tinharhu ya ta nghena moyeni mi ta hamba loko mi nghena mi ku a ri hi fambisana na nsuku wa magolidi ka risimu ro karhi
1: i ri nqambi we
2: na ri nqambi manje ni faka tikatara
3: Harmarovela Funeral Services hi ndlela mrandzo wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society yi hinga ku inka ka mali handle ko langsa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka R4,000 plan B R4,500 plan C R5,000 hey hiri ai langus malembe kasi na pa na boti sunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiani malamulele mukwakwaila salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scosese wholesale endaka magezi hardware na le karisava ekambako village na le taxi rank street empenama egapane ejoni hi kumeka extension 4 eparliament street opposite botlisto kusuhi na ravirintshwa eivory park hi le extension 3 efreedom drive kusuhi na police station na le ka dr nyiko medical center na le sgadafi winterfield kusuhi na le maname long primary school tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi vuyise Limpopo mahala kasi se na xitendani egedeni ya xibedhlele xa Khensani vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarobela Funeral Services a yi teki ti-chance eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office egiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
4: Ushamsa lokukulu eBuko lokuburwa ka Orange Square Sale kuta ku tlhela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi i nkarhi wo xava eBuko sungula na Buko
5: Buko
6: Mina aro faneriwa hi ku lungisiwa ntsena ri faneriwa hi swa ximo xa le henhla ezola zola construction and projects hi mi tisela vukorokeri bya ximo xa le henhla leti nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lungisa ku suka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipipe ta storage ti septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorokeri bya ximo xa le henhla hi korokela makaya na mabindzu ku suka ePhalaborwa tsanini giyani woodspray na kwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwadzula swibokisana ntsena kambe mi nika ku tshutsha ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 083-335-0468 Zola Zola General Construction and Projects always there for you

0: kandziyisa rito ra wena.
1: Kandziyisa rito ra wena.
0: Ebe u yi rhumela eka WhatsApp. 063-7307890.
2: Hi bele riqingho hi nomu lowu. Nomu lowu. Eka 063-730-7890. Kumbe 063-132-0818.
3: Ehe ka khulukwalana.
4: Yeah.
3: Yeah, simingiseri wa vision FM hi vuyisa sweswo ka nongonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa hi famba hi nhlokomakale ku xana hi mikarhi ya ku tala swi vangiwa hi yini mi kuma ku ri vatswari va tsandzeka ku va va karhi va nyika vana va vona rirhandzu ro ringana. Hambi ku nga ri ro ringana per se mara mi kuma ku ri rirhandzu ra kona ri hetelela ri tikomba ku ri hayi mhani ku na loyi va n'wi rhandzaka ngopfu kumbe vatswari va hina ku na loyi va n'wi rhandzaka ngopfu aka hina vana va vona. Swi vangiwa hi yini hi mikarhi ya ku tala i nhlokomhaka leyi fambaka hi yona eka mixo wa siku ri namuntlha.
4: Ya loko swa ha te tani n'wi hulela ni hi la ko twa kusukisela ka vayingiseri hina hi nga ze hi hakasela hakasela ni se loko vayingiseri n'wi mi vekavekini mina n'wi hulela hi ta yi teka yingiseri. Milemo yeni ka
5: vixolo.
4: Hi hlayisekini bixopo hi mi hlayisekini.
5: Hi hlayiseke u tlula nati ku hlayiseka mpela. Ni ri na ku ringeta ku tshikanyana na twa mavulavula va le ku teni va yingiseri. Se mi nga ta za mi tima radio. Radio ya yi fanele yi vulavula ri pela pela. Yi lava vayingiseri va nghena se ha kumbe yo tika ni u vhana ku yimani ni yi nghenela ni yi dunga xikan'we.
4: Yi dungeni bishop.
5: Mhaka leyi tikaka ngopfu i ku loko n'wana a nga hanyi vutomi lebyi byi tsakisaka n'wina mi nge n'wi rhandzi. Hi lexi xi endlaka mi kuma ku hi ri vatswari ku na n'wana wo karhi hi n'wi rhandzaka. N'wana yaloye i n'wana wo hi hlonipha masiku hinkwawo loko hi n'wi rhuma wa rhumeka loko hi n'wi byela xo n'wi byela wa hi yingisela. Yaloye swo boha a rhandziwa ngopfu loko a famba i vuya kaya ra ha vona a nga vuyivisiku. A hi n'wana wa madyisa mbitsi ku famba onha swilo swa vanhu. Hayi a nga onhi swilo swa vanhu ni. I n'wana wa kahle a nga na tinhlamba i n'wana wa ku rhandza kereke. Hi ku minkarhi leyi nga ka yona hi hanya ngopfu hi kereke. Loko mo za mi n'wi vona a rhandza ngopfu kereke hayi yaloye swi tiveni ku ha i ta rhandziwa ngopfu. I va a rhandza ngopfu na xikolo.
3: Ya.
5: Mi ta swi vona ku i ta rhandziwa ngopfu. Na loko a nga ri ku rhandzeni swa xikolo mi vona mitirhitirhi wa karhi wa endla yaleyi a kotaka yona. Swa antswa ngopfu mani leswo tala. Mi voyamela ka yena yaloye. Hi ku ma swi tiva ku swin'wana swa kahle i le ku swi endleni loko ri xile dyambu. Mi nge rhandzi munhu n'wini wo famba onhetela vavasati lavo tala lava nga na vahlayisi. I tshiketela vana leyi a nga vileli hi vana ku va hanya njhani. Mi nge n'wi rhandzi milandzu yi ta hi hala na hala hala na hala na hala na hala na hala. A nga na ntirho lowu a nga ta wu tirha ku vona ku vana lava va hlayisekile.
3: Hawa.
5: Se ma vona ku mi ta n'wi rhandzisa ku yini.
3: Se ka lava bixoku mi kuma ku nkarhi wun'wanyana va rhandza n'wana hambi nkarhi wun'wana a onhini ka vona ku n'wi tshinya a swi va oloveli va va karhi va n'wi rhandza hi ndlela ya ku va tsandzeka na ku n'wi tshinya loko a onhini.
5: Se ma vona ku kwalano swi tala ku swi endlisa ku yini. Mi kuma ku nkarhi wun'wana n'wana wa kona hi luwa wo ta hi ku rileriwa hi swikhongela a nga ri kona
3: kahle.
5: Ku fane ku endliwa swin'wana ku a ta za va kona. Mi kuma nkarhi wun'wana o nghenelela mi kuma ku i xifanyetana xikarhi ka vanhwanyana. I rileriwe nkarhi wo leha ku ze ku ndleka ku ze ku tlhaniwa vana na wun'we a ku nga ha ti mfana. Se loko xi ya ta yi fenda xexo mi ta vona xi ta fane xi ndleriwa swilo hinkwaswo xi vekeriwa timali xi nyikiwa timovha xi nyikiwa mali yo tala xi onheka mihleketo xa ha ri xi tinini a xi tshinyile. A ni xi kumeke ku vava na se ane vana vo tanihi vo fana na valavo yima ni mi byela ntiyiso ni nga tipfinyingi a va hanyi ka misava leyi. A va hanyi hi mhaka ku no i vana lava nga kumeka ku ri no a va laveka na khale mara swi nga pfumeli. Se hi ndlela yo fana naleyo ku tshinya yena ni mi na ku na loko mi n'wi vitana mi nge n'wi vutani ku hayini wena wena wena wena swimanimani ni nge xikombisi mi ku wena edi mi nge n'wi vitanisi swona. Hayi n'wina lexi mi fanele mi xi endla mi fanele mi ku papa. Eh. Ku papa from down.
3: Eh.
5: Anga vuri ku papa hi mhaka ku e hanya swa kahle.
4: Mm.
5: E ku e kumeke ku vava.
4: Mm.
5: Eh, niketelana ti mova, kuma ku misisa kahle ku swileswiwani. A swi n'wi ringanangi. Mali leyi a nikiwa ku yona ku ya dya xikolweni.
4: Mm.
5: A mi swi vona kahle ku lo i yela ku dya
3: loyi
5: a
3: ka
5: yena. Eh, a ka papa famba teka hi. Eh, in top wa hetsa ku lava vana lava hi ku vona.
3: Eh,
5: ma vona ya loyi hayi na mbyela ntiyiso loko mo za mi n'wi fikisa ka xiteji xexo. I ya ku vavisekeni.
4: Ixi, papa man.
5: I ndlela yaleyo. Yo fana na leyo n'wana la lavekaka hi loyi a fana a va na discipline ma vona n'wana wo hlonipha vatswari ni i kahle ngopfu hina loko vatswari va hina khale va nwa byala a hi nga yi lava nga tshama kona a hi huhela le kule le se sweswi i vuya na mabodlela ma tibiya la kaya ana a tshami rhuketerisa sweswi dyambu leri hinkwaro leri se mi ta vula mi ku mina n'wana mi vula xilo xexo
3: nge vuli ku papa
5: i teke na nsati loko a tekisa leswi nsati mhani n'wa wulela xa n'wina xava ri nyama i le ku lumuleni ka swihlangi lava swi tale ngopfu swihlangi a ma ha tiku swa mina kumbe swa yena la
4: Mungu
5: byela ku leswa swi laha.
4: Mhm, moku enda swi endliwa.
5: Ke ka swi so ba a ba.
4: A bukutela.
5: Eh, e pa ndo kumia loko ku bankare ya ku khomisiweni.
4: Mhm.
5: Loko miya leri va fika ku beila tharila, mi tshemi ngu beilela futhi.
3: Eh, papa.
5: Loko mi heta eh papa tshamala ni. A ku ta fela jele. A unga feli jele wena tshamala he.
4: Hey Bishop,
5: ikutlame ku heta ka itepisi wa ngeta futhi. Anda inwani milandu ku tekwa ho movha iku ya draw wa timali wa humesiwa.
3: Wa vuya papa.
5: Hayi papa tshama kwala wena. Hayi wena nga ndla swileswiwani vo ku lumbeta. Va n'wi lumbeta njhani?
4: Ku ri yena.
5: Eh, hamba a ri one n'wana. Ku khomeni voko ra nsimbi. Eh, minga n'wi rhandzi na loko a nga ndli swona. Hi mhaka yini va ta n'wi limaza. A tikweni a hi fani. Na makhongelelo ya hina a ma fani. Ku na lava va ku khongela ku ndleka nsele. Ku na lava va ku khongela e kuma mukateko. Ku na lava vo hambiloko e karhi va vavisa va ku a swi na mhaka n'wi tshikeni. Eh, mara loko va vula sweswo a mi swi tiki mi ndzi ku va hleketa yini. Eh se mini boya mela nga ku kaya luya ni nga mjeli yena lava ku pfani vona a pfa vuya na xinkwa runwana vuya na ti chondo ka runwana hi vuyela na swinwana a pfa ka runwana ku papa na swi vona randa vision fm at time hi le papa mina mingena ta kumana kahle swinene
3: hawa
5: se mila ku hanya na nwana nwina a mi vuyeri hi nchumu i rhwele va vanuna ta fumba la mutini ku ku mo udzaiwa mbangi ri zare ha pela zare ha pela kwa ku vula vuriwa xilungu ha swi heli xilungu xilungu leswi swi helela kwala jarateni ha swi
3: yi leswi
5: hlayisekani mixuma kahle kwala
3: na n'wina swi heta nhlayisekani
5: hayi na mina hlawula loko va nga ndzi swona ni nga va yomeli ka munhu wa milandzu ni lava ni waka right le
3: inkomu
4: ah
3: magolini very i kuma vavanuna va tele la mutini ku vulavuriwa xilungu ku dlayiwa na
4: timbangi amalani
3: papa mi nga vileli papa ya marene
4: ma va rhandza vana va n'wina ne swa ku mi zemuku
3: i papa lowa nhwenyani i nkhevu
4: i mhani loko voniwa i mhani lala ni karhi ni vona mhani popo lava nga ri kona ka ni loko ni vona sesi ni ku mhani mhani mhani mhani
3: magolidi wa ndlaluyani
4: loko xi onhini laha xi buwa xikalakala loko xi vitaniwa ni to ku mhani mi yela ka mhani ka
3: kambe mi yingiseriwa vision FM munhu a byi vuyeli vanhwini a hi kumeni vana va hina ndlela leyinene hi komba vana va hina rirhandzu leri va nga ta va karhi va famba hi rona ku ya amahlweni no lava ku twanyana
6: sesi magolidi na n'waholela vana hi nge va niki rirhandzu leri fanaka hi mhaka ku na vona mitirho ya vona leyi va hi hanyaka ka hina vatswari va hi hanyisaka xiswona a yi fani se i ta va nika njhani rirhandzu ro fana kasi na vona leswi va hi khomisaka xiswona ku na ku hambana swo boha i voyamela hala ka loyi a ku yingiselaka a ni ta ku hinkwaswo leswi loko we i n'wi byelaka swona mara ku na loyi loko i valava na yena kumaku i kokela thela nga yi teki mhaka ya wena se i ta va rhandza njhani ku fana ri kaka ro bava emtindhambi kwala xivulani la gongo wa kwa kona gongo ra malitana
3: okay kanse swona papa nt
7: minjhani happy birthday
3: a hi pfaleni nhlokomhaka va va khumbe mhaka yin'wani ku loko n'wana a nga endli swona hi ta n'wi rhandza njhani a kha a nga bitona leswi vulaka ku ri vana va hina a hi va dyondziseni hi vulavula na vona loko vona vo tsandzeka swilo leswaku kwalani va ta va va pfumala rirhandzu ra hina tanihi vatswari kambe aka vayingiseri va Vision FM a ni tivi ku ri lava va lava ku veka mavone kumbe va ya ka ti-birthdays na mara hi ku langutisa nkarhi se i wa ti-birthdays a hi pfali swo vatswari a va rhandzi vana vatswari vana va hlonipha vatswari ku endlela ku hi nga fiki hi vana leswiya swa ku vatswari va tikuma va karhi va rhandza n'wana wun'wani va tshika lowun'wani kambe hi minkarhi ya ku tala hina vana ha tsandzeka ku hanya tona ha tsandzeka ku ba swona ha tsandzeka ku va na matikhomelo lamanene towards vatswari va hina kambe hi minkarhi ya ku tala vana va humaka Xikwembu se a hi khongeleleni vana va hina Xikwembu ku ri we Xikwembu i a ku kuleni ka vo nghenelela then kwalaha hina hi nga ta kota kona hi ta va hi swi koti mo ni mi byela ku ri n'wana i nge n'wi hundli leswi we hi lavaka swona kambe u ta endliwa leswi Xikwembu xi nga n'wi tisela swo misaveni i ta endla swona Bishop va tshamba hi dyondzisa mhaka yin'wana va ku n'wana u hanya leswi a dyaka swona se hina tanihi vatswari leswi hina hi nga ta swi endla i ku vulavula marito mo aka hi tshama na vana va hina hi hanya swona leswi va swi vonaka va ta kota ku hanya swona ka mundzuku hikuva hi karhi hi kota sweswo na ku endla sweswo hi ta va hi karhi hi pfuneta ku ri vana va hina va kota ku hanya swona
4: ande mo hi pfala n'wi holela na leswiya swa ku hi ku n'wana vhela a nga hanyi swona hi ku hi nge va rhandzi ku fana hi ku a va hanyi swona loko ka a nga hanyi swona na loko se a karhi a kula i va na rizondo ehenhla ka mani ehenhla ka mutswari a languta mutswari ya ku a mhani kumbe papa a va nga ni rhandzi hikokwalaho ka yini a ni nga hanyi swona ma kuma ku munhu loko a karhi a kula n'wi hulela i fika a nkarhi wun'wanyana a fika a cinca ma switwisisa ku fambeni ka nkarhi a fika a cinca se vatswari va hina a hi rhandzini vana
3: a hi va rhandzini
4: van'wani phela vana va hlamanya n'wi hulela va va mi n'wi hulele mhani mara loko o fa ni ngehi ku va ku ri leswi rirhandzu leri a hi n'wi komba roho na luya magolidi a n'wi komba roho ri nga ve ri ri ku faneni hambi swi li mi swi vonaka a swi tshamisekanga a hi yo hi xitsongotsongo hi swi vumbetela loko nkarhi wu karhi wuya kumbexana munhu wa tshuka a cinca kwala patwini se loko o mi cincela kwala patwini ma kuma ku a mi nga n'wi khomi ku fana na luyani se ende ye se i develope rizondo henhla ka n'wena a swi vona ku a swi tshamisekanga a swi basanga
3: n'wana a vi n'wana ivi vatswari va va vatswari endleni ka vana se miyingiseriwa Vision FM hi khensa swinene vuyingiseri bya n'wina ku ta fikela kwala nongonoko i hlwela ku tikeriwa i nkarhi wa ti-birthdays hambi vona miyingiseri haa Ba ku tshuku tshuku
4: ba la ku xela o xela
3: ise
4: eish

0: tlhela hi mhaka ku miri va papa va mhani se swi kula swi ti kokomuya n'wana a ri n'wana miri nga tiveki na xiundla
1: leyi kahlekahle voice leyani hi fanele hi famba
2: hivanu lava na maphorisa
1: ta khomisa
2: va lava maphorisa hi matsongo va lava masocha ni kombela hi rhwalana ya ti-f hi loko hi vana mana hi xihlovo hayi ni ta kombela ka management laha hi kombe ku hi haxela giyani
1: ya haxela giyani laha le benstone
2: ya haxela kona hi fika hi mana xihlovo va tshama laha va haxa va ndla leswi va swi ndlakalaka rita hi kona na ha tshembi kahle ya hi teke mintsiri laha
1: milemo ye ka vision FM ye
3: ahe
1: mi hlayisekini mara
3: swinene ngopfu mo hi va teka hi va navelela
1: va naveleleni
3: a hi tora ngi muthegula wa totswe hi ku heti birthday ka vona hi ku heti birthday a ka Khalanga Humphrey hi ri heti birthday ka yena ni ku tekile ndi ngoveni va karhi va ri la ka mukhwati laha ni ku heti birthday ka vona ni ku tintlhari ndlala kwala ka ndhambu wa dzimeri ni ri kula n'wana wa le kaya ni ku xikombi a xi va endle hi tintswalo hinkwavo xi va nyika ku navela ka timbilu ta wexi kha xi va nyika mali xi nga va tsoni mali hi ku mali yi hanya yona ni ku heti birthday ka munhu un'wana na un'wana loyi a tlangelaka siku ra hina muntlha na lava va nga hlaya hi vankulu ku bayi na hinkwavo lava endleri va nga ta tlhela va navelela lavo ka hi nga zaku hi vatwa hi ri heti birthday a ka vona a va naveleriwa hi va mama PMD va ri la xongani
2: akhensa mama PMD
3: inkomo
2: khensa na ku va va hi byele ku ri namuntlha i birthday ya Humphrey a hi nga swi tivi hi Khalanga
1: Afrikalanga
2: hayi Khalanga swi nge endli hi ta ze anti hi to vona ku hi swi endlisa ku yini mara Khalanga leswi namuntlha ku nga birthday ya vona kwala ka Vision FM tanihi vahaxi hina hi ri happy birthday aka n'wina mi tiphina hi siku ra n'wina swi ta ze swi endla swona laha happy birthday ka vona le ka vayingiseri hinkwavo lava tlangelaka siku ra vona ro velekiwa eka siku ra namuntlha ha swi tsakela ku ri siku rin'wanyana loko munhu a tlangela birthday ya yena hi tlhela hi n'wi kuma mara unfortunately a hi koti ku va kuma na mani mane ku fike ya va birthday ya tolweni ya tolweni hi namuntlha
1: namuntlha wamune
2: i ravumune ne va birthday hi Tuesday
1: ravumbirhi
2: se loko va birthday loko va nghena hi buri mina na vona mina ni rhandza ku loko munhu a birthday ku ri siku ra yeni ro velekiwa ni loko a nghena moyeni vhe ni n'wi navelela ni n'wi yimbelela hi xin'wana swi ni tsandzekile ku va ni karhi ni va navelela ka ha ri nkarhi se ni ku hayi mi nga vileli mindzuku loko ni ta ni ta mi navelela loko ni ri kwalaha ka ti-birthdays ma swi vona se ni tsandzeka mitolo ni ngati ni nga mi kumi na n'wini ni rivala ni ma vona mukhuhlwana na wona wa rivarisa kambe ni ta ku happy belated loko no tshika siku rin'wana ni va kumini ni va byela ku happy belated birthday aka n'wina mani ema ha swi tsakela ku ri vayingiseri va hina loko va birthday hi va navelela ti-birthday ku ya hi leswi hi va navelerisaka swona na le ka munhu un'wana na un'wana hi kota ku va hi karhi hi va navelela ku ya emahlweni a nti loko a no va kuma ni a ni tala ku swi endla ku ri happy belated birthday na le ka vona ahee hi va balekini va twi mara anyway a ni zamini anyway a hi fambi hi ya twa ti-voice note hi twa ku ri i va mani lava nga velekiwa hi siku leri fanaku na ri namuntlha lava nga lava birthday yaku hi ti-4 ta June happy birthday ka n'wina
4: minjhani
2: ayee
4: happy birthday ka mhana Rinoko tukulwa inkhesa ntukulwa ka khumbuza kwala ka mapayeni happy neleka kokwani gaveni ka makosha happy neleka hinkwavo lava birthday ya ku mhani khela kwala ka mapayeni danko
5: Avuxeni, avuxeni, avuxeni sesi n'wa hulela mpfukini na hawa hina hi pfukile mani. Ni kombela ku navela birthday mani. Ni kombela ku navela birthday aka Remain Mahomane laha block 10 aka Mahlathi. U navelela hi Themba Maxakazi kusuka laha tindhawini ta Xawula block 23. Sesi n'wa hulela hlayisekani vana siku ra kahle mani. Inkomu.
6: Ahe mantsonga, he mantsonga, he mantsonga, mpfukile na ma na n'wamagolidi kwalano ke. Mary happy birthday ka kokwani Gaveni ka Makosa kulani kulani swinene kokwani Gaveni n'wana mutswari n'wana hani n'wana buti n'wana malume kulani swinene na lava hinkwavo va nga naveriwa vakubaya na lava nga ta naveriwa rikaka ro bava na vanhu hinkwavo hala nhlawulundiwa nsiya huve happy happy happy birthday makeke keke keke
2: Maji una vanwani la va rumele nkandziso voice note ingaku veri e manarinoko ya manarinoko tlhela mi senda futhi voice note ya n'wina a yi twa kahle
1: a yi le ku twaleni
2: a hi teki mingise ri lavala hi ya mahlweni na nongonoko
1: mi le moyeni ka vision FM ahe
7: minjhani ka manhosi
1: hi pfukile hi hlayisekile
7: hi hlayisiwile matimba ma xikwembu
2: vanhu amen
7: Mara a mesma da coisa para trazer o clara aí, quase. Então, se o lhe responde, se ela vai com uma tapa lá. Lá, mas como a cama a casnel. É a negra de carinho, quando eu não vejo a marca, ele cama poxa. Na vaca, a tua coa, ela vai negra, vai vaca, a tua mina, vai vaca, a tua cama só
2: fora.
7: Mire ava kule vanhu lava ka hinkwavo va nga fambi va endla swo biha emisaveni ya Jehovha leyi misava leyi ya Jehovha leyi yi la ku hlayisisile
2: so
7: a va dyondzi ku ya xikolo va tlhela ku endla swo swamahufana leswi i mahlohlwana amen a ku ri ku ri
2: nkhenze swinene papa mahlohlwa mi hlayiseka ni
7: mani gaveni a va hanyi va hanya na xii
2: impela
7: amen
2: amen Kansas nene papa mahlohlwane bavula sweswe vaku happy birthday ka kokwani Gavi Gavi mi vana siku leri nene na vona loko a hi vana ta vona ti number a hi ta tihlanganisa na vona hi ku happy birthday kokwani Gavi a mamukela ka Vision FM avuxeni
8: ahe mani n'wahuna mani magoyi
2: ahe vamunghana mpfuki
8: ey mpfuke ngopfu
1: ahe
8: hi navelela hinkwavo la birthday ya Xikwembu a xi va niseli ndhambi ya mikateko
2: ya
8: so
2: a khensa swinene va mungani mi hlayiseka ni ri
8: hi swo
2: inkomu khensa swinene kasi miyingiseriwa Vision FM timinete hi timbirhi a tlhela na mina nhlanhla n'wamakhuvele u kona n'wamagolidi la ni byele la i nsuku mani
1: nsuku magolidi
2: se name
1: ya noka magolidi
2: Aiko. Meniri wazi temendela.
9: No, nati navelela mana ari noko kwala ka mapayeni. Xikomba xini pfuni xifikelelisa ku humelela ka mina.
2: Okay. Happy birthday ka mana ari noko hiri hipi pure. Na loko munhu ati navelela tlangela na yena mana ari noko mi tiphina hi siku ra n'wina kusuka le ka mapayeni eka siku ra namuntlha mi va na siku lerinene mi tiphina swinene hi siku ra n'wina. Iri magolidi i xivongo
1: wa ka magolidi
2: serious
1: no bulanga jeni wa machete
2: oh i got ana la ku xivutisisa kahle xivongo lexi
1: ku kumbe no ti temendela nsuku se ni fika mena nuku yini i magolidi se ma ane ilaga kulo cheriwa liya ya ma la ni fika nuku gold le ni fika nuku magolidi kwala masitizi menu wa machete
2: wa machete
1: bari gidi tau
2: ni vathu vha gamo khale
1: ri vathu vha gamo andengeza
2: okay abi
1: a ke khone
2: ina vha dzela dzari vhano fasifari o tsana lina
1: a ri khoni waba ro fela ijo vathu va karhi va khiaba
2: mara lena hawa a li khoni swi khou bala vamhani baloyilava swi khou bala
1: se swi kuma ku hawa ni ntukulu wa ka mathevula ni dyiwa ririmi se hawa
2: Roaba. Sena itwa manka kona. Ana tatwa ku magodidi le isuka kwi.
1: Isuka la ka nsuku la.
2: Okay. Awa, ai farming sir happy birthday ka nwana hinkwenu minga tlangela siku ra nwana ro
1: belekiwa. Ke makeke na munta.
2: Hip hip.
1: Hure.
2: Ishe.
1: Ku makeke makeke.
2: Ai.
1: Ayei.
10: Hi hanya emikarini yo tika. A ha koti ku ti tlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi community food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku ti tlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi pato ra ku ya eNkambako kusuka eT-Junction. Ofisi leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wani ofisi ya hina yi le Tzaneen e34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzhenga. Posit Green Wellness.
11: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thusa go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tsa go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone kaone lefatsheng ka bophara. Dijweletswa tsa rena di dilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tsa matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma makgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago. Kgwebo ke ye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego etane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a o swara di-presentation ke la bone le lengwe le le lengwe kwa Morutse Emmanuel Assembly Church ga Morutse Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona go ba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phidiše e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganye.
12: Buco's biggest Orange Square sale is coming soon, starting on the 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.

0: Makume mbiri wa timinete ori leya kume ngwe seibile le ka nngona go tlhula tikeri wa mingiseria mahlo ena wona. Hi bi eka hle re simara nontsikelelo hlomela loko a kharaka go avuleka amasango avuleka masango. Re simile ringa ri kandzisa skari ka ntshungu ka simingiseri mnikete ka hle na re simara ku tiko akela ndi razim kusukaleya ka Zim Gospel Hub vakari va ku nguva yangu honi ku dzela emagolede na vayingiseri kuri n'wana n'wana vuton'wini ku na nguva ye ku na nguva leya ku loko swi ri ku tikeni ku va ku ri nguva ya kona ku swi ku tikela ku va na nguva wa ku i khweza swiganga i nguva ya kona ya fika nguva ya ku yi ehla
1: manjhla and then loko se ehla i nga ha vuli ku hawa phela ni ri ku tikeriweni
0: i nguva ya kona leswi swa ku xin'wana na xin'wana xi na nguva ya kona ni tsakisa hi ku ntlawo lowu va va karhi va kombisa mhaka ya ku leswi ku nga swa mina swi nge ni hundzi leswi vulaka ku va yingisela a va swi teke enhlokweni loko va va karhi va lava mitirho sweswi va nga ri ku yi kumeni loko ku nga wa vona ntirho wu nge va hundzi loko ku ve xikombi hi la ximi lavaku u nge mi hundzi loko o tshika ku hume tiposo kumbe mitirho va ku va lava vanhu ka ntirho luwa xikombi n'wina xi lava ku mi tirha kona mi ta swi twa ene loko mi yisa va ta mi thola
1: va ta mi teka
0: mi nga mi ku xikombi hina xi hi rhandzi hinkwenu
1: xi hi rhandza hinkwenu
0: i nguva ya ku mi tshama mi mi hlalela va leyini i nkarhi wa koho
1: ende xi nge hi hlamuli ku i nkarhi wun'wanaxi loko xo hi hlamula nkarhi wun'wani a wu nga ta lunga nchumu
0: a wu nga ta lunga nchumu
1: a wu nga ta lunga nchumu
0: a hi nga ta xavelela hina van'wana
1: a hi xavelela
0: phela hi le ku xaveleleni va yingi
1: a hi xavelela hi ku yini
0: a hi ta xavelela va mali loko hinkwenu swi ri ku hi fambeleni
1: mpelampela n'wahumpelampela no fika ni mi xavelela mpelelampela swi nga ha ta endleka a ni hinkwenu se a hi ta va hi ba ku ringana
0: se swi kahle ku ri ku va na lava swi va fambelaka nkarhi wa sweswi ku va na lava swi nga hi fambeleki ku hi kota ku xavelela lava ya swi va fambelaka ku va ta kota ku twakala va tlhela va tikomba ku ri vona hi vona va nga na timali sweswiwa ivi ku ya va na hina nkarhi wa kona na vona lava ya van'wani va nga ta va kha va lwela hi nkarhi wa kona va ta xavelela ka hina ku na hina hi duma ku va ku
1: hiende laha misaveni n'wahuwani yo tlakula na tlakulana
0: phezulu
1: hi fanele hi tlakula van'wana na yena van'wana va ta hi tlakula mara loko nga la ku tlakuriwa hi ta tshamisa sweswo fane ncenga phela loko nga ncengi yi xavelela swi nge tirhi
0: a swi ku xavelela magolidi mara
1: swi nge tirhi loko i nga xaveleli n'wahulela i ta hanya wexe
0: mara wa tshemba ku na xavelela me sweswi ni nga lota wa tshemba
1: mpelampela mi xavelela
0: ni vutisa ku hi ku ya hi n'wina na vayingiseri va loko mi ni languti na xavelela
1: mi lunghe ngopfu swa ku xavelela swa mfanelo mata ku wayi mi tilungherini
0: swivula ku ni munhu wo xavelela a ni swi koti ku hayi suka
1: a mi yena luwa wa ku hayi
0: ni munhu wo lunga
1: munhu wa ku lunga wa xavelela na hambi wo va a dyohini nyana a swi vona ku i ku dyohe yena magolidi mara mi fanele mi ku a swi na mhaka wa magolidi awa swi na mhaka a hi swi tivi
0: ingaku hi mina ingaku ho ni tiva hi magolidi vara va yingisela
1: phela ku xavelela swi na munhu hi xikarhi
0: magolidi a xi xaveleli vayingiseri magolidi xiku hesi swi n'wi holela mina futhi kasukeleliya anyway vayingiseri a hi tikeli swa hina sweswi mi hi twisaka swona mingiseri xi swona ku lunga ka hina ku swi sweswo a hi lani ntsena ko va ku lava hi tshamaka na vo va nge va byeli va ku hayi n'wi holela hayi
1: mara hi n'wahuna loko mi famba ni n'we vumunhu byi koma tikoma ya vumu a swi lahi hi bambatela hikuva ma n'wi vona magolidi a nga vumunhu n'wahu ma byi vona ku n'wahu lunghile vumunhu byi koma
0: mina hayi mina hayi
1: ni nga beja ya na lava mi tivaka va ku ha n'wahu ha a nga na munhu mina beja n'we loko n'wahu a nga ni
0: representa
1: mun'we hembela
0: simingiseri wa Vision FM a hi fambeni ka ningunoko wa hina wa tlula ku tikeriwa 25 minutes past 11 le ka u ri hetelele magolidi nongonoko think for yourself ta wu ri kona ka awuri ya 12 hi la ku tiva ku loko sweswiwa ndaba itwa kahle bayingiseriwa vision FM hambi bona vangari ka ximo xesha ava hi hlamula hi la ku tiva ku ri mingiseri namuntlha hi la ku bula hi tlhelo ra vapapa ya hi vulavuli ngopfu hi ra mani hi karhele
1: voyikarhele vamani
0: a siku hinkwava mani hayi khona n'hweti leyi ya vantshwa hi vulavula hi vapapa na vabuti namuntlha xana loko munhu o va a teke nsati lowu nga wa yena a hi vulavuli hi swa ti-girlfriend na ti-boyfriend hi vulavula hi nsati lowu nga wa yena nsati lowu a nga hakela a vulavuli hi ku i nsati kumbe a wu lovola mingisela a hi se fika ka xiyenge xexo a se va nsati mfundhisi tlhabyani va ri fa tinsete
1: i lo titshamela se hi vulavuli hi nsati
0: hi vulavula lowu mi nga lovona loko mina as xinuna mi kume kamba mikarhi mi kombisa marito ya ku leswi kumbe le ndhawini liyani i nga hayi a ni swi lavi
1: ngaswi
0: nga hayi total
1: nga swi ringeti
0: ni ri nga hayi le ku hungasiwaku ni ri nga hayi
1: hoyi alayi
0: le ku tlangiwaku kona maphepha ni ri nga
1: makhadzi nga hayi
0: le loko tshika ku ri na tintlambi i nga hayi
1: nga hayi
0: kahlekahle laha ku nga na vunyanyuri ngopfungopfu laha ku nga na entertainment ivi va ku i nga hayi wo karhata na no kar kumbe vo karhata va papa na vo hi karhata na loko va kumisa sweswo loko
1: va ku le ngai
0: ngai kumbe xana ka tindhawu tin'wana na tin'wana ku nga ri le hi vulavula ku hi kona ngopfu va va na ku ku hlawulela ku ri laha hi nga yi laha a ni swi lavi ku ri i ya vo karhata na why mi hi byela sweswo kahle kahle 0637307890 va hi karhi hi bula mina na n'wina hi twa ku ri n'wina mi ri yini loko ku ri na swin'wana i kuma ku a wu ri na ku tsekeriwa ka bava a ni kombela ku nyikiwa mali yo xama thikithi ni kota ku ya le va ku i ngahi mali va nga ku nyiki no ku nyika va ku i ngahi n'wa hulela
1: i ku i n'wa hulela i ku ni lava ku ya ka FIFA World Cup
0: va ku i ngahi
1: va ku i ngahi
0: a ni sweswi i masiku manga kambe sweswi
1: i 11 ri n'wa hulela next week FIFA World Cup ya sungula
0: okay
1: ya le America le
0: va ri hi ta tlanga madoroba manana mara a hi vuyela okay Vision FM hello
2: ni twile mi kumi lava va bava sweswi ku no ni hlasela vona na hina hi hlasela na
0: ho la ku twa ku ri loko mi ku hi nga yi mo karhataki why nakona mi hi byela sweswo
2: ma tiva ku ku humelela yini un'wana na un'wana i tiva homu ya yena loko o za mi tiva n'wanuna ku n'wina vutominyana bya n'wina a byi endlangi wa fanela ku anga mpimele ku wa swi vona ku vutomi lebyiya bya hala mi ya kona mi ta fika mi bayisa bayisa mi nwa na mabyala phela ku na kun'wani vamhani va lava kereke va dyondza byala va nga titwangi se loko mi twa n'wanuna ku hala i nga yi a i va a swi vonini ku ri munhu loyiwani i hanyisa ku yini a ngo swi vula ntsenantsena mina nkarhi wun'wana a ni fane swi sola loko ni vona van'wani vavanuna va ku hayi laya a nga hi nsati lowa ka hina se ni yaviya ni swi vona ku munhu un'wana wo ka nga rirhandzi ngopfu ku va ti khoma ximunhu kahle se wa swi vona ku va ta vaviseka le va ya kona se hayi a swi vi swi bihile hi ndlela yo fana na leyi loko ku ri ku munhu wa kona mi save ngopfu ku vutomi bya yena byi hlayiseka na ku ri a ni ku na kun'wana a wu ngo to ala hinkwako swi biha loko a ri papa a ala hinkwako loko o za a ala hinkwako ku hamhele kun'wana kun'wana kun'wana ntlangu ku ku yinini handle ka le ka n'wina a wuyi hi swona swi nga rhongo hi swona swi nga rhongo wa ya mhani a ya dzumba na vamhani kuloni ntsena ri nga n'wi peleli dyambu hi ku a ni mhani wa muti na hi swo swi nga kahle leswiya swo mi vhe mi pima ku hayi kwaka wuyi
0: why mi ku ri nga n'wi peleli dyambu bishop
2: matikhomelo ya vamhani lava ma hambanile mi kuma ku un'wana loko a ri la kaya i tiva muti wa yena hi loko a ri kwala loko a huma se lahlekile se va sungula ku endla timhaka to huma ndleleni hi ku a ni ma vona sweswiwani mi ta twa vavasati va ti-tementele ha ti ba na marole ni ku va vanhu vakulukumba se va tshama na swihlangana vanhu va lava kulukumba laha mi kuma nkarhi va lava va lava vakwati dibana marole se mi ta kuma ku na kwele se va khulenyana cafe light se ti la ku dibana marole phela van'wani le va nwa byala lebyi vo ngo byi rhandza va ndlela ku susa tingana ku ti ta kota ku dibana marole mi ta ku alo popiwa kasi hayi a swi tani se yi bihe ngopfu minkarhi yaleswo ni swi tshamele hansi ni swi langutisa ni swi tokota ha swona swi kahle ku a tikomba a ri na ndhuti n'wansati wa muti ku nga ri hi ku a nga yi a ya vona leswi van'wani va swi endlaka hayi a pfumeleriwa a ya swi vona mara nkarhi wo karhi a vuyi kaya a nge se lahleka ndlela ya ku i hume hi kwihi swi hlupha kokwala valaya nkarhi wun'wani mi kuma ku i va lava vo fana na va mhani bishop vetetani va buha hi swifanetani hi mabodlhela hikuva swi holova va ku a ya lava yini nsati wa kereke leyi ma swi vona ene na mhani ha koti no swi twisisa kahle ku ni ya yi senga xinjhani hi ziya buha hi mabodlhela a wu ri kwihi ma swi vona se swi hlupha ngopfu swi swo fana na sweswo a wa ha lead by example hayi a wa ha lead by example ndingu un'wana na un'wana wa lowu ku telaku a wu ku teli ekaya ehlayisekile more especially ndhawu leyi ni wa ku byala i ndhawu leyi lavaku vukheta i ndhawu yin'wana a yi kahle a ni ku mikisana mimoya yo biha laya se hi ndlela yo fana na yaleyo ha ala mhani wa holela kasi loko mi kava mi swi tiva ku ha loyi munhu a nge dyondzi byala a nge rhuketelana na vanhu ma pfumela mi ku ti fambeleni hambi mi nga vuli ku mi vuya hi nkarhi mi ta vuya wa wu tiva nkarhi wo vuya kaya
1: wa ku tiva na le kaya
2: swo biha leswiya swa ku ma vona na mahanyelo ma kona se kereke ya suka ka hanyiwi swo yelana kereke loko vanhu va ri leyi sikwalano a ni vulavula ni nga tipfinyingi ku swin'wani mi nga twa ingaku munhu o va na ririndzu kasi swa ponisa nsati wa munhu munhu nsati wa munhu i fane a va na ndhuti awo va jajangu a ni ma va vona na kwala ka minongonoko vamhani va lavaka hina hayi ku va va nga yingise tiredi a vo nghena ka minongonoko hinkwayo ku na lomu mi nga swi ta va twa va nghena mi swi vona ku ho alaniwani ingaku na byala bya ku byi suka byi kanderiwe kahle kusuka le hansi mi kuma ku ku ya ngheniwa ka swi swin'wana swi lava vavanuna i hwele kona ene a nga weli kahle we hi ndlela yo ka yi nga ri kahle se swi n'wansati fane a sonteka mafambene a sonteka swin'wana a swi mihindzi swi mi tsakisa kunene mi hlekelela kunene swi mi hindzili mara mi swi vonini ku ha leswi a swi ni lava na mina mi nga welaweli ka swilo leswi hinkwaswo na ku a ni ri loko hi hanya hi fanele hi langutisa yini na kun'wani ma swi vona mi kuma ku mi ni thagete hikuva a na ha rhandzeki ndhawini mara n'we mi ri tlotlotlotlotlo va susela mavila ka n'wina

0: va mi chelela hikuva va nga rhandzi mina maswona. Eya, swi vula ku a swi vuli ku a mi tihlayisi, ma tihlayisa mara ku na swin'wana. Mi ta kuma ku puleti leyi a yi tshamele mina va vhaku hayi ku ta lahla yena futhi a hi dlayeni xi lexi. Se swa ponisa hi ndlela yo fana na leyo. Na ku a mi nga tshamisiwi mi nga vutisi ku why. Vutisani.
1: A va ngo ta hi rivala na.
0: Hayi ku hava chumu. Loko munhu mi hlanganisiwe hi xikwembu a ni hayi mi nga chuhi na nchumu na nchumu. A futhi a nga za lava xikhongelo yaloye. Ma n'wi vona na n'wina ku loyiwani hayi i hlanganisiwe na mina hi xikwembu. Leswaku kahlekahle i va a hanya kahle mi swi twisisa. Se lowo mi swi vona ku hala mi yo tshika mi ti jutelajutela mi ta hlupheka ngopfu. Yena loyi mi nga ta ku nga humi ya le mitlangwini leyi humi ya le mitlangwini ma swi tiva ku makumelo ya n'wina mi n'wi kumise ku yini. Laha ka foundation swa vonaka phela kulani munhu lowun'wani a ni yo hileriwa hi munhu un'wani. A ni yo vulavuleriwa hi munhu un'wani ni yo tivulavulela. Se mi swi tiva kahle ku i mi chukachuke ku fika kwihi loko ma ha n'wi sungula. Loro na munhu un'wana a nga n'wi toloveli mi tiva maendlele ma yena. Se kokwalaya nakona swihi sweswo hinkwaswo swa khawunta. Se loko mi yo nyikiwa mi teke ni nyikisiwa leswi mi tekeriwe munhu un'wani hi he n'winyi wa ntlangu ma swi vona ku ta mi tshamisa munhu. I hleketa ku ya luya va nga n'wi tekela yena hi loyi a nga ta fika futhi a tlha n'wi nesa kahle a nge he ni voni ri munhu wa kahle. Mi hleketa ku mi nga ya n'wina mi kuma ku mina ni tekele munhu un'wani ene va va tsema makhekhe ene a mi swi voni ku mi ya ku dyisekeni kambisi ene n'wina mi na pulani yo pfa mi endlela nsati wa n'wina swa kahle ene xihisa lexiya mi nga n'wi vutlela xona a xi n'wi kota kahle phela. Se swa boha mi ku hayi ti tshameni nga ta mina i nga ta ha hlangana na ku ka i nga ha vuyi kaya. Se hlayisekani mi xuma kahle kwalaha xiticini ni nga va ni swi vulavule hi tindlela nyana to tala ku mi ta swi twisisa. Hlayisekani swinene.
1: A va hi byeli hi ku a ni ku swilo leswi ku va ku karhi ku ndla vo va papa hina a hi va hi yo byeriwa ku ngayi leyi ni ri ngayi mina ni se byeriwa mati
2: ni hleka loko bishop va ku vona ku hawa
1: we xirhula loko fika
2: va ku vona ku weha
1: a vamukela ka Vision FM avuxeni.
3: Ahe, minjhani?
1: Mi pfukile minjhani?
3: Kere barking ke mo radio or ke go pela go bola le pastor Malunga.
1: Oh, ke Vision FM on air. Right now you are on air.
3: Oh, ke nyaka pastor cha.
1: Awa limoyen.
3: Oh, ke moyen. Awa, ke nkosi ke number ya pastor.
1: Awa, si yona mama.
3: Okay, a go khona gore nka e khumana.
1: Awa.
3: Okay.
1: Mar a una stress mama.
3: Thank you.
1: Thank you.
3: Okay.
1: A ni tinambara leti ti tele hi kuma ku van'wani va savini kumbexani va yi savini va ku bishop mi kuma ku iya ehale studio ni va na xivutiselo ku mani lava nghena va ku a si basta ku iya mina mafoni mara mi yi save swa ku yi mara tifonini ta mina.
2: Hayi ngai tikelele ya le human ka yona.
1: Hela. Masirati. Isi turu. E wena.
2: Bare pa ngo ba ngo na ku loya nge vhu.
1: A nge vhu.
2: bava ku tshama nga eka FIFA World
1: Cup
2: le America le ta ve ifika ikuma inani
1: iya kuma byinwa
2: bo bu president ibatlakula we
1: se swantsa inga hi tshama la ehe se a hi la ku tiva ku ri mingiseri muna ba papa loko mba mukharini a risa ku ha tindhawini to karhi mi ba why mi endla swilo swa kutani why mi ba mukharini chava yini why swi ri hi ndlela yaleyo a hi buli mingiseri hi twa ku ri n'wina mi ba mukharini a risela yini aka 063 730 7890 mi tshame mi a risiwa na loko ba mi arisini ba mi byerini ku hikokwalaho ka yini ku mi nga fambi na a ni kuma ku na lava nga tshama va arisiwa
2: ingayi
1: tshama mlan'wansati wa ku fambafamba swilo
2: metshama
1: hansi tshama hansi va va karhi va chava
2: ku iya ka FIFA World Cup
1: loko munhu a swi tiva ku nsati wa munhu i ta vuyi nkarhi mara ku na lava va ku nkarhi wa va tsandza wihi ya loko swi nandzike kahle n'wavulela i xa khandziya na khumbi xi khandziya khireti xi bayinsela ku va busy ene ni va ngopfu hi minkarhi leyi se ri pelaka loko ri ku loko se ri peleni
2: se ku khandziwa makhireti ya khandzi
1: ni va tlhandlekela ma ri two ri khandziya mina
2: karhi khumbiwakhumbiwa na makhumbi hi ndlela
1: ku va busy hi n'wana mani se daza va hi arisa swin'wana
2: va ri va swi voninku n'wa ho loko a nga hi leyi a nga hi hi ku se loko ri pela i khandziya makhireti i khomelela maku a nga ha swi ti ku fana ndla yini ande n'wa hwani i mhaka bishop va veke mhaka ya kahle swinene ngopfu loko munhu u n'wi tiva ku loyi a i endla swo karhi mi nga pfumelela ya ndhawini loko mi swi tiva ku loyi i endla
1: van'wani va humesa na marito ya ku hina munghani wa hina a n'wi tiva a hi fambi na yena
2: a hi fambi na yena khensa loko va ku siya hi khensa loko va ku siya u nga ze titwa nandzu hi ku na we wa ti tiva ku loko vo ze va ku makhireti ya khandziyisiwa loko ri na swakudya se mi vuyelela ka nharhu van'wana va ka sidya
1: nkarhi wun'wani u kuma ku fambiwa na xibekani va n'wi tiva mhani wa ka vona ku he hela loyi
2: se mi karhi mi vuyisela xikontso ndzi ka beka ane ku na
1: tikhamera masiku lama u kuma ku se va bohile ka mpfundhisi hlungwani va ku ku munhu bya ku va byi vuyisela njhamani bishop va karhi va cheletela swikontsoxikontso
2: ende van'wana va ze va phaka
1: swi phaka
2: se a hi vene na vumunhu na loko munhu mi n'wi vona ku loyi a nga fiti ku ya vanhwini a tshani mi n'wi lela mi vula muku ka World Cup wa wena
1: swi vula swa ku va papa lava nga ku ka Vision FM a va arisi vavasati va vona swi vula swa ku va ya swi ri va ya va va pfumelela ku fambetelani kun'wana na kun'wana ya nani a ri
2: swi vula ku va swi tiva ku hawa a va paki makhireti a va lungi swikontso.
4: Attention employers, the compensation fund that submissions for the 2025 return of earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click online services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322. Or 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.
5: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiborehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 200 wa timitara ina ka a hinge hluriwi ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela sundzuka Savuki water drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 unge salane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emihleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki water drilling.
6: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga yi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 072-238-7612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612 ni yiseni kaya funeral services let's take you home with dignity.
7: Mandlakazi Bekwani nalika mwajai
8: Bekwani nalika mwajai
7: ule kaya rashtichi 88.5 Vision FM la ile kaya
8: ile kaya
1: la ile kaya
2: ya
1: loko munhu a ri kaya eleso swa ku i relaxing loko munhu a ri kaya anga chavinchumu
2: anga chavinchumu
1: loko munhu a ri kaya i safe loko munhu ari ka i protected kahle kahle loko aku ihayi o tsika atlele kwala loko apfuketa tla kuma swiswe loko va vike mali ta tla kuma kwala
2: le kaya
1: ile kaya so mingiserwa Vision FM bone ba one by kwenu ta hala ka 0637307890 na le ka 0631320818 hi va hi karhi hi twa ku ri xana loko va papa va hi arisa ku ya atindhawini to karhi a ku hungaseni kumbe kun'wana na kun'wana mingiseri va ku hayi mi nga hi he mani hayi mani a ni swi twisisi va va karhi va endla xihoxo na hi vo hi karhata loko va va va karhi va vula swilo swa ku fana na sweswo kumbe vo hi pfuna kumbe njhani vo hi pfalela ku hi nga tivi nchumu kumbe nje a ni va kona van'wana tshoka hayi sweswiwa mi ndlela ku mehe ni nga hayileni n'we maya mara kuya maya mara ma mi lavi ni ya sweswo swa ku fana na sweswo se mingiseriwa Vision FM hi na hi lava ku ta ya n'wina mavonelo ku ri n'wina mi ri yini vo karhata kumbe njhani sweswo swa ku taniya ni mingiseri na loko va tshika va va karhi va swi endla va swi endlela hambi xo vutsongwana va kombise mhaka yin'wana va ku loko a ku i nga yi n'wi vutisi ku why ku ni nga yi
2: Hi
1: mhaka ku a ni swi kahle ku tiva reason ya swona hi ku siku rin'wana i ta ngungumela i famba kasi vona lava na ti-enemy ta ku tala
2: va ku nyika plate
1: va ku nyika plate i tikuma va karhi u dya kumbexani nkarhi wun'wani va rhumela vafana va vona va ku hayi se nsati wa ndhavizita i humini
2: n'wi
1: landzelile ndzhaku n'wi landzeni hi luya no ni twisisanyana swi hetelela swi veka vutomi bya wena a khombyeni se nkarhi wun'wanyani swi kahle ku loko va ku mi nga yi va vutiseni ku ri ndhavizita wa mi ku ni nga yi leyi va ta kota ku va va karhi va mi hlamusela ku ri why va ku mi nga yi hi ku a ni ku loko va nga mi hlamuseli naswona siku rin'wana mi ta ku hi mhaka va kona va ha ye vusocheni le Congo ya le Burundi leyi loko va ha fambini va ha ye ntirhweni i n'wina mi famba ku hayi ku hava kona ndhavezita va ha ye vusocheni hayi n'wina mani mi kuma ku siku rere ri va siku ro karhi and va ri siku ra ngata a ri tshuki se a hi veni ni karhi hi va vutisa ku ri wahi bavo mi ku ni nga yi hi kota ku va hi karhi hi swi tiva nkarhi wun'wani swi va swi ri obvious na wena n'wini wa titiva ku yi munhu wa njhani.
2: Ande futhi loko i ti tiva ku wena wa njhani nga vheti wa vula ku layela kuya. I yela yini karhi swi tiva ku wena i wa njhani. I nga vheti kombele ku ni la ku ya laha. Wo vheti ndlanga ko swi voni swi komba xikosi.
1: Va swi tiva ku wa rhwala xipikara magolidi. Va swi tiva ku
2: wa rhwala.
1: Loko i fikini va ri va ri heyi na henhla ku ma rhwariwa ku ra mani.
2: Loko va ku va mi lamula mi nga pfumeli mi ala.
1: Loko nkarhi wun'wani va swi tiva ku na ku vuya ho swi laha. That's why va ku nga yi. Loko mi fanekele ntirho wu hela ku muko wa wena va ri i ri hantshantsa ni tlela kwala.
2: Eku santsani tlela kwa
1: hambi no tlela khumbile hawa mi nga chuhi
2: hi
1: le ka hina
2: le ka hina
1: hi va rive u hundzela muti wa vanhu ku hi le ka n'we
2: hi le ka wena
1: that's why va ku mi nga
2: yi
1: nkarhi wun'wana vo va ba va kotaka va nga vuli va chaa ku tekeriwa va swi tiva ku ri hayi ngami ya mina yi kahle ma yi sasekini loko hi hlambini magolidi aku leswiya swa tipodo swa masiku lama hayi va swi tiva ku ri ye ya ela
2: mari nwa hu hambu va isasekina nira baba moti va swi tiva ku nwa hu isasekina bava na leswa swo a va chavi ku tekeriwa va swi tiva ku mahanyisa ku yini mara loko vo va chava ku tekeriwa swa ndleka n'we mi teka makreti se mi veketela henhla mi sasekini mi base ni mi hinkwaswo ya loko n'wa hu u huma laha va ni tekeri ma swi tiva ku ha n'wa hu yi hanyisa ku yini
1: mara nkarhi wun'wani vanhu va juteka a ri kahle mi khe mi n'wi tiva ku i munhu wa njhani mara loko mi n'wi pfulela ngopfu for public ku vanhu a va n'wi voni i vanhu va kanganyisaka siku n'wa masuku a mi holovini mi tlhela n'wina papa mi nga ncingi ene kundle n'wina xihoxo mi nga n'wi xaveleli ku ri nsati wa n'wina a huma mi yingiseri hayi kona i munhu i munhu hi magolidi
2: mina
1: that's why ni ku loko va ze va ku a nga humi a nga humi ya ma huma mihanyisanini ivi ku fambeni ka mina swi na nghozi that's why ni ku loko mi holovini wun'wana a nga humi gate andhe
2: xavelelana
1: nakha
2: hi kombisa laha ku ncenganyenga nga ku swa pfuna loko mi nga ncenge hi n'wa hu a redzi n'we a ni mincenga mi swi vona ku ha swi talela sayiti leriya mi pfa mi ncengelela nyana mi ta hanya miri wexe
1: na xihleko xa mina ni ta hlekela mapani ni hlekela na vahlurile ntse ni nge hlekeli munhu kambe miyingiselo wa Vision FM hlayisekanga kwalomu va ku mi ri kona mi rhandzana mi hlayiseka mi hlayisana swi va kahle miyingiseri mi kota ku aka mindyangu ya n'wina hi ndlela ya xiyimo xa le henhla swinene hi lo sala ntsena na nkaya wa timinete ku va hi karhi fika makumu ka nongonoko kambe sweswi magolidi hila ku ya xikhongeleni kambe a va rhandzani lava ku nga nuna na nsati na n'wina mi nga se zaku mi tekana miyingiseri hlayisana mi rhandzana ku mindzuku hi tata mina na magolidi ta fambisa mitirho ya n'wina hi ri ti MC tlhela hi va na vote of thanks kwaleyi na swi tiviso hi ta tivisa hi rhambe hi ta kota ku swi endla kahle
2: xin'wanyana wa huwani loko va ku va nga yile a va hlonipheni ya mi hlonipha mi tlhela mi vutisa ku why ku mi nga yi mi tshama mi nga yi himpela n'wasi va khale n'wi wulela mina n'wehe loko va nga yi vanhu lava straight loko ve na va catana mina n'we hi ta va winisa micato ya hi u sponsara micato luwa a ni va yingisela ma switwisisa va yingisela
1: magoya
2: mina vo hi ta va hi siku rin'wanyana hi ta tlhela hi vuya ande loko hi fika hi va vutisa hi fika hi va vutisa ku kambe papa va te mi nga yi kwini n'we mi ala miya va ku ha ni ye kwinikwini va nge wini mijato mara loko va te ni ya ni nga yi kwinikwini a ni yangi waloyo yi wina mijato mara a hi va tshikeni tin'hweti tinharhu hi ta vuya ka yin'we mi ta va twa ku va ale va ya kwinikwini mijato va nge wini kasi hi pfarisa sweswo miyingiseri wa hina laha hi karhi hi kuma xikhongelo laha na voice note la
1: e pala e bo
9: fa se a cheleni mahanyele hi wona ya endlaka ku munhu a kumeka a tshembeka na loko i ku i la ku ya hela va swi tiva ku halo i ta vuyi mara loko va swi tiva ku ha swa endleka ku vheri nga ha vuyi hi vhe gamari ha yini hi va ta pfumelela yini va papa va endla swona ava hitsiki kwala kaya hinga yela
1: vena ava vatshiki va nga yela a hi fambi makoleni
10: hi dumedisa vomorwala pono Archbishop Malongane le neng le le maatla la mopholisi Jesu Kreste ke sa lebale go dumedisa batheeletsi ba Vision FM le neng le le maatla la morena Jesu Kreste bomodula setulo ke a le dumedisa lejajing la nase ge le ntlhomphile o dao sera mmogo lentswe la modimo letšatšing la nase modimo a le thuse a le soufatše ya le dumedisang ke mmaphosa go tswa mmopse UCF halleluja re a o lebelela lentswe la modimo mo Luka 18:38 ya ba bona a go weletšago a re Jesu morwata fitang kgawele ba ba etile pele ba mo kgalema ba re a gomole ya ba bona a tlhabosao lentswi ka o fetisa a re morwata fita nka wele re a baka fa se a tlotsa ba ya gore tlola ko tekeriwa fenya go imelwa halleluja lentswi la modimo le a baka monna yowe wa o se bona yowe monna wa o se bona yowe a setwa ka le lengwe la matšatši gore o na le Jesu wa Nazareta wa Buda lentswi la modimo le re monna yowe ka tumelo a thoma o welela gore Jesu morwata fita nka wele lentswi la modimo le re ba ba etile o pele ba mo kgomotsa e re ne ke le botsene gore batho ba bana taba lo imela a gago batho ba bana taba le pain ya gago lentswi la modimo le re ba ba etile pele bo bona ba ba ke bona mara ba bana taba gore yena a bone o tlhoka thuso e re ne ke le botsene gore batho ba o fomotsa a ba nyako o tseba pain ya gago batho ba o fomotsa a bana taba le pain ya gago gore ke nyaka o tšea taba ya morena Jesu ba re ke tša bana gore ke nyaka o tšea taba ya morena Jesu ba re ke tša batho ba bagolo mara o nyaka ya nase motho a o welele ka lebaka la re pain e na le wena halleluja batho ba fomotsa ka re nako e re phelago ka ra yona go o thoma gore Jesu ke morena ba re fomola go o thoma gore Jesu ke mopholosi ba re fomola go o thoma gore Jesu ke tlhoka thuso ba re fomola e re ko o botse ba nyaka o fomotsa ka lebaka la gore a ba tsebe pain ya gago a le thome nase lile batho ge monna wa ke fofo wa ke thoma o welela gore Jesu morwata fita nka wele ba re fomola ka lebaka la re bo bona ba ba kena pain mara ka lebaka la re ba ina le tumelo and the pain e be ke mo tshwenya a go la bela ko welela lentswe la modimo le rana ba welela kutu gore Jesu morwata fita nka wele le wena nase o ka welela tau ya leloko la tshuta ka ra morwalo wa gago o ka welela ra maatla otlhe ka ra pain ya gago o ka welela modimo wa o kgona ka ra bolwete bja gago e re ko o botse ge o na le tumelo o ya lekolola tau ya leloko la tshuta re mmona a ke lekolola monna wa ke fofu a ke re boela o bone tumelo ya gago e o pholositše e re ne ke le botsene gore batho ba nyaka o fomotsa wa re o e ka ra bolwete batho ba nyaka o fomotsa wa re o kothoka mosomo ba re ya o kgona mosomo e re ko o botse o re ko wela pele o welela gore Jesu morwata fita nka wele e re ko o botse gore o na le kgawelo ye ntši a konte wa wela monna wa ke fofu a ka se balelwe ke wena a ka se balelwe ke bolwete bja gago a ka se balelwe ke mathata a gago because o ya tshebagala kgawelo ya gagwe ke ye ntši lentswe la modimo le rebeka re ba ke mo fomotsa a o welela ka maatla le wena ke a tseba gore ba kana ba ba ke o fomotsa gore Jesu ke morena ba re se balete bobale gore Jesu ke mopholosi ba re se balete bobale mara e re ko o botshe wa rena modimo ya tshebagala a ile a wela monna ke fofu a ka se balele ko wa wela wena ha balelwe wa rena modimo ha balelwe wa rena modimo e re ko o botse gore wa rena modimo ya tshebagala konje re ke mmona a ke re a ke tshena konje re ke mmona a ke re a ke pholosa lentswe la gagwe le re a ona ntho a ka nyaka o edia ya mo balela ke mo kgona dilo ka mokana ga tsona a ka se balelwe ke bolete ba gago a ka se balelwe ke bothata bja gago o kgona dilo ka mokana ga tsona o tseba dilo ka mokana ga tsona ebile o di tsebile wena o kese wa di tsheba bele di ka se mo balele tse dingwe tsa dilo modimo wa rena o le o ya ga khone gore na lena la ga le thumise bele na se ba o fumotsa wa se ba o fumotsitse le wena o fumote mara emelela le jatsing la nase ga o tutheletsa o emelela gore Jesu mo rata fitang ka wele here go bo tsoruna le khawele ye ntse here go bo tsoru ya sebagala here go bo tsoru khona le lokamkana ga tsona wa rena modimo wa balelwe ga ona le ntoka itie mo balelago as long as o khulumetsa gore ona le khawele ye ntse ha ile a wela monna wa sefofu a ka se balele go wa wela wena bele o nyake yana a se o tshware tumelo gore modimo yo we ke modulo ba kere wa kona ke modulo ba kere wa gaogela ke modulo ba kere wa pholosa le nna ke nyaka o mo tshia ke nyaka o mmona he re ko o botse re o nyaka o mmona modimo yo we o ya tshebagala ha disappointry ha disappointry he re ko o botse re wa rena modimo wa disappointry wa rena modimo ya tshebagala wa tseba o ka mo tshia modimo yo we wa phela ka tumelo wa tseba modimo yo o nyaka o tshebagalela because o ya tshebagala he re ko o botse gore batho ba ba tshebagale batho ba lapa ka morwalo wa gago e re ko o botse go nyaka o fenya o imelwa go elela tau ya leloko la tshuta go elela morata fita o re nka wele ke lapile and o nyaka wa wela o nyaka o imolola o ile a o molola monna wa kefofu o ile a morwalela monna wa kefofu a ka se balelwe ko ga wela wena a be re ko o botse gore batho ba kgetholla mara wa rena modimo a kgetholle a kgetholle o ke o yena o ka dinthong ka moka ene wa rena modimo a fetoge a fetoge a fetoge in the name of Jesus hallelujah hallelujah.

Ya inkombo timinete ku bile awara ya 12 nhlekani va yingiseri va Vision FM nhlekani ka ndhawu hinkwato lami yingiseleke Vision FM mirikoka nhlekani wa siku ro namuntlha kasi mi nga mi hi kuma mi ri a Northwest Mpumalanga, Gauteng, KwaZulu-Natal kumbexana exifundzeni nkulu lexa xa Eastern Cape endhawini ta ku fana na va East London na swin'wana swifundzankulu swa tiko na n'wina mi hi kumaka mi ri andrandrini wa malwandle audio streaming ya ndhuma emisaveni hinkwayo ya www.visionfm.co.za lwa mamukelaka na ku mihlekanisa eka nhlekani wa siku ra namuntlha ni mihlengwe babangu nongonoko think for yourself ti anakanyele ti ehleketeleli miyingiseri wa Vision FM nongonoko wa matimba lowu taka wena misumbunuko ku fika ra vuntlhanu exikarhi ka awara ya 12 ku kondra ku ba awara liya ya nharhu ni ndzhenga kambe ke a hi khensi vona miyingiseri eka vatirhikulori lava nga swi kota ku va na wena kusuka kwale eximixweni ku kondra ku ta fika eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi tlhela hi khensa eka n'wamhunti ya mona n'wamugwena n'wahulela na mali ku nga ri nsuku magolidi lava va nga swi kota ku va na wena kusuka exikarhi ka awara ya 9 ku ta fika eka awara ya 12 na nongonoko luwa wa hlula ku tikeriwa ntshemba na ku pfumela miyingiseri wa Vision FM leswaku kwalaho nga kona i wela eka van'wana lava va nga kota ku va va hlula ku tikeriwa eka nhlekani wa siku ra namuntlha hikuva swi na nkoka miyingiseri wa Vision FM ku loko hey i va yi kha yi tikeriwa emakumu ka siku i hetelela i va yi kha yi kota ku hlula ku tikeriwa leswaku u kota ku va u ti anakanyela vutomi bya wena ku va u ya emahlweni hi ndlela yaleyo hambiswiritano miyingiseri wa Vision FM namuntlha i ra vumune i xilas day i siku ra swikhongelo swo va manana i ra mune wa siku ra mune eka n'hweti liya ya Khotavuxika i n'hweti leyi nga hlambanya ximfumo etikweni ra Afrika-Dzonga tanihi n'hweti ya vantshwa kusuka hi lembe ra 1976 hi ndlela yaleyo kasi lembe i 2026 miyingiseri wa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha ni ku haxela twi kusuka kokwala embekwani ka n'wamintwa hi magandlati ya 88.5 90.092.8 ku fika laha ka 101.7 megahertz FM ni ri kwala eka masipala wa Greater Tzaneen kona kwala ka xifundzankulu xa Limpopo think for yourself ti anakanyele ti ehleketeleli ntshemba na ku pfumela Vision FM leswaku kwalaho nga kona wena havu eka nhlekani wa siku ra namuntlha wa kha wa ti anakanyela wa kha wa ti ehleketelela swi na nkoka miyingiseri wa Vision FM ku loko dyambu rixile a hi veni vanhu lava hi ti anakanyelaka a hi veni vanhu lava hi ti ehleketelelaka ku ti anakanyela miyingiseri wa Vision FM i xilo xo sungula eka munhu un'wana na un'wana loko dyambu rixile loko dyambu rixile wena miyingiseri wa Vision FM miehleketo yi fanekele yi tirha loko dyambu rixile miehleketo ya munhu hikho yi fanekele yi tikuma yi karhi yi tirha yo mhaka loko se ri pela na yona miehleketo yi va yi karhi yi wisa lava va swi tivaka miyingiseri wa Vision FM va ta ku byela ku ri kahlekahle ku wisa ka mihleketo evuton'wini i ku va munhu a jumiwa hi vurhongo loko se vurhongo byi nga se khoma ehleketo

telaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi kona mhaka leyi nga ta va yi kha ri hi langutisa hi nkarhi wo ka wu nga hetiki mbilu. Kasi swin'wana leswi nga ha xi langutelaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha i ku va laha ka wa ra nharhu nongonoko loko hi nga se kumbe loko hi se hi gimeta nongonoko hi ta tlhela hi va hi ri na nongonoko wa ku hlawuleka tanihiloko se i swi tiva leswaku ra mune rin'wana ra rin'wana hi va hi ri na va masipala wa Greater Tzaneen hi ta va hi karhi hi burisana na vona meyara wa masipala wa Greater Tzaneen eka nhlekani wa siku ra namuntlha vona Councilor Odas Ngoveni va hi nyika gingiriko leyi va nga na yona tanihi masipala wa Greater Tzaneen hi ndlela yaleyo. Se swin'wana leswi wona muyingiseri wa Vision FM u faneleke ku va u swi tekela enhlokweni eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Kambe ke namuntlha hi ra vumune i Shilas Day loko ku ri ra mune ku te tani muyingiseri wa Vision FM ku tele migingiriko yo talatala leyi nge le ku endlekeni van'wana va le ku lulamiseni ka tindlela kumbe migingiriko ya ku heleketa varhandziwa va vona etindlwini ta vona ta makumu. Hi laha ka siku ra namuntlha kumaka leswaku eka muganga yin'wana ku va ku ri ku celiweni kun'wana ku va ku ri na ti-memorial service kumbe mintirho ya ku tsundzuka maxaka ni vanghana lava va nga hundza emisaveni. Kasi loko ku ri swikhongelo swa vamanana ku tetani vamanana va va kha va tilulamisela ku ya etikerekeni ta ku hambanahambana va ya va khongela na ku khongerisa mindyangu ya vona na ku khongerisa miganga kumbe malayeni leyi lawa va tshamaka eka wo swi va swi ri na nkoka na swo sweswo. Kambe yi koho mhaka leyi nga ta va yi karhi hi langutisa wona mingiseri tanihiloko swi tiva leswaku Vision FM xitichi xa vukhongeri hi ndlela yaleyo na le ka nhlekani wa siku ra namuntlha yi kona mhaka leyi va ka yi karhi hi tiyisisa leswaku hey vumunhu a byi tlheleli evanhwini muyingiseri wa Vision FM hikuva vumunhu byi tikomba byi va byi kha byi tsotsomba kumbe byi va byi kha byi tsekatseka eka va eka vanhu van'wana muyingiseri wa Vision FM kambe muyingiseri wa Vision FM mhaka leyi va ka yi karhi hi vulavula hi yoka nhlekani wa siku ra namuntlha yi ta endzhaku ka swivilelo vaaki lava va va ka va kha va vilerisiwa hi matikhomelo ya vaaki van'wana eka tindhawu leti va va ka va kha va tshama eka toho leswi swi ta endzhaka loko ku ri na migingiriko ya minkosi emugangeni mi kuma leswaku minkosi yaleyo loko yi karhi yi humelela hi masiku ni minkarhi yi hetelela yi kotlana na migingiriko leyi va ka yi ri kona. Mi kuma leswaku nkarhi wun'wana ku na micato ku na mitlangu hi ku hambanahambana ka tindhawu hi ndlela yaleyo van'wani va vilerisiwa hi timhaka ta ku van'wani va vaaki va hetelela va tikuma va kha va tlula milawu na ku va va tikomba va nga ri na vumunhu. Mi kuma leswaku nkarhi wun'wani loko ku ri na enkosi emugangeni nkarhi wun'wani i ra vuntlhanu hi ndlela yaleyo nkarhi lowu se ku vuyaka xidumbu kumbe ku vuyaka bokisi kumbe ku vuyaka mufi swi ya hi ku swi twisisa ku yini kwale nga koho van'wani va hetelela va tikuma loko ku ri na ntlangu a va timi ti-grammar letiya hikuva va tibyele ku va prepare ntlangu lowa for nkarhi wa ku leha se va nge swi koti ku tikuma va karhi va khansela kumbe ku tsema nkarhi hi ku tibyela ku ku na nkosi. Se hi la ku langutisa ku matikhomelo ya lawa kahle kahle susumeto nkulu wa ku vanhu valava va tikuma va kha va endla migingiriko ya muxaka lowo va nga ha ri na ripfalo va nga ha chavi timhaka ta minkosi hi loko swi teyini muyingiseri wa Vision FM na ku fanekele ku endliwa ngopfu yini hi vanhu va muxaka walowo hikuva van'wani va kombisa leswaku hambi na loko ku ri ku va tikuma va karhi va rihisiwa kumbe va xupuriwa kolomuya eka vukosi va ti kota ku va va kota ku va va riha milandzu yo yaleyo. Kambe van'wani va kombisa leswaku swin'wana leswi swi va ka swi karhi swi tshikelela ngopfu kumbe swi endlaka leswaku van'wani va vaaki va tikuma va ya emahlweni va tlula milawu. Se mhaka nkulu leyi vulavulaka hi yo u kahle kahle i ncini lexi hetelaka xi endla leswaku van'wani loko ku ri na minkosi migingiriko yaleyo ya mitlangu yi tikuma yi karhi yi ya emahlweni a hi nge nkarhi wun'wani emugqivela ku na nkosi etikweni rero nkarhi wun'wani ku lahliwa hi nsonta mi kuma leswaku hayi ti le ku dumeni ti-gram mara va swi tiva ku kwalaha mugangeni ku va ku ri na nkosi kahle kahle susumeto nkulu ku va ku ri yini ngopfu muyingiseri wa Vision FM ni vona ku xichavo na ndzhuti vumunhu byi va byi kwini eka vanhu vo valava muyingiseri wa Vision FM nkarhi wun'wani ku tibyela ku hayikho i ku nkosi lowu a hi wa hina kumbe a wu le ka hina kumbe wu le kule na laha ku va ka ku ri na ntlangu ke kambe swin'wana leswi swi nge le ku humeleleni wena muyingiseri van'wani a va ha chavi ku tikuma va kha va endla mitlangu hambi ku ri na minkosi la ku

0: ATF and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kabula shivono matimba mingiserwa Vision FM kari ima kumembere narwa timinete ku bile awara ya kumembere ikari kensa shinene eka nwana mgele ku yingiseleni vanwana mile ku chaleni ka magondro ya ku hambana hambana chaleni vuketa lebyi ku lokombama ya emahlweni milandelela swikoweto hinkwaswo leswi nga kona emagondroyini leswaku mi ta kota ku fika lomu mi yaka kona ma hlayisekile ku nga rivali muyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya muyingiseri yona swi tsalana ehenhleni ka mavonelo yalawa kambe hi le ku buleni muyingiseri eka nhlekani wa siku ra namuntlha laha ka 0673307890 hi vulavula hi timhaka ta nkoka leti ti hetelelaka ti tisa mpfilumpfilu eka tindhawu ta ku hambanahambana muyingiseri wa Vision FM van'wani va va kha va komba leswaku ku fika sweswi miganga yo tala yi tikomba yi nga ri ku fambeni hi ndlela leyi vaaki va nga langutela hi yona hikuva timhaka ta matikhomelo na milawu leyi va ka yi ri koho yi va yi karhi yi tluriwa wena muyingiseri wa Vision FM leswi swi hetelaka swi endla leswaku miganga yo tala yi va yi ri na ku yi ri na ku avana hi ndlela yaleyo se loko ku ri na ku avana swi vula yini swi yisa tiko kwini muyingiseri wa Vision FM swi yisa tiko kwini vulavula hi timhaka ta nkoka tanihiloko namuntlha ku ri ra mune tanihiloko mi swi tiva leswaku Vision FM i xitichi xa vukhongeri swi vula yini loko vaaki mi kuma leswaku ku na nkosi emugangeni wowalowo loko ku ri na nkosi hi ndlela yaleyo a hi nge nkosi lowu wu lahliwaka kumbe hi mugqivela mi kuma ku hi mugqivela wolowo laha ka xidyambu ku vuyaka mufi tigreme ta ha ri ku yini emahlweni ti tlanga ni vula ku swi va swi kha swi vula yini ngopfu sweswo wena miyingiseri wa Vision FM nhlonipho xindruti xi va xi ri kwini na ku loko vanhu va na matikhomelo ya muxaka wolowo ku fanekele ku tikuma karhi ku endliwa yini etindhawini ta teto tanihi vaakatiko ku ri swi hetelela swi endla leswaku vanhu va titwa va hlayisekile ku nga ri na timhaka ta ku tsan'wana kumbexani van'wani va hetelela va kombisa leswaku swi tikomba ku va ku nyajiwe ngopfu muti kumbexani nkarhi wun'wani swi tikomba vandyangu va nga ri ku xiximiweni ngopfu hi ndlela yin'wani kumbexani tiko rero kumbe muganga wowalowo kumbe malayini wowalawa a ma le ku xiximiweni hi ndlela yaleyo kambe ke 0673307890 hi nhlekani
2: ahe minjhani
1: hina hi vatomi ngo kombela ku twa n'wini
2: vukile i mhaka yo vava mhaka yo vava ku hindzana mpimo mativa hiloswo se rifu va ri endla ntlangu ku munhu loyi i lontsongo a ha navela ku a hanya ku wa no duma hi rifu a va la ku ta swi tiva loko va swi vona na rirhandzu va va endla rirhandzu ko lomu ya mi kuma vanhu va khavharanini a ndhawini ya rhongo va mbala na swiqepezana masiku lava minkosini ni byele xiqepezana xi xo mbala hi munhu wa normal a yi kona misava se yi onhake ku hindza mpimo loko swi langutaa kwalaha ka layini ya nowa loko xikwembu xi n'wi byela xi ku endla nga lava nga lava namuntlha ku nga ri tirha xikwembu ku va ku tshama vukoneni bya xikwembu vanhu loko va nga cinci u va herisa sweswi mati va vanhu va tshama ni vone mihlolo mina hi matiko ya mina loko mi twava ku ve ri amasirheni a ku huweriwi a vanhu lava va fili mara a ku huweriwi ni swi voneni mina tiko rin'wanyani laha n'wana ma nga teka kona hi fambile i ndhawu ya le kule ku lahliwa wa mina loko hi ri kwale mfana wun'wani i dakwile i tshama henhla ka sirha mari vona sirha leri nga semenderi wa ri vekeriwa tlhakhegela amiiwaka swindliwaka ma masala ndzhaku a swi hetanga na 5 minutes hi vona ngati leyi humaka nhlokweni ku bohe hina hi swona wa hana wun'we la nga vona la nga ba nhloko liya vanhu a va xiximi vanhu va hume vumunhwini va hanya vuhari ku faka munhu a yi nchumu futhi a va swi teki swi ri nchumu swi swo fana sweswo emara ku matiko a hi ringeteni ku cinca mahanyelo lama ya vuhari hi hanya vumunhu mativa namuntlha rifu ri njhika ku seko ko va ntlangu ri tale wu tlula na mitlangu fane vanhu se va tsaka hi swona eba ba ri phatini wani nkuluku ba ikuma masuku la ungana hi swa tanga kangwa nwana ngo loko ku humelele rifu lwa a tlangeriwa ku tlhacina cina la khoni ha a va to titi sa ti biya swikotela sa ti biya na swibodlhela impela mi ta kuma swi tele swilo ba i phati phela madlena ka ha ri rifu
1: leswiya mandla ti after tears
2: swa hlaveleriwa swiku leswiwani ku ta nwiwa swi ku yini yini mara a hi hleketeleli ku munhu luya hi n'wi endlelaku swilo leswi moya wa yena wu le ka yini ana leyo vanhu va humile vumunhwini sweswi vanhu tiharhi that is why na vanhu va dlayiwa hi swibamu ka ku wo dlaya i huku a va ha swi tivi ku munhu i munhu loko munhu hi yena a nga na matimba yo dlaya ka van'wana hi vanhu loko a byela munhu ku humelele nkosi ku love manimani i ta ku byela ku ha vula leswiwa o nga swi tivi ku kunene a hi swi twile ina makala xari hi ene hina hina xitokofela xa swona sweswiya yo hi fambe ni byeriwa ku lava ku xava swiyini yini la ku byeriwa ku hi xave swiyini swi bihe ngopfu swi bihe ngopfu na nkhese n'wana ngo a ni la ku navelela na mupurofeta i Nyiko Mukasi a le ka jimu xikwembu xi vandle hi tintswalo i siku ra vona ra ku beburiwa namuntlha yehovha a vambe xiswele ka tilweni
1: no inko
2: Sona
1: 0673307890 0673307890 nkari makumembere nkaya wa timinete ku bila wa ra ya khumembere nongonoko think for yourself te anakanyele te ehleketeleli eka nhlekani wa sikurana munthla kuve na swivilelo swo tala kusuka eka miganga ya ku hambana hambana wona mixer wa vision fm van'wani va vaaki va vilerisiwa swinene hi matikhomelo ya vanhu lava loko ku ri na minkosi va nga xiximeki minkosi va ya emahlweni va tlanga tigreme kuma leswaku nkarhi wun'wana hikwalaho kusuhani hambi ku nga ri kusuhani mara ku ri koho kwalaha mugangeni nhlekani na ku mamukela hina hi vatomi na kombela ku twa n'wini no inkomu swinene na ku khensa ahi
3: leswi ku sungula ku vona sa ku kuna ve ri aneswo va chilisina ngopfu loko nisa ve ri ku na after tears usi ku sungula ku vona va cina ka bu se lavaya va ta tindeka ku ti
1: kumbexana after tears yaleyo antswani se ku va ku lahliwini va va va tshameterini laha kha ku tivaniwa na swin'wana na swin'wana
3: ka bodi entsweni sweswelo but mi tshama mi va vona ka swi lava khevula hayi kumbe leswi mi nga ti vona ni chavile mi za ni vutisa vanhu va loko mi ta thawuzile mi loko ni tini mi ko tiko ri ta mi hlama mi kombela ku mina a ni lavi after tears leswi mi ta swi vona nini chavile a ni xiisa ela swilo swi kikile leswi entsweni na le duka
1: lagachina
3: suto ni vula munhu wo hindana bote ni vula ni kebu andi ndam jeri fui ni yino le kuta ni ku ntshumi sweswi o ti kore onaki
1: ronaki
3: ari ndu nsa toti kango ka ni voni swita koteka loko khalve ku na nkosi laha mutini wa ta hi nga ta huma hina vana
1: makaya
3: na lava va khomiwa xikhombo a hi nga ta famba hi le matlhelo a wu ta xitsheketo ya tumbela kahle
1: swihundukilamunhu
3: leswi leswiun'wana mhani a na havukuni ku nela ka
1: swikolo
3: mina xa dyondzisa xa mabuti mina ni vula mina ni nete munhwini a na nkarhi wa munhu ku endla yini nkarhi wa yena a yi
1: okayaatihlyaniaxikwembu
3: lexi xona xilavu mina
1: xavutomini
3: byani a na ha va rituu hambi munhu ka va na ko endla swona a swi ni to a swi nge ndli nchumu mina
1: Mm. ra tsema tsemanyana riqingho ra n'we a ni swi tivi ku mi nga ku ntshenyana katsongo mi ta kota ku ya mi twakala kahle
3: buti leswi ku nga koti hi munhu un'wana mhani ko lava xikombi ti langutela butisa swilo ku na ta ti hetela nkarhi wa ku ni hetelangusa ku munhu endla yini ni ta hlupheka peace leyi ni nga na yona a ni lavi na xixelo xin'we xi ni tekela peace na yi protector buti ni yi protector hi ndlela leyo ya ku i swiandzi ni nga mi byerisa ku yini xikombi xi nga ni nyika yona hambi ku humelela yini vanhu va endla azilongo vana va mina va nabyi kuvana ka fanele mi respect vana va loko ni tilimpele mi hlonipha vanhu va ka mi rhandza vatukulu va mina va na respect ne ni ndla kahle vana van'wana nga a hi dyondzise ni vana va hina loko va endla swa kahle hi ku xikombo hakela nivo hi ra koti vana va cincini vana va hi ndlela yin'wana n'wana wa nhwanyana a cincisana hi mbaritu na mhana yena wa nhwanyana n'wana wa nhwana yena hi tiva ku u na respect aka nhwana ya yena mina na chavi leswi ndzi nga swi vona ni chavile bute a ku na lexi kotini kota wa ha chavisi swi hlanga swi chavi na xidumbu laa ku nga for swi tsutsuma swi ya ku mo loko no ndlela ku buti ni tsakundeka loko ko ni kukela kuvana accident a ni yini a ni lavi ku vona swi nga humeleli tasiwa hi va ni hinda swi ya hi ku u munhu wa njhani u tswariwe kwini u huma mutini wa njhani ende n'wana swa swibuti a swa ha hlamuseli ku ni n'wi vona ku leyi u huma mutini wa njhani mintirho yi tivulavula hi yoxe ku loyi laha huma kona ku nghozi ngopfu ku na vatswari va kona va tani ku hanyisiwa sweswi buti yi nge kotiwi hi munhu leyi a va tlhela kombisa ku le masiveni va gona henhla ka masirhela ya vanhuiwa swi va ri respective mina ku na rin'wana kwala makhenika ra mina ka ra saka ra mina laha na ri khurhela hi kuvona ku loko a ri na n'winyi a ri na thimu ende vana mina ni nga kandzi i swihi ra kwala ni fambelani swi tiva no n'wi tiva loko a hi khurheni a ku na loyi a nga ta n'wi khurhela munhu leyi hi teka ndzava hi cheletela vumunhu bya laveka
1: ku ri kahle kahle loko se swi fika laha ko fanekele ku endliwa yini ku ri vanhu va kota ku xixima ku ka ndhawu leyi hi tshamaka loko ku tshuka ku ri na mikosi ti-gram hi nga chayisi hi stopa hi ndlela leyi
3: va ta chayisa va ta na switoti leswi nga va khoma ande loko va n'wi chala mi ta vuya mi n'wi boburile a mi ta vuya mi n'wi boburile a na mi byela mi ta mi ku hinde vana van'wana kwala swi nga swikosi buti i va xikolo ni ku a xikolo xi lo huma a ka ri lulai a ka mi fikele bya byin'wana byi yimanyana bya byimbirhi byi ku byi jika byi tlhela lebyiya yena a selaku kurukurukuru hi luya wa ha ku hinda kwala khwiriri yo mbangu u nyuma no ni languta u xexa xi n'wi mona hi xiyexa xi n'wi xi kumi xi kumakuma u xi kumile hi luya ku hesi na ku lava na ndhawu ta va ku wa swi lava endeleni to wa nyuma u ta ku a va vana va sweswi vana va sweswi hileswi va ta endla va Thomas Makholwa hi ku ni nge va hi nge he va koti vo lava xikwembu xi nghenelela xitirha vuton'wini bya vona hi khongela mina ku xikhongelo xa tirha I believe ende loko se munhu a endla xilo a nga ti a nga ti a nga ti a nga ti ni tlhela ni nani mina ndzi heru mina bya mina ni ta n'wi byela ku ha leswi ni ta ku xikombo xa mina xi hanyi mhaka ya vuta wena ni nge vuli ni nge vuli ni to ku tlhekisa ni sweswo ni ku languta ni vona ku ta helela kwini ivi mina ni ya masweni ka ni nghenisa xikombo xa mina hiku xa hanya xikombo xa mina endla xitandzeni a ni na ndzi halala hi nge he swi koti but hi nge he swi lulamisi hambi ho endla yini hi endla yini Langutani phoso leri ra ntswatsi. Ra ku hemba la xithlaka tshe ra ku muzo zwa iri end. Tsamwana a yiva inene ka MT yazo. Xikomba xa ta ku phasa kwalaya, ta vulavulelo me. Ende i munhu ku lo munhu matino ni ku ya, ni swava i borini.
1: I borini.
3: A hi nhlenhla loko va kha va tshema n'wana wa vona. Loko va va tekile, a yima a nga vi na mahloni. A ni ta va na mahloni makulukumba ngopfu. A ni nga ta yima ni vulavulisi swo fana na sweswo. Ni nge hi nge he swikolo za ku bola na ntswatsi. Se n'wana mi ta n'wi kota n'wina ku bola ntswatsi le henhla leyi. Oh.
1: Mara ku ri ku leswi swi hi byela yini hi tlhelo ra vumundzuku bya vana lava va ha va ha kulaka ku ri ku ta va ku ri rixaka ra njhani?
3: A ni ri voni na vumundzuku a ni byi voni na rixaka a ni ri voni. A ni le ku voneni ka nchumu handle ka lava ni kuma ku a nga tibyela hi yexe na vakona va kha va mbala madhawini lava nga tibyela vanhu. Swi ta hi ku wena u tibyeleyini ndzeni ka wena. Vutomi wo chuza. Ku na ndlela leyi vonaka kaseile mara makhuke leswi ndzi la ku vona na kuri swi rifu. Ni ku rifu leyo u tlheleriwa. Mina kokwani wa mina va ku loko u nga ti u ta vona hi ngati. Va ku loko u nga ti u ta voni hi ngati. Hi nga chavi ku va byela vitiko na mindhuku. Hi ta va vitiko hi ri tani tika hina mara hi ta va hi ku ni vurile u ta anga.
1: Wo ganga.
3: Ni ta rila na marilelo. Mara loko va ka mi nga vulavula ni ta tisahetela loko mi nga tivi ni ta vumbuluka ngopfu. Ni ta vumbuluka n'wana mi mi vumbuluka ta swin'wana swo ka swi nga tivika. Lava nga va tsala ni swivana. Ende ku chikela ka hina kana 2000. Ndzi lava ha bubula ku na va chava ni va kome mani nga ta bubu. Bana ba deliverance ba ra ya matimba buti bana ba deliverance bana ba bona ku so a di la mi tsama ku kulu la ku tsi ni so sembla bana pola ka i ta sama i ta di to a di to mandi ko ti tsala na mona ko ba ndo ka na deliver la mona a di to ni deliverance buti ko ndo wona ka deliver one. Na ndikano wako kawalisha. Ni ndo zindo. Ila kipo ni watu kipo ni ndo kipo ni ndo. Ita tai.
1: Ya.
3: Ila kipo ni abuti. Ila kipo ni ndo. Ebe ima. Ame iti nija ya matinda. Ani ni hap. Iye mba ya ikame ya lala lala lala matinda. Iye ya kipo ni ndo. Ile kipo ni ndo. Ile kipo ni ndo. Ile kipo ni ndo. Yesu. A uni kunwana kunwani le vana na discernment iri ya ku vona kuna kunwana ntiso hi tini. Ana na ta tsume ka kona. Ta tsume tsume. Hai kona. A buti le swi swa tika nwana mhani a re di buti mhani swi tivi. So na va xikwembu swi lava hosi. Ni ndzi tsaka ku tsomba lo swi lava swi rhela ka ti ta ku vava leswi swi hanya.
1: Swi lava hosi.
3: Yeke ndi swi lava hosi swi tsaka ku vhe ti xikwembu xa rhatsa ke mahanya lo mahanya. Lama nanga kona sweswi. Mhani. Se byeleni ku mhani a tekela n'wana boyfriend. Boti ni nga hlesi, ni chavile, ni chavile. Ni nga na ni ti kele ku nyara nyara. Ni chava. A ta fami na mhani. A ta mula mtaro. N'wana wa mtaro, n'wana wa mtaro, n'wana wa la inwa na wa ni ba la ba wa
1: ya
3: Nikubula afamba anandela richeche ritsini nene rina tsukulwa yena ku inuna. Mhm. Bote mina vakulunga ino ama bote kutalunga ko insinzi ndatalunga ka bote amini se.
1: Loro he mari tuma one mari swilo so tala leswi swi endlaka ka swo neke khale.
3: So niki ni.
1: Mhm.
3: Swi onyeki and avana mahloni avanyumi lava ntsharisa ku ikho.
1: Mhm.
3: Avanyumi.
1: Mhm.
3: Pati hume ke vha kwala wani ka tshoveni muku vha tsaka khavu muku mai vona miringo ah
1: bodi
3: ai kona le na chava vona mhani ma tika ku hlonipha swi kahle swi kahle ku hlonipha ke swi hlanga ende swi hlanga ni kuma swi hlanga swo kona swi cha ni fili mhani swa swi ta hlonipha ko zwe bodi swi na swi ta ko zwe zwe ba Tina sendi la ke
1: mun.
3: Mm. Na sa go go mthegula ra. Go tla ya go tsamanya ha mme tsamba le ha bana na wena. Go go nyenye.
1: Mm.
3: Ni tsamba na go mo tsamba le go go bole ngopfu.
1: Mm.
3: Mm. Mara bana ba seso. A ba tshabi tshu.
1: A ba tshabi.
3: Ba ke bula ba seso. A tsike na ba tshaba go. Go bo.
1: Mm.
3: A tsone go ba tshwe.
1: Mm.
3: Ba ba tsamba ka go tsela le botsa.
1: Mm.
3: Mono sana tsuma te respect a yena sel.
1: Mm.
3: A ka kota go respect lo anga la tlo ka ye.
1: Mm. Mm.
3: Lo ka nga ya ntsho bodi. A ni bone bodi hi to tivula vula le xinga a henga chiti ntshumo.
1: Mm.
3: Mm. Ntulo ka ntse de to nwane a ku moyo wena o tlele ku rona.
1: Mm.
3: Aku ile ro loko se swi nghena ka revolution a swi nga ha stopiwi hi munhu hansi hansi leyi i loko aku a swi nga ha controleki swi vona ku a nga yendli hi leswi swi le ku humeleli va ku dlayiweni vanhu ni dyeweni n'wana dlayiwa dlayeliwa ku va a nga prindu mativa ntsoko vava bot loko u ri mitolonga va nitsekuvava Sa ta feni pala ndivala beta ni vona respect ku ni
1: Sa chabisa nyana
3: Sa chabisa Kana ke zvibode u tshara na ku huma hi gede na ku tshara nyana u ku tshara u ta zwa ku tshimo bana ku
1: Man lahlekela nyana ni pfa ni mitwela nyana kule
3: Mani
1: ya se matwa
3: Sheshe ichara na kuhuma igedi. Kuna nikozi kumisa kwa mstote. Uchara na kufambi mle. Uteka chimo vano kambi.
1: Kukukawi.
3: Uchara kufangu wancho wako.
1: Hmm.
3: Bote kumye elu. Uchama. Bote wani kwa suvuru kwa suvuru kwa suvuru kwa suvuru.
1: Hmm.
3: Ite kini bote ni hela kwa.
1: No, inko msuna nengofu. Mtuari, bama njebele la mabune lewe.
3: Ai
1: inkomsene nengopfu mavonelo ya miyingiseri I mavonelo ya muyingiseri Vision FM aina xiave na switsana na enhleni ka mavonelo ya lawa nkarhi miyingiseri wa Vision FM swi endla kahle timinete ta ku ringana 13 hi kongoma kahle le ka wara yan'we xitichi leswi nga xiyingisela I Vision FM eka magadlati ya 88.5 90.092.8 ku fika laha ka 101.7 MHz FM kasi mina ni mihlengwe babangwe hi le ku buleni laha hi mhaka ya nkoka swinene hi vulavula hi timhaka ta swivilelo leswi van'wana va vaaki va nga na swona mayelana na timhaka ta matikhomelo ya van'wana va vaaki lomu emugangeni laha va kombaka leswaku vanhu van'wana a va ha ri na xichavo a va ha ri na nxiximo loko swi ta ka timhaka ta minkosi leyi va ka yi ri koho nkarhi wun'wani loko ku swi ta ka timhaka ta ti-gram leti ti va ka ti kha ti tlangiwa hi minkarhi yaleyo mi kuma leswaku eka ndhawu yaleyo ku va ku ri na nkosi va ri va ya emahlweni va tlanga ti-gram van'wani va tivutisa ku kahlekahle vulonya dya vukosi kumbe vo tekela vukosi ehansi kumbe vo tekela ndyangu lowu nga lahlekeriwa ehansi ke hi laha se swi tisaka ntlhontlho ngopfu ku la loko swika koko ku va kha ku nyajwa ngopfu vurangeri bya ndhawu kumbe xani ku nyajwe ngopfu ndyangu lowu va ka wu sukeriwile ke se yi mhaka yin'wana leyi nga ntlhontlho wu kulukumba swinene ngopfu muyingiseri wa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku ri ko nyajiwa ngopfu ndyangu kumbe ku nyajiwe ngopfu vukosi ke nhlekani na ku mamukela hina hi vatongo kombela ku twa n'wina papa mina makala swivara na riqingho ra n'wina ku hi rihi ra ntiyiso a swi tiveki inkomu swinene ya mamukela no ya kheso swinene
4: mahaxi ku na nkinga
1: ndiku
4: loko mhaka leyi ya n'wina muchayie ende yi ta tlharisa vanhu ngopfu ku vulava ntiyiso mahaxi a ka ha landzeriwi mina mara me ni ta vulavula ko tintshwa le ka ndhambi kaka hina ka zimile na tshemba mi yingiseriwa ngulu ka ndhasa ene ntsena tshemba mitsevo vanhu vo tala ngopfu
1: na khensa swinene
4: vo tala ngopfu va ni byela va ku hey laha ku taka business mi ta fela ntsena diyingiseri bya n'wena
1: no ha khensa swinene
4: ka ndhambi mahaki ni vona ingaku problem va yi suka kwale vukosini va vukosi va koka milenge ngopfu loko swi fika ka milawu ya tiko ra vona va swi kota ku vula mhaka yo karhi mara yi tlhe yi tsandza vona ni nga mika xikombiso mihaxi ku ze khale ka yena ku ze ku buha nawu wa ku a mandlaveni ku humiwa hi 9 o'clock loko va yini va kota ku muti wun'wana ku tlula nawu ya wa ya lahla hi 10 va wu fayina muti luwa muti wa vumbirhi wu ya lahla hi 11 va nga wu fayini ivi a ya luwa muti wo sungula ku hikwalaho ka yini me ni fayini lavan'wana va nga fayiniwanga va ku hi mhaka ya ku lavani a va ri ni dyondzisi a va vanhu tala vuvulavula leswaku hi ndlela yin'wani vukosi byi va bya byi nga jananiki data ni hlamusela ku problem va yi suka kwaleni hikuva vukosi byi nga jananiki ku na van'wani loko wo ni ta mistake mahaxi mo ri mi byela ku nawu ta ku tirhela mara ku na van'wani hambi wo ni ta mistake va repita nawu nge pfuki va tirherile data ni vula ni ku muhaki swin'wana swi suka vukosi ni ku swola vanhu mara swin'wana swi va suka kwale henhla kwale milawu leyi bohwa
1: kona
4: xana malandzelerisa milawu na leyi nga yi veka ma nga dyondzisa vanhu hi yona phela landzelerisa milawu leswi nga xi vona i ku tshama nkarhi repita hi milawu swi fana nambara leyi ya kwala xiti mahaxi a ka hana loko nga yi tiva mi ti ni yi tiva hi nhloko hi ku a ni yi tshama ka repitiwa ma yi vona ku va swi kota ntlangu un'wana na un'wana kumbe ka nkosi un'wana na un'wana ku na rito hi vukosi ku na rito hi ndhuna ku na rito hi mikhaselana se swi tsandzaka ku ri ku tlhela ni retile mhaka leyi ya leiwa mi nge chasele mi vula mi byela tiko ra n'wana hikumbe ni nga rivali mhaka leyi ya ku hi 9 o'clock ku ndziwa swo karhi ka radio a yi bisiwi se ni swi ndlisa ku yini swa va tsandza swi ta swilo swi onhaka kona hi ku i switirhisesese swi tele ngopfu swa ku vhela ku va na nkosi radio yi tlanga mara hi kambirhi ni endlini nkosi namana na ntlangu hikosi a wu vuri wa vari namana na ntlangu wa ku va masevele kutini kumbe n'wana wa endleriwa phati kumbe na jari kumbe ndlamiselo hinkwaswo masizo okay wehe nkosi ku hawa mi nkosi wa ma ku ta va hi nsona se masevo fanele va yima va nga ha ti ntlangwini ku a ni ku na nkosi se yi fika kwala yi phijaphija ene ni nge vuni swikolokolo ndlela nkosi hina ndlela nkosi ndlela ntlangu ndlela nkosi hi midivele hinkwenu ku a ni mika a yi fani
1: ntiyiso
4: se mara nawu ntlangu a wu pulaneriwi ntlangu wa pulaneriwa ku wu ta va hi timanimani a vanhu va swiloko ku fanele va suka kulu vata a wu fana nkosi then nkosi lowu wa kwala ka makhelwana me ni na ntlangu namuna ma yi vona ku yi fika yi khomana kwala a ni teko vukosi va veka siku ro karhi ra date yo karhi okay nkosi a wu vuyisa ra date because va na swo tala hi swa ra date mara nkosi va mika chance ra dina tlangu wa mitlhanu hi mugqivela mara hi va mugqivela wa matshulu ku one hi swona ku tlanga redi loko ku ri hi lahla hi nsonto wena i swa wena se ni tava khari amukela ku hawa radio a yi tlangi hikuma yi vona mahati yi va yika hi ndlela leyo ni na ntlangu hala tlhelo ku na nkulu ane ntlangu vanhu va suka kule ni pulanerini ni spendini ni tlhela ku mali ya mina yi nga vuya kumbe xava ta zanululalula then ku va na nkulu data ni ku swileswi hi kambirhi a vukosi a va tiyisi voko ma yitirha wa vukosi a va tiyisi voko ra swona okay ma vulavula ndhuneni va ku ku na ti-fine mafinis mara muta fana u dzine wara nga hakiri fani ya hlabe bhoko mene ke pfuke ke ikumu tinda hi swolo ku munanga ikumu swo tsumula tshitsuma tsumula tshi endzo ka mfumo tshi suka vukosi loko ri tala paper ka rafa bank ra ku mwana ya vaxikolweni kuna proof of residence ri tala ku vukosi mara muta i tsare mwana u le ku tsata ka tshigata ri pae kona mwana munhu anga muti wa tlhela ku melawu antiro wa antiro swi anga apa anga hakira mali ya fani mina hina mwana ta lo tsani dzolo ko tsayini Lagu nusik kahate ku bukosi the bomb lau le kazi lan deleri. Pas kena aku kiri gan, kama musi kama nama muat so. Bisa aku awak pipa pernah ada teka dengan anak gan ciri bukosi aku nunggu anak kursi residen. Mara wano aku nama sama lagu ni teh, lagu pipa pernah mana mungkin ada terang dulu bawa. Nukum pasin anga nama kita bukiri ni weh.

0: Ogo ɲɛna papier sa min kɛ sa wɛ alors logo min na aw ye na vérifié pour the beginning pour les questions là on a pas ye nin de ye ko in fɛ donc nɔn tɛ ne na se ko ye nin tɛ kɛ ci ye bon alors ogo ɲɛna o fɛnɛ ko aa baara dɔ kɔni jo in na se ko in tɛ kɛ ci ye o mana kɔnɔ ci tɛ kɛ a nka mais n'an ko n'an ko an jɔra sabu jɔ dɔ kɔni ne tɛ ci ye n'o mana ye mɛ mara logo na wale o kun tɛ n tɛ lali ya da ko n ko dɔ kaala aw kɔni na kuru na kuru ka kuna don tari ye mun na sɔrɔ gama ko na min ka da ye aw ka da da ni kɔnɔma sugu la.
1: Anu kahle kahle swi vula ku vanhu van'wani va tsan'wa ngopfu va varhangeri va vona etindhawu leti va tshamaka ka tona. Hi ku yaleyo mi nga yi kombisa ya ku tivisa ni twi nga ku i ya nkoka swinene ku loko nkarhi wun'wani ku hetelela ku va ku ri na ku tlhavana kumbe ku banana sweswi ni da ku ri na vakosi va hlamula va ya hlamula yini va nga swi tivi ku a ku ri na yini
0: va na swi tivi se vanhu van'wani va rhandza nyaka rhangeri va vona and mara leswi va ndlaku vanhu va ze va nyaka va nyakisa hi varhangeri va vona leswi va swiendlisaku swona swo ze va nyaka ma yi vona hi ntumbuluko okay ni nga mi nga swi kombisini mesa ni na ntirho so na ntirho wun'wani saturday mara ni ri dunia ku a ni yanga bukela swoa ku na order a ku ni fanele ni yaka mani ni ya n'wi byela ku yini a swi twisei ku ni fanele ni byela ku ni huma kwini mara a tryhenga yi tiva ku a ku na duna blangiwa swoswo ni byela manimani mara nduna leyi nga siku yi kumini varhangeri va ku loko i yeta ku byela ku yana ka loyi loko yaka loyi ku yana ka loyi vhesi tika endlela yaliya se mara swi kahle phele loko ku na nkosi hinkwaro vo tala va ya tribar and mpela loko ku na nkosi hi nawu u fanele mi ya tribar ya loko ni va u tekela n'wa nhlokweni se minawu leyi fanele a yi fanele yi kuma kwalelo va hi va ya kwale va tivisa ku hi na nkosi a na maphepero wani lavekaku a muxarini a humaka ka mfuta hi swona
1: presidente
0: mara ka maphepero karhi ri lavekaku mara hiloo loko vanhu va yi ze va ya leswo bora lava maphepe leriya bya swilo ze va ya leyi loko na vanhu laveka va nga taya vanhu va nyadya ngopfu nkosi ande vukosi byi lelo u tshama vona ndilo tsama voko loko ozi tisa voko swirilo zivula na zivula na siku hetisisa muhaxi a ku ta va na oda lebya le nga ta tlanga loko va ku ku be makala lebya tlanga yi nga ta tlanga pastor hi mpela yi ta fayini u ta xava humi yaleyo yi byaka matala ku tlanga lebyi hi mpela yi nga ta tlanga mara a ku a swi va masiku ri kunyazini and vanevisina ni hlola ku va nevisi va lava vukosi because a va swi tekeli nhlukweni a va landzeleriwi eka mhaka va tlhela nga yi landzeleriwi va yi teka mhaka ku ri byi nga tlangi mara a va ri byi va tlanga ribya a va landzelerisa and munhu a nga tlhafayino loko ku ri mhele mbeleni i byi matela ku ri byi nga tlangi hi yi tlangisa rebyini
1: ako
0: va nga ti lembe ri ta kusa va tlangisa maphelwana maswisisi swa tlangisa maphelwana rebyi yoko hawu hi ku na mbisa swona mbilu wan'wana xitlangi na leloko yo mutela ku na mbilu wan'wana xitlangi lembe ra hi lama a mi landzani
1: ene
0: u na yini mara hi mpela loko wo tirhisa kase tlhela ku na maborisa lava famba hi milenge va ku maborisa ya huta ni timasama ta ntela van'wana va ri kona va maborisa ya huta lava va langusa vatikweni swin'wana swa va cincekaku leswi a ncekelaka laha tikweni me ni mpfuleka hina mpfulaka hina tikeriwei na loko tsoma swita ni mahaxi ni nga mi byela ku na leswi nonoa nonoaku hi ta ku fayini
1: ndzaku
0: hi ku fayinini mali ya ya kumbe hayiya a va swibeni vo vula kunene ko loko ni tsena xitandza ti fayina mara munhu langusa rivala ku hi leri ra kahle a ni tsena xitandza va heta va ku hawa i fayiniwini
1: muaki a ti tsemela xitandi yexe ni ku tiva ngopfu ni ndla yi
0: kohoa va tsandza ka le tribar ku biwa swanta ku loko lava xitandi fanele ya hi hosini mele yi na masikolo fane matsema swifani ndhawu ya swoswo a swi hatirhisiwana ka tiko ra hina mahati a swi hatirhisiwana ku langutiwa mali mahlweni loko wo tsema xitandi loko toko swayiniwa i swayine 500 un'wana makolo un'wana ku ri xitandi munhu na swifani swa kutena i yimela ku ya a xavise then i ta hula xipandza ku hayima na ku xaviselani na xoho i swa 15,000 a hi hosi ni holoma se i xa swa swifani
1: Loro ti makate to No, inkomo mina ngwena hlayisekani la ka Dzumeri. Inkomo amsetan mabonele ya Mingiser, imabonele ya Mingiser Vision FM ayina xiave. Timina timbere ku bilawa ra ya nwe tudzumela kahle mavengeleni loko hi vuya ya emahlweni na nongonoko eka 0637307890. Zero kambe sweswi kandiyala
2: hari marovela funeral services hi lahla mirhandziwa wena hi ndlela xindzhuti plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 Hey, e society yi yinga ku inka ka mali handle ko langsa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hiri ai langus malembe. Kasi na pa na voti sunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka e Giyani, Malamulele, Kokwaila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makhakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gonzora R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karsaba e Kambako Village na le Taxi Rank Street Mpenama e Gapane e Joni hikumeka extension 4 e Parliament Street opposite Botley Store kusona Ravi Ridge e Ivor Park ile extension 3 e Freedom Drive kusona Police Station na le Dr. Nyiko Medical Center na le Gaddafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala kasi sena xitendani e garden ya xibedhlele xa Khensani vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarobela Funeral Services a hi teki ti chance eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
3: Kushamsa lokukulu eBuko lokuburuwa ka Orange Square Sale kuta kuthela kusukela isiku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi i nkarhi wo xava eBuko sungula na Buko
4: Buko
5: Impressive Dental Studios emitisela vukorokeri byo hlantswa meno kususa kumbe ku pencha meno ku vekela hambe ku ri kususa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti dentures braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku langutana na Taxi Rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
6: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation imahala ina mahala ku kuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios We care that you smile
7: Alliance in Motion Global khwebo ya rekisa dijoletswa rekisa dijoletswa tse ya lokasi 24/7 yona ithusha go ala fa malwetse a go fapana ya loka asthma arthritis cancer high blood diabetes dinokantsa go baba le mauto a go ruruga aba bago tse 24/7 ke tsholetswa se se gaune gaune le fasting ga bophara dijoletse ile ka di enywa le morogo e bile ga dina di ka morago tsa matlhakore side effect batho ka mogaba ra tango thoma khwebo or khobale mishongwana wa ka thuko go taleletsa mogolo wa gago khwebo kee le yana ona go bapatsa le le kotswe e bile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego e tane le tlhakane le ba ba setse go ba dirile di million matati a o swara di presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti ra mathoka go thoma ka iri ya bo ra Roman Thabama go khumana tshedimoso e tlhakantse le test ra mathoka go 076 675 1298 WhatsApp e hona go ba pastor Ramathoka NL go 061 502 8192 or WhatsApp ya 076 057 4242 company yerna e bitswa phela o pidiše e le go tsa segaya WHM ya Mrs Manganye

della Taiwan. Bibi kumela nkosi wa tinharhu hina va ndyangu hi ku hisa nkosi ka swona leswi swi nga rhongo ngopfu ntlangu wa n'wina hi mutlane lembe hinkwaro hi swona nkosi wu lo hi duma wa hisa nkosi ka swona kuve ntlangu wa mugqivela mi lava ku sande hinkwayo hi tshama hi langutana hi ra ntlangu na wadyintena ka vaakatiko a hi na nkinga hikuhi ku fana mpundzu hi lahla ivi hi matheha va hetini ku lahla tindhuna na tihosi a hi lunghizini ya sota kwala moyeni ku swi koteka ku loko i ri na nkosi a hi nguhinkwe wa mbirhi ku fane ku va ta ka nghena mpundzu hi sande vanhu va na mitala ya tikwini a va kandzi yena

0: Aí puxa o fio dele, não pondo, ele larga.
1: No, inkomu swinene ngopfu, hlayiseka laha ka swikhunyana. Inkomu bamandla vilela swinene ngopfu eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Tsundzuka muyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a hi na xiave, ni vona muyingiseri nakambe laha nhlekani na ku mamukela.
2: A xitichini makari ma hlayiseka ndenga lowu.
1: A ka ha hlayiseka bishopo wa mina, hi ngo kombela ku ta n'wina laha ka n'wamatatana.
2: E hlayiseke u tlula na ri ti ku hlayiseka mpela.
1: Enkomu swinene ngopfu bishop.
2: E hi ku hlonipha ntiyiso munhu loyi a nga hundza misaveni. E grammy a yi laveki.
1: A yi laveki.
2: E hala ka hina loko ti ze ti ku va Friday. Halo.
1: Ni ku mutweni bishop.
2: E va mi pfumelela. Ku va mi karhi mi chaya ku sukusela nkarhi waluwa wa vo ma 1, 2, 3, 4. Mara loko se swi hala ka ma 5 hayi mi twa grammy yi nga ha ri ku chayeni. Ku hloniphiwa mufi a loko a vuya.
1: Ku
2: ta za ku ya chayiwa minduku loko hetiwe ku lahla. Hayi ene swi kahle swa control-eka. Mi nge yi twi hala na ka hina grammy. Hayi loko mi chaya na pfumela ku na wona na wu va wu ri kusuhi no yi teka. Va ta mi tekela yona va yi hlayisa. Hi leswi hi nga twanana ku grammy loko mufi a nga se fika chayana. Mara loko a za a fika hloniphani. Futhi a nga ze a fika ma ha chaya. Ku lo miya ka vo ma 2, 6, past 5 i nkarhi wa ku mufi a nga fikisiwa kaya. Grammy yi fanele yi nga ha ri ku chayeni. Na nampundu a ku laveki grammy.

0: thini bazababuya akulahleni.
1: Mm.
0: Hano kubabuyini ama kulantisa akwa aleri umunhu ku anga chayi ku ani na yeva kunguhate swa ntirho wa yena. I hloniphile kwala nga hlonipha kona ku fikelela la ka munhu a heleketiwa. Se hi leswi ku tirhisiwaka swona la ka hina. Se ene i nawu wa kahle walowo. Hi ku ani loko i chaya i ta ma kuma ku hi matimba. Loko i chaya vanhu va ta ku kanganyisa hambiloko ku ri ku i ri boso siku rin'wani va ta chaya ta vona hinkwato siku leri ku nga lova wena. And a wu nga swi twi swi ya vavisa vatswari va wena maxaka. Se hi ndlela yo fana na leyo munhu loyi a nga ku rileni ni twi nga ku hina hinkwenu loko a za ku rila muti wo karhi hi le ku khumbekeni na hina ku muti luwani nkosi na hina wu hi humelerile tanihi ku tiko i rin'we matimba mi nge makumu ya ku vanhu va rila n'wemi le ku cineni hayi a swi kotekali swi sweswo leswaku hinkwerhu lexi xi hi bohaku i ku ya kwalaya ku nga ku riliweni kona hi ya seketelana na vona and then va heta ku tirha mitirho hinkwayo loko se mi hetile ma swi twisisa na n'wina ni ku mi ya va alela njhani hi ku nkosi se wu herini hi ku ze ku lahliwa munhu swi herile a ka ha ri na nchumu leswi hi tirhisaka swona bava hala ka hina.
1: Se bishop wa mina mi ri yini lava va va ka va kha va nga endli leswi van'wani va endlaka vumunhu na timitswalo loko ku ri na minkosi ku va ku tsan'we ngopfu yini varhangeri va tindhawu kumbe ku tsan'wa ngopfu kumbe ku nyajiwe ngopfu lava va nga lahlekeriwa ke?
0: Hayi mi kuma ku na vo varhangeri va kona hi voxe ku na kun'wana a va straight. Loko mo zami nga fambi ngopfu hi nawu lowu mi wu vekelaku tiko va mi vonelela vatiko hayi va va va mi nyadzini. Lavaya va nga va muti vona hayi hi nge vuli ku hava nyadza. Ku nyadziwa loyi a nga veka nawu ku nga hosi kumbe ndhuna ya ndhawu yaleyo. Hi vona va nga riki straight. Loko vo za va va straight vona phela mi nge vekeli vanhu n'wina mi ku nawu wo karhi karhi hi fanele hi hanyisa leswi. Vo n'wina loko ku ba nkarhi ku fiwini mi chaya gram va nge he mi twi mindzuku ku va swi vona ku rhanga n'wina mi vekaku nawu. Se hi ndlela yo fana na yaleyo i ku ri loko mi ze mi ku mi tihosi ta tiko rero vanani na ku hlonipha tiko rero vanhu va ndhawu yaleyo hi mhaka ku mihosi hikwalaho ka vona. A mi chayi n'wina ni and a ku na munhu loyi mi fanele mi n'wi hluleka wa le vuhosini a chayaku gram mi fanele mi tiva ku loko mi ze mi ku nawu wu te tani mi kota na ku hava xipandzanhloko ka n'wina lexi nga ta ka xi nga miti. Mi ta veka na milawu ya kona ku okay loko i chaya hi ta ndlisa leswi. Swi ri swi ta amukeleka a ni nawu lowu nga veki ndhawu ezithi hosi a yi soriwu phela mhaka yi ta soriwa loko yi nga fambi hi tindlela leti vanhu lava yi nga va vekela milawu ha kona. Hi ndlela yo fana leyo hosi loko yi nga ri na matimba swa boha na tiko rero ra vevuka. Ni hetile bava ni nga vula ni ku hlayiseka ni mixuma kwala xitichini.
1: No hinkwomu bishop wa mina na n'wina swi vitana
0: na pfumela ku hayi van'wani va le ku kopeleni va matiko man'wana leswi va nge ku na maphorisa ma teka ku greme va ku swi ndlisa leswi va ta cincacinca swi kota ku famba kahle phela laha wo lemukisana ku ri milawu ya tiko ro karhi loko hi vona nga ku yi kahle ho teka
1: ku ri vumunhu a byi tlheleli vanhwini.
0: Ya cinca liya hi kota ku lunghisa swilo swi famba kahle ku fanele ku lahliwa mufi ku ku tititi tiko hinkwaro ku nga twali greme.
1: Mara xindhuti na ku xixima bishopo swa ha ri koho hi ku loko mo langutisa kahle timhaka leti ti anamile swinenene van'wani ti sala ti va vavisa loko se va vona ku nkosi wa ka voho matikhomelo ya vanhu a ya ri ya njhani mi vula n'wina bishopo mo ku hayikho loko hi suka laha ya huma hi ya a swilahlweni mi kuma ku hayi vanhu se loko n'we ma huma mi famba hi ndlela leyi ku fambiwaka hi yona vanhu se va fike khale le mangcwaveni va yimini va le ku buleni.
0: Ya swa ha ri kona leswaku n'wina na na ku kuri ku n'wina ma ha kome program va va already va fambe khale mikuma se va ri ku nweni ka mabodlhela ku hala kusuhi na masiri. A swa ha ri kona swisweswo leswi humelisaku swiswona ka ha ri hava bava ho va ku vuyiseni ka vumunhu a vanhwini
1: ku vumunhu a byi tlheleli vanhwini
0: ya bya ha ri kona hi ku khale akuyimeriwa movha loko u nga hindzangi luva wa yena mufi a mi nga ta rhanga mahlweni
1: ntiyiso
0: swi kahari hava swivula leswi hlayisekani mixuma
1: no inkomu na wa swi vetani Bishop enkomo swinene tsundzuka muyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri kasi nga ha tlhela i rhumela na nkandziyiso wa wena wa rito muyingiseri voice note ya wehe hi ta yi tlanga twi swi nga ri na mhaka ku yi lehe ku fika kwini hikuva lowu nongonoko i nongonoko wa

0: mabulo nkarhi hinkwawo vekelaka ku va mina na wena hi bula mina ku ri bya ha ri kona evanhwini ke, na loko ri ku a bya ha ri kona vumunhu a byi tlheleli evanhwini swi vula yini loko ku ri na enkosi timhaka ta mitlangu ti va ti kha ti ya emahlweni? Van'wani va vaaki va le ku ngheneni va kombisa leswaku a loko se ku ri na nkosi u fanekele hi stopa mitlangu ya hina ke, swivona se hi swin'wana leswi swi tisaka ntlhontlho wukulukumba swinene miyingiseri wa Vision FM. Ni nga tivi leswaku hikwalaho nga koho yangu laha ku yini eka nomboro ya 0673307890 0673307890. Nga rivala leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa. Nkarhi swi kha swi endla kahle timinete ta ku ringana 23 ku bile awara yan'we. Kharhi hi khensa na n'wina mi nge le ku chayeleni emagondzweni ya ku hambanahambana, chayeleni vukheta lebyi kulukumba mi ya emahlweni mi landzelela swikoweto hinkwaswo leswi swi nga kona emagondzweni. Kasi mi nga rivala leswaku hi ta va hi ri na vona va masipala wa Greater Tzaneen eka nhlekani wa siku ra namuntlha va ta va ri kona meyara Councilor Odas Ngobeni vo hi nga ta va hi kha ri hi burisana vona. Ta tsundzuka leswaku na vhiki leri ri nga hundra a hi ri na vona miyingiseri wa Vision FM tanihileswi swi tivaka leswaku ra mune rin'wana na rin'wana hi va hi ri na vona eka xiyanimoya va hi nyika swiviko hi tlhelo ra vukorhokeri kusuka eka masipala lowuya. Kambe sweswi loko va nga se fika kumbe loko hi nga se burisana vona hi ya emahlweni na mhaka leyi nga le ku vulavuleni hi yoho hi kha hi ku vumunhu a byi tlheleli evanhwini. Van'wani va vaaki va komba leswaku i timhaka ta ku va ku nga ri na vurhangeri bya kahle eka miganga va ku timhaka ti koho tin'wani ta koho ti vangiwa ngopfu hi varhangeri lomu mugangeni. Loko swi ta ka timhaka ta milawu leyi va ka yi karhi yi bohiwa a va landzelerisi na mixupulo ya koho a yi vi yi kha yi fana hi ndlela yaleyo. Yin'wani ya tshikiwa ku fana na minkarhi leyi va ka yi karhi yi vekiwa ku ri nkarhi wo karhi endyangwini ku fanekele ku va ku humiwile kumbe eswirhapeni ku fanekele ku va ku humiwile mara mi kuma leswaku loko ku ri ka ndyangu wo karhi minkarhi yo yaleyo wona miyingiseri wa Vision FM yi va yi karhi yi nga fanelani kumbe yi nga fambi na minkarhi leyin'wana hi ndlela yaleyo. Kambe ke hi ya emahlweni ka 0673307890 0673 7307890. Loko ku ri ku namuntlha wa pfulela xiyanimoya kumbe wa pfulela xiyanimoya ka lowu nkarhi miyingiseri mhaka leyi vulavulaka hi yoho, hi vulavula hi mhaka ya nkoka swinene, mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa ekha ku vumunhu a byi tlheleli evanhwini. Vision FM i xi kotaka ku va xu a byi tlheleli evanhwini. Vulavula hi timhaka ta nkoka leti ti hetelaka ti tisa ntlhontlho wukulukumba eka vaaki. Vulavula hi minkarhi leyi vaaki va va ka va ri na minkosi kun'wana kun'wana ku va ku ri na mitlangu. Mi kuma leswaku kwalaha ka va awara ya ntlhanu awara ya tsevu laha ku vuyaka exidumbu kumbe ku vuyaka mufi kumbe ku vuyaka bokisi swi ya hi ku swi twisisisa ku yini lava va ka va ri na mitlangu va ri va ya emahlweni va endla mitlangu. Loko va vutisiwa va ku hayi khona hi nge koti ku va hi stopa mitlangu hi mhaka nkosi ku va ntlangu i khale hi wu planile hi wu kunguhatile nkosi wu lo humelela kwala na kwala. Va ku vayeni lava va ka va ri koho hi nkarhi walowo hi va yisa kwini kuva hikuva ku va ka ha ri na vayeni lava va ka va ha langutise timhaka ta ntlangu walowo. Kambe ke i mhaka leyi yi tisaka swivutiso ka lava va va ka va loveriwile kumbe va lahlekeriwile ku kahlekahle kwalaho ka yini ku tlangiwa ti-gram hi ri na nkosi ku nyajiwa ngopfu vukosi ke, ku tsan'wiwa ngopfu vurhangeri bya ndhawu ke, kumbexani ku tsan'wiwa ngopfu muti ke. I mhaka leyi vo tala va va ka va ri na ntlhontlho ngopfu na miyingiseri wa Vision FM. Kambe mhaka leyi nge le ku buleni hi yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka 0673307890 0673307890. U nga rivali leswaku mavonelo ya muyingiseri e mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a ina xiave na switsalana ehenhleni ka mavonelo yalawa. Kasi ke u nga ha tlhela u rhumela kahle na nkandziyiso wa rito hi twa hi wehe muyingiseri wa Vision FM leswaku u angula ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo. 0637307890 0637307890 u nga rivali leswaku mavonelo ya muyingiseri e mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a ina xiave na switsalana ehenhleni ka mavonelo yalawa. Nkarhi swi endla kahle 27 timinete ku bile awara ya malo ku nga ri awara ya n'we eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Hi le ku buleni muyingiseri wa Vision FM kha hi twa ya wehe leswaku wena ya angula ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha, hikuva mhaka leyi bulaka hi yona i mhaka ya nkoka swinene, i mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa hi kha hi ku vumunhu a byi tlheleli evanhwini. Vumunhu wena muyingiseri wa Vision FM i xilo xo sungula evuton'wini, ku va munhu a va na vumunhu i xilo xa nkoka swinene ngopfu. Nakoho loko se munhu a ri na vumunhu swi hetelela swi siya endzhaka ya kahle na le ka vana va yena, hambi ku ri vatukulu hi ndlela yaleyo. Kambe ke hi twa ya wehe muyingiseri eka 0637307890 0637307890 nga rivali leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsalana ehenhleni ka mavonelo yalawa. Kambe ke a hi tsutsumeli kahle emavhengeleni loko hi vuya ya emahlweni na nongonoko eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Okay.
1: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setsweletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go tlaleletša mogolo wa gago, kgwebo keye. Leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego etane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a o swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa Morutši Emmanuel Assembly Church ga Morutši Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona go ba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phidishe e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganyi.
2: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka, mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka R170 ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 7620th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage. Na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office. Ephalavuriwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
3: Hey! Bantwa ba DBT! Don't blame God International Ministries! Milungeki!

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kabula shivono imatimba mingiseriwa Vision FM ikari khensa eka n'wina mingele ku yingiseleni kusuka ka ndhawu ta ku hambanahambana hi magandlati ya 88.5, 90.0, 92.8 ku fika le ka 101.7 MHz FM. Nongonoko Think for Yourself, ti anakanyeli miyingiseri ti ehleketelele eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi karhi hi ya emahlweni eka nomboro ya riqingho ya xitexa wa xaxarhandwa Vision FM eka 0673307890 na yi engeta nakambe nomboro ya riqingho 0673307890 ku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Mhaka leyi yi nge le ku buleni yo muyingiseri eka nhlekani wa siku ra namuntlha i mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa, i mhaka leyi yi endlaka kumbe yi kotaka ku va yi sike kumbe ku tsanwa ngopfu mindyangu leyi va ka yi lahlekeriwile ke hi ndlela yaleyo. Wa swi anakanyanyana ku ri na nkosinyana laha gangeni laha tlhelonyana laya ku va ku ri na ntlangu ivi ku twakala gram hala hala van'wani vanhu va le ku va le ku rileni hala van'wani va le ku tsakeni. Se hi bula yo muyingiseri mhaka leyi ku ri kahlekahle ku fanekele ku endliwa yini loko se ku ri na nkosi ku tlhela ku ri na ntlangu hi ndlela yaleyo, ku fanekele ku endliwa yini? Munhu loyi a nga na ntlangu i fanekele a endla yini? I fanekele a yisa ntlangu emahlweni ke kumbexana loyi a nga na nkosi i fanekele a tikuma a karhi a yisa nkosi ka vhiki leri tlhandlamaka ke ku humelela yina koho vurhangeri byi fanekele byi endla ngopfu yini muyingiseri wa Vision FM hikuva mhaka leyi vayingiseri vo hlaya ku fika sweswi lava va nga nghena kusuka kwale masungulo leyi va kombisa leswaku mhaka ya vurhangeri va fanekele va va va kha va va tiyisa voko. Van'wani va ku hayi khona hina hi nge tshiki ku endla ntlangu ku ve ku ri na nkosi a ni nkosi wa kwala na kwala se a va hi tshiki hi endla. Wo yangula ku yini muyingiseri eka nhlekani wa siku ra namuntlha ka ku vumunhu a byi tlheleli evanhwini? Nomboro ya riqingho i 0673307890 0673307890 u nga rivali leswaku mhaka leyi hi vulavulaka hi yona muyingiseri i mhaka leyi khumbaka vutomi bya vanhu, i mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa, i mhaka leyi nga ta siya vanhu lava va nge le ku yingiseleni van'wani va vona va va va ri na vumunhu na ku kota ku twisisa na timbilu ta ntwelavusiwana ku loko ku hetelela ku va ku ri na minkosi eka ndhawu leti va tshamaka eka tona va kota ku swi tiva leswaku hi swihi leswi va faneleke va swi endla. Muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo tsundzuka leswaku vanhu lava va va ka va lahlekeriwile hi minkarhi ya ku tala va va va ri ku tweni ka timbilu ku vava va ri ku vavisekeni emimoyeni ya vona muyingiseri wa Vision FM, kambe lava swi tivaka va ta ku byela ku swi oloveka munhu loyi a va ka a ri kule naswona, kambe lava nge le kusuhisuhi naswona hi vo va ka va ri ku tweni ka ku vava hi ndlela yaleyo. Kambe loko swi ta ka mhaka leyi vulavulaka hi yona muyingiseri wena angula i ku yini, ku fanekele ku endliwa yini hi ndlela yaleyo na ku milawu ya koho leyi fanekele yi landzelerisiwa i va mani lava va va ka va kha va tiyisisa leswaku milawu yaleyo yi bohiwaka kumbe yi vekiwaka eka ndhawu teto ya landzeleriwa muyingiseri wa Vision FM, na ku loko se yi tluriwa ku fanekele ku va kha ku endliwa yini hikuva mhaka leyi muyingiseri wa Vision FM hi vulavula hi yona tanihiloko namuntlha ku ri ra vumune, wa swi tiva leswaku loko ku ri ra vumune ku teta hi vulavula hi timhaka leti ti khumbaka vukhongeri na ku tiyisisa leswaku vumunhu a byi tlheleli evanhwini. Hikuva loko hi langutisile wena muyingiseri wa Vision FM hi hanya ka minkarhi yin'wana leyi vanhu van'wani vo ka va nga ha koteki ku va va twisisa ntiyiso wa vutomi ku loko hi vulavula hi nkosi hi vulavula hi yini, va twile vayingiseri lava va nga kombisa timhaka ta ku na loko se swi ta kwalaka ka mkosi yo heleyo akube ku ri na mati khomelo ya kahle va ku ya twisa ku va ku ri na ti after tears na swin'wana na swin'wana va ri hayikho hi swin'wana leswi swi hetelaka swi endla leswaku na vanhu lava va va ka va ri na mitlangu loko va vona n'wina mitlhela ku mbuya ku lahleni mi tlhela mi tlanga ti-gram mi ku ku na ti-after tears hi swoho swi endlaku ku vanhu lavaya va va na matimba na voho va swi vona ku ha swa fana musi mi xave na mabyalwa hinkwaswo leswiya kambe vumunhu byi ri yini muyingiseri wa Vision FM na n'wina mi tivaka matsalwa mi nga chavi ku hi tshahela ku ri bibele yi ri yini loko xiyimo xitetani wena muyingiseri wa Vision FM ku laha hi vulavula hi ntiyiso wa vutomi hi vulavula hi swilo leswi swi nga le ku humeleleni tanihiloko ni hlamuserile leswaku loko ku ri na nkosi lava nge le ku tweni ka ku vava i vanhu lava va nga langutani na nkosi walowo kambe we hi ndlaka hi xitarata kumbe nge le kule na swona i ta swi teki nga ku a va twi ku vava kumbexana i ta twi nga ku a va khumbekanga kambe na wo loko se xi ku wela hi ku nga ta kota ku twisisa ku hi mpela loko va vulavula hi nkosi va vulavula hi yini hambi swi ri tani muyingiseri wa Vision FM i timinete ta ku ringana 21 hi kongoma kahle le ka awara ya 2 nongonoko think for yourself ti anakanyeti ti ehleketelele kha ku vumunhu a byi tlheleli evanhwini muyingiseri wa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha kasi na n'wina mi nge le ku chaleni emagondzweni ya ku hambanahambana chaleni vukheta lebyi kulukumba mi ya emahlweni mi landzelela swikoweto hinkwaswo leswi nga kona emagondzweni leswaku mi ta kota ku va mi fika lomu mi yaka kona ma ha hlayisekile hi ndlela yaleyo 0673 730 7890 0773 730 7890 0 mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa kasi ke muyingiseri i nga ha tlhela u kota ku va i rhumela na nkandziyiso wa wena wa rito hi twa ya wena leswaku wena i angula u ku yini ehenhleni ka mhaka leyi i vulavulaka hi yona hikuva mhaka leyi hi vulavulaka hi yona i mhaka leyi yi akaka yi tlhela yi dyondzisa wena muyingiseri wa Vision FM eka hi ku vumunhu a byi tlheleli evanhwini hi ndlela yaleyo 0673 730 7890 0673 730 7890 nkarhi i 19 timinete hi kongoma kahle le ka awara liya ya 2 eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo 0673 730 7890 0673 730 7890 0
0: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tsamanahina.
2: Harmarovela Funeral Services. Hindla hlamrandzwa wena hindlela xindzuti. Plan A u joina hi R210. Plan B R220. Plan C R260. Ibi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery. Plan B R2200 ya grocery. Plan C hi famba na R2400.

0: swiendliwa ka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela tiofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya a ri Marovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26.

0: 0. Ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa mi ehleketo limbilela hina switirisiwa rileng.
1: Xivono
2: Xivono imanka resendla kahle 15 timinete ikongoma kahle leka awara ya mbiri eka nhlekani wa sikura na monthla e kari cancer eka nwana mingele ku yingiseleni meri makaya ka swa nwana milimtrweni eka ndawu ta ku hambana hambana na nwana mingele ka swo famba swa mana mani iri xandla enhla ka xinwana xandla na nwana vu mingele ka swipanda mananga swa nwana iri challenge buketa mithela mi boa mabandri ya vuhlayiseki leswaku mi ta kota ku fika lomu mi yaka kona ma hlayisekile mi kha mi yingisela kahle ka magandlati ya 88.5 90.092.8 ku fika laha ka 101.7 megahertz FM kasi ke audio streaming ya hina i www.visionfm.co.za kasi ke mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa hi le ku yeni mahlweni wena muyingiseri hi karhi hi bula eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa eka nhlekani wa siku ra namuntlha ka ku vumunhu a byi tlheleli vanhweni hikuva swi tikomba hi hanya ka misava leyi vanhu vo ka va nga ha ri ki na ripfalo wena muyingiseri wa Vision FM vanhu van'wana a va ha ri na ripfalo hi ku ya hi leswi sweswi swilo swi nga tshamisa xiswona a va ha chavi nchumu hi ndlela yaleyo kambe mhaka leyi hi vulavulaka hi yona muyingiseri yi ta endlaku ka swivilelo leswi van'wana va vaaki va nga swi paluxa kumbe ku swi boxa va kombisa leswaku hi khona va vilerisiwa swinene loko ku ri na minkosi mara ku ri na mindyangu leyi hayaka emahlweni yi tikuma yi karhi yi tlanga tigreme muyingiseri wa Vision FM mi kuma leswaku ku na nkosi ka ndhawu yaleyo mara mi kuma leswaku hayi kona greme yi le ku tlangiweni hi ndlela ya ku va ku hayi ku na ntlangu wo karhi mara vanhu hala tlhelo va le ku rileni se van'wani va vutisaka va ku kahlekahle la swi ta njhani ka ku swi tshama hi ndlela yaleyo ko nyadyiwa ngopfu varhangeri va ndhawu ke vinyi va misava vukosi ke kumbexani ku va ku nyadyiwe ngopfu vanhu lava va nga lahlekeriwa kumbe ndyangu lowu nga loveriwa ke na koho loko swi ta ka timhaka leti muyingiseriwa Vision FM vurhangeri bya ndhawu kumbe vukosi va ndhavezitha va fanekele va endla yini hikuva swisweswo hinkwaswo swi endliwa ephakati ka muganga ya voho kumbe phakati ka tiko ra voho so loko ku va ku ri na matikhomelo yalawa swi vula yini ngopfu muyingiseri wa Vision FM eku ta tsundzuka leswaku loko ku ri na matikhomelo yo biha ephakati ka muganga wena muyingiseri wa Vision FM swi tisa nchavo eka vanhu vo tala nkarhi wun'wani mi kuma leswaku ku na munhu loyi a hala a ha tsakela ku tikuma a kha a tshama ka tiko rorero kumbe muganga wo walowo mara loko a vona swilo swi nga fambi kahle muyingiseri wa Vision FM munhu waloye i tela hi ku chava i lahla ntshembo a tibyela ku hayi khoho swi ta vula ku loko o fika a tshama ka ndhawu yaleyo i ta va nga hlayisekanga kambe vumunhu byi ye kwini muyingiseri wa Vision FM ku vumunhu byi fanekele byi tikuma byi kha byi tlhelela vanhweni hi ndlela yaleyo nomboro ntingo i 063 730 7890 063 730 7890 u nga rivali leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa i 11 wa timinete kongoma kahle le ka awara liya ya mbirhi hi ndlela yaleyo mhaka leyi vulavulaka hi yo muyingiseri i mhaka leyi vayingiseri vo tala va nga nghena ku fika sweswi va komba leswaku na kwala va tshama koho yi le ku humeleleni na koho a va ha koti ku twisisa ku va fanekele va endla yini tanihi vaaki hikuva yi siya entlhontlho wukulukumba eka tindhawu leti va va ka va kha va tshama eka tona hi ndlela yaleyo wena ya ngulaka ku yini muyingiseri wa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha 063 730 7890 063 730 7890 u nga rivali leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo ya lawa kasi xin'wana lexi faneleke xi tiva muyingiseri hi ta va hi ri na vona meyara wa masipala wa Greater Tzaneen vona councillor Odas Ngobeni eka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ke hita va hi ri na vona kwahala ya eka va awara ya nharhu leswi vulaka leswaku laha ka nongonoko luwa wa Chopa the MC hi ta kota ku va hi tekanyana timinete timbirhi tinharhu tanihi ntolovelo ku ta tsundzuka leswaku na vhiki leri nga hundra a hi ri na vona hi ndlela yaleyo kambe ke ya emahlweni mingiseri eka 0603 7307890 0603 7307890 Stitch, Vision FM, the voice of hope and a source of knowledge. Kari Cancer Shnen, eka muna mingede ku yingisele ni kusuka ikati ndauta kwa ambana ambana. Ima gondwen, eri chalea ni buketa li mzikuru kumba, milandele la shiko wedu mumi ya kakona maalta isekila. Misurutani mingisere, ayinunya na matika ntongo wena mingisere, eka ntlekani wa sikura na munta. Tatunzuka leswaku na munta, ishi last day, isikura shkongelo, soba manana, ntsemba na kufumele leswaku wa manana, hinkwako la aminga kona makama tululamisela ku ya atikerekeni ta n'wina mi ya khongela mi khongerisa mindyangu ya n'wina mi khongerisa na miganga leyi mi tshamaka ka yona leswaku ku va ku ri na kurhula ku va na ntwanano leswaku vumunhu byi va byi ri kona vumunhu a byi tlheleli evanhwini endlaka ri simu yingiseri ta va yi kha hi ya emahlweni na nongonoko think for yourself. What?

Apere

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kabula mingiserwa Vision FM shivono ematimba eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi timinete ta ku ringana mune ku bile awara ya mbirhi. Nhlekani va yingiseri va Vision FM eka n'wina maku hi joyinaka hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla xitici i Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge, eka magandlati ya 88.5, 90.0, 92.8 ku fika laka 101.7 megahertz FM ngiseriwa Vision FM. Kasi audio streaming ya Vision FM i www.visionfm.co.za. Kasi ke ya emahlweni wana mingiseri na nongonoko eka nhlekani wa siku ra namuntlha laha hi nge le ka xiphemu xa ku hetelela le ka awara ya ku hetelela mingiseriwa Vision FM, kambe le avugimamusi le loko se hi kha hi ya ku pfaleni ka nongonoko hi ta va hi ri na vona va masipala wa Greater Tzaneen, va ta va ri kona councillor meyara councillor Audas Ngobeni eka nhlekani wa siku ra namuntlha tanihiloko ra mune rin'wana na rin'wana hi va hi ri na vona kusuka vhiki leri nga hundra a hi ri na vona miyingiseri wa Vision FM. I mapfhumba lawa va va ka va ri na wona hi ku hambanahambana ka swiyanimoya ra mune rin'wana na rin'wana loko hi langutisile hansi ka masipala wa Greater Tzaneen. Hi ndlela yaleyo se hi ta va hi ri na vona ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha wena miyingiseri wa Vision FM. Kambe ke u nga rivali leswaku n'hweti leyi nga le ka yona i n'hweti leyi yi nga hlambanyiwa ximfumo tanihi n'hweti ya vantshwa etikweni ra Afrika-Dzonga. Miyingiseri wa Vision FM ta tsundzuka kahle leswaku kusuka hi lembe ra 1976 siku ra 16 eka n'hweti leyi.

Afrikaans ri tekiwa tanihi ririmi leri ri va ka ri kha ri tekeriwa enhlokweni kumbe tanihi ririmi leri ri fanekele ri tikuma ri kha ri sindzisiwa ku ri ri va ri kha ri dyondziwa hi ndlela yaleyo. Kasi vadyondzi lavaya va tikume va va va kha va macha va ba nenge henhla nenge hansi wena miyingiseri wa Vision FM laha na vutomi bya vanhu vo tala byi nga tikuma byi lahlekile. Kambe van'wani va voho va katsa vanhu va ku fana na va Hector Peterson lava va nga tikuma ba ri emahungweni swinene laha swithombe swa bona miyingiseri wa Vision FM swi nga tendzeleka na misava i mhaka leyi tivekaka swinene ngopfu leyi nga humelela hi lembe lera ra 1976 tanihi laha sweswiwani hi vonaka vapfhumba vo tala kusuka eka matiko ya ku hambanahambana loko va fikile tindhawu letiya ta va Soweto van'wani va vona va kha va endlela na leti ka tindhawu letiya ta sirha ra Hector Peterson va tikuma va kha va teka swithombe na timhaka ta ku va loko se ku fike siku ra ku fana na leriwani ra ti-16 June i siku leri ri va ka ri kha ri tekeriwa enhlokweni tanihi laha mfumo na woho wu nga hetelela wu teka siku leriyani ri hlambanyiwa tanihi siku ra ku wisa etikweni hinkwaro hi ndlela yaleyo. Kasi loko swi ta ka timhaka ta 16 June 1976 i siku leri vantshwa va Soweto wena miyingiseri wa Vision FM va nga yima va lwela timfanelo ta vona loko swi ta hi tlhelo ra timhaka ta dyondzo leswaku hayi kona ku fanekele ku va ku ri na ntshunxeko na timhaka ta ku va ku ri na timhaka ta ku va tidyondzo leti voho va lwelaka tona ti fanekele ti va ti kha ti tiyisisiwa. Kambe leswi hi nga swi vona wena miyingiseri wa Vision FM ku lwela ka voho timfanelo ta voho swi ve swi tswala mihandzu swinene ngopfu. Kambe loko swi ta ka timhaka ta matikhomelo kumbe maendlelo kumbe matlangelelo swi tikomba ku ri na ku hambana ku kulukumba swinene ngopfu loko hi langutisa matlangelelo ya vantshwa ndzhaka leyi nga siyiwa hi vantshwa va 1976 maendlelo ya koho a ya fani na leswi kumbexana a hi swona leswi swi tlangerisiwaka xiswona wena miyingiseri wa Vision FM hikuva hi siku leriya ra ti-16 vanhu ematshan'wini ya ku va va tekela enhlokweni ndzhaka leyi nga siyiwa legacy ya koho ku va kha ku nwiwa swihoko ku yiwa hansi na le henhla swi nga ha twisiki ku ri kahlekahle loko hi vulavula hi ndzhaka leyi nga siyiwa hi vulavula hi ntshunxeko lowu nga kumeka hikwalaho ka vantshwa va lava va 1976 hi swihi leswi swi va ka swi kha swi voniwa wena miyingiseri wa Vision FM. Hi yo mhaka loko hi langutisile ka minkarhi leyi hi nga ka yona wena miyingiseri wa Vision FM vantshwa vo tala a va ha koti van'wani va vona ku tikuma va karhi va tekela timhaka ta dyondzo enhlokweni sweswi hi nge le ku vulavuleni ku na vatswari lava va nga endla vuvekisi nkarhi wa ku leha swinene va endlale leswaku n'wana wa voho kumbe vana va voho va tikuma va karhi va ya eswikolweni mara loko se n'wana a fikile nkarhi wun'wani kumbexana kolomu ya tikholejini kumbexana ku hala tiyunivhesiti amatshan'wini ya ku va tekela nhlokweni timhaka ta dyondzo yena a sungula ku tinghenelerisa eka timhaka ta swidzidziharisi a sungula ku tinghenelerisa eka timhaka leti vatswari vo ka va nga n'wi rhumangiki tona miyingiseri wa Vision FM loko se swi ta ka timhaka ta ku nkarhi wun'wani kuma leswaku vatswari a hi vona lava mi kumaka leswaku va landzelerisa va pfa va ya kwalomuya a tshamaka koho va vona ku ri kahlekahle endlisa ku yini hi laha va hetelelaka va tikuma va khome hi tingana swinene ngopfu emakumu ka siku mi kuma leswaku malembe manharhu hinkwawo a va rhumele n'wana a xikolweni ku ri loko a ya vuya i ta vuya na phepha i ta vuya na degree mara a nga ha vuyi na degree loko a ri n'wana wa ntombi a vuya na n'wana kwale kumbe a vuya ta tshama kwala kaya se swi hetelela swi khomisa vatswari vo tala tingana swinene ngopfu loko a ri n'wana wa jaha mi kuma leswaku hayi khona se yi tinghenelerisa ka swidzidziharisi nkarhi wun'wana ka ha yiwi na tlilasa ya attendiwi hi ndlela yaleyo ku famba ku nwa mabyalwa ku tirhisiwa na swidzidziharisi a kaya va tiva ku hayi khona n'wana i le xikolweni va rhumela timali kulofisi leswi va tlhe va rhumela na timali ta swakudya na swampahla hinkwaswo leswiya mara mi kuma leswaku emakumu ka siku munhu yaloye a nge le ku yeni a xikolweni hi ndlela yaleyo. Hi yo mhaka kuma leswaku vatswari vo tala miyingiseri wa Vision FM va hetelela va sala va ri na mavabyi ya timbilu van'wani va hetelela va sala va buwa na hi stroke hikwalaho ka ku va va titsone swo tala miyingiseri wa Vision FM se loko ka ha ri ka n'hweti ya vantshwa ku titaniwani swi na nkoka ku ri vantshwa

Koti ku ti anakanyela a va ha koti ku ti ehleketelela vo tala a va ha ri na mhaka na vumundzuku bya vona miyingiseriwa Vision FM hi timhaka ta ku a va ha ti anakanyeli a va ha ti ehleketeleli hi yo mhaka loko wo langutisa kahle miyingiseri vantshwa vo tala sweswi hi nge le ku vulavuleni va tinghenelerise ngopfu ka timhaka ta switsopyi na si va tinghenelerise ngopfu ka timhaka ta ta vugevenga swinene ngopfu i tivutisa ku n'wana loyi loko o lo landzelela timhaka ta xikolo a ta va a ri kule ngopfu na vutomi se i mimoya yin'wani leyi loko yi karhi yi hunga i nga pfumeli tanihi muntshwa yi fika yi ku yi fika yi tshama eka wena kumbe yi fika yi ku athaka ringeta hi matimba hinkwawo ku ri vuntshwa bya wena i nga ti soli mindzuku ka siku tsundzuka leswaku ndlela leyi nge le ku yi buleni i bulela vumundzuku bya wena u fanekele u ti anakanyela u fanekele u va u kha u ti ehleketelela wena miyingiseri wa Vision FM think for yourself ti anakanyeli.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kabula mingisero wa Vision FM xivono ima timba nkarhi swi endla kahle timinete ta ku ringana 17 ku bile awara ya 2 eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Ndzi kombisile leswaku loko hi vuya hi ta va hi karhi hi bula na Sergeant Ridgewell Khotso, kambe swi tikomba vakhomekile ka ntsongo mingisero wa Vision FM swi tikomba vakhomekile ka ntsongo. Ta hi khomela ka sweswo, kambe wa swi tiva leswaku hi tshama hi ri na vona hi nkarhi ni masiku hi ndlela yaleyo. Hambiswiritano nkarhi swi endla kahle 18 timinete ku bile awara ya malo ku nga ri awara ya 2 eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Think for yourself, ti anakanyeli, ti ehleketeleli. Kasi laha ka awara ya 3 lava hi nga ta va hi karhi hi bula na vona i meyara wa masipala wa Greater Tzaneen, miyingiseri wa Vision FM va ta va ri kona hi ta va hi ri na vona kwala moyeni. Councillor Odas Ngobeni hi twa leswaku tanihi meyara loyi a ha ku hlawuriwaka va ri yini eka rixaka hi ndlela leto tsundzuka leswaku hi khona a ve siza va va na n'hweti kambe mitirho ya vona leyi va nge le ku yi endleni yi tikomba yi ri kulukumba swinene ngopfu. Se laha hi nga ta va hi karhi hi burisana na vona tanihi laha na le ka nhlekani wa siku ra namuntlha va nge le ku yini ehenhla na le hansi va va kha va valanga ti-project leti ti nga sungula na leti ti nga yima emoyeni na ku twa swirilo swa vaaki. Sweswo hinkwaswo va le ku swi endleni ehansi ka masipala wa Greater Tzaneen. Ta tsundzuka kahle leswaku meyara wa masipala lowuya va tirhe ngopfu le ka xifundzatsongo xa Mupane laha a va ri muvulavuleri wa masipala lowuya hi ndlela yaleyo. Kambe lexi nga ta va hi kha hi bula na xona hi vona kumbe lexi hi nga ta va hi kha hi bula na xona na vona i timhaka ta swiviko swa vukorhokeri ku ri ku fika sweswi tanihi masipala va fika kwini na ku hi swihi switshembiso leswi va nga na swona

eka vaaki hi ndlela yaleyo. Tsundzuka leswaku na vhiki leri nga nhlekani wa siku ri namuntlha mi yingiseri hi ta va hi ri na vona hi ndlela yaleyo. Nkarhi i 20 timinete ku bile awara ya 2 nongonoko think for yourself, ti anakanyeli ti ehleketeleli kha ri khensa kwalaha mi nga kona hi kha hi ku emagondzweni a hi chayeleni hi vukheta lebyikulukumba hi ya emahlweni hi landzelela swikoweto hinkwaswo leswi nga kona va ka hina leswaku hi ta kota ku va hi fika lomu hi yaka kona ha hlayisekile hi ndlela yaleyo. Hambiswiritani mi yingiseri wa Vision FM laha ka 15 timinete.

inga ka byona masiku lama vanhu vo tala miyingiseriwa Vision FM va hetelela va teka swiboho va nga anakanyanga, va hetelela va teka swiboho va nga ehleketanga. Hi yo mhaka munhu a hetelela emakumu ka siku a ku a yi khona mani na tisola ni swi tivi ku laya kahlekahle ni fikise ku yini, na tisola a ni swi tivi ku lani a ni swi endlela yini. Sweswo hinkwaswo ka swona wena miyingiseri swi vanga hikuva munhu a nga tinyikanga nkarhi wa ku va a ehleketa a anakanya a tivutisisa. Miyingiseri wa Vision FM, ku teka xiboho a swi olovi, kambe ku teka xiboho swa laveka. Kambe before u teka xiboho miyingiseri, kumbe loko u nga se za yi teka xiboho, rhanga u ehleketa miyingiseri wa Vision FM, rhanga u anakanya i ti lavisisa kahle i langutisa.

ti ehleketelele, think for yourself, swa pfuna sweswo hinkwaswo ka swona miyingiseri wa Vision FM, hikuva ku teka xiboho wa ha kwatile miyingiseri, swa onhela, swi nga ku onhela vumundzuku bya wena, swi nga ku onhela na ndyangu wa wena.

0: swi nga ku dlayela vuxaka exikarhi ka wena na vanhu lava i va ka i ri kusuhi na vona, hi ku yingisela munhu a hetelela vula rito ra ku hayi khona i nga ha ni hlamuli hi nga ha hlamulani wa swi vona. Sweswo swi hinkwaswo swi kuma leswaku loko se munhu a tshamini a swi vona ku hayi khona rito leri ni nga byela munhu luya ku ri hi nga ha hlamulani a hi xiboho xa kahle lexi ni nga xi teka muyingiseri wa Vision FM. Kambe loko hi ri vanhu lava hi hanyaka a hi koteni ku va hi ri na vumunhu, hi yo mhaka hi kha ku vumunhu a byi vuyeli evanhwini. Kasi nhlokomhaka leyi a hi vulavula hi yona wona muyingiseri wa Vision FM leswi lavaka ku va hi swi fikelela eka swona kumbe hi ku ya hi nhlokomhaka i ku va hi endla leswaku vumunhu a byi tlheleli evanhwini. Varhangeri lava va va ka va ri kona emugangeni milawu leyi yi va ka yi karhi yi bohiwa a yi tiyisisiwi swilo leswi swi va ka swi kha swi vulavuriwa a swi tlhe swi implementiwa, ku nga vulavuli swilo ntsena swi kha swi nga endliwi. Lexi xi hetelaka xi endla leswaku ku va ku ri na mpfilumpfilu, ku va ku ri na hansahansa, ku va ku ri na phensaphensa timhaka ta ku milawu yin'wana leyi yi bohiwaka eka muganga yin'wana miyingiseri a yi tlhi yi landzeleriwa, a ku landzelerisiwi ku ra kahlekahle hi fanekele hi endla yini loko munhu a tlula milawu. Milawu leyi va ka yi karhi yi bohiwa a yi tlhi yi landzelerisiwa wena miyingiseri wa Vision FM. Hi yo mhaka ku na muganga wun'wani ku nga ri muganga ku na tiko rin'wani muyingiseri wa Vision FM matlhelo ya hala va Giyani hala tiko leriyani ni endle vulavisisini ya ni ya kuma ku ina hi swoho leswi va nga swi vula tiko leriyani na le ka Malamulele ku na matiko man'wani ka Malamulele ka xitlhelani ku hava ndhawu ya ku xavisela xihoko ni vulavula hi le ka Malamulele aka xitlhelani ku hava ndhawu ya ku xavisela xihoko kasi ku na tiko rin'wani a matlhelo ya hala va Giyani ka Ngove ku hava ndhawu ya ku xavisela xihoko. Milawu leyi va ka yi karhi yi vekiwa ya ku loko ku tshuka ku ri na swilo swo karhi ku tlhela ku va ku ri na vanhu lava va va ka va landzelerisa. Loko va ku greme yi pfala hi 9 loko ku ri na mitlangu yi pfala hi 9 swi nga ri na mhaka ku ri hi le ka mani kumbe ku endlekela yini. Sweswo hinkwaswo wona muyingiseri wa Vision FM i xikombiso xa kahle xa vurhangeri. Leswaku loko hi karhi hi rhangela a hi veni hi va hi ri varhangeri laka hi ti-example, hikuva ku va murhangeri vito a swi vuli nchumu wena muyingiseri wa Vision FM i nga va yi ri ka yona title yaleyo va ku hi wena swimanimani, kambe loko i nga ri na vutihlamuleri ka swi sweswo swi hetelela swi nga vuyisi mbuyelo wa kahle. Kambe loko hi ri vanhu hi ri vumunhu a byi tlheleli evanhwini va hi ri vanhu lava hi va ka hi ri na timbilu ta ntwela vusiwana loko vanhu van'wani va lahlekeriwile va khumbekile swi nga ri na mhaka muyingiseri wa Vision FM leswaku va lahlekeriwe hi xirho xa njhani laha endyangwini. Hiyo mhaka muyingiseri wa Vision FM kuma leswaku vanhu van'wani loko va kha ku lahliwa munhu lonkulu kuma ku ri emukhegula kumbe emukhalabya nkarhi wun'wana a ri na vo ma 80 something years kumbe 90 kumbe ku ya kwahala ka 100 i kuma leswaku vanhu va nga ha ri na order kwalaya emugangeni sungulana hikwalaha ndyangwini kuma leswaku se ku tlangatlangiwa tigreme hi ndlela yaleyo. Munhu muyingiseri wa Vision FM i munhu ntsumbu ntsumbu swi nga ri na mhaka ku ri i munhu ntsongo kumbe i munhu nkulu hi ndlela yaleyo, kambe a hi veni vanhu lava hi kotaka ku va hi ri na xichavo hi ri na nxiximo hi va hi ri rixaka leri hi va ka hi ri na ntwela vusiwana hi va hi ri na timbilu ta ntwela vusiwana hi ndlela yaleyo. A ni tivi ni vona muyingiseri la kumbexani va lava ku veka rito ehenhleni ka mhaka leyi hi vulavulaka hi yona. Enhlekana ku mamukela mi pfukile.
1: Pfukile minjhani
0: mina? Hi pfukile na ku khensa ku va mi ri na hina moyeni.
1: No vuya sweswi ni xandlala na nhloko mhaka yaleyi.
0: Oh, okay.
1: Yi twa nhloko mhaka.
0: Vhele
1: swi na tindhawu.
0: Okay.
1: Loko a ndhawini vo veka rito ro karhi mi tlula ku na xiboho lexi va mi byelaka ku laha nga ta tlula nkhavu wa kona wu tani hi ti ma ku vo kwalomu ka hina ka Gilongo yi koho thavhele.
0: Okay.
1: Mara yi nge di girene masuku na ringo loko ku ri na nkosi yi nge di hambi tikweni yi nge di loko u za u bagirene wo swi tiva ku ya ni pfuka ni ya le andhuneni
2: pfuka
1: andhuneni ni ya ka hosi maduku a swi endliwi a hi ndziyana leyi nga fa i munhu mi akatini ka a lomu ka hina vendli sweswo loko ku ri na nkosi ku tirhiwa nkosi i wa xisiwana i wa xifume vito ra wona i nkosi se a na vo varhangeri va nga pfumeli tigireme loko ku ri na nkosi hi ku swi endla ku ndhawu yaleyo a yi na nhlonipho a yi na ndzhuti ndhawu leyi ku nga na ndzhuti mi nge he bigireme ka ndhawu ku nga siwa kona hambi va ri va lava thavhele ve nge hebi ene hambi ku ri ku ku nga ri na nkosi ku na minkarhi leyi va nga vekeriwa yona loko u fika nkarhi ku na nkosi a ku na nkosi vo fane va tini
0: se lava va va ka va ka va kha va nga endli swona hi loko swi te yini va sola yini va nyadya ngopfu yini vukosi kumbe
1: bya vurhangeri bya kona a byi va vekelangi ku loko mi endla leswiwani ku ta va na switandzhaku leswiwani a ni na sweswi loko n'wana a endla swo ka swi nga ri swona i nge n'wi byeli ku leswi i nga endli mara mi nga hetisisi switandzhaku swa kona ku loko u endla leswi ku na leswi andzhaka sweswo hi ku swi nga ta n'wi chavisa mara loko mo vula ku i nga vuyi na vusiku mi nga n'wi byeli ku vusiku byi na yini u to vuya na vusiku se na vo vanhu loko mo mi nga bigireme loko ku ri na nkosi va bagireme va twa ku nga vuriwo nchumu vo to bya va ya mahlweni
0: Mara swi yisa kwini vumundzuku bya ndhawu yaleyo byi va byi ri njhani kumbe byi ta va njhani ku twisisa ka n'wina kumbe mavonelo ya n'wina
1: swo chicha xiyimo ndhawu yaleyo
0: kambe
1: ni tshame ni famba ni ya tikweni rin'wana to ka ni nga ri ku ku ri na nkosi mati va mi nga ta swi lava ka mati va va ba gireme kusukela loko xidumbu xi vuya va kha va gireme ene ha le kule na muti wa lowu nga na nkosi rixa na mindzuku yi kha yi biwa kova ku vutisisa va kwa lomu ka hina vendla sweswi mara loko ku va fiwa hosini va nga swi pfumelela na.

0: ta ku ku rhange wena.
1: Mhm.
0: Eh, nkhavu wa sungula u va mara loko va ku ngeta wa vumbirhi.
1: Mhm.
0: Ta twa ku vava. Mhm.
1: Eh.
0: Mhm. Mavonelo ya kokwana kwa mkwa.
1: No, inkomu swinene kokwana kwa mkwa. Kansa kuba moshe xandla ka hlekana wa sukura namuntlha. Inkomu serwa timinete ta ku ringana to vula leswaku timinete ta ku ringana 28 hi kongoma kahle le ka awara liya ya malo ku nga ri awara ya nharhu, kasi tsundzuka leswaku laha ka 15 timinete ku nga se ba awara ya nharhu hi ta va hi karhi hi kuma xikhongelo eka nhlekani wa siku ra namuntlha, hikuva Vision FM HD xa vukhongeri le kaya ra vukhongeri. Loko ri ramune ku tata wena miyingiseri wa Vision FM wa swi tiva leswaku i xi last day siku ra swikhongelo swa vamanana. Ntshemba na ku pfumela leswaku vamanana kusuka eka ndhawu hi ku hambanahambana ka toho ma kha ma ti lulamisela ku ya eswikhongeleni kumbe ku ya tikerekeni lomu mu khongelaka kona. Hi ndlela yaleyo, kasi ka awara nharhu miyingiseri wa Vision FM kwalaha ka awara nharhu henhla ka nhloko hi ta va hi ri na vona meyara wa masipala wa Greater Tzaneen. Se i nga fambeli kule i ta twa leswaku meyara wa masipala lowuya Councillor Odus Ngobeni va ta va va hi khomele yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Kambe sweswi a hi kume risimu leri ri nga ta va ri kha ri hisa le xikhongeleni wena miyingiseri wa Vision FM kona lebu sikgobela a ta kahle ka Vision FM a ku hei haleluya mudumiseng eka Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge.

0: Yingiseriwa Vision FM nkarhi i 13 ya ra yenhlekani wa siku ra namuntlha. Kambe ke tsundzuka leswaku laha ka wa ra nharhu ni se ni kombisile leswaku hi ta va hi karhi hi burisana kahle na meyara wa masipala wa Greater Dzanin, Councillor Odas Ngobeni eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Kambe ke eka nkarhi lowu a wu fanekele wu va kha wu kuma xikhongelo, kambe hikwalaho ka swiphiqo swa vuthekiniki wa swi tiva leswaku hi tirha hi thekinoloji, se swin'wana swi pfa swi freeze, va ri ku freeze Chopper Dems.
1: Ntiyiso phela.
0: Mi pfukile Chopper Dems?
1: Hi pfukile swinene Mativa Mhlema. N'wina minjhani ku pfuka siku ra
0: namuntlha? Hina hi vatomi mani.
1: Khensa ngopfu loko
0: mihlayisekile. Vatomi ha hlayisekile na ku khensa tintswalo ta hosi.
1: Ina ka. Hayi hi kona si.
0: Ya, ni tshemba na ku pfumela ku nongonoko eka nhlekani wa siku ra namuntlha wu fuwile tanihi masiku.
1: Ntiyiso mpela hi khoma la ku hisaka Mhlengwe.
0: Ene loko ri ra muni ku tetani
1: hi langutele ngopfu na timhaka leti hisaka eka Kreste.
0: Ya.
1: Ya, swiritani chekacheka ngopfu timhaka ta ku va ti endlekaka etikerekeni va ya ka ritisa nhlokomhaka hi ndlela leyo, kambe ke ka swona hinkwaswo vunanga hi tiphina hi byobyiya byi tshunata ku kahle evukonini bya Xikwembu.
0: Oh, timhaka leti va ka ti kha tindleka lomu tikerekeni.
1: Ntiyiso.
0: Oh, swo fana na sweswo swo kuma ku kereke kumbexani a yi se nghena kumbe yo huma, se loko ku tlala hansi e vona ntlhanu wa tipondo
1: e
0: vona 10 rhandi e lavalava n'winyi wa yona kumbe
1: eyi kumbe mo yi teka
0: i bela xikhwameni a ni va ri Xikwembu a xi nyiki hi voko
1: va
0: vula swoswi.
1: Ai va nga kayeli nongonoko ku fika le ka awara leyi ya tsemu mpela.
0: Ya no, kambe ke Chopper Dems ta mitsongolela nkarhi hi va hi kha hi burisana kahle na meyara wa masipala wa Greater Dzanin, Councillor Odas Ngobeni. Futa hi mitsongoleli hi n'wina hi lavaka mi hi tsongolela wo mani ku hi tsongolela va ku ni tsongoleli nyana leswo a wu teki swo tala ho tekanyana swintsongo inyeketa munhu hi swo ku tsonga Chopper Dems. Kombela mi hi tsongolelanyana timinete timbirhi tinharhu kusuka kwalaha ka awara leyi ya nharhu ta va yi kha ri yi burisana na vona meyara wa masipala wa Greater Dzanin, Councillor Odas Ngobeni, laha hi nga ta va yi kha ri hi langutisa leswi va vaka va kha va swi endla ku fika sweswi, hikuva ve le ku fambeni na tindhawu ta ku hambanahambana Chopper Dems. A hi vanhu vo rhandza ofisi a ni ku na leswiya swo munhu a rhandza ofisi, u kuma ku munhu i tshamini ofisi a nga le ku chekini ku vatirhi lava ya nga va thola ve le ku endleni ka swona hala handle na mara loko se hi langutisile vanhu va ku fana na meyara wa masipala wa Greater Dzanin ve le ku ringeteni hi matimba ku va va ya lomu ku nga na ti-project leti ti nga le ku endliweni. A ni kha ni landzelerisa ni kuma ku ri switarata swo tala swi le ku khuleriweni laha mati ma nga humi ve le ku ringeteni matimba ku mati ya tikuma ya karhi ya huma ya ya vanhwini va va kha va yingisela na swirilo swa vaaki. Kambe loko hi va na vanhu va muxaka luwa hi kuma leswaku a va rhandzi ngopfu ofisi kambe va kota ku va va ya a vanhwini va ya burisana na vaakatiko va va kha va monitora ti-project ku ri okay swi famba kahle ku endlekela yini vukorhokeri byi ta kota ku hatla byi fika hi matimba swinene ngopfu a vanhwini.
1: Ya na tiko na ku tshema na ku pfumela ku ya a ku ta va lerinene ku pimela ku ri vaakatiko a va nga ta va na ku va tshama karhi va xegela kumbexana ku tisa ku vilela eka masipala kuze loko hi langutile Mhlengwe hakanyinginyingi vaakatiko ka ndhawu ta ku tala va va na ku vilela hi sayitina ku ri vukorhokeri bya kusuka ka masipala a va byi kumi hi ku enela ku pimela ku leswi a va ta swi kumisa hi swona. Kambe ke vayingiseri a va ngo tshama na xiyanimoya hi ta twa ku ri mpelampela khanselara meyara wa Greater Dzanin va yi khomeleni kahle ka swona namuntlha.
0: Kahlekahle sweswo mi swi vula ku Chopper Dems loko ya ha va rindzerilene hi timhaka ta ku ni tshama ni twa vaaki van'wani va ku hi vilerisiwa swinene ngopfu hi mukhanselara wa hina hikuva hi nga n'wi voni na le minkosini. Se ni vutisaka ku loko a ta nkosini swi pfuna ngopfu yini ivi va ku hayi khona ha chaveleleka loko hi n'wi vona mukhanselara i munhu loyi a fanekele a ya avanhwini ni ku ya i ntiyiso. Se hi minkarhi ya ku tala varhangeri lava va nga koho ngopfungopfu na le ka mfumo loko va kota ku va va ya evanhwini swa pfuna swinene ngopfu loko mukhanselara ku ri na nkosi a nga yimeli ku ya vekiwa ka xiyenge xa ku rito hi vamasipala ivi ka yima mukhanselara hi Mugqivela a hi na le xikarhi ka vhiki a tsutsuma nampundzu a ya ya khoma vandyangu xikatle ku hava xi xo tsakisa Chopper Dems ku fana loko vanhu va lahlekeriwile ivi va vona munhu loyi a nga le ka mfumo afika ba kuri ba veke ntshembo eka yena ku swirilo swa hina tani hi vaakatiko tani hi vandyangu swi swi vula ku swi ta hlamuleka hikuva i koho munhu loyi a nga le ku swi voneni xiyimo hinkwaswo ka swo kasi swin'wana va tsakela ngopfu loko va vona mikhanselara nkarhi wun'wani a yeka tinhlengeletano se ku rhangela swi lava na vutlhari ku nkarhi wun'wani van'wani va varhangeri a swi bohi ku va ku ri na nkarhi wa ku va va ri ka tinhlengeletano leti ti nga ta ximfumo ngopfu na wehe mukhanselara i nga va i kha i endla door to door kwala muganga wa ka n'wehe i nga endli door to door hi nkarhi wa mihlawulo kambe i va i kha i endla door to door hi muti na ximutana i va i kha i langutisa ku hi wihi muti lowu nga na vusweti hi swihi swilo leswi swi nga le ku tikeni va na ti-database ta vona swa pfuna ku na loko se ku tshuka ku laveka swi tiva ku kena swi tiva ku emugangeni wa ka hina na ha sungula kwini se vanhu vo tala va rhandza ngopfu ti-office chopa the MC kambe loko ho va na vanhu lava kumaka leswaku a va rhandzi ngopfu ti-office va kota ku ya evanhwini ku fana na meyara wa masipala wa Greater Tzaneen va va yingisela swirilo swa vaakatiko va twa leswaku ti-project ti fambisa kwini kambe handle ko dya nkarhi chopa the MC mo hi tsutsumela mavhengeleni loko se hi ta vuya na vona emoyeni hi twa leswaku va hi khomele yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha.
2: Sunbake has something exciting planned for all our Sunbakers. Now your favorite bread is bringing you a brand new, exciting Sunbake treat. As you know, Sunbake is a source of vitamin D, which helps with the normal function of your immune system. Sunbake is also a source of calcium, which is necessary to keep your teeth and bones strong. Sunbake is free of cholesterol for a healthy heart. Sunbake is a source of dietary fiber, and most of all, Sunbake is great tasting. Sunbake gives your family more of delicious and nutritious meal to keep your tummy full for longer. So, what more can Sunbake gives you? Everyone deserves to treat themselves once in a while.
3: Driving fresher under the sun. Sunbake.
4: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya kwe yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga tali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612 ni yiseni kaya funeral services let's with dignity.
5: Attention employers, the compensation

0: na movha ya Arma Robela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Ya nkarhi wa kona miyingiseri i 16 timinete ku bila awara nharhu tanihi laha a ni ku hlamusele hi kona leswaku laha ka awara nharhu ta va hi karhi hi burisana kahle na meyara wa masipala wa Greater Tzaneen vona Councilor Audas Ngobeni hi twa hi laha swiviko swa vukorhokeri swi nga tshamisa xiswona kambe ku na ku cincana kantsongo hikwalaho ka nkarhi leswi vulaka leswaku hi ta bula na vona laha ka 16 timinete ku bile awara ya 4 kambe sweswi Chopa the MC i ta va kha a ya emahlweni na wena eka nongonoko hi ndlela yaleyo kambe miyingiseri tshemba na ku pfumela leswaku i ta va u kha u tiphina hi nongonoko know your purpose.

yiweke eGauteng chayela loyi muchayeri loyi u khomeriwe kusuhi na pulukwani naswona u ta tivona ka record vuxika bya ti 5 June eka siku ra mundruku ku fikela namuntlha ndrawulo ya Dyondro eLimpopo yi tiyisile leswaku vana va mune lava a va tisiwile exibedhlele hi mhaka ya swakudya leswi nga na chefu va humile va tlhela va hlayiseka hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM i mahungu lama bakubembele eka siku ra namuntlha exifundreni xa Limpopo xikan'we na le tikweni ra Afrika-Dzonga mingiseri wa Vision FM a fambeni kahle risimu kusuka le ka Spirit of Praise va tirhisana kahle na Nazimu va vula kahle ku Jehovah ri trepile wena nhlekani wa kahle wana mingiseri 10 timinets awari liya ya mune hi bile hi burisana kahle na meyara Audas Ngobeni wa Greater Tzaneen Municipality ri xile mingiseri.

0: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phaselo ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Sweswo ke wena mingiseri wa Vision FM vuya nakambe eka nongonoko wa mingiseri wa Vision FM kahle kana sikona namuntlha eka nongonoko Know Your Purpose impela na mingiseri mahlangane kahle na Chopa Mhlongo eka nongonoko wa mingiseri wa Vision FM. Ayi burisana ni swin'we mina na n'wina mpela ni le ka nhlekani wa sikona namuntlha hi se emahlweni ni ka lava ku twa kusuka ka n'wina mingiseri leswaku n'wina mi kuma kahle mirikweni eka nhlekani wa sikona namuntlha ri xile mpela wa mingiseri 3262 eka fika kahle le ka awara leyi ya ndrevu mhlangana na Chopa Mhlongo mpela wa mingiseri twana la ni twa kusuka ka n'wina icon mi ni foyinela mirikweni eka nhlekani wa sikona namuntlha. Ayi tekeni mingiseri ser hey ndlela le one mile moyeni mingiseri wa Vision FM enhlekana ahe mwana mina
2: mpukile
1: hi hlayisekile swinene n'wana mpukile ka
2: hi hlayiseki ya tolo ni mu papi ngopfu
1: me u pa upe ngopfu matema ama a mi khomeke hi tolo ka mhani ka
2: hayi khona ri busy ngopfu
1: ina
2: hayi ku busy ngopfu a na ndemba u hala ku suka ni
1: vulavula matema na mara ho khensa ntsena mihlayisekile matema
2: hlayiseke swinene botopo
1: va mandla hi vuyelela hikokwalaho ka sweswo matema mana mina
2: danko na n'wina mi hlayiseke kahle kwala xitichini
1: hlayisekana n'wina la Mountain View man records mpela
2: danko mina
1: i ntiyiso mpela man records la tlhelo ka ntshava liya mangombe mingiseri wa Vision FM n'wina mi kuma kahle mirikwini eka nhlekani wa siku ra namuntlha 063-730-7890 kumbexana 063-132-0818 burisana kahle kona kwalano mingiseri wa Vision FM ni twa kusuka ka n'wina ku record mi ri n'wina mi kuma kahle mirikwini eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi beleni qingo mingiseri hi nomo lowu hi bula na wena emoyeni mingiseri wa Vision FM hi kuma kahle la
3: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818.
1: Tsundzuka mingiseri wa Vision FM hi burisana kahle na meyara Odas Ngobeni le ka awara liya la ka 10 minutes awara le 1 ya mune hi ta va yi bile hi burisana kahle na meyara mingiseri wa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka radioni ya wena ya xirhandzwa eka Vision FM hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM. Loko hi langutina na mingiseri wa Vision FM etikweni eka nkarhi wa sweswiwani ku va ku ri busy ku na ku mpfilumpfilu ku pimela ku ri vanhu a va le ku twanani na mingiseri wa Vision FM u yimayima hinkwakokwako wena mingiseri wa Vision FM ku pimela ku ri hinkwakokwako ku hala ka tingati mingiseri wa Vision FM ku pimela ku vanhu va le ku dlayaneni vanhu a va ha tekelani nhlokweni na mingiseri wa Vision FM vana va ha rhandzani ku ri timhaka ta ku ri van'wani va zondhana hikuva va hambane hi mavulavulelo na mingiseri ku van'wani a vulavula ririmi rin'wana wun'wana a vulavula ririmi rin'wana na mingiseri wa Vision FM swi hetelela swi endlaka hi kona wun'wanyana va ri a hi mosouth africa swi hetelela swi teka vutomi bya vanhu eka nkarhi wa sweswiwani hi ndlela leyi wana mingiseri hikokwalaho hinkwakokwako lomi ni twa kahle mi ri kona mingiseri hlayisekani hlayisekani hi ndlela leyi wana mingiseri loko ku ri mpelampela ni le kahle kana siku ra namuntlha mi hi kuma kahle mi ri kona emagondzweni mingiseri wa Vision FM hlayisekani emagondzweni mi chayela hi vukheta ku kondza mi fikela mi yaka kona mi hlayisekile hi ndlela yaleyo wana mingiseri wa Vision FM loko ku ri mpelampela mi nga mi hi twa kahle mingiseri wa Vision FM mi lo trauma mi lo tigedla le ka n'wina le mingiseri mi lo no relaxa mi yingisela nongonoko wa matimba Know Your Purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena na Chopa Mhlongo eka nhlekani nhlekani wa sikora na mothla ikona hi ba mandla vuyelela hi kokwala ka sweswe Mingser wa Vision FM hi vula tani hi ku hina hi hundruka ba hashi Mingser wa Vision FM hi kokwala ka vuyingiseri bya nwana bya siku na siku ba mandla ko hi kokwala ka sweswo wena Mingser wa Vision FM ai fambeni kahle Mingser ya hi ku vuya ka hina emoyeni hi ta ba ka ri vuya kahle na meyara Odas Ngobeni hi twa kusuka eka bona eka nhlekani sikora na mothla mayelana na service delivery eka masipala wa Dzanini hi ndlela ya leyo na Mingser wa Vision FM loko mi langutini nkulukumba Odas Ngobeni vatani va vuletani mhlengwe i munhu loyi nga vulaka ku ri va le ku humeni a hi munhu loyi a tshamaka ofisini ku langutisa ku ri hayi khona ntirho a wu fambile mina ni meyara ni tshama kwala wani Odas Ngobeni i munhu loyi a tlhaka a huma a ya kona le tisayitini le ku nga na ti-project ni ta mfumo ku ya vonisa ku impelampela ntirho wu le ku fambeni hi ndlela yaleyo kumbexana hi ndlela leyi yi nga right ke hi swa leswona Mingser wa Vision FM tshama u ri endleve eka radio wena xirhandzwa Vision FM ku ta twa leswaku ri meyara va hi khomele yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha khese ngopfu Elton Mhlongo eka nhlekani wa siku ra namuntlha hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina va ku hina n'wina MC eka nhlekani wa siku ra namuntlha a tekeni Mingser laha mi le moyeni u balekile Mingser laha ka riqingho leriya 0637307890 mi nga ha tlhela mi yana kambe Mingser hi twa kusuka eka n'wina leswaku n'wina mi ri mi kuma kahle mi ri kwini eka ra namuntlha 0637307890 hi bula kona kwalani Mingser wa Vision FM 200 imune la ka 88.5 90.0 na 2.8 ka fika le eka 101.7 kumbexana mi nga ha tlhela mi hi kuma le ka www.visionfm.co.za hi twa kusuka ka n'wina Mingser wa Vision FM a hi tweneni risimu kusuka le eka solomohulu va ku tsuwa Jonasi nice time ya bulaya nhlekani wa kahle Mingser wa Vision FM mi rhandza ni nga pimi hinkwakokwako lomi hi twa kahle mi ri kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha Mingser nhlekani wa kahle

0: ina khume ra vanhu lava zitha lava va recognize-iwaka as senior traditional leaders laha masipaleni wa hina wa Greater Tzaneen. Hi rhange ka misava hi Monday laha va nga fika va hi amukela hi tintswalo hi tsutsuma hi ya na le ka sivila, but hi nga si kombisa mhaka ya ku ya ka ndhavezi ta sivila. Loko ya ha ri ka misava hi tlhele hi ya ha vona ntirho lowu hi nga le ku hi endleni, because ku ve na request leyi nga endliwa hi ndhuna Xikwambani va kombisa ku mandzava lama va nga na wona va ma tirhisaka hala Sasekani se ya tala, va kombela ku pfuriwa mandzava mantshwa. So mandzava lama hi rhumerile switirhiswa hina va busy va le ku clearini ku mandzama lama va akatiko va Sasekani ahansi ka ndhuna Xikwambani va kota ku va na swilahlo. So the same thing, the same request yi tile kusuka ka ndhuna Mugwaleni a Beka Zorp na koho hi rhumele team va busy va le ku basiseni ku katsa na ndhawu ya ku kota ku timovha loko biyile le vaakatiko va hina va veka varhandziwa va vona va kota ku va na ka ku paka hi eka ndhuna hi eka hosi sivila laha already yi nga na plant ya hina leyi ku nga busy ti-greatara ti-stampara tikoho le hi le ku ringeteni ka ku ri gravela mapatu ya hina leswi nga le ku humeleleni ka titlasa hinkwato. Loko hi sungula siku ra tolo hi ve na meeting na South African Youth Council rhavi ra hina ra lokali. It's an interim structure mara hi vone swi fanerile, because loko hi karhi hi hlangana na swiyenge leswo hambanahambana hi ta va mi karhi mi swi vona ku swi na nkoka ku hi hlangana na vantshwa moso, because ka n'hweti leyi va hi karhi hi tlangela
1: n'hweti ya vantshwa
0: kumbe ku tsundzuka migingiriko ya vantshwa ngopfungopfu the 1976 generation hi lembe ra vu 50 leri. So hi tlangene na voho va kota ku ti tivisa ma swi tiva ku ri me na ha ri muntshwa laha van'wani hi nga va hi tivana mara hi nga tivani officially, so va ti tivisile va kombisa ku va ta va va karhi va seketela migingiriko leyi yi nga ta va yi karhi yi rhangela hi vantshwa moso, because hina tanihi masipala hi ta va hi karhi hi rhurhela provincial event ya ku tlangela vantshwa Dr Premier Kuprama 2 va ta va karhi va leader program yaleyo a Ward 6 kwala masipaleni wa hina wa hina a Runmaid in Padukula a masipaleni wa hina wa Greater Tzaneen. Today hi sungule hi ku ya a mugangeni wa le Mariva-Thema. Mara loko hi nga siya ka Mariva-Thema hi rhange hi ya hi ya losa aka hosi Mamavula or hosi Mamavula laha va nga fika va hi amukela hi tintswalo as well. Loko hi suka hi tlhela hi famba na voho hi ya hi vona ntirho lowu team ya hina nge le ku rhangeleni wa ku ri gravela ti-internal streets, because hi lava ku switarata swa hina swa le makaya na swo swi tshama swi ri ka xiyimo xa kahle ku nga vi swona leyo swa ku mihlengo a ku no hina hi vona greatara loko ku ri na nkosi switarata swi fanekele swi tirhiwa, ene ntirho lowu nge le ku wu tirheni ku vona ku switarata swa khuleriwa hi nga yimeli nkosi loko khanselara a tsala ku hava hi na nkosi hi kombela greatara leswi fanekele ku va ku ri tshambela maxelo over and above ntirho lowu hi nga ta va hi karhi hi wu tirha wa ku vona ku hi seketela mindyangu leyi va ku yi ri na mukosi. Of course ntirho walowu wu ta va wa ha continue, mara hi fanekele hi tekela nhlokweni ku switarata swa hina swa basa. Loko hi humaka Mamavula hi tsutsumile ka Nyavani ka vukosi bya ka Nyavani a ka Xihoko laha hi humaka koho sweswi nako va nga fika va hi amukela. Of course ku na leswi va nga swi kombisa leswi hi fanekelaku hi swi tekela ngopfu enhlokweni. Va kombisile ku muganga wa ka Xihoko wa ha tikeriwa hi mphakelo wa mati leswi hi fanekelaku hi swi tekela nhlokweni, mara hi ku tirhisana na masipala wa hina wa xifundzhantsongo hi pfumela ku ri swi ta kotakala. Mi ta va mi karhi mi tiva ku not long ku ta va ku karhi ku tisiwa project leyi nga ta va yi rhangela hi litele ya ku teka pipeline ya kusuka le Ankambaku yi hetelela yi teka mati yi mayisa hala, because leswi hi nga swi realiza tanihi mfumo i ku pipe leyi a yi teka mati yi yisa ka muganga liya ya ku fana na va Xihoko va Musiphane ntsona. I pipe leyi yi nga vaviseka swinene, vanhu va yi boxeterile. Now hi fanekele hi va na pipe leyi hi swi tivaka ku ri vaakatiko swa yi nga va tikela ku va va yi boxa ku muganga leyi hinkwayo yi va yi karhi yi kuma mati. So i program leyi nga ta va yi karhi yi lita hi va.

0: pele Northern Water, but in the main it committee le go ita ba vulavula na ba mopano ku aka nkarhi wa sweswi hi swini leswi hi nga va ku hi karhi hi swi endla ku vona ku vaakatiko va ka Xihoko va va na mati wa mphakelo wa mati.
1: Ni twe mi kombisa mhaka yin'wana ya nkoka meyara, mi kombise ku ri mi endlele tihosi hi ku hambanahambana ka tindhawu ehansi ka masipala wa Greater Tzaneen. Ku ri ku loko hi langutisile ti-respond leyi mi nga yi kuma kusuka ka tihosi leti hinkwato ka toho, swi twaka le ngaku ku ve na ntirhisano wa kahle ngopfu, swi nga va swi vula yini leswiwani ehansi ka masipala wa Greater Tzaneen?
0: Ku vula ntiyiso so far va ndhavezita hinkwavo lava hi nga hlangana na voho va kombe ku hi seketela swinene in particular ma-syndicate ku although ni nge lavi ku vula specifica loko ku ve ndhavezita mani mara va nga kombisa ku loko va vona trajectory leyi nge le ku humeleleni kumbe nge le ku unfolding a Greater Tzaneen swa tikomba ku masipala vurhangeri byi na xivono, because loko mi languta timeyara leti hi nga va na tona a ku ri vanhunyana va va ku va va ri na malembe ya le henhlanyana, a ku ri vanhu lavakulu. So now ni ta aka xivandla lexi ni karhi ni tikomba nga ri malembe ya mehe le hansinyana compared to lava nga na leswi swi hetelelaku swi tikomba swi nyika ku tshemba ni le ka vandhavezita lava nga ta ku ri va believe ku hi ta kota ku tirhisa mafulufulumu lama hi nga ha ri na woho ku vona ku hi gingirikela vaakatiko. So far a kume ku seketeriwa swinene. Loko ri xa mundzuku hi vhakela vukosi bya ka valoyi hi ta na le ka muxati wa hina wa le ka mucati. So i program leyi nga ta continue, hi ta yi heta vhiki leri taku possibly Monday hi kota ku heta hi vona ku hi tiyini ti-stakeholders tin'wana leti hi fanekelaku hi hlangana na tona, because swa fanela ku hi hlangana na ti-stakeholders hinkwato, mara hi lava ku teka ngopfu mhaka ya role leyi va ndhavezi va yi tlangaku aka mhaka ya development in our community, because the huge chunk of our community or the huge population ya community ya hina yi va yi karhi yi wela ehansi ka vandhavezita. So swi na nkoka ku vuxaka bya hina byi va byi ri kahle. Hi ta hlangana na ti-business community, hi ta hlangana na ti-sports federations na swiyenge swo hambanahambana, mara leyi a ku ri priority because hi tekela nhlokweni leyi role leyi va hi tlangaka tanihi varhangeri emugangeni ya hina.
1: Ku ri ku meyara hi nga se gimeta hi langutene na mihlawulo ya mimfumo ya miganga, mi nga ku yini eka vaakatiko hikuva n'hweti leyi hi nga le ka yona i n'hweti leyi vo tala hi nga ta va hi kha hi ya lomu ya ka switichi swa ku hlawula ku ya titsarisela na ku kambisisa leswaku ha ri kona ka nxaxamelo wa vavhoti, mi nga ku yini ka vaaki?
0: Hi lava ku kombisa ku vaakatiko ngopfungopfu vantshwa a va fanekelanga va tekela ehansi nkoka wa ku hlawula ene hi leswi hi va ku hi karhi hi swi vona emugangeni yo hambanahambana, vantshwa va tikomba va ri discouraged va nga lavi ku tinghenisa ka mhaka ya nhlawulo. But the truth of the matter i ku mhaka ya nhlawulo i mhaka ya nkoka swinene. Ku na vanhu lava nga lova, van'wani masirha va ya tiveki ku hi ra le kwini leswi hi fanekelaku hi swi onara, including the very same young youthful generation leyi a hi ri na yoho ya va hi ta Peterson hi 1976 part of the struggle a ku ri yoho yaleyi ya ku va lwela ti-rights ta hina. Ultimately van'wani va voho va hetelele va lahlekela hi vutomi. Ta va mi karhi mi swi tiva ku immediately after that uprising van'wani va nyamalarile swi nga tiveki ku va hetelele va fika va ri kwini, and the only way hikuva hi onara legacy ya voho or their memory hikuva hi participate ka nhlawulo, because nhlawulo hi woho wu strengthenaku democracy ya hina. A swi nga olovi ku hina tanihi vantima hi tikuma hi karhi hi participate aka nhlawulo. So the fact ya ku swi leswi hi na right ya ku participate aka nhlawulo swi na nkoka swinene, hi fanekele hi swi tekela nhlokweni regardless of whether hi hlawula political party yihi kumbe yini, mara vaakatiko a va teki nkarhi wolowo va hlawula. And it's very easy mhlengwa loko mi nghena ka app ya hina ya ya IEC ka app ya IEC ungena la swi teki nkarhi as long as u khome ID number ya wena wa kota ku ti registerela hi wena n'wini i heta process yaleyo so hi leswi va ka tiko va fanekelaka va swi tekela ngopfu enhlokweni swisweleswo of course lava hi tsandzekaka hi nga tirhisa ti-app hi ti-20 na ti-21 ta June switichi swa hina swo hambanahambana swi ta va swi karhi swi pfurile ku kombela vaakatiko ku va titsarisela ku va kota ku hlawula va hlawula mfumo lowu va vonaka ku nga ri woho nga kotaka ku va rhangela ku ya emahlweni
1: Meyara, khensa swinene ku burisana n'wina eka nhlekani wa siku ra namuntlha. U tshemba na ku pfumela leswaku nkarhi lowu taka hi ta burisana n'wina ku ya emahlweni. Twile mi kombisa leswaku na le ka siku ra mundzuku mi ta va mi ri kwala tindhawini ta ka n'wamitwa, leswi vulaka leswaku hayi khona hi ta va hi tlhome tihlo loko se mi ta fika ematlheleni ya lawa ya ka n'wamitwa.
0: Inkomo
1: valava a hi burisana vona miyingiseri wa Vision FM i mali loko ku nga ri meyara wa masipala wa Greater Tzaneen vona kansela orders ngobeni chopa the MC i fikile makumu na mburisana hayi na nongonoko wa noyi wa purpose ni nga va ni la xihoxo xikulukumba ngopfu
2: ya swona ntiyiso hi khensa swinene ngopfu endzhaku lomu ta va mburisana na meyara
1: ya
2: nhlekani wa siwara na ku tshama na ku pfumela ku ri vaakatiko lava nga kona laa ka Greater Tzaneen municipality va swi twini leswi mayara wa vona a nga va khomela swona ku ri mphakelo kumbexana vukorhokeri lebyinene u ta va karhi fitisa eka vaakatiko
1: mara chopa the MC handle ni nga ku mi dyela nkarhi lexi xi nga ni tsakisa ngopfu hi meyara ni va kombise mhaka ya nkoka ya ku va rhange va fambafamba va le ku fambafambeni na le ka vandhavi zitha mavona loko mi lava ku swilo swi endleka Chopper the MC na n'wina loko mo la ku sungula a hi nge mi sungula team ya bolo kumbe mi la ku sungula business xin'wana na xin'wana lexi mi lavaka ku xi endla loko mo rhanga mi ya ka vandhavi zitha hamina loko ku ri ku mi xi endlini mara ntirho lowu mi lavaka ku wu endla mi rhanga mi ya ka ndhavi zitha mi ya va byela ku ndhavi zitha mina n'wana wa n'wina laha tikweni kumbe mina ntukulu wa n'wina laha tikweni ni lava ku endla swilo swa so ene hi siku leri ni mi lava mi ri koho hambi bo va ngati va ta rhumela vurhumiwa kusuka a ofisini ya vona se mi ta va mi va xiximile swinene ngopfu mara loko mo lava ku endla swilo mi nga rhangisi va ndhavi zitha swi va swi nga tshamisekanga kambe ka handle ko dya nkarhi hi ta ta ku khensa Chopper the MC khensa na le ka meyara wa masipala wa Greater Tzaneen ku va hi burisana na vona eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ri xandla henhla ka xin'wana xandla Chopper the MC yana ni mahlweni na vayingiseri na swi tiva ku sweswi va ready ngopfu na nongonoko lowuwani wa ku tsakisa swinene ngopfu
2: ya se hi ya ka nhlokomhaka mpela hi lava ku tlhantlha nhlokomhaka ku nga ri khale tana mthengo
1: mo hi nga zi ya dyela vayingiseri nkarhi ku va va ready ngopfu ku lava ku twa kahlekahle Chopper the MC
2: siku ra namuntlha
1: ela ku hi nyika yini nhlokomhaka ya kona hayi mo hi nga dyi nkarhi
2: a va ri yindla yi veka xiyanimoya
1: boyi loko hi dya nkarhi wa vayingiseri hi va kwata vakokwana kwa mikwava
2: we mumesa mhlengo hi ndlela leyiwani hi kandziyela hi ko tala
3: Vision FM

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kelesine nemhlengo ebabangu kubulisana kahle na Councilor Odas Ngobeni mayor wa Greater Tzaneen Municipality eka radio ya Ngwana Shiramza Vision FM indlela le 28 past 4 eka nhlangana skora namuntu na mixeri kumbe xa makombembere nongu wa timenetse awara le 1 ya mune sayibira na mixeri wa Vision FM ikona nkari wa kusaya burisana kahle hi hloko maka lo 1 na mixeri wa Vision FM na tsama na pfumela kuri markona eka xiyeni moya nile ka nhlekani wa sukura namuntu na mixeri wa Vision FM la ba burisana mixeri wa Vision FM mfitiva kaso wa mune te pina kahle hina nguta kahle hi thelo release endleka ku etikerekeni kumbe xana hi thelo ra pfumeri hi ndlela ya lewa na mingiseri kambe ke eka nhlekano swikona namuntu na mingiseri a hi burisana ni kahle la hi ndlela ya kona mingiseri wa Vision FM hi le risiku isonta nwina mi ya ekerekeni mingiseri wa Vision FM loko ma nghena la gate ni kumbe xana loko kereke yi huma na mingiseri kwala jaretin ra kereke mingiseri wa Vision FM ma yi vona 200 kumbe xana hanyari 100 rand 50 rand hi lowu wa laha hansi kwala ndzeni ka jarata ra kereke wana mingiseri wa Vision FM hi vulavula hi mali mingiseri ma yi vona swaku mali yi wini kwala jaratin ra kereke kwala loko n'wina se mi ta va mi yi vonini mingiseri ma yi teka mi famba na yona mi yi teka se ku va ya n'wina kumbe xana mi yi teka mi ve mi nyikela hi yona loko ku ri mi yi vone mo fika kerekeni kumbe xana loko mo ku ri kereke yi chayini ma yi teka mi yi nyika va komiti ya kereke kumbe xana mi yi nyika mfundhisi kumbe xana loko a ri n'wina mingiseri tanihileswi n'wina mi tivaka mbilu ya n'wina mi famba na yona ke i ya n'wina se kumbe i ya kereke hi ku mi yi thumbe ndzeni ka jarata ra kereke mingiseri a hi buleni 063 730 7890 loko swi ri tano na mingiseri wa Vision FM mi hlangana na yona n'wina mi yi vona mpela ku ri hi lawa masagwati 200 mingiseri wa Vision FM kwala ndzeni ka jarata ra kereke yi wele ehansi ma yi teka mumuka na yona ku vaka ya n'wina seni kumbexani mi yi teka mi yi nyika mfundhisi kumbe mi yi nyika komiti ya kereke na mi lemo yeni mingiseri wa Vision FM ku na munhu laha
2: a xitichini va karhi ma hlayisekan
1: hlayisekile swinene bishop ya mina n'wina mi hlayisekile
2: hi hlayiseke u tlula ndari u hlayiseka mpela
1: va mandla hi vuyelela hi tlhela hi khensa hosi mativa
2: hayi loko ni yiisa sweswo ni hoxa kahle swifameni ni ku wi ta twakala swi nge endleki loyi a nga lahla maliya
1: ya
2: i ta twakala ni ta kota ku n'wi nyika
1: mi ta n'wi tlherisela yona
2: hi ku loko n'wina miya fika mi fane mi ni ta yini na ni vutisa a kerekeni munhu un'wana na un'wana i ta ku ya yena
1: i ntiyiso
2: hi va lava mali vanhu va yi kuma ndhawu ya njhani ku endleke yini hayi se na yima ni ta swi twa ku hayi ku ta va na un'wana la te then loko ku ri ku himpelampela a ku na un'wana tize ti ku sonto wo sungula ya vumbirhi ya vinharhu a ni a nikeli yona kwele kereke
1: ni mi twa kahle bishop
2: ni a nikeli yona hi ku a yi dyeki ma vona a yi tshumbeiwangi ndhawu ya kahle a kerekeni a hi ndhawu yo thumba kona
1: a hi ndhawu yo thumba mfundhisi
2: leswi vula ku yi wele munhu by mistake se ku titsonga ha ta ka xikwembu a ni heti ni yi dyili
1: a yi kona
2: no ka ni nga vutisi mara no yi jani yi hi ta tlha yi kuma n'winyi wa yona hi ndlela leyi ni nga ta kota ku n'wi tlheriseli yona
1: ni mi twi kahle mfundhisi wa mina
2: ta va ni tirhile swinene ngopfu aka sweswo
1: ya
2: handle ku rhoba ma vona loko mi yi dya ya swi kahle
1: se mi yo rhoba loko se mi yi dya
2: hi ku a mi yi thumbe ndhawu yin'wana ndhawu liya ni ni loko vanhu va huwela kona ko va ku tshika munhu a tolovele swin'wana swa kwala misaveni a hi ndhawu yo huwela kona a hi ndhawu yo thumba kona
1: a yi kona ni
2: a ndhawu ku loko se mi nikerini yi ta pfuna swin'wana kwalaha loko mi hlayelerini mi swi vona ku a nga humeleli n'winyi wa yona
1: ya
2: hlayisekani mi xuma kahle kwala xitii
1: hlayisekani na ka n'wamatatani bishop ya mina vona siku ri kahle
2: na n'wehe xumani xitichini danke
1: danke mingisera Vision FM 063 730 7890 tanihileswi n'wina mingiseri mi ti tivisaka xiswona

0: Kasi lobo ku xikwembu a xeneke hi voko n'wina va ma hi leswo yini Vision FM kwala ndzeni ka jarata rakereke naswona mingiseri ya FM a ku hava na loyi a mi vonaku hi nkarhi wolowo mingiseri ma yi teka yi va ya n'wina mi muka na yona kumbexana mi yi teka mi yi nyika mfundhisi kumbe mi yi teka mi yi yisa ka vakomiti ke mi le moyeni ka Vision FM nhlekani wa kahle
1: ahe chopa DMC
0: ahe mfundhisi wa mina
1: mi pfukile na vaxumi
0: hi hlayisekile swinene mfundhisi n'wina mi hlayisekile
1: ehlayisekile swinene
0: a swi mi sasekile impela
1: xa twala xivutiso mo ni hlamula hi ku kongoma
0: a hi twenieni
1: a ni yi teki ni yi yisa ka muna ni yi yisi kerekeni a yi lahliwangi kereke a yi lahliwangi hi mfundhisi unless ko va vona va nga lahli
0: ya
1: a yi lahliwangi hi komiti un'wana wa lava nga kona laha kerekeni a nga lahla mali
0: i ntiyiso
1: ni teka mali yaleyo ni yi hlayisa ni pfula tindleve ni yingisela ni twa ku a nga va kona munhu loyi a kombetaka ku u lahli mali na loko o va kona a kombetaka ni ta kumeka ni ri karhi ni n'wi nyika yona swi nga zanga swi tiveka na le ka vanhu van'wana hi ku i mali ya wun'we a hi ya vanhu lavo tala
0: a yi kona
1: mara loko swi nga twali ku ri ku na munhu a kombetaka ku ni lahlekeliwe hi mali mo ni mi byela chopa the MC ni ti dyela yona hi mbilu yo basa poha a xi nyikangi hi voko mpela a va nga hembi lava va ngo a xi nyike hi voko
0: hayi va tiva na
1: ni ti dyela yona hi mbilu yo basa pa
0: mi tiphino mpela
1: wa yi ni endla tano kereke yi boli ngopfu a ka nkarhi lowu hi ta ka vona yi ngheneriwe hi timhisi leto leva ti nga tsetseleli ku tlhambiwa xikwembu ku vutisa ku ya mani ku ta huma vanhu vo hindza 100 va nga kumeka va ri karhi va lahla rirhandzu ra mali i rimitsi ra vubihi hinkwabyo ende ri nghene endhawini ya vukhongeri se i ku hi rolela ni tivekela xikhwameni ni pfula tindleve ni yingisela loyi a nga yena ve ri xilondzo xi va va n'winyi wa xona mi ta n'wi twa a ri karhi a kombeta ku ri ni lahlekeriwe hi mali kumbe mi twa wun'wana ku manimani i kombeta ku va a lahlekeliwe hi 200 rand kwalano ni ta suka ni ya n'wi nyika yona swi helela kwalano vutomi bya mahlweni mara ko hwi a ku na loyi a kombeta ku chumu ra fa ri hisa chopa dance mi tixavela kahle yo thwe mi tikumela na mabatsi mi tshama ndhutini ivi mi tidyela mi rilerisa mi tikhesela xikwembu xa n'wina xi endli n'wina mi tikumela yona ku hava loyi a kombetaka ku u lahlini ni khesi li chopa dance
0: loko swi ri tani xi ta va xi nga nikangi hi vo kompela
1: tafini ku hava xihembela
0: hambi
1: xi nyika yini loko
0: xi nga niki voka a ya mi chimisasekeli mativa mpfunehenhla byani rikese ngopfu mativa va nga yi kona vengiseri bra chopa mina loko yo tisa xitani a loko n'wini wa yona a nga humeleli hayi i ntiyiso xivulavulelo xa ku a nga xikwembu a xi niki hi voko swi ta va swi endlekini ni le ka vutomi bya mina 063 730 7890 kumbexana 063 132 0818 tsundzuka mingiseri eka siku ra namuntlha a hi le ku kumekeni le ka WhatsApp leyi a hi basangi hala ka WhatsApp wana mingiseri hi kume kahle emiqinghweni hi foyinela hi ta ku teka hi ku yisa kahle emoyeni mi le moyeni mingiseri wa Vision FM ku na munhu la
2: ku na munhu chopachopa
0: i ri njhani ku pfuka mara ka siku ra namuntlha
2: hayi na hi pfuke swinene n'wina
0: na hi hlayisekile mativa hi khensa ngoma no tlhela hi twa kusuka eka n'wina mana mina ma yi vona mpela o ka hi nga tivi i mali munhu nga va ku ri 500 300 mo huma laha kerekeni n'wina laha a mi twina wun'wana vulavula ku ya yi khona i lahle mali ma yi vona and a mi le ku voniweni hi ku ya hi mbilu ya n'wina mi ndlisa ku yini mana mina
2: mina a hi nge ni hi thumba na ha nghena a ndzi ka kereke loko ve na hayi ni thumba na ha nghena ni ta landza wa swi tivisa ni fika ni n'wi byela ni ku loko mi ya tivisa switiviso
0: tivisani na mali
2: fikani mi tivisa ku loyi a nga lahlekela hi mali a hi a vona va nwa ma PMD
0: okay
2: a ni vuli ku mali muni hikuva loko no mali muni hinkwavo va tata
0: intiyiso
2: se ye i tata ta ni byela ku ye i lahlekele hi mali muni
0: naswona ku ri mali muni a ku ri liya ti-R20 kumbexani a yi ri njhani
2: a ku ri le ni nga na yona a karhi a yi hlamusela tabula ko aya yena ani munyiki
0: selo ko mai kuma hinkarhi wa ku se vanhu va humeni kerekeni mi heta ku paka fitulo la ndzeni ka nkonzo mi ku yitla hi leyi one malandzi ka tuli ana mi fitivisa ku la a ku tshame manimani phela mi ndlisa ku yini ku siritana
2: kereke yi humini ni tekela mali ni hoxa ndzeka handbege ni muka loko n'wini wa yoo a ri ko i ta twakala i lahlekele hi mali swi ta twala swi nge endleki swi nga twali phela swi nge endleki a nga xedeli ku siku ra swoswoni lahle mali soswoswoswoswo mara loko ko hetelela ku nga twakalangi nchumu swi vula ku i ya mina
0: a xi niki hi voko mpela
2: swi vula ku xikwembu xi lo nyika se mina ni ta decide ehenhla ka mali liya xikwembu xi nga ni nyika ivi mina loko ku ve i 10 rand leyi ni nga yi thumba ni ta humesa 10% ya 10 rand liya ni yisa kerekeni ivi liya yin'wana ti dyela
0: ni mi twa kahle
2: ni mitwekahle
0: hayi ni matwakahle
2: vawonele vamama PND va ri laxongani laha makhelo wa xongani primary school
0: laxongani mpela hlayisekani vamana PND khese ngopfu ku burisana na n'wina eka nhlekani wa siku ra namuntlha mativa
2: inkomu
0: a swi mi sasekeli vamana PND hayi khona na mingiseri va vula tani na vona va ka hayi loko swi nga twali ku ri n'wini wa yona i pfakwini kumbexana i twalela sayitirini hayi khona ni chela ndzeni ka handbag ni ku xikwembu a xi nyikangi hi voko mi le moyeni mi yingiseri wa Vision FM nhlekani wa kahle
3: brachopa
0: mukhani wa mina minjhani na
3: anko ku njhani brachopa
0: ni hlayisekile swinene ngopfu mativa ni twaka ngopfu ku burisana na n'wini hi mungani
3: mana namuntlha ni sende voxo no hlamela ku hayisa yini
0: a hi le ku kumbekeni le ka WhatsApp mativa mesite xikwenu na mara hi khensa ngopfu loko se mi ta mi hi thinthe moyeni
3: na ta ku xava ta brame
0: se n'wini loko mo thumba mali kerekeni mi endlisa ku yini ma yi dya kumbe mi nyika vafundhisi
3: a yi nyika
0: ma wa nyika mi endlisa ku yini brazu
3: brame
0: ya ni mi twa kahle ni ri loko mo thumba mali kerekeni mi endlisa ku yini hi yona n'wini
3: a ni yi twangi kahle loko mhaka
0: loko mo thumba mali a kerekeni laha jarateni ra kereke mi endlisa ku yini hi yona
3: I nik.
0: My nik, mi nikeli yon.
3: Eh,
0: hlayisekani la pavement.
3: Yeah.
0: Thank you, thank you. Mile boyeni mi yingiseri wa Vision FM. Kuna munhu la.
4: Boyi minjhani?
0: I hlayisekile swinene mwana mina, n'wina minjhani ku pfuka mpela?
4: Ya hi valava.
0: Hey, hina na valava mativa ka.
4: Hayi twa nhlokomhaka ya 200.
0: Mi ri kwihi tiko ra kona mativa mi yi twa ku nhlokomhaka ka mani?
4: Lankambako
0: mpela.
4: Lasikwa ku kambako et mawen
0: la ka mawen mpela.
4: Mawawa.
0: Hi mi twa kahle. A hi twene swa ku n'wina angula moko yini. Loko mi thumbe swi ri tani mana mina, mi endlisa ku yini n'wini?
4: Mina ku yi vona 200. Loko mali leyiwa. Mi nge teki. Loko vana n'wanyana ni n'wi byela loko ku na mali hi mina.
0: Mm.
4: Laha

0: Ya.
1: Loko a yi tekile, loko a la ku loko se a yi home. Oh, loko ku ri loko un'wanyani a ta mindzuku ta fika yi kumi.
0: Kamani a hi ngo kumbexana swilo leswiwani swi endleke hi sonto. Mi vula ku lexi a mi nga xi tandzaka xi nga fikisa sonto luwa un'wani.
1: A hi nge i xitina i ri dye a swi nga fika kahle.
0: Ey.
1: Eh.
0: Ku ri timhaka ta yini lexi endlaka swa ku n'wina mi nga yi teki mali liya? Wa mi nga yi teki yi hlayiseka mara wa mi nga teki mali liya yi hlayiseka hikokwalaho ka yini mi nga lavi?
1: A ni khomi mali yin'wana na yin'wanyana. Ni khoma nkenga ya midende yin'wana na yin'wanyana ni role.
0: Mativa na. Ni mi twa kahle mavonelo ya n'wina laha nkamba wa ku mativa. Tiva ku ri hayi khona.
1: Ni veka kwalaya ni tshiketa n'wini wa yona i ta yi kuma.
0: Se mara leyi va mi cincelaka makuleni yona va ka va mi nyika yona mi yi tshemba ku fika kwini mativa?
1: Ya le makuleni a ndzi a yi lowa.
0: Lowa
1: kasi munhu i lo yi veka a rhiya leswi a nga rhiya
0: swona. Mativa na. Kasi i yikulukulu.
1: A ku a ngo to teka 200 yaleyo i fambe i jena.
0: Ni mi twini. Ni se ni swi tekela nhlokweni ku ri hikokwalaho ka yini n'wina mo ka mi yi khomi.
1: A ni nge teki. Hawa ni nge teki ni ngo tshika. Aza humelela n'wini wa yona.
0: Ya, ya.
1: Ni khezi sin. N'wana nga humeleli hi ku a nge ri loko ku ri ku yehe i na makulu yo karhi a nge humeleli.
0: Ina ka.
1: A yi fikile yaleyo a nga ti khoma ku yehe.
0: Ku ta endleka yini?
1: Eka njhani.
0: Hayi ni mi twa kahle mativa. Hlayisekani laha nkamba ku laha ka makweni mativa.
1: Na wa mi hlayiseka kwalaho ka vhikini ka.
0: Hi mi rhandza hi nga pimi laha nkamba ku mativa. Hi ta mi vhakachela kwahala nkamba.
1: Yehova mi endle tintswalo ka.
0: Na n'wina swi va tani mativa swi mi sasekela swa n'wina.
1: Na n'wina mi va na madyambu ya kahle hi vito ra Yesu. Amen.
0: Amen. Kambe a ni bula na manimani mi lo ni byela leswaku mi le nkambaku mara leswaku i manimani a mi ni byela nkambani ka.
1: Muyingiseri wa vision.
0: Khezi swi nene ngopfu muyingiseri wa vision.
1: Muyingiseri wa vision laha tshamaka kwala City of Nkambaku at Maweni Village next to Mawawa.
0: Next to Mawawa mpela.
1: Success.
0: Hlayisekani. Swona swi na ndhuma mativa ntsena mi ta va mi burisana na hina hi tsaka ngopfu hi sweswi tsaka ngopfu danki mana mina hlayisekani hi ndlela leyo mativa mi le moyeni mi yingiseriwa Vision FM hlekani ahehe mi pfukile mi yingiseri halo. Ina kamara ni mitwela kule mativa tlakusana na rito nyana ka. Ya mara sene mitwa kahle mse mbasile. Ai buleni ni bula na mani ka xiyani moya. Okay ni mitwa kahle papa mina. Nhlokomhaka a hi tweneni n'wina loko mi swi kondzisa xitani. Mi yi thumba mali ndzeni ka jarata ra kereke ma yi teka mi famba na yona kumbexana n'wina mi yi tshikisa xitaniya mi yi teka mi yi faka xikhwameni ya i ta vulavula mpela
2: ni lahlekele hi mali se ni ta vutisa ni ku mali munhu
0: ya
2: se a vula kunene 200 ni ku hanyi khumbihili
0: ina ka
2: ni ku hano ni khumbile yo yi teka
0: ni mi twa kahle hlayisekani mativa
2: ni thumbile mi heta ku koka nharhu loko u ri swi khomi
0: mi chele
2: ni va vakumo ni ku mali munhu va ku vula se va kuma hi hlaya hi kuma ku hi yona ka hi leyi va nyika va yi lava ku vona
0: ni mi twa kahle mativa
2: manganyi va nkwala
0: hlayisekani manganyi wa mina mi va na siku lerinene ku yisa emahlweni. Impomo baba wa mina mpela va ka yi khona mina ni yi thumbini bra chopa impela ni vini va yena va yi tlheri va tlheriselerile mi le moyeni mi yingiseriwa Vision FM hlayisekile general hlayisekile swinene general mativa mi yi ba mi ri kwini ka nhlekani wa siku ra namuntlha mpela
3: lamagondreni va zamisika swi huma ku hala byanini ka
0: xikongomahala
3: va xihoko hala Hai.
0: Tweneni general he to se ka ka ngwena gore e ngwena me angula moko yene mo ka logo iteta.
3: Ah, hai Chopiso. Mali intsiso lo boni tshumba endlala le Chopiso.
0: Ya.
3: Sampo ka ne e bui tsaka ne sai bana. Ebe ni tswa moya o tsala ko yene na. Ka go tswa gore a bona o mwana a bla bla ko. E go bla bla bla se ka ro sa ma.
0: Ina.
3: So go tswa go lana mo Chopiso. Loko kuna tswa le tshumo. Mali ya ne na.
0: Ya. General, me bula ku na nwina. Okay, me bula tana nwana mo ku xikwembu xa xineke hi kompela.
3: A ninge mulu so so ku ba xineke hi vona
0: General, lama gomzeni hlayisekani lama gomzeni pena le xibazanini mi xawata na vakhandri hinkwavo mi fika mi hlayisekini lomu yaka kona. Hlayisekani. Hlayisekani general.
3: Thank you very much.
0: Thank you. Hey, in general, lo magobzeli waka ikona. Hey, Chopisto. Ai take ni mingiseri. Kuna munhu la mingisera vishina fa mhlekano wa kahle mile moyeni.
4: Eh, mpuke.
0: Hi hlayisekile papa mina ngona minjani ko pfuka.
4: Hi pfuke.
0: Ina ka.
4: Ana ite tsako mwana.
0: Inhloko mwa kampela. Hi bula na manje xo sungula ka mkhulu ka.
4: E baloi ka mninginisi.
0: Baloi le ka mninginisi le. A hi tweneni u suka ka n'wina se hi ya ka nhlokomhaka mi angula mi ku yini n'wina
4: mina na yi teka ne ivi ni nghena kwalaha kerekeni ni vutisa ku i mani a nga lahlekeliwa hi 200
0: okay
4: ivi loyi a nga ta ku hi yena ni ta vutisa ku i foldiwi njhani laha a nga ta ku ya yena a ni byeli loko a yi foldi njhani.
0: Okay.
4: Eh loko ku iba I fold exact leswi nga kumisa swona yi ta va yi ri ya yena.
0: Alright. Se loko mo yi thumba loko se nkonzo yi chayile ke mi endlisa ku yihi ende na vakhongeri kuloni se va hangalakile a swa ha twisiseki ku ri laha ku nga va ku endleke yini mi endlisa ku yihi loko swi ri tani
4: loko yi ri
0: halo
4: Sunday night, I sent up some booties.
0: Okay.
4: Ninge take
0: this. I call Nimit to a castle, Matip. Slice a car, Lagaming in his material, kissing off Brusan and Wena Balo, one and a second and a singular name of his same machine. I call Mingi Sir, by Balekerile, Mingi Sir, Hidale, Kessing of Glen Praise, Bakina Winners, Bale de MC, Ekan Sagana Scorana Mount Lakanaganako, Know Your Purpose, Timon Cock, Wash Congo Manashawan, Kayawati Minets, Ming Serwa, Vishne FM, Congo Male, Eka Awaralia, Yan Tan, Ekan Sagana Scorana Mount, Mingi Serwa, Vishne FM, Milimoyen, in Seka.
4: I am Ja.
0: He slice a gillis name Kuluamin, and when I'm in Jan of Fuka.
4: Ah,
0: I can sing of good talks, okay, come when I'm a team. He put on a man, a shame, one second for a moment.
4: Eba, my God, I was in our boarding job, I blocked you,
0: Legam Ninginis, Imper, Tochinchetana, come Ninginis, you want to watch him on board, watching on board in jaw. Cases didn't go to Tarabagoja, my team. I tell you, so I come with. When I'm here, Angola Mokoyin, my born a male, Baba, mi yi vona laha ndzeni ka jarata le kerekeni yi wele hansi mativa ende se nkarhi wolowo a hi ngo se kereke eChina a sa ha twisiseki swa ku yi nga va yi wele mani mi endlisa ku yi loko swi ri tani
4: hayi mina swi yona endlekele hi sonto
0: sonto lowu hi humaka ka wona
4: sonto walowu hi humaka ka wona ni tshuki andzeni bya kereke ni ku ni ya toilet loko ni ku ni ya toilet ni suka le toilet leyi ni kuma 10 rand
0: exi
4: no teka 10 rand ni hoxa exikhwameni a ni vutisangi ya mani
0: e-e
4: hayi nkarhi lowu ku humesiwaku mina hi minikelo nkarhi wa minikelo se hi loko ni vona tixopo va ka va tisecha vanghezi va vokwala va humesa vanghezi vala humesa yo hi ningi wo hi ndlasi mali ya mali munhu wo yi 10 rand no hambe ni thumbi yin'wana ku yikuwele toilet va vuyi va tsaka swinene va ni bela mavoko
0: ma tiva na na mina ni mi bela mavoko se mi va niketa yona
4: ni va nyika va nikela hi yona ku na va lava ku nikeli yona
0: hayi mi tirhe hi malwandla ma tiva hayi hlayisekani le ka minenginisi ma tiva lavo cina va mbala tinjhovo mi va na siku lerinene ku yisa emahlweni mi rhandza hi nga pima danke mingiseri mi kona le nkombyeni ekerekeni wa Vision FM loko se hi chaya mi vona mali laha hansi la wena mingiseri 50 rand nyana kwalaha hansi la wena mingiseri kwala ndzeni ka jarata ndlela yale ya wena mingiseri wa Vision FM loko swi munise xitani ma yi teka mi famba na yona ku va ya n'wina kumbexana mi yi teka mi yi nyika vakomiti kumbe mi yi yisaka eka mfundhisi ke mi endlisa ku yini mingiseri wa Vision FM a hi kumeni risimu kusuka laha ka Thembanyathi wana mingiseri a ku khani mamba eka nhlengano siku ra namuntlha nsimu leriwani u tirhisana kahle na Tizman eka rona a hi twaneni risimu kumbe ka mina moyeni mingiseri hi yisa mahlweni karhi hi burisana kahle yi kona vhese le ka awara leyi ya vumbirhi ku ri mpelampela mingiseri wa Vision FM miri leyiwani vhese yi le ka mani ebibeleni hi ndlela leyiwani wana mingiseri yi na ku nyika vhese emoyeni kutani ke wena u ta hi foyinela u ta hi byela leswaku leyiwani vhese u ri yi kumeka eka mani emoyeni hi ndlela yaleyo wana mingiseri ntse wa timinete awara liya ya ntlhanu hi ya ku beni hi ndlela yaleyo wana mingiseri ripxi

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: So seke wena mingi se riwa Vision FM 88.5 92.0 92.8 kefika le eka 101.7. Sabati minetse mingi se riwa Vision FM awara le 1 yan tano hibila na mingi se ri yisa mahlweni eka re burisana mina na nwana na mingi se riwa Vision FM laka 0637307890 hila ku twa mavonelo ya nwana va yingi se riwa Vision FM leswaku xana loko wo thumba mali ekerekeni endreni ka rivala ra kereke mingi se riwa Vision FM wena u endla njani imali ya leye wena mingi se riwa Vision FM hi leri one mingi se ungava u ithumba kahle kereke yo nghena kumbe xana wo fika landzeni ka jarata ra kereke i vona mali leyiwani yi lo tshama laha hansi la wena mingiseri ende hi nkarhi wolowo ku hava loyi a nga loko ku voneni wena mingiseri wa Vision FM hi ku landza mbilu ya wena na hikuva wena u ti tiva wena mingiseri u nga endlisa ku yini loko swi ri tano u nga yi rhwalela u yi nyika vafundhisi kumbexani yi nyika varhangeri bya kereke kumbexani hi ku ya hi leswi wena u ti tivisaka xiswona na mingiseri hi loko se u ta vhela u va u yi tekile ku va ku ri mali ya wena ke rhumela kahle mavonelo ya wena u yi bela riqingho la ka 0637307890 mina ni ta ku teka ni ku yisa kahle emoyeni ni bula na wena kambe ke wena mingiseri wa Vision FM mina loko ni swi vona swi ri so wena mingiseri wa Vision FM kombela varhangeri va tivisa nhlengeletano leswaku ku ni mali leyi nga rholeriwa loko wa yi kuma kereke yi nga se nghena wana mingiseri wa Vision FM swoleswo swi nyika n'wini wa mali nkarhi wo tivutisa loko a xiyile leswaku u lahlekeriwile ke loko mo yi kuma kereke yi nga se nghena na mingiseri leswi vaa okay mo fika kwala ndzeni ka jarata kumbexana mo la ku approacha nyango wa kereke ma yi kuma mali yeleyo wana mingiseri wa Vision FM kombelani varhangeri va tivisa nhlengeletano leswaku ku ni mali leyi nga rholeriwa swi nyika n'wini wa mali nkarhi wo tivutisa loko a xiyile leswaku lahlekeriwa hi lavani se vana swin'wana ku ti sechasecha kona va cheka swa ku ri a ku na swin'wana swi nga wa ke hi ndlela leyo wana mingiseri wa Vision FM ku yi teka mingiseri bibele ni mahanyelo ya vakreste swi khutaza ku tshembeka ku teka nchumu lowu nga riki wa wena endzeni ka yindlu ya Xikwembu swi nga ha ku pfumala swi nga ha ku endla leswaku u pfumala ku rhula emoyeni hi ndlela leyo wana mingiseri kambe ke loko n'wini wa yona a nga kumeki loko ko hundza nkarhi wo leha ku nga ri ni munhu la taka a ta yi vutisa kereke yi nga ha hlawula ku yi nghenisa eka minyikelo kumbe ku pfuna lava pfumalaka hi ndlela leyo wana mingiseri wa Vision FM mara naswona mingiseri wa Vision FM loko mi vona nga ri kumbexana na vona varhangeri ku mi nga hama ya nyika vona va nge yi fikisi lomu yi lavekaka kona na mingiseri wa Vision FM mi ngo yi khoma mi twa swa ku moya wo bela kwini mingiseri wa Vision FM swi nge ndleki kumbexana a nga hetelela a humelerini loyi a nga ta va a lahlekeriwa hi mali liya loko o ka a nga humeleli mingiseri mi nga ya mi ya nyikela hi yona hi ndlela yaleyo loko mo va mi swi vona ku a yi kona mugayo a wu nga ri kona na le kaya ende n'wini wa yona a nga le ku humeleleni a yi tivi mingiseri va ri Xikwembu a xi nyiki hi voko n'wina mi ri yini a yi ni kahle mingiseri hi ta kuma kahle vhese ka sikuna namuntlha leyi burisanaka kahle hi yona na mingiseri ku tshela kahle vhese emoyeni kutani ke wena u ta ni foyinela ni byela leswaku leyi one vhese yi le ka mani ebibeleni hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM ni ku tisela vhese emoyeni mina wena one foyinela ni byela loko yi khona brachop leyi one hi burisanaka hi yona vhese yi le ka mani ebibeleni hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM ni le ka madyambu ya siku ra namuntlha nkarhi yi veka kahle la ka nkaye wa timinetse awara leyi one ya ntlhanu se bila na mingiseri i awara yi hetelela ya nongonoko leyi one nongonoko know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena siku ra mundzuku mingiseri ya eka mahele ya vhiki lamanene mahele ya vhiki lamanene wana mingiseri wa Vision FM ku famba ka mina emoyeni wu kona nongonoko vutivi i matimba leya nkomba kambe ke u kona JR na ta mitlangu eka Vision FM ku yisa le emahlweni dyondzo i ri voneni ku ka fika kahle le ka tawelana na Bobby Robo eka madyambu ya siku ra namuntlha kumbexana madyambu ya siku na siku exikarhi ka msumbulo ku ya fika kahle le ka ravuntlhanu hi ndlela yaleyo wana mingiseri wa Vision FM a hi tsemakanyeni hi laha hi kandziya wana mingiseri hi kongoma kahle ka ya kuma vhese leswaku mpelampela leswiwani swi kumeka eka mani ebibeleni khense ngopfu n'wina mi nga na hina kusuka le eka live ya le ka Facebook @chopa mhlongo mi nga loko hi voneni eka nhlekani wa siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM hi famba na n'wina mpela a hi kandziya na mingiseri hi twa mavhengele va ri yini eka madyambu ya siku ra namuntlha kusuka kwalani yi kona vhese ni ku nyika yona emoyeni kutani ke wena ni foyinela ni byela swaku leswiwani swi kumeka eka mani ebibeleni riperile mingiseri
2: xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612 ni yiseni kaya funeral services let's take you home with dignity
3: Vision FM Xivono I matimba
4: Vision is power
3: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tsama na hina.

0: hi bele riqingho hi nomulo eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818. Gongongo Nkuzani na Baba,
1: Nkuzani na Baba.
0: A hi vuyiseleni vumunhu evanhwini hi 101.7 Vision FM la hi le kaya.
2: Kume mune wa timinetse mingiseri wa Vision FM awara liya ya ntlhanu ya ntsevu yi nga se ba wena mingiseri wa Vision FM. A hi langutene na tsalwa la mpela mingiseri, a hi langutene na tsalwa loko ni nga tivi va nga va ri kona va ri tivaka tsalwa leriyani swa ku ri le ka mani. Mi ni bela riqingho sweswi mingiseri, ni mi teka sweswi, ni twa kusuka eka n'wina swa ku n'wina mi lataka yini. 063 730 7890 ni yi hlaya ro hetelela mingiseri, kumbexana loko ni nga se heta ku yi hlaya mi ta va se mi fikile. Hi siku ra Savata, loko siku ro sungula ra vhiki ri ri kusuhi, Maria Magadala ni Maria un'wana va ta ku vona ndhawu leyi ntlumbiwakwe a wu ri eka yona, kutani ku vona ku tsekatseka lokukulu ka misava hikuva ntsumi ya Yehovha yi xikile hi le tilweni, yi tlherisela ribye yi tshama ehenhla ka rona, xivumbeko xa yena a xi hatima ku fana ni ku vonakala, ni swiambalo swakwe a swi basa ku fana ni gamboko. Kutani varindzi a va tsekatseka hikwalaho ku n'wi chava, va fana ni vanhu lava feke. Mun'wani ehlanyana mingiseri, ntsumi yi ku eka vavasati lava, mi nga chavi hikuva ndza swi vona leswaku mi lava Yesu loyi a dlayiweke exihambanweni, a nga kona laha hikuva u tlhele a hanya hi laha a vuleke ha kona. Tanani mi vona ndhawu yo wisela eka yona ya hosi, hatlisani mi ya byela vadyondzisiwa vakwe mahungu ya leswaku u vuyile ekufeni naswona u ta mi rhangela eGalileya, u ta n'wi vona kwalaho hi laha ndzi mi byeleke ha kona. Kutani va famba hi ku hatlisa hi ku chava ni ku tsaka lokukulu leswaku va ya byela vadyondzisiwa vakwe mahungu lawa. Loko va ri endleleni, Yesu a ta eka vona a ku tsakani, kutani va fika va n'wi tlhandleka mavoko va n'wi gandzela. Kutani Yesu a ku eka vona, mi nga chavi, mi ya byela vamakwerhu leswaku va ya eGalileya kutani va ta ndzi vona kona. Loko va ri karhi va famba, van'wani varindzi va nghena emutini kutani va byela vaprista lavakulu mahungu ya swilo hinkwaswo leswi humeleleke. Loko va hlanganile ni lava nga ni vulawuri va endla xiboho xa vona, va nyika varindzi mali yo tala va ku vulani u ku vadyondzisiwa vakwe va tile ni vusiku va n'wi teka exihundleni loko haha etlele. Leswiwani mingiseri wa Vision FM, se ni yi teke ku ya fika eka verse 13 hi le ka Matewu, Matthew chapter 28 verse 1 ni fike ka verse 13 sweswiwani mingiseri. Ya fana na Luka mingiseri, to yelana na Luka, to yelana mingiseri, ku hambana ka kona mi ri ni mitwisa ku hambana ka kona mingiseri. Luka eka verse 2 yi ri hi loko va vona leswaku ribye leri a ri rhumeli. Verse 3 ku kutani va nghena kambe ntsumbu wa hosi Yesu a wu nga ri kona. A hi tlheleleni eka Matewu mingiseri, verse 2 ya Matewu yi ku kutani ku va ni ku tsekatseka lokukulu ka misava hikuva ntsumi ya Yehovha yi xikile hi le tilweni, yi tlherisela ribye yi tshama ehenhla ka rona. Verse 3 yi ku xivumbeko xa yena a xi hatima ku fana ni ku vonakala, ni swiambalo swakwe swi basa ku fana ni gamboko. E Matewu chapter 28 mingiseri wa Vision FM, ku hava laha ni kumeke eka siku ra namuntlha. Hambiswiritano mingiseri wa Vision FM, a hi fanekele hi kuma nchumayelo kusuka le eka Bishop Novela, kambe ke a hi le ku koteni nkoka wa kuma tlhelo ra ku WhatsApp yena eka siku ra namuntlha. Mingiseri a hi le ku tirheni hi ndlela leyinene, kambe ke wena mingiseri ni mi rhandza kahle ni nga pimi hi ndlela leyi, ni mi siya kahle risimu la u kahle Repraise Worship Saint hi ndlela leyi. Mingiseri a tlhela hlangana kambe eka siku ra mundzuku eka mahele ya vhiki lamanene na mingiseri wa Vision FM. Hlengwe ebabangu u vuya nakambe na vutivi i matimba a mi hlamusela leti endlekaka etikweni hi ndlela leyi wena mingiseri. mixer wa Vision FM ni mrandza nga pimi mixer wa Vision FM hlayisekani hinkwako kwako lomento wa kahle mirikone hlangana mndruku nongonoko no your purpose 3262 tsutsuka mixer siku ra mndruku hi burisana kahle na CDD hi burisana kahle na CDD mudyondrisi exikolweni kun'wana kwahala niwa va ta hi byela vona mzo kambe ke mudyondrisi wa le ka ntanga ya grade R va ri munhu wa xinuna kambe ke unga uphiwe nongono eka sikona mzuku hi burisana na bona la ka makumembe wa timinets awari liya ya nharhu hi bile emasikuneni ka nongonoko hi bula na CDD eka sikona mdruku unga uphiwe nongonoko ri perile mingiseri wa Vision FM dango.

I awara ya nkabule leswaku iminete ku bila awara ya ntsevu riperile vayingiseri va Vision FM riperile ka ndhawu hinkwato lami yingiseleke Vision FM ri koka madyambu ya siku ra namuntlha loyi amukelaka na ku mperisa eka nongonoko wa mahungu vutivi hi matimba ni hlawulani mavasa wa mahungu ya Vision FM ikari cancer swinene eka mutirhikulo Richopa the MC ku va a hi sirile nkarhi eka nongonoko luwa wa noyi wa purpose afternoon drive show exikarhi ka awara nharhu ku kontra ku ya ba awara ya ntsevu ka madyambu ya siku ra namuntlha hambiswiritano wena miyingiseri nongonoko wa mahungu vutivi hi matimba namuntlha ra mune wa siku ra mune ka n'hweti ya Khotavuxika i n'hweti leyi nga hlambanywa ximfumo etikweni ra Afrika-Dzonga tanihi n'hweti ya vantshwa kasi lembe 2026 eka madyambu ya siku ra namuntlha eka mahungu lawa hi nga ku lulamisela wona miyingiseri ya katsa mahungu lawa ya khumbaka kumbe swiviko leswi swi kombaka leswaku premier eka xifundzankulu xa Limpopo u vuriwa ku va a ta endlela tindhawu ta le ka masipala wa Thulamela eka siku ra mundzuku ku ya valanga swiyimo swa vukorhokeri kasi yan'wana ya mahungu i swiviko leswi swi kombaka leswaku meyara eka masipala wa xifundzantsongo lexiya xa Vhembe Kansela Mielani Chauke u vanga endlela ndyangu wa le tindhawu letiya ta le Basani ka mphakati lowu nga riweriwa hi khombo ra ku dlawa ka wa xisati kasi yan'wana ya mahungu lawa hi nga ku lulamisela wona miyingiseri wa Vision FM ka madyambu ya siku ra namuntlha i mahungu lawa katsaka timhaka ta migingiriko leyi nge le ku yeni emahlweni eka masipala wa xifundzantsongo kumbexana masipala wa Greater Tzaneen laha eka siku ra namuntlha meya ra Councillor Odas Ngoveni a nga va a endlela tindhawu ta ku hambanahambana eka tindhawu ta masipala wa Greater Tzaneen hambiswiritano miyingiseri wa Vision FM a hi rhangi kandi ya landza ka swona hi sungula nongonoko wa mahungu vutivi i matimba eka madyambu ya siku ra namuntlha.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kabula xivono hi matimba miyingiseri wa Vision FM swiviko swi kombisa leswaku meyara eka xifundzhantsongo xa Vhembe Councilor Myelani Ncauke u ve a nga endlela tindhawu ta ndyangu wa ka Makondo etindhawini letiya ta le Basani ka mphakati handle na ka doroba leriya ra ka Malamulele, laha swiviko swi kombaka leswaku ku ve ku ri na manana lowu a nga dlawa hi ndlela ya tihanyi, kasi meyara u ve a nga heleketiwa hi swirho swa le la kusuka eka mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo. Kasi loko a angula kumbe ku nyika mbulavulo u ve a nga tiyisisa leswaku timhaka ta madzolonga a va yimi na wona tanihi masipala wa xifundzantsongo xa Mopani. Ni nga vula leswaku xifundzantsongo xa Vhembe
2: ka mphakati a Basani mhaka leyi nga humelela namuntlha la kumbe vhiki leri hinkwato ya nyumisa swinene. I tell I borrow because the region ya hina kumbe district ya hina ya Vhembe yi ratewa as number 1 ka timhaka ta gender based violence. So ni na ku tshemba ku loko vanhu va ri na ti-problem va ti solve hi munhu, a va ti solve hi mavoko hi ku banana kumbe ku dlayana. Se namuntlha hi fikile la ka Makondo a hi tiku va chaveleleni, xiyimo a xi kahle, a swi vona ku va na trombe mara hi trahile na swin'wana structure. The ANC Women's League a yi ri kona, the provincial secretary of the ANC. Vumusandza Madaja a va ri kona, ku na swotima wun'wana swi nga hi pfuyini. Mara mu ni komba ku eka vanhu kumbe vaakatiko lava hi tshamaka na vona most especially kwahala
3: ku ri loko ku ri na ti-issues
2: whether u na problem na nsati wa wena or u na problem na munhu wa wena, vanhu a va tshame hansi va vulavula because hi ku ya hi nawu swileswi a swi pfumeleriwi. But no ni komba eka marhavi ro fana na ANC Women's League, this issue mi nga yi tshiki yi helela moyeni ku dlayiwi n'wansati laha lowu n'wina mi rhangelaku vavasati. I'm begging you, una hi siku ra court ra appearance lowu munhu la nga endla leswi mi fanele mi swi follower, you must attend, mi supporta ndyangu wa ka Makondo. A swi vona van'wani va nyikiwa ti-bail unnecessary la swi nga fanelangiku, but a swi tiva ku munhu un'wana n'wana right u kuma sweswo. But ka timhaka ta so a hi tshembi ku munhu yaloyo u fanele a kumeka a nga panichiwi. We are expecting ku ri the National Prosecuting Authority yi fanele yi nyika a harsh charge ka munhu hikuva swi leswi a nga swi endla a swi endlela sisiwena. Mara loko ku ri na swin'wana chairperson n'wina mi fanele mi defender ngopfungopfu timhaka ta vaxisati, a ni vuli ku hina hi va defend, you must say something chair and the secretary about this issue.
4: A va hamba masekretary a khensa swinene vaakatiko va le ka mphakati hikwalaha njhe hi Women's League ya region ya Vhembe hi ta ku seketeleni muti wa ka Nkondo hi ri ka munhu loyi a nga va na mbilu yo biha ku fika laha. Hina hi yimele vavasati va Vhembe hi ri nawu a wu teki goza ende hi lava ku byela vavasati kumbe vanhu va xisati va hala Vhembe na tiko leri hinkwaro ku ri ku va tshame ka relationship leyi va swi vonaka ku yi na swilo swo kha swi nga tshamangi kahle, a va suki va hanya. Mara laha hi ku se swi humelerile hi ta yima na ndyangu na miti hinkwayo leyi nga khumbeka hi ti-disaster to fana na leti ri hansi na ku dlaya vavasati na vana hansi.
1: Xiviko xexo miyingiseri wa Vision FM xi hi fikisa laya ka nhungu timinete ku bile awara ya tsevu. Wa yingisele nongonoko wa mahungu i nongonoko vutivi i matimba hi karhi hi khenseka n'wina mi nge le ku yingiseleni eka madyambu ya siku ra namuntlha. Hambi swiritano tsutsumela kahle emavhengeleni loko hi vuya hi yisa emahlweni nongonoko wa mahungu vutivi i matimba.
5: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga kali mi vilela, hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. hikokwalaho hi mikomele ti funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage, na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
6: Kushamsa lokukulu eBuko lokuburuwa ka kuta kuthela kusukela isiku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi nkarhi wo xava eBuko sungula na Buko.
7: Harmarovela Funeral Services hi ndlela mrandzo wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku yinga 2

Ya nkarhi wa kona mi yingiseriwa Vision FM swi endla kahle timinete ta ku ringana 13 ku bile awara ya tsevu eka nongonoko wa mahungu vutivi hi matimba. Hambiswitano mi yingiseriwa Vision FM ya emahlweni na nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha hi langutisa swiviko leswi swi kombaka leswaku vandla ra Gazankulu Liberation Congress ri ve ri nga hlangana na vateki va mahungu eka siku ra tolo etindhawini ta Giyani ku nga tivisiwa swirho swa vandla leriya na ku tana makungu lawa ya nga ta kota ku pfuna hi tlhelo ra ku yisa vukorhokeri eka vaakatiko. Handle ko dya nkarhi mi yingiseriwa Vision FM hi la ku yisa hungu leriwani emahlweni eka madyambu ya siku ra namuntlha hikuva hi burisana kahle na xandla.

0: ntiyiso lowu nga helela leswaku ri vandla ra Gazankulu Liberation Congress tolo ri ve na ntshamo wa ku vitana van'wamahungu. Xikongomelonkulu a ku ri ku tivisa leswaku ri hi lonja ti-election ta 2026 leti nga ta va na tona hi ti 4 ta November. Waxi ntirho wu fambe kahle swinene. Xo sungula president wa hina tatana Senseni Wilson va tivise cabinet ya vona leyi nga ta fambisa. Tatana Senseni tanihi president ya vandla va tivisini mina ni vulavulaku leswaku ni ta va xandla xa president, deputy president ya Gazankulu Liberation Congress. Va tivisa secretary general wa hina tatana Vusi Manganyi va tivisa xandla xa secretary general leswi swi vulaka DSG hi ririmi ra vadyanhlampfi vona Liza Makwimbila na mutshami wa xitulu wa GLC National vona manana Thandi Ngoveni na swirho hinkwaswo muhaxi leswi nga tivisiwa va ve kona va tatana Bridge tanihi mukhomo wa nkwama wa GLC. Kambe xikongomelo lexikulu lexi a xi ri kona a ku ri ku launcha pfhumba leri hi nga ta va na rona ra ti-election. That's why ku sukela tolo na namuntlha na ku ya emahlweni until hi fika ti-4 ta November GLC vaakatiko va ta va karhi va yi vona emugangeni ya vona hi ri karhi hi mobilize hi vuyisela xinto xa hina tanihi matsonga machangani hi nga titumbeki. Gazankulu muhaxi i vufambisi bya byi ri kona a byi khomiwe hi tatana Ntsangwisi na cabinet ya vona lebyi hi swi tivaka hinkwenu leswaku ri a va tirhela vaakatiko hi ku tshembeka eka tlhelo ra tidyondzo, tlhelo ra swa mitlangu, tlhelo ra swa rihanyo, laha ku nga na swibedhlele hinkwako lava famba kona, laha ku nga na stadium, laha ku nga na tiyunivhesiti. Ni vula hambi ku ri mina ni vulavulaka muhaxi ni ve na ku averiwa hi ku kuma bazari kusuka ka Gazankulu because mi ta pfumela leswaku a ku ri na ti-college leti a ti ri kona matera ma ri lemana ma ri tivumbeni ma ri hoxani ma ri hinkwako laha ku na ti-college of education vo Xingwedzi hinkwako ka vona a va kuma tibasari ta mfumo. So hina tanihi Gazankulu president wa hina tatana Senseni a va karhi va hlamusela mapfhumba lama hi nga na wona yo pfuxelela Gazankulu Liberation Movement.
1: Ni twe mikombisa hi timhaka ta loko ka hayiwa ka mihlawulo ya mimfumo ya miganga. Loko hi langutisile eka xifundankulu xa Limpopo hi langutisa eka tindhawu ta ku fana na va xifundantsongo xa Mupani na Vembe na swin'wana swifundantsongo hi ku angarhela miri yini tanihi vandla ra Gazankulu Liberation Congress. Loko hi langutisile swiphiqo kumbe mintlhontlho leyi nga kona ya vukorhokeri a hi languteni manifesto ya vandla leri.
0: Hi nga vula xikan'we leswaku muhaxi hina laha hi fambaka kona a hi sungule hansi hikuva ni hi tiva vurhangeri bya administration ya yi ri kona ya Gazankulu se hi kandziya laha ku nga kandziya tingwenya tatana Ntsangwisi. A hi chavi ku vula leswaku muhaxi hi ya contesta ti-election emopane hinkwayo swi vula ku hi ta va hi ri kona Giyani, Phalavura, Maruleng, Letaba na Zanini. Kasi hi ta va hi ri kona muhaxi a Vembe laha ku nga na vo Collins Chavani, vo Musina, Thulamela na timasipala leti nga kona hinkwako eVembe. Kambe a hi heleli kwalano ntsena muhaxi, hi ta va hi ri kona tindhawini ta City of Johannesburg ekuruleni and City of Tshwane xikan'we na le Mpumalanga. Gazankulu a yi khoma Bushbuck Ridge ya hi ya contesta timasipala hinkwato leti kumekaka esayitini ra Bushbuck Ridge. Kambe muhaxi hi tivisa vaakatiko kumbe president wa hina va tivisa vaakatiko leswaku ri va nga chavi nchumu ku hi nyika ti-vote. Hi alayina na mfumo wa Gazankulu lowu a wu ri na vufambisi bya le henhla a hi nge tshama hi twa ku ri ku na timhaka ta corruption ku na timhaka ta timali administration mavito lama hinkwawo

0: ra n'wina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena, ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. He Zola Zola Construction and Projects hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto. Hi mi endlela plumbing, hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet, storage ku ya eka tipayipi ta storage, ti-septic tank hambi ku ri tigisara. Hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. Ezola Zola a hi heleli ka plumbing ntsena, hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka Zola Zola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka Zola Zola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke, lama tshembekeke, ntokoto, naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report, a ho gwajula swibokisana ntsena, kambe mi nyika ku phyuphya ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468. Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
1: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tshama na hina.
2: Kavula miyingiseri wa Vision FM, tshama na hina nkarhi swi kha swi endla kahle 10 minutes kongoma kahle le ka awara ya nkombo. Hambiswiritani se ni kombisile leswaku endlaka mavhengele ta vuya hi langutisa mahungu lawa ya rhangeke mahlweni eka matiko yan'wana ya misava. Hambiswiritano miyingiseri wa Vision FM hi langutisa hungu leri vulaka leswaku nhlangano wa bolo ku nga FIFA wu vuriwa ku va u hirisile mabodlela ya mati lama nga tirhisiwaka nakambe estadiyamu swa khapu ya misava ya 2026, laha swiviko swi kombaka leswaku yi tlherisela endzhaku nkongomiso wa khale lowu a wu pfumelela mabodlhela lama nga riki na nchumu lama nga erivaleni ku fika eka litara yin'we. Nawu lowuwani wu vuriwa ku va wu pfuxetiweke wu vula leswaku mabodlhela lama nga tiwaka nakambe a ma pfumeleriwi laha ku va ka kha ku boxiwa swivilelo swa vuhlayiseki na tipholisi ta xitediyamu lexi nga kona. Kasi swiviko swi kombisa leswaku xiboho lexi xi pfuxe ku soriwa hikuva mphikizano loko wu ta va wu karhi wu khomiwa ximumu etikweni hinkwaro ra USA etindhawini ta ku fana na va Canada na tiko ra ku fana na va Mexico laha ku hisaka lokukulu ku nga tisaka makhombo eka vaseketeri. Kasi FIFA yi vula leswaku tindhawu ta mitlangu ti ta nyika switichi swa mati, tindhawu to kufumela na leswi swi va ka swi karhi swi kongomisiwa eka timhaka ta ku seketela vanhu hi tlhelo ra swirhami, kambe laha ku va ka kha ku tsundzuxiwa leswaku vaseketeri lava va nga langutana ni tindlela leti ti nga pfunaka va komberiwa ku va va landzelela swikoweto hinkwaswo, ngopfungopfu loko swi ta hi tlhelo ra ku va va landzelela milawu leyi nga kombisiwa hi tlhelo ra nhlangano luwa. Kasi yan'wana ya mahungu lawa ya va ka ya rhange emahlweni eka madyambu ya siku ra namuntlha loko hi langutisile mahungu lawa ya khumbaka na matiko yan'wana ya misava, swiviko swi kombisa leswaku presidente wa tiko ra Kenya William Ruto na presidente wa tiko ra Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa va vuriwa ku va va sayinile mintwanano ya tsevu leyi kongomisiweke ka ku tiyisisa ntirhisano exikarhi ka matiko lawambirhi. Kasi mintwanano leyiwani yi vuriwa ku va leyi katsaka mabindzu, vutleketli na ntirhisano wa le lwandle. Kasi ndzetelo wa xithekiniki na vutshila ku ringana na rimbewu laha swiviko swi kombaka leswaku vutshila na ndhavuko na mitlangu hi leswi swi va ka swi kha swi tiyisisiwa hi matiko lawambirhi, laha ku vuriwaka leswaku yi sayinile eka timhaka ta mintwanano laha swiviko swi kombaka leswaku ku ta va ku ri na ntirhisano exikarhi ka tiko ra Afrika-Dzonga na tiko leriya ra Kenya. Kasi varhangeri lavambirhi va vule leswaku mintwanano leyiwani yi ta va yi karhi yi pfuneta ku va ku ri na timhaka ta ku tumbuluxa swivandlanene swo tala swa mabindzu, vuvekisi, nhluvukiso wa vuswikoti na ku cincana hi mindhavuko. Kasi va tlhele va burisana kahle hi timhaka ta ku rhula na vuhlayiseki ku cinca ka nhlangano wa Afrika, tirhisano wa ikhonomi na tindlela to engetela mabindzu exikarhi ka matiko ya Afrika ehansi ka ndhawu ya bindzu ya ntshunxeko na loko ku langutisiwile hi tlhelo ra ikhonomi na xiyimo xa tikonkulu Afrika. Hambiswitano miyingiseriwa Vision FM nkarhi swi endla kahle nkombo timinete hi kongoma kahle le ka awara ya nkombo, kasi le ka awara ya nkombo hi ta va hi karhi hi kuma nongonoko luwa wa ta mitlangu eka madyambu ya siku ra namuntlha laha a nga ta va ri kona mutirhikulori JR kusuka laha ka awara ya nkombo ku kondra ku ya ba awara liya ya nungu eka madyambu ya siku ra namuntlha. Hambiswiritano enkarhini wa sweswi nkarhi wa ku va hi langutisa leswi ri nga ta va ri swona eka yan'wana ya madoroba eka xifundankulu xa Limpopo eka siku ra mindruku laha ku nga ta va ku ri ra mitlhanu ra mahele ya vhiki ku ta va ku ri siku ra ntlhanu eka n'hweti ya Khotavuxika lembe ra 2026.
3: Greater than 88.5 megahertz FM.
4: Sting like a bee.
3: Greater yet, 101.7 megahertz FM.
5: The Lord of hosts will do battle for us.
3: Bapalamura Municipality, 92.8 megahertz FM. 101.7. Maruleng Municipality, 90.0 megahertz FM.
6: Is worse.
3: Zambe District Municipality, 88.5 MHz FM, 101.7 MHz FM. Vision
7: has power.
2: Kasi ku langutisa leswi ri nga ta va ri se swona eka siku ra mundzuku, hi sungula kahle hi doroba ra Dzanini, langusa ti-minimum na ti-maximum temperature hi ku ya hi leswi vavhumbi va ta maxelo va nga vhumbisa xiswona. Eka siku ra mundzuku Dzanini ta va yi tshame kahle laha ka 10 ku ya le ka 25 loko hi langutisile ti-minimum na ti-maximum temperature eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi langutisa etindhawini ta nkwa kwa wena mixer wa Vision FM hi langusa ti-minimum na ti-maximum temperature leswi ri nga ta va ri se swona endhawu leti ya ta nkowankowa eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 10 ku ya le ka 24. Kasi loko hi languta etindhawini leti ya ta Phalaborwa eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 13 ku ya le ka 25 loko hi langusile ti-minimum na ti-maximum temperature. Kasi loko hi tsutsumela le tindhawini leti ya ta Giyani yi ta va yi tshame kahle laha ka 10 ku ya le ka 26. Kasi loko hi languta doroba ra Malamulele ka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 10 ku ya le ka 28. Kasi loko hi langutisile miyingiseri wa Vision FM etindhawini leti ya ta Thohoyandou eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 8 ku ya le ka 27. Kasi loko hi tsutsuma hi langutisa etindhawini leti ya ta Lotriegat eka siku ra mundzuku hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature yi ta va yi tshame kahle laha ka 11 ku ya le ka 20. Kasi loko hi languta etindhawini leti ya ta doroba ra Monsina eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 12 ku ya le ka 25. Kasi loko hi languta kahle etindhawini leti ya ta Mokopane eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laya ka 5 ku ya le ka 19 loko hi langutisile kahle ti-minimum na ti-maximum temperature. Kasi loko hi languta etindhawini leti ya ta Lephalale eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 6 ku ya le ka 20. Kasi loko hi languta miyingiseri wa Vision FM leswi ri nga ta va ri se swona eka siku ra mundzuku etindhawini leti ya ta Bilabila hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature yi ta va yi tshame kahle laha ka 3 ku ya le ka 16 leswi ri nga ta va ri se swona eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta etindhawini leti ya ta Fitahomu eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 7 ku ya le ka 20 loko hi langutisile kahle ti-minimum na ti-maximum temperature wena miyingiseri wa Vision FM. Kasi loko hi ya emahlweni miyingiseri eka siku ra mundzuku leswi ri nga ta va ri xise xiswona hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature etindhawini letiya ta Lebowakgomo hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature leswi ri nga ta va ri se swona eka siku ra mundzuku. Lebowakgomo yi ta va yi tshame kahle laha ka 6 ku ya le ka 17 yi gimeta kahle hikuva hi languta doroba ra Polokwane hi languta ti-minimum maximum na ti maximum temperature pulokwane ka sokra mndruku itaba itsame kahle la ka ntsevo ku ya le ka 18 itimeleta timbiri wana mixer kambe leswi renga ta varise swona eka sokra mndruku taba ku ra vunthlano wa sokra nthlano ka nweti ya khota vushika lembe emagetembere na makome mberi ntsevo 2026 leswi renga ta varise swo eka seko ra mndruku kambe sweswi mixeri ahi mahlweni na ku va hi to leswaku eka nongonoko ta mtangu ta va tshamiseku yini ku va kona nkulu wa munhu fikile JR lava hi vativi va ta mtlangu lava a va kaxile ku na leswiya swa ku kaxele swi vona ku laha ko
7: kaxirini
2: mpfukile mara
7: hayi mpfukile
2: mani ni tshemba na pfumela leswaku siku ri fambe kahle
7: siku ri fambe kahle ku busy swinene
2: ku busy
7: vanhu va lulamisela siku ra 16 June
2: yeah.
7: Vanhu va lulamisela ku kendeleva ka yona vanhu va lulamisela ku kendeliya ya ku tsarisela ku vota kumbe va kambela kumpelampela we wa ri koho eka
2: xaxamelo wa
7: voti ke se van'wani va pulana titholomente kuva kuma va tlanga tholomente va ka va yivala ku courage ya vantshwa leswaku tsumaka va tsarisela ku vota kumbe vantshwa tsumaka ku va vota kuma swi vona swinkarhi sweswi va vusa leswaku vantshwa va le ku voteni ku va ra va swi tiva ku va vhotela yini
2: ntiyiso ka lava ka leswiya swi vitaniwaka political education
7: ya
2: kambe hambi swi ri tani ka ta mitlangu namuntlha mi yi khomele yini JR
7: ka ta mitlangu namuntlha hi ta va karhi hi vulavula hi xipani xa Afrika-Dzonga swi nga leswi endlaku swi nga kumaka hi vandla training section ya vona ya mbirhi va nga kona le Mexico le ta va karhi hi bula swona hi tlhela hi langutana kambe mitlangu leyi nga vulavula leyi nga le kunguhatini hi vantshwa va ku hambanahambana ivi van'wani va ka va kombisa leswaku va sungula eka ku kendlela ka yona ku tlangela n'hweti ya vantshwa hi ti-tournament ta ku hambanahambana ti va karhi hi nghenanghena karhi hi languta ku humelela yini ka ti-tournament nga ta tlangiwa n'hweti leyi hinkwayo ku tlangeriwa n'hweti ya vantshwa xikan'we na ku tlangela siku ra mirhi ra ku velekiwa ka n'hweti yayoleyo
2: ta dyake swo boha hambi swo tani muyingiseri wa vision FM leswi swi nga ta va kha swi kuma ka nongonoko wa ta mitlangu mina na wena hi hlangana kambe ka siku ra mundzuku exikarhi ka awara ya tsevu na awara ya nkombo sweswi ni misiya kahle mavokweni ya JR riperile.

0: Ya, tinsimu leti ku nga ti tlangiwa ni kumbe tinsimu leti fambaka mahlweni nga nkarhi wa sweswi ku lo sala ntsena nkombo wa masiku leswaku mitlanga World Cup yi tikumeka yi sungula hi ndlela yo yaleye hala ya USA kumbe leswaku hawa tinsimu leti mi twaka ni tinsimu leti ti tlangiwaka eka ti-club tin'wana na tin'wana estadium ta to ha ti tlangiwa lava vonaka boloko loko tlanga tinsimu leti ni vanhu va va na ku tshemba leswaku ha tiko ra hina ri nga humelela ku hlaya matiko hinkwawo ekusunguleni ka risimo ni lama nga kona ka World Cup lama nga ta va ka yisa migingiriko ya vona mahlweni a ku ku sala ntsena nkombo wa masiku 7 days leswaku World Cup yi sungula World Cup yi nga languteriwa hi mahlongata ni World Cup leyi va kumisaka leswaku hawa ntlangu wo sungulasungula eAfrika-Dzonga na Mexico hi ndlela yo yaleyo hi ta va ka ri languta leswaku ku ta ku va ku humelela yini ntlangu lowu wa tlangiwa hour ya nkaye ntlangu lowu nge milon'wini swinene i ntlangu lowu nga languteriwa hi mahlongati swinene ntlangu lowu nga rindzeriwa hi maAfrika-Dzonga hi matiko hinkwawo ku vona ntlangu wo sungula ni matiko hinkwawo ya ta va hlayele ntlangu lowo sungula mato loko ze va laka opening ni hi langute hi matiko hinkwawo hikuva n'wana van'wana hambileswi vanhu va nga swi hangalakaka ni va ka timbala leti a swipano swa swi tlangaka byona va va va ri karhi mbala rin'we hinkwawo la nga na open ceremony kona va heta ku open ceremony yaleyo hi ta vona risimu ra Afrika-Dzonga kumbe risimu ra rixaka national anthem ra Afrika-Dzonga ni ri tlanga ro sungulasungula eMexico endzhaku ka nkombo wa masiku lama nga sala ku ri tikhapi tikumeka yi ya mahlweni hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli ni ku amukela miyingiselo wa mina eka 88.5, 90.0, 92.8 na 101.7 MHz FM van'wani va gawa hi ku bela riqingho ra JR ni wini ta leswi va amukela a va baleka va barike ndlela liyanane a va vuya hi ta vulavula mina na vona n'wami nga ba riqingho machava na khani mi vuya hi ta bula lana swi ta ku hawa mi ta vuya hi ndlela yo yaleyo ana ku amukela ni ni tlhela ni ku amukela laha ka www.visionfm.co.za laha ni kumekaka kona ivi hi nga ni landzelela halaha ka Facebook ya mina ni ya JR wa mhani loko i lava ku vutisa swin'wana mayelana ntlangu wa bola milenge laha nga ta teka swivutiselo hi swi paka ndhawu yin'we loko i vitiyana kuma vasi a vuya hi ra vunharhu ni hi n'wi nyika swona ku hlamula i swivutiso xin'wana na xin'wana i nga lava ku tiva vatlangi va wena lava nga le ka PSL leswaku va ya kwini kumbe lava tiva swa ku club ya wena yi nga langutele ku cinca kwini kumbe lava ku tirhisa vatlangi vahi kumbe mitlangu leyi ya World Cup i nga xitisa xivutiso xexa ni mina ni ta xi teka ni xi fihla ivi loko tiyana kuma vasi a fika ni n'wi paluxara swona ku a ku na swivutiso leswi na leswi na leswi na leswi ivi loko ku kundlula sweswene mi to vona ha tiyana kuma vasa a swi hlamula ku olova hi ndlela yo yaleyo na ku amukela eka xiyanimoya xa wena ni ku amukela kaya ra wena ni ni ku amukela eka xa ku famba xa mani na mani tirhoti lebya i titwaku i jari ka ri khotsa ni jari ngece minyamatsi i special one eka wireless ya Vision FM van'wani va ku hayi hi special one laha ku bula na wena ni ndlela leswi va amukela mina special one emoyeni riperile
1: mutiye ar
0: aye i xikwini
1: ya man ayi khani nga swi vula man
0: ya ku va ku ri busy a ni minkarhi la World Cup na ku va ku ri busy vi karhi hi languta ku ku nga humelela yini ma vula nsimu ta ku leti tlangaka ti fambisa na World Cup ku lo sala ntsena 7 days ku swa ku hi ya ka World Cup ende ku lo sala ntsena 7 days ku risimu ra Afrika-Dzonga ra rixaka ra tlangiwa Mexico ya hi ta va hi karhi ri yimbelela swi suka timbilwini swi suka moyeni hi ri kwala mara vona va ri hala Mexico khensile xikwini ane khensile buti xikwini kusuka laha van'wani va ri le matshami nkanu kwala ka mandlakazi hala pavementeni ndlela yaleyo emakhelo van'wani va ku malumesem malumesem lava na vona ni va nga duma hi ku veka swin'wana sefeni swi ndleka swilo ndlela yaleyo mpfumeleli miyingiseri wa Vision FM ni languta leswaku mitlangu yi tlangwini ya playoff ya ku hambanahambana kumbe ku timhaka ku ndlaka swo talatala swinene eka timhaka ta mitlangu loko languta xikomba nkarhi xa mina xi ndhile leswaku i 12 past 7 hi ndlela yo yaleyo ni vurini ku ka suka namuntlha xipano xa Afrika-Dzonga va timhaka va yisa mahlweni vutiolori hi ndlela yo yaleyo nakana va vona majala va karhi va yisa vutiolori hi ndlela yo yaleyo ka suka namuntlha and a va hlayeleriwini loko va ndla vutiolori lebyi ku tsakisaka swona a va hlayeleriwini a ku tele loko va yisa vutiolori bya vona swivona leswaku seketelo wa xiyimo xa le henhla swinene ngopfungopfu a vaseketelaki lela va nga suka na vona laha ku ni vaseketela kusuka hala ya nanini eMexico timhaka va seketela xipano xa Afrika-Dzonga va tlhela va famba va attenda ti-section ta Afrika-Dzonga va ti languta swaku hayi lava Afrika-Dzonga lava hi vona phela va tini la hi nga vona na ambasandi ya hina Sipho Chabalala a ri kona kwahala hi yena a nga wisa bolo lowu sungulasungula hi World Cup hi 2010 a tlanga na xipano lexa Mexico ku tiva mani ku nga va mani a nga ta gora bolo lo sungula loko a tlanga na xipano xa Mexico tiko mingisero wa mina kumbe i la ta ni byela loko ta ni byela ni u amukeriwa ku mina mi karhi ni byela leswaku wena vona onge u nga ku ri mani laha nga ta kora bolo yo sungula loko hi tlanga na xipani xa Mexico loko u tikuma karhi kora ku tlanga na Mexico ne ni na xoko ta va a nghenisiwa ka tibuku ta matimu ta Afrika-Dzonga nghenisa ta buku ta matimu ta misava hinkwayo leswaku hawa mitlangu wo nge wa Afrika-Dzonga hi yena a nga tikuma karhi kora nakambe bolo sungula ka World Cup kumbe open and goal ya World Cup hala ya eMexico hi ndlela yo yaleyo mi va vona vafana ne ku na apolisi ku na loko hi hlahla vatlangi lava nga laha mi ta swi vona leswaku xipani xa Afrika-Dzonga xi fuwile hi ndlela yaleyo ku na Mfukeni loyi nkarhi wa sweswi a nga vekiwa tihlo swinene mitlangu leswi swi nga karhi sweswi hi nga vula leswaku hawa i loko tiphineni hi ntlangu wa bolo hi ndlela leyo kasi a vona ntsele vatlangi lava nga tikumaka va tlanga ni hi ta vona na Themba Zonke ta va kona va Tebogo Mokoena va ta va ri kona mara mina lexi ni lavaka xona ni loko swa koteka mingisero mina a wu ta bula na mina byela leswaku wena vona onge i mani loyi a nga ta tikumaka ra gora bolo sungula ya World Cup ku nga va ku ri wa Mexico kumbe ku nga ku ri wa Afrika-Dzonga mara lexi a xi ta tsakisa ni loko ni byela ka xipani xa Afrika-Dzonga laha i mani a nga ta tikumaka ra gora bolo sungula kumbe opening goal ya World Cup sweswo loko ka World Cup yin'wana na yin'wana ne munhu sungula ku raka bolo leyi hoxiwa eka tibuku ta matimu ti nga vulavuriwa ma swivona bolo ya sport chavalala ka nkarhi wa sweswi ya vulavuriwa se ku laveka munhu loyi a nga ta endla matimu lama sport chavalala a nga ma endla leswaku wambirhi ku howisa ka World Cup a hoxa xipani xa Mexico ku ri opening game eMfukeni hikuva eMfukeni mpela va kuma Mfukeni na yena ka a karhi a fambafamba a karhi a fulafulaya ma swivona sport chavalala ingenangeni hinkwako va n'wi rhambarhamba to tala hi ku i tindlele vito ka ntlangu wa bolo ya milenge ma swi loko tlanga ntlangu wa bolo ya milenge i tikumi karhi i tindlela vito hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli ni vula ni hi vulavurini hi ku xipani xa Afrika-Dzonga va tikumaka va ti endla vutiolori lava nga tikumaka va yisa vutiolori ka suka ra namuntlha laha hi nga tlhela hi vona va karhi va hlaleriwa mani loko va tika va tiyisa vutiolori bya vona ka siku leri ra namuntlha hala ya eMexico a swi fambaka ngopfu leswaku swikumaka loko xipani xi endla vutiolori van'wana va hlalela mpfumelo ni vula leswaku u ta ku ri na tournament hala home ground va ku Democratic Cup va ku

0: ya ni vula tswaku simu kwa demi tswaku ete simu tana nga tlangiwa hala ya eka opening ceremony walo ishakira ku dia ndlela ya a kare a komisele tswaku ba tsaba ka batlanga risimu kumbe simu leta tlangiwa eka ti opening ceremony ndlela yo hale mpumeleni ni buya mahlweni na wena ne na nongonoko wa hina ndlela ele yo kare bra tswaku impela impela nkwatsi samsekela ne la nga bona xipano kumbe ni kombela ku ni ka xaxamelo nyana wa xipano wa playoff nga kona ala ka mtsipe foundation champions league na xipa ne ndlela ele va komisele tswaku xipano xa Cape Town City kanjanga xono sungula ne xihlule xipano xa Melford tan ibolo yinwe eka tandza ivi vona xipano xa Magezi va tlula xipano xa Cape Town City hi tibolo timbirhi eka tandza swi ndlela leswaku va Cape Town City ti-chance ta kutumaga va fikelela ka tlanga nakambe eka PSL se tumaga ti slima ndlela kumbe tumaga ti nga ti nga ha ri kona kumbe nga ti kanakanisa ndlela yaleyo ivi lava Melford lava va tlhela va hlula ntlanga ne va tlula xipano xa Magezi bolo yin'we eka tandza swi ndlela leswaku va va na ntsevo ku tlunya lava va tshama ka xiyimo xo sungula ivi goal difference ya vona ne va va na 2 ivi loko languta lava a va seriwa na golo na yin'we lava va Melford lava va tikuma va sungule kahle mitlangu ya vona play-off hi ndlela yaleyo kasi ntlangu lowu nga ta landzela ne xipano xa mana nga xipano xa Melford va tikuma va tlanga xipano xa Cape Town City kusuka kwalani ta tlhela vona xipano xa Cape Town City ntlangu lowu ta va hutisikisa ne ivi ti 10 hi vona xipano xa Cape Town City va tlanga na xipano xa Magezi ivi ntlangu lowu nga ta pfala ta ku ri 13 ta June na xipano xa Magezi ne na xipano xa tlanga na xipano xa Melford hala ya eSixixo Stadium hi ndlela yo yaleyo ivi ntlangu lowu nga ta landzela ku 10 ne va tlanga hala Athlon Stadium ivi kusuka kwalani ta vona hala Richards Bay Stadium va ka va tlanga mitlangu ya vona na vona kasi mitlangu leyi nga ta kumaka yisiwa emahlweni hi ndlela leyi mitlanga ka ku fikelela ka tshama kaxikan'we ka mbeka nghena ka PSL xipano xa Melford xi tikomba xi rhanga emahlweni va lava ku landza vamakhelwana lava lava ku landza lava va hamba va tlanga swin'we kumbe va lava ku landza vatirhi kulobye u nga xipano xa Kruger lexi va nga rhasiwa xipano xa Kruger xi va vona xi ka xi ku hayi lava Melford yi nga va ta kahle lava ta tshandzana ta vusiwana loko ti pfuka swi hi tsandza kwala mara hayi xipano ku vulaka ntiyiso swi le ku lunghiseni hitlelelonceto loko hi bula ne bula na tiyana kuma vasa kombisa leswaku xipano xa Kruger va tiyimiseleni ku ya mahlweni na mzaberi wa vona va ri vona va ze va cinca mzaberini kumbe va la tikumaka va hamba na mzaberi wa vona va la tikumaka va fambisa sweswo na mzaberi wa vona loko va samugingiriki vona mahlweni xipano xa Magezi ndze xa mana xa Melford xi rhangeni hi ntsevo wa mikutlunya ivi xipano xa Magezi xi tshamaka ka xiyimo xa vumbirhi hi mikutlunya yinharhu ivi xipano xa Cape Town City ne xi tshama ka xiyimo xa vunharhu xi va swi va na kutlunya lowu va va na minus 3 ya goal difference hi ndlela yo yaleyo va xipano xa Cape Town City kasi van'wani va nga tikumaka va nga tikumaka va helela ntirho na kumbe va tikumaka va helela norho wa ku a fikelela ku a tlanga ka inani eka Mtsipe Foundation xipano lexi xa mani nga xipano xa Mpain Home Defenders va nga tikumaka va hluriwa mitlangu ya vona hi mbirhi ka vona swi ndlela swa va tikuma va nga ri kona kumbe norho wa vona va tikumaka va fikelela ku a tlanga nakambe hala ya ka ni nga vula ni ku fikelela ku tlanga ka NFD wu tikuma wu nga ha ri kona hi ndlela yo yaleyo and leswi swi vangele loko vona va ta va ka va hluriwile hi tibolo mitlangu ya vona tibolo timbirhi ka tandza hi timbirhi ka yona va tikumaka va hluriwa va kala point lava se va ta tlhela va vuya nakambe va ri groupa kahle vombe va ta tlhela va tshama va endla homework ya vona kahle va vona leswaku va nga antswisa kwihi loko va vuya ka season leyi taka xipano xa Mpain hi xi tiva hi tirhela ra xona ra kahle kumbe xipano xi kumaka xi tirha kahle swinene loko swi taka mhaka mitlangu ya bolo ya milenge laha hi vonaka eka streaming xa va tlangaka xona ne a ku ri na swipano swa ku fana tsanini continental va phalavurwa a va ri kona ka switirimi leswiwani and tshama nseketelo a wu ri lowukulu swinene ka switirimi leswi va tlanga ka swona leswaku va nga tikumaka va fikelela ku ya tlanga halaa ka NFD eka season leyi taka loyi ta sungula ya 2026-2027 hi ndlela yo yaleyo kambe norho wa vona wu tikumaka ri hawa wu fike makumu ka ha ri nkarhi kasi swipano leswi kumaka swi yisa migheni ka swona mahlweni ne na vulavula hi ti-playoff la ti-playoff ta AB si Mtsipe national playoff hi ndlela yaleyo xipano xa le KwaZulu Natal va ta tlanga na xipano xi tumaka North West awara ya 10 hala Mtata Stadium ka siku no ka siku ra mundzuku lexaka ne ivi lava kumala Northern Cape va ta tlanga na xipano xa Western Cape va vitana Northern Cape Professionals va tlanga na xipano xa Hope FC xa ku mala Western Cape lavan'wana va ma Northern Cape hi ndlela leyo mitlangu yi tiveka yi tlangiwa ka stadium xi ri xin'we kumbe tindhawu tlanga leti maka yisa mahlweni laha stadium xi tiva kahle Mbethe Stadium hi ndlela yo yaleyo mpfumeleni ni vula nakambe noku mitlangu leyi tumaka ya mahlweni kumbe mitlangu leyi tele ngopfu leyi nga tikumama ya mahlweni ane hi vulavuri hi xo ra xipano xa Mpain lava nga tikumaka va luza kumbe va tikumaka va tsandzeka ku tikumaka va fikelela ka tlanga eka league ya nan NFD ka season day taka enkela le mpumele ni vula niku loko suka na kamba ne hitsumela na kambe kwa Africa Dzonga ya the Democratic Republic of Congo pati kuma vakaba loko swi lava ingaku DRC loko swi lava ku Democratic Republic of Congo enkela yo aleya pati kuma vakaba nja nan pati kuma vakaba vangene stadium xa bona ne va le ka national stadium xa bona va ku va ra kuma va bona national team ya bona lava kuma ka va endla leswi hi nga vulaka leswaku va tikuma ka va ti endlela inana va tikuma ka va ti endlela broadcast ya vona kumbe screen xa vona lexi nga tikuma ka va languta xipani xa vona va nga languta tiko ra vona nga ri tlanga hala ya eMexico va nga kona va tlhela kumbisa leswaku heyi lava stadium lexi khomaka 80,000 wa vaseketeri masiwana loko vaseketeri va nghena mahala eka stadium xexo va karhi va vona xipani xa vona na xo stadium lexi loko xo tala ndlela yaleyo na xo mbaku xipano xa DRC kumbe va DRC kumbe le DRC va nga va kha va swi vona vona leswaku nseketelo mpela kaya hi hukumini wa xiyimo xa le henhla stadium lexi xi khoma 80,000 wa vanhu lava nga ta va kha va hlalela mitlanga leyo va yi hlalele ka screen le vo lo tshama kwalaho ka va kha wa majaha ya mpona kwala America mikuma mi nga le ku tlangeni swi tivi leswaku ha timbilu ta hina na moya swi le ka n'wina ya miseketelo hi leswi swi lavekaka ku talatala eka mitlangu ya bolo ya milenge na ta xi komba nkarhi xa mina laha xi ri 28-7 hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli nakambe na languta swin'wana leswaku ku tikuma kha ku humelela yini eka mitlangu ya bolo ya milenge mi swi tivaka leswaku mitlangu ya bolo ya milenge yi teletele swinene ku ta va ku ri na tournament ya top 8 matsalo mbyeri ku va tikuma va tlanga tournament ta ku hambanahambana kumbe vanhu va tikuma va tournament ta ku hambanahambana eka n'hweti ya vantshwa ku lava ku encourage vantshwa leswaku va tikuma va tsarisela ku vota kumbe vantshwa va tikuma va vota hi ndlela yaleyo va kha va kombisa leswaku heyi se i nkarhi wa ku vantshwa se lava va ti komba leswaku na vonaka va nga swi kota ku leader hakanyenyingi loko languta vanhu va ndlaka ti-tournament i vanhu lava va vulaka leswaku ha loko voniwa chance va nga tikuma va va ndla ku cinca eka ndhaku ya mitaku ka ti-community ta vona mitaku eka ti-wadi ta vona hi ndlela yaleyo laha kumbisa leswaku ta ku ri na top 8 hala ya eka n'wamitwa Tigers ne laha kumbisa leswaku tournament leyi xipani xa Strong Runners ya xi vona xi fikile ivi xipani xa n'wamitwa xikona na xipani xa Arsenal na xipani xa Rwanda va kona eka tournament hi yaleyo loko nga ni cheka swin'wana swa laha ku fambafambe ka masiku nga languta eka swa mabulu nga ni vona swa ku swipani na swona swa ku fana mandlaka Dynamos va tikumaka va la ka tlanga mitlangu yaleyo va kombisa tournament tele ngopfu na ku hala Dynamos ku vula ku ri leswaku ku nga va ku ri na tournament emahele ya vhiki ivi loko nanguta hala Phalavurwa na kona ku na tournament ya top 32 leyi yaku mahlweni ivi mi nanguta hala Vasilwana nakona ku na tournament leti yaku mahlweni loko na swo ku tindhawu ta ku hambanahambana ku tikuma ku ri na ti-tournament leti kaumatika ti ya mahlweni hi ndlela yo yaleyo loko nanguta nkarhi wa mina laha se u byela leswaku isa ehafu ku bile awara ya nkombo eka Vision FM Sports hi ndlela yo yaleyo nte swin'wana leswi kumaka swifumba fambane kombisa leswaku ku na swiungwaungwa lexi fambafambaka kumbe xiungwa lexi nga rhaka mahlweni kombisa leswaku na lilepane loyi a Kaizer Chiefs tikuma kara tsalaka Instagram ya yena a karhi ya ku bye bye hambi ya mavoko swi vula yini eka yena hambi loyi a ku vulaka leswaku u tikuma kara hambana na xipano kumbe ku vula yini mara sweswe ka ha ri mahungu ndlela matswa mahungu lama xi talaka wona hlangana na yena wa rinharhu lava ka ri bola na tiyana ku nga vasa ti va kara swi basa sweswo swa ku swiyimi ku tivi matolo kunene a kombisa leswaku hawa hala ka xipano xa Kaizer Chiefs hala mzaberi va lava ku thola yena se hawa swa tikomba va lava ku thola mani leswi swa ku vanhu va ka hi vona onge pizzo hi yala xipano xa Kaizer Chiefs ngoteka hayi yena tiya nongwa swi basa ka hlelo ka wa mzaberi lava ku tumanga va lava ku thola xipani xa Kaizer Chiefs Fernando ne lava nga tumanga va tirha na yena a ri assistant coach ya Nabi kambe loko a nga si tirha ngopfu na Nabi ivi a suka a laviwa kwa tirha kun'wana se a hambana Nabi a tirha nkarhi wa sweswi u tikuma ku ri yena a kuma teka majoko lama tikuma ya siyaka hi vazaberi lava va tirha swin'we kumbe vazaberi lava fanele va tirhi swin'we eka season leyi yi nga ndlhuli va ri i lava ni kwa malembe yambirhi na rin'we kumbe ni kwa malembe yambirhi na option leswi swa ku i nga rinyiwa loko swi lava lembe ra rin'we kumbe ku hawa hayi mina se ni kule oxa na ndlula hi laha hi nga tlhela loko tiyana kuma vasa swi vulavula tona a ku a nga aneli kahle ku va tikumaka va thola mzaberi va n'wini ka ku tirhaka malembe yambirhi kumba leswaku mzaberi loyi a vile ku n'wi tshembeni kumbe mzaberi a nga tikumaka ra famba hi ndlela yo yaleyo loko swin'wana swi nga tshamiseka kahle matsa ntlangu wa bolo wa tika ku vulaka ntiyiso wa tika swinene hikuwa wa swin'wana leswaku tlanga ba velo tlangeni ba tlanga ba velo kufambeni ba ya hala na hala la nga tshakomisa leswaku relevo kwene mfukeni na loko mongwana nga ri kona special ndo pirates kuta nga ri swa ku chavisa ndza ku nga ri matimu ni njani nga ngibona hinkweni akara tirha sinene ka sa yena mtlanga nga tiba kona ntsene ivula vurini ko spanish tlanga stars ba tlanga ba tlanga ba ka hamba na hamba na ebi a khala komisa leswaku hawa na spanish mo sa ndawu sa tsama ke maboko ni ngopfu spanish ndo pirates nga tingwenye ba ra tsama ke maboko ba tsuma ga ba la ku antisa xikwade xa bona ba komisa leswaku ba sandaus mr bagre swa ka bana rona tihle ra ku batunga ka vaka ba spota ndanga ra sus ba rona pleti mbiri ba tsaka ba tlandzera swa ku batunga ka ku matona ka ba nga tumaka ba tsarisa hambi leswi kombo swa ku swa ku bona loko ba tsarisa pleti mbiri ba fanga ba hambana pleti kombo ba fanga ba kuma ka ba risa pleti mbiri le tibe tibe ka ta ku pleti mbiri tinga hume kona la kaya ba ri swa pfumela swa ku xipano xi tshinge si tsungula hi 5 wa tlanga ba nga ba nga ri ku ba katiku ba Afrika Dzonga hi ndlela leyo mara ka ngara sus ba kombo swa ku xipano xa ndawu se ya ma ka xinanguta ne nga va ku ri na vatlanga lava nga tikumaka va hambana na vona eku sunguleni ka nguva eka season leyi taka va kombisa leswaku va ta tlhela va tlanga kumbe va tlanga nakambe eka Club World Cup vulavula xipano xa Sundowns ne ivi loko swi ka kwala ni tsumela na Chorena hala ni Chorena va kombisa leswaku himpelampela xipano xa Kaizer Chiefs xi nga tikumaka xi tlanga kumbe nga tikumaka va ye Germany va tikumaka va ka va ya endla pre-season ya vona loko season yi lava ku sungula eka tin'hweti timbirhi leti taka va tikumaswaka va nga tikumaka va ya va yisa na pre-season ya vona machana kombisa leswaku va nga tikumaka va tlanga na xipano xa Dortmund hi ndlela yo yaleyo loko va yisa pre-season ya vona emahlweni xipano xa Mamelodi Sundowns ka rona swihungwahungwana swi nga hangalaka leswaku va nga tikumaka va tlanga na xipano xa PSG hi ndlela yaleyo kambe matiko hinkwako nkarhi wa sweswi va tikumaka va fike kahle ne le USA va ka va tshamiseka kahle vulavula hi tiko ra Brazil laha swi tikomba onge le khempe ya le Brazil le swilo swi fambeleka kahle kumbisa leswaku hawa swilo seka khempe ya Brazil swi tikomba swi tshamisekile hi ndlela yo yaleyo kasi a hi tiko ra Brazil ntsene hi nga ri languta ne swi kona swipano leswi suka kwala Afrika-Dzonga u nga languta swipano swa ku fana na Egypt xipano swa ku fana na Cameroon mi languta swipano swa ku fana na Senegal i swipano leswi va nga na ndlala swipano leswi xa Senegal xi nga tikumaka xi tsutsuma nakambe na African Cup of Nation hi languta swipano swa ku fana na Morocco i swipano leswi mi vonaka leswaku na rona Africa swipano leswi tikumaka swi ya ka World Cup i swipano leswi nga fuwa kumbe swipano leswi swi tivaka leswaku swi nghenanisa ka grawundi swi lava yini ku ta ku ri World Cup ya mangavila ku vulaka ntiso swa ku ta World Cup yo tsakisa hi ndlela yaleyo mpfumeleli mingiselo wa mina loko wena ni wa kwatangile la ku yingela swa yela ku yingela swa loko mina ni buya ndza ku tena na yini mina nga ra sesi ni ranga njika hela ni nghena hela loko buya ne hisa nongonoko emahlweni ndlela yo yale
1: Impressive Dental Studios emitisela vukorokeri byo hlantswa meno kususa kumbe ku pencha meno ku vekela hambe ku ri kususa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
2: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation imahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.

0: ivi un'wana ka marece ya rana va nga tshiki ngoma yi tlanga yi fika makumu titinsimi leti tlangaka lanane ti vulavula hi World Cup hi ndlela leyo masta va vulavula Vinicius va the chosen one va vulavula leswaku va Ronaldo leswaku va nga tikumaka va ka pfula page ne va vulaka leswaku Messi a nga tikuma karhi a ya mahlweni a ri karhi a lava kumakarhi a lava ku tlhela nakambe a yiva nakambe World Cup liyana um World Cup leyi nga ta va na matimu va kombisa leswaku ti-legend ti ta rila um kaririwana na vayinana na valandzeleri kumbe vaseketeri va swipane va nga va humaka group stage mantlaku wa bolo wa vava van'wani va humaka group stage van'wani loko vandlaka group stage loko swa va se hi swi kotini va ngo humana kwalaha hamindzhaku le ka la 16 hamindzhaku le kwini va nga tikumaka va humana kwalaha hi ndlela yo yaleyo ntlangu wa bolo leswi ndzisa ku swona ivi van'wani va ku ntlangu wa bolo a wu na defo hi ndlela yaleyo ni va ri na president Fantino ne va khome nani xidlodlweli xa World Cup vona na hina misaya loko a dlokisiwa gaweni leriya hi vona na maintenance va tlelela henhla va ta va kombisa kasi World Cup play ni vulaka ntiyisa ne theme ya vona ku na Bellingham ku na Mbappe ku na inana ku na Junius Vina ne ku na the chosen one hi ndlela yo yaleyo ndzaku theme kumbe World Cup leyi nga languteriwa hi mahlongati eka vatlangi va nga tikumaka ni va hlaya ndlela yaleyo va kombisa leswaku loyi Mbappe loyi a nga tikuma karhi a lava ku endla matimu a nga tikuma karhi a lava ku kombisa leswaku mpela na mina ka hawa loko ka hlaya vatlangi lava tikumaka va tirha kahle ka World Cup na mina ni hlayeni a nga yimisa voko ku tiva mani va kombisa leswaku ku na Vina na yena mitlangu leyi a nga kwile na ku hawa na ku vuyisa glory ya Brazil ku tikuma karhi va teka xidlodlo xexa ne ivi Bellingham na yena hala ka England va ku hawa hi ta ya lwa swinene leswaku hi vuyisa xindzhuti loko ni kha ni hlayahlaya kun'wana ne va nga kombisa leswa lava England lava va tikumaka va tlemba leswaku ntlangu wa bolo ya milenge u tikumaka u sungula kwalaya ka vona kumbe ntlangu wa bolo ya milenge wa vona kasi ku ta the chosen one leyi nga le ku karhateni swinene ka nkarhi wa sweswi i le ku karhateni wa xipano xa nani ya spina ne vo tala the chosen one swa lava ndzeni boxa vito ne va n'wi tiva leswaku ni vulavula hi mitlangu wihi loyi nga le ku karhateni swinenenene eka mitlangu leyi ya bola ne hi n'wi voneni ka xipano xa Brazil xa inani xa Barcelona karhi a karhata swinene na nkarhi wa sweswi va tikumaka va yisa machona swa kumisa xipano xa Spain va tala ku ta endla tinhlayane va tikumaka va vuya na vona ka va vuyisa leswaku va tikumaka va hlula ntlangu leya workumba va hlula biki leri va ri hlurile hi 2010 laha Afrika-Dzonga laha ivi the chosen one ka nkarhi wa sweswi a yimisa voko ka kona a ku hampela wona mina ni andla leswaku hi tlhelela nakambe eku hluleni kumbe hi va nakambe na torhelela ku tikumaka ri hi hlwela karhi hi tlanga nga mitlangu leyi tikumaka ya mahlweni hi ndlela yo yaleyo ni pfumele ni vula ni ku span kwale ka World Cup ku na vatlangi lava nga tikumaka va famba na vona vatlangi van'wani va nga vuya va nga xinantswaka xikimi van'wani loko va hlaya loko hina ha tlanga bola ne loko ri training ku ri Friday swi vona se a kula ku fika game a ku na risimu le ra hamba ri yimbelela hi ku Meneer u ta nghena na va ku obvious a wu swi tiva leswaku Meneer swi vhamile leswaku hi nga tikumaka yi nghena loko va ku hlaya va ku ha vona Chauvet i ta nghena na va ka siyazi wo swiveswi taku hawa bench hayi mati hi ndlela yaleyo va kuma va ka ta mama ti ayisi hi ndlela yaleyo se i ntlangu wa bola mileyo nga tikuma karhi fambini ya ka World Cup mara tikuma tikuma ekarhi i ba hi bench mitlangu hinkwayo van'wani va va na nkateko va tlanga mitlangu hinkwayo van'wani va va na nkateko ane va tlanga mitlangu kusuka kusungula ka World Cup ka fika emakumu ka World Cup hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli eka nkarhi wa sweswi na xikomba karhi xa mina ne xi ri 18-2 8 hi ndlela yo yaleyo a ni fanekele bule na vavasin'wana hi vava na ni nga va kumi a na ku bula na vona hi mitlangu la World Cup leyi na swi vona leswaku hawa se minkarhi ya kona ni ta ku losala ntsena nkombo wa masiku leswaku mitlangu leyi yi tikuma karhi yi ya emahlweni hi ndlela ya ku mitlangu leyi yi tikuma karhi yi tlangiwa hi ndlela yo yaleyo ka nkarhi wa sweswi loko nga ri cheka laha na swi vona leswaku loko ku tile ku vuyeni swinene eka mitlangu ya bolo ya milenge kwahakuya ka World Cup kumbe ku ya kwihi kumbe kwihi mara xi tsakisaka ni i ku tikuta tikuma karhi spano swi kha swi tlanga mitlangu ya swona World Cup kumbe xipano swi tikuma kha swi yisa mahlweni migingiriko ya swona ya mitlangu ya bolo ya milenge spano loko mbulavula spano kumbe mbulavula hi matiko ane leyi ka group A le laha nga talaha hina maAfrika-Dzonga hi nga tshama kona kumbe hina maAfrika-Dzonga hi nga languta kona ne van'wani va ku mara hi nga tikuma karhi hi huma na xan'wanchumu kwalaha phela mitlangu ya World Cup yi hi ndlela yin'wana yi fana na mitlangu ya na ti-play off nyana wa voloko vhe i tlanga ntlangu wana wo sungula ne i vona i hlula a tlanga ntlangu wa wana wambirhi drowa i nga tikumi karhi famba i ya mahlweni kasi loko u vona mitlangu ya wana mbirhi swi karhatiwile leswaku se wena u ya mahlweni xipano xa Afrika-Dzonga eka group A va na Mexico ne va na xipano xa Republic Czech Republic xipano xa sukaka hala endzhaku South Korea swa ku taniya loko ni nga ndli xihoxola ta tlhela ni cheka leswaku va tshame na mani mara lexi lavekaka ntsena eka vafana va tikumaka va hlula ntlangu va tikumaka va hlula mitlangu yimbirhi ku tikuma leswaku va tika va ya ka ringo leri landzelaka leswi nga ta yo ya ka ringo leri landzelaka ne hi nga tikuma hi ndle matimu tanihi tiko ra Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo ende loko tikumaka ri yena kambe hi hundza ka ringo leri landzelaka hi nga tikuma hi ndle matimu yan'wani ya ku chavisa swinene ku aka World Cup leyi ti nga fambafamba tona ne a hi zanga hi nga tikuma ri hi fika halaya ndhavulo la ti-semifinal ti-quarter final a hi fikaki hayi swo tlela kwala kun'wana loko hi ya hi huma na le groupini ya hi huma na le groupini swi kumaka nga kalo ya ku tatisa nhlaya kasi majani ma ngona sweswi Afrika-Dzonga ya tikuma ya ri na torha swinene va ri hava va ta yimisa voko va lwa va lwela tiko reru ra Afrika-Dzonga hi ndlela yo yaleyo pfumeleli eka nkarhi wa sweswi mina ni tlhela ni nghena laha ni xavisa ne ku vuya ku xaviseni hi tikuma karhi hi yisa enongonoko wa hina wa swa mitlangu emahlweni hi ndlela yo yaleyo mona ka nkarhi wa sweswi mina ni nghena laha ni twa ku lava le makete lava va hi khomile yini.
1: Sunbake has something exciting planned for all our Sunbakers. Now your favorite bread is bringing you a brand new, exciting Sunbake treat. As you know, Sunbake is a source of vitamin D which helps with the normal function of your immune system. Sunbake is also a source of calcium which is necessary to keep your teeth and bones strong. Sunbake is free of cholesterol for a healthy heart. Sunbake is a source of dietary fiber and most of all, Sunbake is great tasting. Sunbake gives your family more of delicious and nutritious meal to keep your tummy full for longer. So, what more can Sunbake gives you? Everyone deserves to treat themselves once in a while.
2: Getting fresher under the sun. Sunbake.
3: Buco's biggest Orange Square sale is coming soon, starting on the 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.
4: Buco.
5: Hi hanya emikarini yo tika. Aha koti ku ti clean hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku ti tlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi patu ra ku ya eNkambako kusuka eT-Junction. Ofisi leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wani ofisi ya hina yi le Tzaneen e34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzhenga. Posit Green Wellness.
6: Let's go! Everybody rise up! Stand up! It's that time! Come on! We got Portugal, we got Mexico, France, England, Brazil, Belgium, Qatar, Germany, USA, Iran, Canada, Argentina, Australia, Croatia, Switzerland, Ghana, Japan, Uruguay, Morocco, Saudi Arabia, Ecuador, Wales, Poland, Tunisia, Cameroon, Serbia, Korea, Netherlands, Senegal, Costa Rica. Let's play.

ivi loko xi sungula ne swi endlela leswaku masiku lama ya tele swinene ya ka WhatsApp lo sala ntsena nkombo wa masiku tinsimu leti bakulaka nkarhi wa sweswiwane i tinsimu leti mati leswi ti karhi ti vuyisaka moyela wa World Cup kumbe nkarhi luwa loko lwa Afrika-Dzonga laha se hi ta vula leswaku ha impelampela Philip Tsie van'wa va ku kinako hi ndlela yaleyo na sweswi hi nga vula leswaku tanihi maAfrika-Dzonga ne hi nga vula leswaku kinako ku tikuma karhi hi ya le eMexico ya komba talenta hina kumbe ya komba leswaku tanihi maAfrika-Dzonga na hina ka a hi no xa ku xi endla kumbe hina xa ku lwa hi xona hala ya eka mitlanga World Cup yi nga ta va kona hi ndlela yaleyo ntlangu leyi nga nangutirhwa mahlongati swinene kumbe mitlangu leyi nga ta tikumaka yi sungula hi ndlela yaleyo ti ntlangu sungulasungula exipani xa Afrika-Dzonga na xipani xa Mexico hi ndlela yo haleyo na xoku leswi loko mitlangu leyi sungula ne a swi endleki bolo ya siphochavala lava nga yi kombi liya a swi endleki va nga yi komba ne ande mi nga kumala swa loko mitlangu leyi sungula mi kumaka na yina siphochavalala i va ri kona kwalaho ka opening ceremony i va ri va karhi kwa ri kona kwalaho a karhi a heleketa xipani xa Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo leswaku heyi ku le ku tirhiwe swinene timbale ta mitlangu kumbe kutumaka u tirha swinene eka ndhawu ta ku hambanahambana lava tlangi va tikumaka va tlanga mitlangu ya vona bola ya milenge hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli nakambe kusuka kwala nani ya bulabulanyana mitlangu ya World Cup kumbe matsonga lama nga kona eka World Cup leyi nde maxelo hala ya Mexico ya tikuma karhi ya cinca ne se hi yaka va yaka ximumu loko na yaka xika vona va yaka ximumu loko na yaka ximumu vona va yaka xika se swi kahle ku swipano leswi nga tikumaka swi suka swa fika le kahle ku sele masiku ya kahle leswaku World Cup yi sungula ne hi nga tikumaka va vona leswaku se va tikumaka va ka va adopta maxelo lama nga kona halaya kumbe mahanyelo lama nga kona kumbe moya lowu hungaka hala Mexico a kuma leswaku hawu va hawulanyana va ka hawa ku ri leswiswaku loko fika ndhawini va ke wa sauta mirarange sauta moya luwa hi ndlela yawolawo wa Mexico i sauta na atmosphere ya le Mexico laha yi kumisa leswaku hawa himpelampela se hawa u n'wina miredi i ku tikumaka mitlangu yaleyo mitlangu leyi yi nga nanguteriwa mahlongati swinene kumbe mitlangu lowu nga nanguteriwa mahlongati swinene i ntlangu wa opening ceremony ndlela yo yaleyo i ntlangu lowu wu vula swo tala swinene eka matiko hi mambirhi ka wona masungulo lamanene eka swipano leswimbirhi ka swona swi nga veka eka xivandla xa kahle leswaku va nga va continue-wa hi ndlela yo yaleyo swi vamile leswaku xipano xa Afrika-Dzonga ni eka mitlanga xona yo talatala loko xi kuma chance xa swi kota ku rhanga xi ganda ani vuli ku xipano xa Mexico a xi nge gandi xi nga ganda mara pressure sesi yi nga va koka vatlangi va Afrika-Dzonga lowu n'wana nge ya mina ka na mina na ku hosa bolo ni ta fana na siphochavalala hi ndlela yo yaleyo ivi na xoku technical team yi ta va yi karhi dila na swona sweswo hi ndlela yaleyo kumbe va ta va kha va dila na vatlangi hi ndlela yaleyo va byela vatlangi leswaku hawa mi nga tikumi ka mi tichela ahansi ka ntshikelelo pfumelani leswaku hawa mitlangu n'wana n'wana nga tikuma karhi a huwisani u hoseri tiko ra hina kumbe tikuma karhi a hosela tiko ra Afrika-Dzonga leswaku tikuma karhi hlula mitlangu yaleyo leswi mbulaka swona ni ku a swi vhamaka ngopfu ni ku loko munhu a ti aka World Cup a tikuma ka vatlangi va ri na ntshikelelo swi tele ngopfu swinene kumbe munhu ku swi tele ngopfu ku tikuma vatlangi va ri na ntshikelelo ngopfungopfu loko hi vona ti-opening game ya World Cup ntshikelelo wu va ri ku ka vatlangi mutlangi un'wana na un'wana i byeka ka nga lava ku ndla swihoxo va tikuma ka va ndla swihoxo hi ndlela yaliyani mara lexi tsakisaka ni i ku vula xikankan'wini leswaku hawa vatlangi lava nga tikuma ka va tlanga mitlangu ya vona ya World Cup ndlela yaleyo va nga tikuma va karhi va yisa migingiriko ya vona mahlweni va nga ri hansi ka ntshikelelo ngopfungopfu vatlangi lava nga ta tikuma vatlanga va Mexico na xipano xa Afrika-Dzonga na mitlangu individual hi ndlela yo yaleyo hi ku loko se mitlangu leyi sungula ni ntshikelelo wu va ri kona van'wana va nga byela leswaku hei rona ndla mistake lava gora tiko ra mina ri ta languta tihlo rin'wana van'wa va kha va ku na tihlo ro tshuka leriya van'wa va tihlo leri languta ka rona na swa ku leri hara kahle leri se i ntshikelelo wu nga kona ni na swa ku technical team ta swipano leswimbirhi ka swona ti ta tina ntirho swena ku tikumaka va khansela ntshikelelo vatlangi va kumisaka swa nga tikumaka va hlangana na wona loko va kha va tlanga mitlangu ya vona ya World Cup hi ndlela yaleyo ni pfumeleli nkarhi sweswi mina ni vula leswaku hawa ku dya i ku engeta kumbe hawa mina ka loko na ta xikomba karhi xa mina xi ro sala ntsele nkombo wa timinetse leswaku mina na vona ri hambana ku lo sala nkombo wa nkombo wa masiku leswaku World Cup yi sungula hi ndlela yo yaleyo so loko yi ku 5 minutes 2 mina na wena ni ha tikuma karhi hi hambana miyingiseri wa mina mina ni suka ka xitulu lexi ivi na xo ku mobaloyi i ta va karhi a fikini laha va karhi va lava ku yisa nongonoko wa yena wa tidyondzo mahlweni hi ndlela yo yaleyo pfumeleli eka nkarhi wa sweswi ni bamandla ni vuyelela swinene eka vuyingiseri bya n'wina ni bamandla ni yivelela swinene eka vuyingiseri bya munhu un'wana na un'wana a nga tikuma karhi a ni yingisela ka siku lamuthana a nga teka nkarhi wa yena ku hawa na ku yingisela nkulukumba loyi wa karhi kota ku ni khensile swinene pfumeleli mina nkarhi wa sweswi ni ku dya ku engetela loko mi ni nga ni tswaka xiyanimoya ka siku ra namuntlha swi leswaku mina ni fambina ne mina na wena
hita hlangana ka siku ra mundzuku leri xaka loko hosi ya swi rhandza. Pfumeleri ka n'wina tatayi vayingiseri wa mina sala kahle le mi hlayiseka mi nga suki ka xiyanimoya hi ku nongonoko wa tidyondzo hi lowu nga le ku landzeleni ndlela yo yaleyo.

0: in ndlela yaleyo mi yingiseriwa vixin FM ya risimu rero i vatwini kahle va karhi va ku no ya bayibele ya yi cinca mbilu ya munhu va ku ha-e cinca mbilu ya wena na wena mi yingiseriwa vixin FM ya va ku ha-e ku khongela swi ni tsungu kahlekahle swi ni tshungurisi swin'wana mani kahlekahle kahlekahle hi lero ni kumekeni va ni karhi ni suka ka xiyimo xin'wana ya ka xin'wanyana hi ndlela yaleyo kasi handle ka risimu rero mi yingiseriwa vixin FM ni kumeke ni va ni karhi ni mi nyika kahle risimu leri nga va ri karhi ri ta ri huma eka mani na loko ri nga ku nga ri manana Bishop Malungani loko va ku u wa nkoka u nga ti dlayi va ku ina himpela i nga va i hlangana na xiyimo kambe u nga ti dlayi xikwembu hi xona xi va ka xikarhi xi ku lwela xi va ka xikarhi xi ku hlulela hi xona xi va ka xi ri na wena hi ndlela yaleyo kasi loko ni nge se mi tlangisela risimu rero kwalano ku ve ta tinsimu timbirhi leti nga ta ti karhi ti humaka joy ya ku I love you more lerin'wana ri ta ku hita ya wisa muyingiseriwa Vision FM ya hi ndlela yaleyo mina na n'wina hi va hi ri swin'we eka madyambu ya siku ra namuntlha tanihi ntolovelo muyingiseri mi va mi ri na mpfundhisi Baloyi va va ri kona eka madyambu man'wana na man'wana masiku ra vumune a ni ri kusukela ka awara ya nhungu kambe ka siku ra namuntlha muyingiseriwa Vision FM ya mpfundhisi Baloyi a va kona va ve va khomeka hi swin'wana na swin'wanyana hi ndlela yaleyo ka siku ra namuntlha ha-e mina na n'wina hi ta va hi ri swin'we hi ta va hi karhi hi famba swin'we ku ya fika kwale ka awara liya ya 10 eka madyambu ya siku ra namuntlha sweswi hi swi tivaka leswaku nongonoko lowu i nongonoko wa tidyondzo muyingiseriwa Vision FM laha hi va ka hi karhi hi kuma tidyondzo hi ku hambanahambana ka tona kasi eka siku ra namuntlha muyingiseriwa Vision FM loko hi va hi karhi hi swi langutisile laniwani vhiki leriwani i vhiki leriya ku vuriwaka leswaku ri hi va ri vitana leswaku i Child Protection Week leri ku nga vhiki leri ra ku hlayisiwa kumbe ku sirhelela ku sirheleriwa ka vana a ni ri ni karhi ni ku i madyambu lamanene eka n'wina vayingiseri kwalaho mi nga yingisela mi ri kona hinkwenu ka n'wina swi nga ri na mhaka leswaku mi yingisele mi ri kwini mi nga mi yingisele mi ri kaya mi nga mi ri emitirhweni mi nga va mi ri emapagondzweni mi ri karhi mi famba mi ya hala na hala mi ya kaya mi suka kaya hi ndlela yaleyo mi yingiseriwa Vision FM ni karhi ni ku ri no i madyambu lamanene eka n'wina hinkwenu mi nga yingisele ka siku ra namuntlha ku va mi teke xiboho xa ku va mi karhi mi pfulela xiyanimoya xa n'wina mi yingisela Vision FM ya i swin'wana swa nkoka swinene swin'wana leswi hina hi swi khensaka hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu hi ndlela yaleyo mi yingiseriwa Vision FM ka madyambu ya siku ra namuntlha ya hi va hi karhi hi vula sweswo leswaku vhiki leri i vhiki ra ku sirhelela kumbe ku sirheleriwa ka vana ina muyingiseriwa Vision FM i vhiki ra ku sirheleriwa ka vana ni vhiki leri ri va ka ri karhi ri hi tsundzuxa kahle mhaka yin'wanyana ya nkoka swinene leswaku kahlekahle ma vona ku ri vana ni vana va nge kumeki va karhi va tisirhelela hi voxe kambe lavakulukumba kumbe mi ngo ni ku va nge swi koti ku tisirhelela hi ndlela leyi vatswatsi va nga va sirhelelaka ha yona muyingiseriwa Vision FM va va va karhi va karhi va dependa ka hina hi nga vatswatsi hina hi nga lavakulukumba ku va hi kumeka hi va hi karhi hi va sirhelela va hi tshemba they trust us muyingiseriwa Vision FM va kumeka va ri karhi va langutela eka hina loko swi ta eka nhlayiseko wa vona kambe ka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseriwa Vision FM hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi vutisa swivutiso ku na swivutiso swa ku va va phelani hi fanele hi swi vutisa naswona muyingiseriwa Vision FM leswaku ri xana i mani loyi a nga le ku sirheleleni ka vana va hina ke i mani loyi a nga le ku sirheleleni ka vana va hina hi xivutiso xexo muyingiseriwa Vision FM leswaku kahlekahle hi kota ku vutisa hi switika hi kota ku twisisa ku ri xana i mani loyi a nga le ku sirheleleni ka vana va hina hikuva siku na siku hi va hi karhi hi twa hi switori swa ku hambanahambana timhangu ta ku hambanahambana muyingiseriwa Vision FM laha hi va ka hi karhi hi twa hi timhaka ta ku va vana va le ku xanisiweni hi twa hi timhaka ta vana lava va nga tsan'wiwa van'wani va cukumetiwini van'wani vatswari va vona a va na mhaka na vona hi twa hi timhaka timhangu ta vana laha i kumaka leswaku ri vana va le ku kumekeni va karhi va ri ku xanisiweni hi ndlela yin'wanyana ya ku ri va le ku tirhisiweni ma swi twisisa i kuma ku ri va le ku tirhisiweni van'wani va karhi va tlhakisiwa va karhi va tlhakisiwa va yisiwa hala na hala hi ndlela yaleyo kasi van'wanyana i kuma leswaku ri vana valava va kumeka va karhi va paluxiwile kumbexani va karhi va lo ntlanga ndlava veke erivaleni va karhi va cheriwa endzeni ka swidzidziharisi hi ndlela yaleyo kasi van'wanyana muyingiseriwa Vision FM va va karhi va ri ku xanisiweni hi vanakulobye va va ri ku xanisiweni kwini, they are being bullied, swi nga ri na mhaka leswaku hi le xikolweni, hi le kaya, hi le kwihi, kambe i kuma leswaku ri vana va va ri ku xanisekeni hi ndlela yaleyo. Mi kuma ku ri vana va kumeka va ri ku twisiweni ka ku vava, ma swi twisisa va twisiwa ku vava hi vanhu lava va va tshembaka, hikokwalaho ka ku vanhu loko mi twa ku na timhangu leti nga kona ta ku kahlekahle i twa ku ri va ku malume u pfinye n'wana muzala wa yena, kokwani va ku i pfinye ntukulu wa yena hi ndlela yaleyo. I timhangu ta ku hambanahambana leti va ka ti ri kona miyingiselo wa Vision FM, leti hi va ka hi karhi hi twa hi tona siku na siku. Swi kuma ku ri loko hi yingiserile eka milandzu leyi nga ku mangaliweni, milandzu leyi nga kona, timhangu leti nga kona kahlekahle, i kuma leswaku ri swin'wana swi ya swi ya kumeka loko vana va kumeka va ri ku tweni ka ku vava, a yisiwa eka dokodela, a yisiwa etliliniki, va fika va kuma leswaku ri hayi kona n'wana loyi a nga tshamisekangi. I kuma ku ri ku ya kumeka leswaku ri n'wana waloye i kumeke a ri karhi a pfinyiwa, naswona i kuma leswaku ri a ko va kan'we kambe i ko tala swi va swi karhi swi endleka. I kuma ku ene swi endliwa hi munhu loyi n'wana waloye a kumekaku a va a ri karhi a n'wi tshemba hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, loko ku ri timhaka ta ku ri hi va hi karhi hi vulavula ntiyiso ne, muyingiseri wa Vision FM, makhombo mo tala lama vana va nga langutana na wona ka siku ra namuntlha, a mati ma karhi ma huma eka vanhu lava nga tiviweku, a mati ma karhi ma huma eka vanhu njhe kumbe vanhu ntsena. Muyingiseri wa Vision FM, i kuma ku ri ma va ma karhi ma ta ma huma eka vanhu lava nge le kusuhi swinene na vona, vanhu lava nge le ku va tshembeni, vanhu lava i kuma ku ri i n'wansati loyi a nga tekiwa na n'wana wakwe wa nhwanyana, i kuma leswaku ri n'wana waloye wa nhwanyana i tekiwe a nghena na yena kwala mutini. I kuma leswaku ri tatana loyi a nga kona a fanelaka a va ri tatana eka n'wana hikuva u teki mana wakwe, i kuma ku ri tatana u hetelela a hundzula n'wana a va ensati eka yena laha a n'wi pfinyaka hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, hi tin'wani ta timhangu to vava swinene leti va ka ti ri karhi ti endleka, leswi hi va ka hi karhi hi langutana na swona siku na siku. Loko hi karhi hi swi twa, ha swi twa eka swiyanimoya, nkarhi wun'wanyana i kuma ku ri hi ku swi le kule na hina, nkarhi wun'wanyana hi va hi karhi hi nga ri ku swi tekeleni enhlokweni, kambe loko se swi ta va swi ri kusuhani swi va swi karhi swi endlekela lava nge le kusuhani na hina. Hi kona laha i kuma ku ri vanhu va sungula ku swi tekela enhlokweni, kambe a swi vuli leswaku ri loko swi ri kule na hina swi va swi nga ri ku endlekeni. Muyingiseri, so eka madyambu ya siku ra namuntlha hi yona mhaka leyi hi va ka hi karhi hi vulavula hi yona eka siku ra namuntlha. Loko ha ha langutisile leswaku ri eka vhiki leri hi nga le ka rona ka siku ra namuntlha ku ri ra vumune, rititani ku ri siku ra vumune eka n'hweti yaleyo ya Khotavuxika, hi va hi karhi hi vula leswaku ri ku na ku tlangeriwa ka ku va ni kumbe ku langutisiwe timhaka ta ku sirheleriwa ka vana kahlekahle. I vhiki leri kahlekahle ku langutisiwaka mhaka ya nsirhelelo wa vana. Loko hi karhi hi langutisini kun'wanyana ku halawani, loko hi karhi hi langutisini ku ve ku hetelela hi ya hi ya kuma na papila ra xirhambo leswaku ri kahlekahle ku na va principala va tikreshe, ku na va rhamba vanhu va ku hambanahambana leswaku va va ri kona eka march leyi a yi ri kona ku va karhi ku machiwa ku karhi ku yiwa exiticini xa maphorisa ya Msiphani, laha va nga kumeka va karhi va yisa ememorandamu hi ndlela yaleyo emaphoriseni, hikokwalaho ka ku va ku langutisiwini timhaka ta ku ta nsirhelelo wa vana eka vhiki leri. Muyingiseri wa Vision FM, so hi ndlela yaleyo loko ha ha ri kwalano muyingiseri hi va hi karhi swi langutisile ku kahle kahle mavona ku ri ku na makhombo ya ku tala swinene lama va ku ma ri kona. Hi twile na hi timhangu ta ku hambanahambana laha i kumaka leswaku ri maxaka va kumeka va karhi va xanisa vana hi swa le masangwini hi ndlela yaleyo. I kuma leswaku ri ve ri malume i kumeka a karhi a pfinya ntukulu wakwe, i kuma leswaku ri i kokwani loyi a pfinyaka n'wana loyi a nga n'wana wa n'wana wa yena. Muyingiseri wa Vision FM, hi tin'wani ta timhangu leti nga kona i kuma leswaku ri swi va swi karhi swi endleka hi ndlela yaleyo, laha ku nga vana va nge le ku xanisiweni hi tindlela ta ku hambanahambana va karhi va tlhakisiwa vana. Nkarhi wun'wanyana i kuma leswaku ri i ta twa hi timhangu ta ku ri hayi kona mani hala hala va ri ku kumeki n'wana, hala va ku kumeki n'wana loyi a tikombaka ingaku ri a nga tiveki na ku u wele kwini, wa ka mani, n'wana i huma njhani ekaya a karhi a nga tiveki leswaku u ye kwini. I kuma leswaku ri siku ra famba hi leriya ri sikula munhu a nga swi tivi leswaku n'wana u ye kwini. Wo twa leswaku ri ku kuma kwalomu ka ti-social media va karhi va hlawula ku hey hayi khona hala wa kumeki nwana loyi anga lahleka nwana wa hala nwana anga lahleka hindlela leyo hi le ka viki ra nsirhelelo wa vana mixer of FM la hi va ka hi langutisile kahle kahle leswaku ri vana va va sirheleriwile eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi vutisa xivutiso eka Vision FM leswaku xana i mani loyi angele ku sirheleleni ka vana va hina loko ha langutisa timhaka ta kuri vana vele ku abuseweni siku na siku vana vele ku kumekeni va karhi va cukumetiwa lomu ya magojini ya ti-toilet va karhi va kuma n'wana phutseriwe hi plastiki hi ndlela yaleyo i kuma ku ri vana vele ku kumekeni va karhi va cheriwa endzeni ka swidzidziharisi i kuma leswaku ri ekaya tatana i munhu loyi a dzahaka mbangi i kuma ku a karhi a dzaha mbangi eka ndhawu leyi vana va nga ka yona i kuma ku munhu i dzahela mbangi endzeni ka yindlu laha vana va nga kona i dzaha fole endzeni ka yindlu laha vana va nga kona laha va tshamaka va karhi va hlamusela leswaku ri second hand smoking yi va yi ri nghozi swinene tanihi munhu loyi a nge le ku dzaheni hi ku ri naswona swa va swi kumeka swi karhi swi va vangela leswiya va swi vitanaka mfukuzani ya mahahu muyingiseri wa Vision FM hikokwalaho ka ku ve ni a swi na mhaka leswaku ri wena u yi ya teka draw kumbexani mbangi kumbe yini i swi vekela enon'wini wa wena u koka loko munhu a kumeka a karhi a dzaha a ri etlhelo ka wena na wena u va i ri khombyeni hi ndlela yaleyo hikuva u karhi u va u karhi u koka musi luwa va vitanaka leswaku wu na nicotine endzeni ka wona leswi vangaka cancer eka vanhu kumbe mfukuzani ya mahahu hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM xana i mani loyi a kumekaka a karhi a sirhelela vana loko hina ku nga hina lava hi fanelaka hi va hi karhi hi tshembiwa hi vana ku va vana va kumeka va karhi va hi tshembela hina leswaku ri hina hi kumeka hi karhi hi va hlayisa ku tlhela ku va ku ri hina hi va xanisaka xana i mani loyi a fanelaka a kumeka a karhi a sirhelela vana lava ke muyingiseri wa Vision FM loko hi ta va hi karhi hi hundzanyana hi laha hi ta tlhela hi vuya hi ta va hi karhi hi mahlweni na nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha nkarhi wa hina u karhi wu veka kahle laha ka 27 timinete ku bi ku nga si ba awara liya ya 9 hi la ku hela awara ya hina yo sungula ya nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha kasi loko ya fika le ka awara ya 9 le ni ta va ni karhi ni lava leswaku ri hi kumeka hi va hi karhi hi teka tinkingo laha hi nga ta va hi karhi hi bula mina na n'wina muyingiseri wa Vision FM kahle kahle mi nge kahle kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha ni ta mi byela leswaku hi ta teka ku tinkingo swi nga ndleka ni kumeka ni va ni karhi ni teka tinkingo hi nge zi fika le eka awara liya ya 9 eka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM kwala mi nga yingisela mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ri tshamisani sweswo ma mi karhi mi yingisela hi ta va hi karhi hi vuya endzhaku ka loko hi hundza hi la
1: Gongo Nkuzani na baba
2: Nkuzani na baba
1: A hi vuyiseleni vumunhu evanhwini hi 101.7 Vision FM la hi le kaya
3: Kushamsa loku kulu e Buco loku buruwa ka Orange Square Sale kuta ku tlhela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusa na nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi i nkarhi wo xava e Buco sungula na Buco
4: Buco
5: hey, yeah. Don't blame God International Ministries Milunga Ki!

0: ya va ku hi ti 13 ta June hi nga sali ku yiwa le ka makhuva le ya laha u nga ta ku karhi ku tlangeriwa siku leriya ra vantshwa hi ndlela yaleyo miyingiseri wa vision hi mpela va karhi va vula leswaku xirhambo xi ri a hi yeneni ka makhuva DBGIM vantshwa hinkwavo swi nga ri na mhaka leswaku ri vantshwa wu le kwini kumbe njhani a swi na mhaka leswaku nghena yi kereke vantshwa hinkwenu a ku hlanganiweni eka makhuva laha u nga ta ku karhi ku tlangeriwa eka conference liya ya vantshwa hi ndlela yaleyo ni vona miyingiseri va karhi va ba riqingho lanwani miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri berile.
1: Ahee. Ni pfukile.
0: Hayi na hi pfukile hi nga kombela ku twa n'wina.
1: Ni pfukile lava nga na timfanelo ngopfu ta ku hlayisa vana. I va mhani na vava va hlayisa mara ngopfungopfu va mhani.
0: Mara leswi va mhani mi kuma ku ri ku va ku ri va mhani nkarhi wun'wanyana hi leya swa ku mi kuma ku va ku na xihlangi xi nga phutseriwa hi plastiki xi nga kumeka hala va mhani va lava hi ri yini hi vona kahle kahle
1: va lava hetaku va fe mapfalo kumbe a swi tivi taku va fe mapfalo kahle kahle a va ha ri na vumunhu se leswi swa kuma ku vana va xaniseka i mhani a fanaka a hlayisa vana kahle kahle ku tlula bava vani ku leswaku a vakwana va bala va hlayisaka mara ngopfungopfu mhani hi mavonelo ya mehe ya a fanaka a yima a yimela n'wana se ku na tinxaka tin'wanyana ta vanhu a ni vuli ku i xidyoho ku rhandza hi xidyoho ku na va mhani van'wanyana kuma ku va rhandza vana va xanisiwa va ri na vavanuna mun'wini yi veka swa ku sweswi wa mhani i ya tekiwa kun'wanyana a ri na vana se swi kuma ku wa hlayisiwa laha mutini luya se hikuva bava luya a va na moya wun'wanyana wa ku xanisa vana kumbexana hi ta masangu se mhani luya hikuva a vona ku wa dyela laha mutini a pfumela kuma ku a nga vulavuli nchumu ku i ri i hlayisa yini vukati i rhandza yaloyo i n'wansati wa ku rhandza n'wanuna ngopfu ku tlula vana va yena
0: mara vona loko se hi swi vona swi ri hi ndlela yaleyo a ni ku ri va kona va lava va ku ri mi kuma ku ri ku na wanuna loyi a nga teka nsati a ri na n'wana ivi a gina a sungula ku xanisa n'wana hi swa masangu kwalaha mutini mi kuma ku ri a ku heteleleni mi kuma ku ri nkarhi wun'wanyana va vula va ku heyi ku fanele ku tshamiwa tanihi ndyangu yi vulavuriwa sweswo swo taniyani mara n'wana u le ku xanisekeni ma yi vona trauma liya ya ku ri n'wana a kumeka a va hlangana na mhaka yo tani a ha ri ntsongo hi ndlela yaleyo swi va tanihi vanhu lava hi nge le ku swi voneni ku ri mhani wakwe a nga na mhaka na swona kumbe a nge le ku endleni ka nchumu hi swona hina hi va ku hi yimile hi swi langutisini hi ri etlhelo hi va ka karhi hi vona ku xaniseka ka n'wana hi ndlela yaleyo hi ri yini hi endla yini hi swi langutisa sweswiya hi swi tshika hikuva a swi hi khumbi a hi swa hina i a hi ndyangu wa ka hina va ta swi solva hi xindyangu vona
1: hi nga swi khumba hi nga nghenelela hi tivisa ma-social work nkarhi wun'wanyani va ku nga va na tindlela tin'wani ta ku va nga pfuna mara kun'wanyani i kuma ku hambi i karhi swi vona i tivisa ma-social work nkarhi wun'wani a va ngheneleli va chava hikuva ku ri vanhu nkarhi wun'wani i kuma ku ma-social work lama i vanhu va kwala kusuhani va va tiva vanhu lavaya va chava i kuma ku havo swi jikajika va nga swi yisi ka helo
0: a ni ta ku kahle kahle ma swi vona ku a ni ku ri hi vulavula hi ku sirheleriwa ka vana ku ri loko hi swi vona swi titani na ma-social worker swi le ku matsandzeni se ku ya ku endliwa yini n'wana o tshikiwa a va karhi a xaniseka hi ndlela yaleyo kumbe ku nga va ku ri na swo karhi leswi nga endliwaka hi ku makarhi ma vula ku ma-social worker nkarhi wun'wana na vo va chava hikuva nga va va ri va le kusuhani kumbe njhani se i mani loyi a fanelaka kumeka karhi a sirhelela n'wana waloye hi lava mani wa yena a va na mhaka na swona ku kule ku endlekeni ka swilo swo fanisana leswi ma-social worker makarhi ma hlamusela ku hi lava va byeriwa kambe va chava se i mani loyi a fanelaka a sala a kumeka a langutana na timhaka ta ku sirhelela vana lava nge le ku xanisiweni hi ndlela yeleyo
1: exi ni dlina ni nga swi tivi hi ku swi endlekini ivi hi tlhe hi vitana ma-social worker machavini a ni nge tivuli ku ni tshama kwini hi ku va nga va ni yingiserini hi vitaneni ma-social worker ma chava ku nghenelela hi vitana xiphorisa na swoho a swaswaku swi teke nkarhi wo leha ku va fanele va sirheleta vana lavawa se dlina ni nga swi tivi ku kwalani fanele ndlisa ku yini kumbe muzero la xikapa nkarhi wun'wana ya kapelela
0: ma vona ku ri mhaka yin'wanyana ya ku vava swinene ma swi vona ku ri aka swa karhi swa vonakala ku ri vana va le ku xanisekeni hi ndlela yaleyo kambe ku tlhela ku hetelela ku nga ndliwi nchumu ka va ka va nawu ku yiwini ka ma-social worker sweswi mi nga swivurisa swona ku yiwini hi lero ku zamiwini matshalatshala kambe mi kuma leswaku ri a ku vi na xintshuxo aka swona a ku vi na lexi va ka xikarhi xi endleka ku ri kahlekahle hi yo mhaka hi ze hi kombisa timhaka ta ku kahlekahle i yini kumbexana i va mani lava va fanele ku va byarisiwa vutihlamuleri bya ku va va karhi va sirhelela vana loko swi fika eka swiyimo swo fanisana na swona sweswi swa ku kahlekahle lavaya hi nga langutela eka vona a va le ku endleni ka nchumu lava a va le ku endleni ka nchumu naswona ku teka nawu wu vekiwa emavokweni naswona swi va swi nga tshamisekangi
1: and then nawu wa koho a wu pfuni nchumu kahlekahle hi ku hambi wu report-a xihundleni ku tanani mi ta fika mi swi vona ku to ta fika va swi languta va nga endli nchumu se a ka ha se a va ha hlayisekanga a ka ha ri na ku hlayiseka e-e ko va ku rila hi ku Xikwembu wa swi vona wehe a ku na kun'wanyana hi laha hi nga ri laha koho hi ku laha yi fanekele i ku ku ta pfuneka koho ya a ku na ku pfuneka
0: ex ma vona mara vanhu lava fanele ku va ku ri vona va fanele ku va hlayisa vana hi ta sungula kwale ka vatswari mutswari hi yena a fanele ku kumeka karhi hlayisa vana muganga wa ringeta ku va wu karhi wu ya aka vanhu lava swi nga fanela ku na ndyangu wa layani na vona va fanele ku va endla xan'wanchumu ku na va xiphorisa ku na ma-social work lava mi swi hlamuselaka ku ri va kumeke va karhi va reporteriwa kambe a ku va nga na nchumu a ku va nga na nhlanga leyi nga baleka ngati a ku va na nchumu lexi nga endleka swi lo hetelela swa swi ri hi ndlela liyani kambe vana va ya mahlweni va ri karhi va xaniseka hi yo mhaka kahlekahle ku swi vava ngopfu loko hi va hi swi langutisini ku ri vana a va le ku sirheleriweni
1: swi vava ngopfungopfu swinene hi ku a ku sirheleteka sweswi a ku kona a ku kona ku sirheleteka sweswi ko va nkarhi wun'wanyana wo Xikwembu i khongela mara ku khongela hi swo mara ku lavekanyana swin'wanyana ni tsundzuka na mhe swi tshame swi ni ndlekela loko na ha kula tshame na mhe ni va na stepfather swin'wana xa tihanyi so i kuma ku xi ni khome voko ra nsimbi se i kuma ku olodi na rhori ku hukwala olodi a ri vulavuli nchumu ri rhandze valuya daswona ku na van'wani vatswari a ni ta ku va nga rhandzi ngopfu va nga va na rirhandzu ra ku tlula vana vana na n'wanuna a ve number 2 vana ku va number 1 a ni vuli ku swi dyohi swi hoxekini ni vula ku vana a ku ve number
0: 1
1: nkarhi wun'wanyani bava i xanisa vana mhana karhi a swi vona a nga vulavuli nchumu
0: hi lero kahlekahle ka vatswari hambi ku ri yena bava kahlekahle i fanele a va wun'wani wa munhu loyi a fanelaka va karhi a sirhelela vana va yena a tiyisisa leswaku vana va yena va hlayisekile kambe mi kuma leswaku ri ku xanisiwa ka kona ku va ku karhi ku huma kona ku hala ndzeni ka vona vanhu lava hi ngo i va tatana i vona vanhu lava va fanele ku va ri va malume i kuma leswaku ri i sesi a tshamaku kaya ku na boti loyi na yena a tshamaku kwala kaya sesi i siye vana na kokwani ku nga mhani wa yena i kuma leswaku ri ku va na ku boti u sala a xanisa en'wana lontsongo kwalaha ya mutini hi ndlela yaleyo nkarhi wun'wani i kuma leswaku ri kokwani va va karhi va swi vona ku ze ku va na case yin'wanyana yi nga ze yi va kona yi report-iwa sesi a ya report-a na le ka social media hi timhaka ta ku yini swi le ku endlekeni swo fanisa na sweswo hi ku n'wana i le ku pfinyiweni hala kaya manana va swi tiva va le ku sirheleteni ka mani a ka luya a nga n'wana wa vona wa jaha loyi a nge le ku xanisekeni ka a nge le ku xaniseni ka ntukulu wa vona
1: exi ma yi vona ku va na tihanyi letikulu so wa yi va sirheleta e munhu wa ku va xanisa n'wana mara na yi tiva case leyi that's why ni ku nga ku vatswari lava na vo vana va hi tindlelanyana tin'wanyana ni nga za yi va lavela.

0: xigombo kahle kahle.
1: Mm.
0: Hayi ayi tshamisa.
1: Hey, mhaka yin'wana yo va swinene langutelaka ku ri vanhu lava fanaka ku va ku ri vona va sirhelelaka vana hi vona va va xanisaka.
0: Se a swi tivi ku swi ya dlina swi ndlisa ku yini, hi ku a ku na solution mhaka ni swi tivi ku yi nga ndlisiwa ku yini kahle kahle.
1: Mm.
0: Hayi ni swi tivi.
1: Ya. Hayi kasi hina hi khense mavonelo ya n'wina ka madyambu ya siku ra namuntlha i xikalavetu then a mi fanelanga mi tivula a mi fanelanga mi tivula na ku mi huma kwini hi ndlela yaleyo hina ho khensa ku va n'wina mi nghene mi nyika mavonelo ya n'wina na timhaka ta ku va mi karhi mi hi xerela timhaka ta ku na n'wina mi ze mi hlangana na swona.
0: A ni ze ni hlangana na swona a lembe ra kan'we na ha ku fika kwala South Africa no maka ya Mozambique.
1: Hi khensa mavonelo ya n'wina mani.
0: Inkomu
1: khensa na mina muyingiseri wa Vision FM na n'wina kwala mi nga kona eka madyambu ya siku ra namuntlha ma kumeka mi karhi mi nghena, xana i mani loyi a faneleke a kumeka a karhi a sirhelela vana loko hi karhi hi langutisa ku ri lava nge le kusuhani na vana lava hi vona lava va xanisaka? Muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile.
2: Ya kha mi yingisela papa wa mahori.
1: Kokwani Mudavula.
2: Hayi ni mitwa na ritu ra mina mi ni boxele swa ni ta vule kwani
1: ayaya mavona
2: hayi ma ni tumbele swinene a swinene a ni la ku tumbela hayi ma tiva swi dyaku hi swi bihe kwihi swi leswi a ku sunguleni i nga ku sweswiwani vana lava hina va kumaku vana van'wanyani a va swi twisisi ku n'wana i yini. Hi ku a ni tiva ni tsundzuka le ndhaku leyi a swi kala swilo swo fana leswi ku n'wana wa nhwanyana wa famba ya vuya navusiku na wa mfana nga famba ya vuya vusiku. A swi tiva ku loko a huma ya kwihi. Hina hi ri vachongolo va bohiwa swigubu a hi ya swigubini. Leswi a swi boha loko nga yi va humesa hi humesa huku loko nga yanga vulangi. Kambe hi cina na majaha va jaha ka hina a va ri va boti. Bas boti wa ka hina a va ri va sesi va vula hina. Loko ni sukele ka Mulamula leyi ni ta tekiwela ka Mudavula va ka Mudavula va vukati bya mi hinkwavo vulava va vukati. Se sweswi ku tisiwi nawu wa ku n'wana a nga khomi a nga biwi ivi a ya ya kumana na mhani loyi a nga swi a ngo ni to swi tshika hi ku a nga ta ni khomisa. N'wana a nga biwi nkhavi ntsena. Songa ni rigogo ra ha tsakama
1: loko ro oma ri ta tshovela
2: loko ri karhi oma loko ri nga tshoveki hi le xikarhi a ri nga vi rigogo rero. N'wana a nga lavi huwa papa na mhani loko mi yo khomana mutini loko papa va ri joni loko n'wana ndla swin'wanyana mi n'wi khuza mi khuza mi n'wi khuza loko va fika papa mi nga va civeli. Sweswi mi nga kuma ku tatani hi yena leyi a vonaka ku vana lava wa swi vona ku n'wana loyi mina ni hlangene yena le kwikwi hayi mandla swona ni endlele un'wana wa mina sweswo ma swi vona. N'wana i khuziwa hinkwenu hi teka n'wana hi n'wi i n'wana wa mfumo. Mfumo a wu bebule n'wana u bebule hi wena. I vana va masiku lawa i vana va mfumo lava i vana va masiku yala n'wana a wa masiku lama wa hina va mhane. A hi yimeni a hi ngheneni tindlwini na vana va hina hi va byela loko n'we mi ya mi ya peleliwa mi ku n'wana a hi ya nga fambi na madyambu ta mi nyumisa. Loko mi huma mi famba n'wina i nga vuya navusiku a ku laha swi endlisa swona a nga mi byelangi. I mi byerile a ku hina hi swi vonisa sweswi. Va mhani a hi tshameni kaya vana va hina hi va byela ku laha kaya hi vuya hi ma sikisi a ha ri ntsongo. I ku loko yi ku sikisi ri nga sweswi sikisi ya vuxika i vusiku. A ha ri ntsongo i nga n'wi tshiki ku i ta swi vona ye n'wini i ta swi vona ivi a karhala loko a vona ku swi karhela suka ya ku vhubya mbutini wa vanhu lavaya va hala yena vona va ku ha hi kume maseve va sevetana hi swihlangi leswi swi va nga swi tivi ku xile kwihi xi yi njhani le mutini lowuya. Hina vamhani hi onhela ku vana aku hina vamhani loko papa a nga swi lava ku hlayisa n'wana ngopfu mara mhani a nga la ku dlayeliwa n'wana wa yena mehe mi nga lava ku ta ni dlayela n'wana wa mina i ta famba ha swi twa wo ka hi nga lava ku vula swilo swa vanhu. N'wana i tshameliwa hansi n'wana wa nhwanyana i layiwa hi n'wana wa hi mhani wa yena n'wana wa xinuna i layiwa hi papa wa yena.
1: Ivi ku ya hunguteka leswiya swa ku ri munhu i ta famba se a ya vukatini a ri na n'wana
2: ivukuya hunguteka leswiya swo n'wana i ta famba evukatini a ri na n'wana loko a ya fika le vukatini leyi loko se xikwembu xi tshika xi teka n'wana loyi a lovoli a mi kha mi ri vanhu va seve a mi n'wi tivi njhani mi kha mi nyikana na madukulu ku va ku na nkosi maya kwele mi ya hlantswa na wa cheni futhi heyi xikwembu lexi hi tlangaku hi xo lexi a hi swi tivi ku hi va mani hina vavasati a hi swi tivi ku hi va mani hi ya famba hi ya hlantswa na wa cheni a va tekananga vana valava hi tivana na la ku hina vona ku ri kun'wana ni le ku laveni ka n'wananga n'wansati suka yima loko n'wana wa famba a fika vukatini i n'wi vona nga vuyi fambi gazi laya ntsumu wo famba ya vutisa ku n'wana wa mina twa ku ukwala va ku byela lava muti lowuya a nga zi lava ntsumi ni yi ta ku vangela huwa famba kahle ximunhu xa xizalwana fika tshama hansi ku ni mi lave ni lava n'wana wa mina ni ngo twa ku ikwala ivi mi twanana ene swa wena vona swi laveka swi hetikisana ku papa mina ni nga dlayivi ka tlweliwi hi vukati

0: Vana madyambu lamanene.
1: Hi swona papa.
0: Nkomu. Ya ni vona mingiseri lanwani a va ri ku benga riqingho riveri va tsema hi ndlela leyo. Mingiseri na n'wina ma kumeka mikarhi mi nghene ka madyambu a siku ri namuntlha. A karhi ha swi vona vana va hina hi lavawani mingiseri wa Vision FM lava va nge le ku xanisiweni va le ku xanisekeni hi hina hi fanela ku hi kumeka hi va hi karhi hi va sirhelela hi ndlela yaleyo kambe va le ku va xanisiweni. Ni vona mingiseri mi le moyeni ka Vision FM riperile.
2: Aye minjhani.
0: Hi pfukile minjhani.
2: Okay. Ya mhaka ye ke mhaka yikulu ngopfu. Ni ke mhaka ya ku chavisa ka vaka lari vana va xanisiwa laha. South Africa na ri tiva ku ri ivi hi le tiko la ku luka. A ke tiva ku ri ko sala ku tsena muxumi wa va ri ke 50-50 le freedom. Va ri n'wana u na le freedom. Hi tona tse dintsi di le ya senyegaka na mo. Nna re gola be re tseba gore motho mongwe le mongwe e leng e mogolo ke baba ke mane
0: e motswari
2: ee ke ka masukulo a ke kwešiše gore ka ba gore ke yona freedom ngwana a sa hlonipha tadiso ya go fetsa gore le batswadi ba ba basadi o kgona go rela ngwana e a motso re ya sepaa wena e se ga o tsere ga mo rela ra hi pa wena a ka se mo hlonipi le tor pa yela o tshanisa ngwana yela le sa tsebo re mantjwala a tshile nga mmago a mo rela gore yela hi pa yena mara o tlhaisa ke yena pa yela e se mpa yena
0: loko a ringeta ku ngutsinya a ku phela mawo papa mina wa ifani ni ba.
2: Ey. Bara bo makhelane ba re wa moxanisa kere a yi n'wana ya yena se daditswe kgane yone se ya tika go gala ngwana o mo tswela gore lexi a yi sona lexi a yi sona sometimes ba banonyana especially ba banonyana o ka se mo gala gapa a nna motswari wa mosadi wene wa senona o ka se mo gala ga o tlo re wa mogala gore na o laba go endla le nna eng
0: ya
2: se ko moka a re wa bolabola ba re a le motsebe o ra re o tlhoa moriya dilona le diteng and-e o tla re wene ore o leka go mmeya tseleng gore ngwana ka ga go phidiwe ka mokgwa go phidiwa so sometimes a ba tshanetsiwe ka moka batho o ne ba gore rena ka mo malapeng ke rena re sa kgoneng go laya bana ka botse gore bana ba ka a re phileng so mono a re phele a re phileng so so ngwana o ka sa moxanise ge o le wa gago ngwana a o dumela go moxanisa gora gore go na le something se re gore a le a se tsamaisa ka botse mo gare ga lena se ke a ba bona bana ba malapa a mantši ba kgona go xanisa bana ba banonyana se ke te botšhara impelampela balo e ngwana yena mara ife a se ngwana yena mara why am ka moxanisa so
0: yes
2: why a sa foo teka mana yena ish ngwana e ke bona problem so le so o ene ke gopela o tshama hantsi le yena o bolabola le yena gore sese a se entlang a e sona se o tlo re wa bolabola monna modimo ba mmotsa gore o ene bile a wene pa we a wena pa mina we ngantswele sese
0: mara a kha dya mugayi wa mina
2: ka mu ye mugayi wa mina mara ora hi na pa ye se a uri mi savoko va ri a wa moxanisa a moxanisa o le ka go mmea tseleng se go no ba ba ya gore maybe o entla so sa masango na yena ye u yona total ye u ye u ya chavisa
0: ya
2: no una le demon le le serious una le demon le le serious leo le dimone a ka ntle gore a ne o hwetsa gore a hwetsa le tsela go ya kerekeng a khumane ba fontese ba mo deliver a ka seka a le tseka le dimone la ka a ka hlalana le nna mse ke go atle mongwe le bana stile le dimone lela le tla no phela le le gona phela go na le madimone a mangwe a ka sa soke ka ntle gore wene o amogele o se Jesu
0: ya impela
2: o ka seke o ka rengeta gore a wa tikhoma mara le dimone lela nako ya lona le nyaka go tira le totira se malapa mantši a thuba ke taba ya gore a re tšere modimo re mmeile ka mo re dišadulo tsela di sebeng tša modimo pele ohojar kumutuari kiano masadu ano wana wano aki biyalo pocha la sito pa kumu halo kuri hey wiki kira no amana
0: kuma kunua siyungu kunyiketa no ipotle
2: kunua siyungu muti mkwao kama nkhapila utofu hoja waro wiki kamu kakana mpuleki kaite si akutukutuni pana kwa ubakona
0: eish maga ubaba sunene
2: kukasa vilo kutuni pana
0: mm
2: go santse go bele ka o teore gore o kgona go bapala line e mongwa eno e mongwa a renketo gore ai lesi ai sona
0: lesi ai sona man ai lesi nga so ai ringete go enda so
2: mara a o hoja re ka moka ga lena le tshiritsela ka ite a go tateka se tateka se nene
0: ya
2: ka ba ka la hore ga nne yone ke khoma le potle le ke be ka hantsi mwana wa ta wa mwana nyana wa mwana nyana wa top ndi no re a honde ke le strumpo re mwana ka man wena mwana wa tshwenya man tek a ore ke tlo go rekela sa go shiba ka chalete o teka o mo nika ora ya shabe strumpo
0: is me kuma go
2: re o muruta yini kwalang
0: me kuma go ne le kae so 16 ta June ta khatata bana ba tle ba ni kona ti khula box leti ya tinga shaviwa swa starata kaya kuri hae eto chela mavuso loko ku bana mintlango ntlango ani ko teka khula box le inwana ngi fambane a tlhani kwa na mali yo fila khula box ya leyo
2: wa ivona yo no ri so kam tsana buya a go hlapa ola o nga hlamala kuri ko eno murutile molawu se go rengata gore rena batswadi a re ka ema ka maoto ra ruta bara ba rena molao a gona se se se kapalang
0: ene sweswo e ku ba sirelela
2: a o bona go thoma o eno wa tranza o tlo kgona go tranza ngwana wa wena
0: ntiso
2: mara ge o ka se tranza se a boa le ngwana e le o ka se mo ranza
0: hei ya
2: o tla mo tshireletsa iwa ngwana o sa kgone go di tshireletsa Or to protect it before to protect him.
0: Yeah.
2: Because you can't protect him when you start to protect. Tell you, it gets gone.
0: Yeah. Hey.
2: The son you're going to have you kill him inside you. I go. The bola bola. If you want to, man, man, inside you. No, car assets are my cash. Last street. You go ring get a home. Be a fast nyana. You must have sale. You like a cash. You must. You must have sale. O tlo bona o tlo bua line mara ha o tla di bona ha nna ke di tsena o tlo di bona e mara go tlo tshanise ka le lena ga
0: eish motare ha ke di tsene ke tsangwa na wawe
2: awa a re le keng go tswarana o tse makhelo na ga tshanisa ngwana o sendo re ke maki sulo seo se entlang ka motshwane ngwana e o tlo phela kwa strateng and a tla bo a fetoga khamba ka baka la gore o mo ria gore a tshabe ka gae
0: ya
2: a re keng go agišana a re beng go pano bangwe
0: swa ko ku khomisaniwa tanihi miganga kahle kahle nga ri hi ku swi endleka ka makhelwana swi endlekeli wa mina i swi tshikisa sweswi ya
2: ka motshwane se tla endlekela ka ga wena o tlo ra ke stivile gore seka one lawyer makhelwane o go lwaiwang a kere o paleti ko go mo thusang nyempi ya ena a re fonaneng nyempi re tlo kgona go fenya nyempi
0: e ya
2: mara ge re ka se fonane a gona nto ere ore gore e ka loka nyao eno ba mabonela mina ke le from Rwanda
0: ke nsa mabonelo ya ngwena kusuka la Rwanda la
2: Inkomu
0: ke nse ngopfu indlela yaleyo mingiseri wa Vision FM na n'wina ma nghena ka madyamba siku ra namuntlha mi karhi mi nyika mavonelo ya n'wina vona mingiseri laha ka line number 1 mingiseri yimile moyeni ka Vision FM riperile
2: ahi mpfukile kusuka la ri khadi yani la
0: hi pfukile minjhani papa mongwe
2: hi pfukile mina ni nge tshami nkarhi wo leha moyeni ku radio yi yingisa le vanhu vo tala lava lava ku nyika mavonelo ta teka nkarhi wo koma ku hlonipha radio ya mavona bava vana lava va la ku byeriwa ya swi ri kahle kahle munhu i fanekele a languta vana lava a nga na vona na luya i ta kota ku languta vana lava a nga na vona va hi ku vana lava va taibeka kambiri nyana halaka ba mhani laba ba mhani wa bana laba ba ari vantswa laba ba kume bana ba ari vantsinini se bana laba va ku kumiwa ba ari vantsinini va sungula ku phikizana hi ku kuma vana ya loko un'wana na yi lava ku kuma n'wana mutswari wa ya nga n'wi byeli nchumu i ra wana yi wa phinda a ni swimanimani leyi i phindini na
0: ix mi kuma n'wana a kumiwa mutswari a ri na 15 loko a ya ku 30 mutswari se i kokwani loko se a ku 45 se i na ntukulu xindhuwa
2: ya se okay 45 na 30 yaleyo va ta vulavula yini hi ku loko hi vulavulamutswari hi vulavula hi vanhu lava sweswi va kalaku hungu leri va nga byelaku vana ku a va fambi ndlela leyi a na hina yikelani hi ku hi famba hi ndlela leyi vo va le ku phikizaneni ku a wena u ta tlula hi swimanimani khani wo va njhani na loyi a wu swi vonile ka manimani ku i vile phindini wa vinharhu luya na
0: ene i kuma ku i mutswari a vulaku sweswo a byela n'wana wa yena
2: phela ku vulavula mutswari se ni a ku na layi ya ku kona mina a ni ta ku a mutini kwala muti walowo bava na mhani a va khomisani ku pfuka ku khala n'wana ku hi mi fambisa hi ndlela leyi ya le loko mo kota sweswo swi herini ku nga phikizaniwi loko phikizana hi tsandzekile ni mi byela ku vakokwa vana lava va vulavula tindzimi tindzimi ta vuhlangi de hi ku i xihlangi na hi kokwakoho a nga na na nawu lowu a wu tivaku mo n'wi vutisa swivutiso leswi lavaku nawu vonani wa hleka loko mo yi hleka hi ni rimephani mitu ma ni twisisa leswi swi nga lunghisa hi hina vana swi ri mativa mhaka leyi ni hleketa ku na lomu tihubyeni hi fanekele hi vulavula yona ma ya yi nga ya lomu tihubyeni ku yi lava ku kumeka ku vanhu lavakulu nyana ku kumbexani mo swi lavisa swona
0: ya
2: mo swi lavisa swona vana lava a vakuli vana lava phela loko me ni ri na nawu he bava loko me ni ri na nawu vana va nge tsutsumatsutsumi
0: ya
2: ma ni twisisa
0: na mitwa
2: va yi va fanekele va tsutsumatsutsuma hi ku vona va va cheka tibuku ku na nkarhi wa tibuku ku na nkarhi wa ku loko va vuya xikolweni loko va vuya va fanekele va tiva ku hi ndla 1-2-3 ya leswi nga ta va pfuna mindluku me ni fanekele ni sungula ku vakokwani na ni tlha ni vakokwani xinguwe na
0: eka malembe ya 45 mara
2: ma ni twisisa swilo leswiwa ivile loko mo tshami twa munhu a ku mfumo mi n'wi tshuneta haleni tindleve ta hi ti nge heti ni ta n'wi kokakoka ngopfu timpamu mfumo a wu ngheni helo ma mfumo eka swilo swi olova ma hina hi tionelaku hi debyisa mavoko hi debyisa enon'wini nchumu wun'wana na wun'wana vonani ha lolowa hi loloha na ku byela n'wana ku hey mi nga fambi visiku wa mi famba visiku na tiva ni ku famba visiku mi ta hlangana na 1-2-3 so mina laha ka mehe a ni lavi n'wana ku famba visiku mi vuya ka ha ri nkarhi mi endla swilo swa xikolo ende mi tlhe n'we vatswari mi hlangana na mathicara leyi ku vana na vana lava va ndla swoho kwalani na na vo lava hi makumu loko mi va vukoneni bya vona na vo va ta va vukoneni bya n'wini yin'wana mhaka va tlha mi va dyondzisa ku va va xikerekeni leswiya swi ta endla ku va va na distance na leswi va swi pfulapfulaka leswi va ngo ku nwa va dedeleka leswi ma ni twisisa walowo i muti lowu ivile a wu hi nga vulavuli hi mfumo wu tirha swa wona a hi vulavuleni hi kwala ndyangwini kwala hi tshamaku koho hina ku hi languta ku wu yime njhani ndyangu wa kona me na mhani mongo hi nga twani okay ku vona ku sayita wo ti onhela hina
0: nghena
2: kwini kwalano hina hi fanekele hi twana.
1: Yeah.
2: E bona vana lava hi nkarhi wa swo va fanekele va va la kaya loko va vuya xikolweni and fanekele pi cheka na le xikolweni. A ni vuli ku mheni ndla swona.
0: Ku nga vi na leswiya swa ku ri n'wana loko a nga ri kona. Ku ta ku loko papa a fika a vutisa ku swimanimani i ye kwini u twaka na ha n'wi rhume kwihi kwihi a ngo lo rhumiwa u ka nge se vuya kaya hi ku sirhelela n'wana kasi o onhaka
2: bava me a yi chayi yi nge chayi kahle na sweswilo khuvangana leswi bindzu swi pfulapfule tibuku va ta ku ri yini a ni hungasi na vona ni ri wa ni fanekele ni hungasa na vona loko ku ri ku laveka ni ntla swo leswi nga fanelaka vo ni ta endla swa kahle swa vumunhu mara ku nga ri ku ni fanekele vona ni yima na vona ni sayita na vona na va hona musi
0: ene hi ndlela yaleyo mi le ku va sirheleleni
2: va fanekele va twisa ku va ndla leswi nga fanela ni ta ni hlangana na vadyondzisi va vona loko va nga endli swona le va ni byela na le xikolweni na ya ko va ku ni ve na nkatekonyana hi ku tirha na vona lava le swikolweni se na loko ni nga ha ri kona van'wani ekusweni na vona va swi kota na swin'wana va ni byela swi pfuna ngopfu leswiya mhaka yikulu i ku mi tirhisana laha kaya ivile mi nga languti masayiti man'wana kwala kaya loko mi kota kwala kaya mi swi koti endla n'wana i fanekele a hlonipha mutswari wun'wana na wun'wana hambi ku nga ri mutswari wa yena ya loko o kota ku endla sweswo swi herile mhaka yikulu i nhlonipho se mi twa n'wana nto mhani wa koho loyi a ngo dzidzidzi loko a vulavula ni ku swi kuma swihlangi swa ha ri vana phela xi la ku n'wana loyi a phikizana na loyi a ku na ya ta kota ku va kokwana hi yini hi mhaka ku na hi n'wana loyi a nga na vutivi
0: nkarhi wun'wani ki ku hlongorisiwa yona 5 age
2: ende leswi ya vonani swi dlatiku swi dlatiku loko mo languta tiko mi zami vona emugangeni vadyondzisi va koho ku ri lava ku huma kulenyana loko mi languta na wun'we ku a nga kona mi tiva swi honekile so hi ku hlonipha moya ni tshami ngopfu moyeni kwala ntlunkulu mi hlayiseka ni ri
0: na n'wina mi hlayiseka kwala ntsungeni wa rikhadiyani
2: ni khense ngopfu Yeso Kreste ta ni hlayisela n'wina hlayiseka na ndlunkulu
0: inkhensile papa mongo mi va na madyambu lamanene
2: inkomu danki
0: inkomu ya muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi ya mahlweni na nongonoko na n'wina va mi karhi mi nghena mi nyika mavonelo ya n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha nomboro 063-730-7890 kumbe 063-132-0818 063-132-0818 ni vona laka line number 2 ya mina lani muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni minjhani ku pfuka iya ko va ku a ni mavona line number 2 ya hina yi pfa yi va na swin'wanyani nyana hi nga ku yi pfa yi va na muxalaphungani nyana mara sweswi si right
3: mara va swi tala ku va nghenetela na vabava lava va ku vulavula ririmi ra vona ya mina yi le ku rileni liya mi ya teka liya yi ri ku rileni na sweswi baa mongo yi ri ku rileni na sweswa ni nga boni
0: ene na sweswi kahle kahle leswi yindlaku swona ani ku yindla leswa ku yipfa inga vonaki mikuma ku hile ku ri leni ku hala ka nwini hala ka mina iva inga ri ku ni kombeni mara iku yini kombe kanwe kuna nkarhi unwanyana loko ni ri ku vulavuleni yive ikumeka iva ikari irila ni nga swi tivi ku ni nga yitsemisa ku yini le yinwani khona ene mi yingiseri mi nge ku tsemi a ri moyeni
3: ha swo tema mi nge tsemi mara ni nga ku hana mutani a swi le ku tiveni no ana na airtime ya le MTN
0: etse. Hayi mara se hi hetelele yindlini.
3: Mara ha loko se hi ya ka leswi swin'wana. Hana mutlhayi ka
0: tisi. I mangete ka leswin'wana ta vanhu ri kona.
3: Hayi mi nga xama loko na mutlha swi nga tisi.
0: Hayi
3: khale ngopfu. A mo hi nghena mhakeni yo postela ni ku hi ku yi xoko mhaka mo hi nghena ku hi valava. Vulavulanyana sweswi nga ta pfuna van'wana
0: yinini kokwani kwamikwami hi lava vana va karhi va xanisiwa va kha va xaniseka nkarhi wun'wani va xanisa hi va lava va faneleke ku va va sirhelela i mani kahle kahle laha fanelaka kumeka kha sirhelela vana va lava na
3: loko ku za ku nghena yena lowo anga yena a nga ta ku lwela.
0: Mm.
3: A ka ha ri na wun'wana la nga ta ku lwela.
0: Mm.
3: Ene ku na swin'wana kahle kahle na hina vo mhani.
0: Mm.
3: Hi va ka na mistake.
0: Mm-hmm.
3: Hi ku hambiloko n'wana a ni byela ku mhani ni hlangana na leswi na leswi.
0: Mm.
3: A hi nge sweswi mi tina n'wana kwela ni nga ta ku.
0: Mm.
3: Loko se ti kha ti duma.
0: Mm.
3: Mina laha va nge papa wa mina ku na 1, 2, 3.
0: Mm.
3: Hayi wena miyela loko u va khomiwa u ta dya yini.
0: Mm.
3: I tela n'wana miyela kha xaniseka.
0: Mm.
3: Hi ku a ni hi ku u ta sala a dya yini.
0: Ya.
3: U ta i ta ni dyayela vukati.
0: Mm.
3: A se a hi swona.
0: Munhu a sirheleta vukati ematshan'wini ya n'wana.
3: Ku tlhela ni dyayela vukati.
0: Mm.
3: Se loko ni dyayeliwa vukati n'wana a ri ku xanisekeni.
0: Mm.
3: Number one ni fela bya mina vukati.
0: Mm.
3: Ku byi hlayiseka mara vumundzuku bya n'wana.
0: Mm.
3: A ni byi tekeli nhlokweni.
0: Ya.
3: Hi hina van'we swin'wana hi dyayaku vana va hina.
0: Mm.
3: Ni kuma ku na vo vana vana.
0: Mm.
3: A va na nhlonipho.
0: Mm.
3: Va swi vona hina loko hi kha hi kula.
0: Mm.
3: Hi kule hi tiva ku papa lava ya va muti lowuya i papa wa mina.
0: Ya.
3: Boti luya wa muti lowuya i buti wa mina.
0: Mm.
3: Va twa hina hi kule na vanhu va Vavhenda la ka hina.
0: Mm.
3: Na namuntlha na sweswi loko boti luya a hlangana na mina.
0: Mm.
3: I ri sweswi.
0: Mm-hmm.
3: Na mina loko ni hlangana na yena ni ri boti.
0: Mm.
3: Hi mhaka yini hi kule hi byeriwa ku hi sweswi hi nga kwala gangetini
0: vamasweswini. Mm.
3: Se loko o za u tiva ku luya i manimani wa ka swimanimani.
0: Mm.
3: Dakwa ni kuma ku mindzuku na mindzwani vana va tekana hi xixaka.
0: Mm.
3: Matwa hina a hi famba swigubu ku vula ka kokwani lava va kha va vulavula na.
0: Kokwani Mudavula.
3: Kokwa Mudavula.
0: Mm.
3: A hi famba kusuka la hi ya ka thomo leyi milenge.
0: Mm.
3: A swi gubile.
0: Mm-hmm.
3: Kuya ciniwa ku bya tendzwa nsiku.
0: Mm-hmm.
3: Hi ndle hi vuya ndleleni hi hlayisiwa hi vona va boti va lava va hi hanya na vo va kha va tiva ku i sweswi.
0: Mm.
3: A hi cina swinombela.
0: Mm.
3: Va mahosi.
0: Mm.
3: Hi cina swinombela vusiku hi ya fika kwi ka vahalahala leyi.
0: Mm.
3: Ya ku cineni mara hi ta tlhe hi vuya na vusiku ku ri ha mhaka ya manyala. Sweswiwani hi ya xikolweni ku ciniwa tikhosati vusiku hinkwabyo rixa.
0: Mm.
3: Hi ri na vo vaboti va lavaya.
0: Mm.
3: A hi zangi ku va na mistake.
0: Mm.
3: Se masiku lawa ku ri mina na celela n'wana wa mina hi mina
0: nexe.
3: Mm. Yena na yena hi yexe hi ya ya kuma xikhaladyana hi ku xi na mali.
0: Mm.
3: A rhandzana na xona.
0: Mm.
3: Mindzuku xikhaladyana loko xi va ku xi dyiva xa hayi home.
0: Mm.
3: Xi ku a nga ni hembeki
0: a ni swi tivi
3: ya yena mina a nga ni hembeki.
0: Mm.
3: Kambe hi xona.
0: Mm.
3: Vana va hina va ha ri na nhlonipho na hina vatswari va vona a ha va tekeli nhlokweni ku dyondzisa n'wana ku leswi swa yila leswi a swi yili.
0: Mm.
3: Va fanele va kula va kha va swi tiva ku loko va endla leswi ku na switandzhaku

0: Eish.
1: Hayi swin'wana hi swi voneni.
0: Hi
1: voneni ku swin'wana hi hina hi dlaya ku vana hi celela ku vana va kha va hanya. Hi ta gova xikepe xi fika loko ta. A ti fambeli.
0: Ivi mutswari n'wi tshika a huma kaya hi ndlela yaleyo.
1: A huma kaya. Ni yo n'wi
0: n'wana khaya xikolweni. Mi n'wi xavile xikete xo ringanela mi kuma ku ri mara se xi ringana na rintiwo.
1: Yo ku na kun'wana va nga tshama ni to ka ni nga vuli kusini.
0: Va
1: nga tshama va kwele xikolweni va rhungisa swikete.
0: Va
1: ku ku laveka swa sayizi leyi. Vo mbala siku rin'we loko va ta hi le xikolweni.
0: Siku
1: loko va tlhelela va xi somile xi fikela ko ta. Mi thicara ta endla yini?
0: Nkarhi wun'wanyana mi kuma ku ri loko va vulavula le xikolweni va ku n'wana a nga ti va ku heyi timfanelo ta n'wana wa mina a mina mfanelo ya ku mi nga hlongola n'wana wa mina ku tlhela ku gungula vo vatswari va ku a ti xikolweni a mbale hi ndlela yaleyo.
1: Mara mina a ni swi twisisi ku loko va ku a nga ti hikwala ka yini. Se loko va ringesa ku la ku disiplina vana hina ha va pfalela ku va nga endli sweswo. Pela nga famba n'wana mfambisa sweswi a exikolweni. Hayi khona swin'wana va ringiwa na vo matichara. A swikambelo leswi. Swi ha kambela ku i ta teacher leswi na vo mathichara ha masiku lawa va nga vafana. Mi mavonelo ya mina yi ba mahuri. Hayi hi hina vatswari. Hina vatswari vana va na swona mara na hina vatswari hi kona.
0: Lero kahle minkarhi yo tala kokwana kwamikwama mi kuma ku mutswari i fikelela laha ka ku ri a twa ingaku ri n'wana ku va a n'wi tshika endla leswi nga ri ku kahle hi swona swi nga swa kahle hi ku ve ri heyi n'wana va nga ta ku na n'wi xanisa swi ku yini n'wana loyi a nga wa n'wina ene a hi ku n'wi sirhelela ku n'wi endla sweswo i ku n'wi onha
1: mara ku na ku aka n'wana. Hi nga teki hinkwaswo ku xanisa. Ku na swin'wana hi swi vonaka ku leswi swo xanisa n'wana. Ku na swin'wana leswi i swi vonaka ku leswi swi pfuna n'wana. Na swi vona. A hi swi hambanyiseni.
0: Ya.
1: Hambi ku hambi na mhani loko papa ku ri ku mi kha mi ni byela ntiyiso ku hayi. Vanhu va ka hina leswiwaniwa a hi swona van'wani va akisaka swona mindyangu loko a wu ringesa ku mi ta va mi ni xanisile wo aka muti
0: ya
1: ku na swin'wana leswi mi ni swi vonaka ku ya papa lava se hayi va ni tikisela mara loko ku ri ku mi ni byela leswi akaka a ni tibyeli na mina ku hayi komba rirhandzu la mutini. Mavonelo ya mina ya laha.
0: Kinsihile kokwana kwamikwama kusuka la Jelongo la xikondzerini xa le henhla laha.
1: Jaji mara mi languta nambara leyi hayi. Ya hi dlaya.
0: Eish.
1: Amburi ni nga nghenangi phela.
0: E mavona mi ene ivi mi nga heli matimba na n'wina mi ku hayi na mina ha tlhelela.
1: Mina loko ni tirhisa foni a ni heli matimba. Hayi.
0: Hayi. Kinsi ngoko kokwana kwamikwama ni ta va na madyambu lamanene. Inkomu ya mingiseri wa Vision FM ikokwani kwamikwama lava karhi va nghena na vona va nyika mavonelo ya vona eka madyambu ya siku ra namuntlha va ku hina vatswari swi vuya ehenhla ka hina hina vatswari hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi hlayisa vana va hina hi fanele hi kumeka hi karhi hi va tshinya loko hi fanele hi va tshinya ku nga ri timhaka ta ku ri hi va tshika hi ndlela yin'wanyana ya ku ri loko va famba va kumeka va karhi va ti-expose va kombisa timhaka ta ku ri no na kha vona khale a va kumeka va karhi va famba mi kuma ku ri va boti ku va va boti lava a va kumeka va karhi va va sirhelela loko va karhi va famba va ya ka tindhawu ta ku hambanahambana va kombisa timhaka ta ku ri va famba distance ya ku leha swinene mpfhuka wukulukumba muyingiseri wa Vision FM laha va famba va kha va ya fika ni le ka thomo ku karhi ku fambiwa hi milenge ku ka ku ri karhi ku yiwa ku ndleni ka yina a ku ciniweni hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM na n'wina nghenani ka madyambu ya siku ra namuntlha mi karhi mi nyika mavonelo ya n'wina eka mhaka leyi valavulaka yona nkarhi wa hina emakumembirhi ya se hi ya ka 22 timinete ku bile awara ya 9 hi ya ku gimeteni ka nongonoko wa hina eka madyambu ya siku ra namuntlha hi sale na 13 wa timinete ni ngo 13 wa timinete ku va hi fika eka awara.

0: aliya ya khume hi ndlela yaleyo mikiseri wa vision fm ka matimba sikara namuntlha n'wina ma nghena mi karhi mi ku ri no na mina ya mina mavonelo hi lawa wa eka mhaka leyi mi nge le ku vulavuleni hi yona eka madyambu ya siku ra namuntlha mikiseri wa vision fm kasi loko swa ha titani hi ta va hi karhi hi mahlweni na nongonoko wa hina nongonoko wa dyondzo erivoningo eka madyambu lawa laha hi nge le ku vulavuleni mikiseri ku kahlekahle ha va vona vana hi lavawani vana va le ku xanisiweni vana va le ku xanisekeni va karhi va jikajika karhi ku hlanganiwa na leswi swa ku hambanahambana leswi swi kumekaka swi karhi swi va twisa ku vava hi ndlela yaleyo kahle kahle xana i mani loko hi karhi hi ya langutisa ku sweswiwani mi kuma leswaku ri vatswari mi kuma ku minkarhi wun'wanyana i vanhu lavakulukumba va nga kona ekaya i va malume i va kokwani i va va swimanimani lava nga kona lava kumekaka ku va ku ri vona miyingiseri wa vision fm va kumekaka va karhi va fanele va sirhelela vana lavawani kambe swa tsandza kahlekahle a swi le ku kotekini ku vana va kumeka va karhi va sirheleriwa hi ku mi kuma leswaku ri vanhu valava ku va ku ri vona xivangelo xa ku va vana valava va ri kumeka va ri ku xanisekeni hi ndlela yaleyo miyingiseri wa vision fm kasi loko swa ha titani hi ta va hi karhi emahlweni na nongonoko wa hina nongonoko wa tidyondzo miyingiseri wa vision fm eka madyambu ya siku ra namuntlha laha hi va ka hi ri ku vulavuleni hi mhaka yona ya leyiwani kahlekahle miyingiseri so eka madyambu ya siku ra namuntlha miyingiseri ni lava leswaku ri hi va hi karhi hi langutisa yona mhaka leyiwani kahlekahle ma vona loko hi kuma hi loko hi langutisa vana lava hi nga na vona miyingiseri wa vision fm loko vana lava hi nga na vona a hi ti-inconvenience kumbexana i mindzhwalo kumbe ko va xirhalanganyi xi nga kona endleleni vana i vutihlamuleri miyingiseri wa vision fm vana i vutihlamuleri muyingiseri loko hi kahlekahle langutisa vana lava nga kona n'wana wun'wana na wun'wanyani eka loyi a nga kona i va a karhi a yimele swo karhi muyingiseri i va a karhi a yimele swo karhi mi kuma ku ri i dokodela ra mundzuku mi kuma leswaku ri i thicara ra mundzuku mi kuma ku ri i n'wamabindzu wa mundzuku i mutswari wa mundzuku hi yena murhangeri wa mundzuku muyingiseri wa vision fm loko n'wana a kumeka a va a karhi a sirheleriwini na vumundzuku byi va byi sirheleriwini hi ndlela yaleyo loko hi kumeka hi va hi karhi hi sirhelela vana hi le ku sirheleleni ka vumundzuku bya tiko rero hi le ku kumekeni hi va hi karhi hi sirhelela vumundzuku bya miganga ya hina hi le ku kumekeni karhi hi sirhelela vumundzuku bya mindyangu ya hina hikuva kahlekahle vana lava hi vona vumundzuku miyingiseri wa vision fm ma vona loko ku ve hi langutisa hi timhaka ta ku ri n'wana i le ku twisiweni ka ku va van'wana a nga hlayisekangi na vumundzuku a byi hlayisekangi ni vona miyingiseri la mi le moyeni ka vision fm riperile miyingiseri mi le moyeni ahi hi mpfukile hayi kasi loko ku ri ku dzumba na yena hi dzumbile mani
1: nhlokomhaka nhlokomhaka leyi ya vava mukhomini ya vava hikuvaniseka vana pheleleni kuma hi langutisa kahle kahle kuhlupheka vana hi mhaka ya vatswari i leya ya ku ri loko mi kuma nsinya vupfile mi tikuma ta hlangaheta mi lava ku ta vona hi ntela ka dyeka na hi leswi endlaku masiku lawa
0: ya
1: ene se vana lava mi nge hi va pfali phela hikuva ni ku vana teluyara ku nga va mhana kona hina vavanuna ha ha vulavula va ta ku vuvonise njhani ku a nga mbalanga ma swi vona
0: ku i n'wi vonise ku yini swi komba ku i n'wi languta hi ndlela yo ka yi nga tshamisekangi wena
1: va ri u n'wi vonise kwini ku a nga mbalanga mara a ni se endlani se ni ya byela mhana kona ku u nga byela liya van'wana a mbala duku ku ri a mbala nyana swa nga ku xi xa tikomba ku hi munhu ku ta sungula mhana kona laya a pfumpha pfumpha yoea ku ri na vamakhalani va swa swi twanga ku ni mpelampela ma ha twanaka ene ku a pfumpha na xona xi swi twa ku se ingaku ku pfumpfisa mhana kona hayi ni ta za mi pfula
0: ndlela
1: leswi sweswi sungula ku moxaka leyi na varito va hlangana swo biha va biha futhi va wuya henhla ka wena loko u miyeleleni wena leya ya misanda mikhulu leyi yi huma ya le hosini
0: wa yi khayima i nandzu wa yi tshika i nandzu
1: hi sweswo And now, you know, my one is somebody who says. But I know a little more for somebody
0: 180.
1: You should put the circle.
0: Eh?
1: My little Marco, 180 was sooner than second so far. Who will mean Madame Terrible? Who will put on that? Look, I don't know, I couldn't say.
0: Yeah.
1: I don't know, I couldn't say.
0: Vision FM ana ha ri ku vuleni leswaku kahle kahle mavona n'wana un'wana un'wanyana lomu n'wi langutisaka i va a ri a yimele ku va hi karhi hi langutisa loko hi vona n'wana hi fanele hi va hi karhi hi vona dokodela ra mundzuku hi vona thichara ra mundzuku hi vona n'wamabindzu wa mundzuku hi vona mutswari wa mundzuku murhangeri wa mundzuku hi vona hinkwaswo swa mundzuku hikuva vana hi vona vumundzuku bya tiko rero hinkwaswo leswi vana va nga xiswona ka siku ra namuntlha va ta va leswi hi lavaka leswaku ri tiko ri va xiswona eka siku ra mundzuku loko hi va hi karhi hi va sirhelela vana lava mingiseriwa Vision FM hi va hi karhi hi sirhelela vumundzuku loko n'wana hi n'wi tshika a onhaka hi fanele hi swi tiva ku ri na vumundzuku byi le ku onhakeni loko n'wana a ri karhi a vaviseka hi le ku vaviseni ka vumundzuku mingiseriwa Vision FM ya na minkarhi yin'wanyana mavona loko ku na timbanga leti vana va kumekaka va karhi va tirhwalini timbanga tin'wana leti nga vonakaliki ni ri leti vana va nga kumeka va karhi va tirhwala mi kuma ku ri va vavisekini va vavisiwa eka timbanga to ka ti nga ri ku vonakaleni muyingiseri wa Vision FM ma vona n'wana a nga kumeka a va ri karhi a n'wayitela ehandle kambe mi kuma ku ri andzeni ka yena i le ku xanisekeni hi ndlela yin'wani ya xiyimo xa le henhla ngopfu hikokwalaho ka ku va ni i va a karhi a zama ku lata teka vutihlamuleri byin'wanyani lebyi a nga fanelangi ku byi teka hi ndlela yaleyo mingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
2: mhaka ya ku ri ya mbava swinene wa tiva bang sometimes vatswari a si ka muka va ku ri go gore ba a bana o go ruta bana molao n'wana o hotla re o mo tla molao a kopa a e ba o e mutswari wa ko a o rwa galemela a re o bile o phela le go la phege ke yaka o sa gore o kwešiša gore ngwane a šala e pame se ko so bolabola eng godimo ga yena and-e o bona moga moang ba rone batswari ba go ba re bo ma 40-50 go tla hansi le bona enkwabo ka bona a ba sa aparo se bana ba tekela le ka batswari ka moaparo o itsana gore motswari e mogolo o na le mafo ya bana o sa apara sekgetana se sengwe se e gore se ka godimo ga matsona o ya toropeni a ka re wa inama ke problem se a ka tla kgona go gala ngwana gore ng apare sekgete se sekoroto a ka se mogale phela ka baka la gore le ena o apara sone se
0: lead by example
2: o tekela kwalana o ka sa nkhalo o ka sare sare se wena sirie o raro ka re sa utswe o mpona ke utswa phela ke le ko ibene o ra nna gore nga e ka iba mara wena o le ko ibene ke tlo iba ka baka lone le wena wa iba ke a ba ro tekela o endla ke ora ke le mama wa iba se o se bona gore se tsamaya ka lepanta ka leteng
0: ya
2: ge rena batswadi re ka tehlonipa le bana ba tla latela se lena le senyakang ge motswadi a sa tehlonipe a gona ngwane a ka tla ka tehlonipa
0: ya
2: gore a hlonipe o sa ntse a bone ka lena batswadi ene ka gae go tsena gore le rata go olobisana le bana ba tshamelelang ba teke ba bona gore mose bone ba baphela bophele jo bongwe jo bo ka motshwane o tlo re orewa mogala ra o ene ka ne mmao go bile mo abane
0: ya
2: seo nyaka go tlo nyaka go tlo pame le nna ke tla ko o pame se o sa tlo bolabola a ona go bolabola pele se te ka ngopo ga go gala e ga go gala gona ka nne letsogo le legologolo le le santsego le ema ka mata-mata ke le mosadi re na ba banona re no bolabola ba tla go inkisela a gona mone a ka go inkiselang e le ngwano nonyana a ka sa go inkisela a o tlo re wa bolabola gore a ngwana ka o kana wa tswa ka one mokgo o apere ka one mokgo a o le ko bone gore wa tešabisana a re akere wy mma yena a apere tseo sa mo tswela and o botsa gore mma o ko le ena o a mo tswela a go botsa gore o lo llaba ke apara ka mokgo o botsa gore ganenyane o korile ka nako le beresala setlhangenyana o korile enke o reng ke go change ganenyane bana ba wena a o apara seo bone ba apara seo ga botse motswari ke mane ka mo moteng le reng ganenkweno le apara kofane
0: ya
2: o ya kwa thabeneng ngwana ga go ya kwa thabeneng ene ela o kurubang ka yone a tabuya
0: ya
2: a tabuya
0: ya tabuya go boya empela
2: a se o bona a taba e ya go shanisa bana sometimes rena batswadi a re sa dishe leboko ka godimo ga go gala bana le rena re tegala ka ka selobo go nyaka re leka go tlolokisa before re tlolokisa bana a go ka sa roke rena batswadi le bone ba ka sa loke
0: ya
2: kano o ka gala mono ene o palela ke go tegalana
0: masewana
2: go nyaka rena re tegale pele gore a tata go poe ae lese a o ka re yone ngwana a tlogolang ko ta o entla se se mara o tla go tekang jang ko moka le ene o kgona go swabore a lesa e tsone ae a ka moswane moka jaaka wa ke tlo lonkisa ke tlo bankanya ke tla ba right
0: ya
2: se a o ntse fo ria selo sa go mantlele nne ngwana o tla entla selo sa go mantlele o ka se mogalepele se a re lenkeng gore rena batswadi re lokisa re kgone go lokisa bana bana ba simple ka kudu ge rena batho ba bagolo re ka kgona go tlokisa
0: impela
2: ngwana o ka sa tsantse ke ngwana e le wa gago mara ge o ka bona o tsantse ke ngwana gago le ene o self o tsantseng
0: ya
2: mara ge re ka to gona rena ba bagolo ngwana ke bona na ngwana me a ka senla o ke tlo mmotsa re ge o le ifo o bona o kare o mosadi pampas teneng o tshama ko o tlo telaola ene mme a ke labo gore ka motshwana o tlo gore nna ke ya go gala ka baka la gore tse di tlo kopanang le wene di tlo tshwenya nna ka motshwana ke nna ke tlo bang ke ema ema se a o ka se benkete go emisa molao wa go thatafa ka gare ga lapa la gago a di taboya a di taboya
0: ya
2: ngwana o chaya sekolong o beka dibuku sola o tlile o to boa ka seven
0: ko tlhe ko nga bore o nchomo hi swona
2: a wa tsena friday wa home saturday wa se re chaka se xo friday ri he ngwana ka he a wo e tlile KFC ngwana a o rena o itse ya kae kana a o bereka ke go fatshaletse o itse ya kae
0: 1 2 3 mitoba ka ba go ha e nwana e hlaserwini hi mhaka ya kuri se ani ku ba ri vantsongo se yena i a kuma unwanyana luya kha ku rhana ku nikete checkers nkarhi lole ha lowani se ivi munhu a sungu anwu hlasela
2: ehe a tlhile no wena u teka ni checkers u xa kai
0: ivi kaya hi ivi kaya hi kaya ti hlefuka ti amukiriwa
2: nanka go tlhirisa le tona gore a re ga nemo ba tshokonikang lo di jela kwa le tlo bua o sa sore chaka se ka.
0: Mm.
2: Ka ba ka la re chaka se tlo ka mtsone di tlane ba ka la problem.
0: Yeah.
2: A ka tla bua tla sa hlela lena re. Mwana lena ka gale ke mo phatshalete le ije.
0: Mm.
2: Se a re nke go rena batswa je re lukishe mbana ba rena e sa le nako. Bo mwana a sinye ga go ya mahlweni.
0: Yeah.
2: Ngwana wa lukishega simple ngwana wa lukishega ngwana wa mo fatle spelling e re gore le ene o tlo ra dutse fa sa go tsara ga tsimo tsara wa me 1 rand.
0: Mhm.
2: Mara ga ya ka fo bona re oh mono ka mo fatle spelling le na sna discipline.
0: Mhm.
2: Se o go nya ka gore eng ka tle kahle.
0: Yeah, hey.
2: Se ka ntle gore rena batswa ke re looking a gona ntwe re ka ile.
0: Mhm.
2: Makhala no tlo wa bola bola ra u sa roge mma gore wene bile a ka bolabole le wene wene o palela ke ba gago
0: ei madiba
2: o bona gore o tlo tšhaba le go bolabola ka motswana
0: mm.
2: Wa re ei ngwanela ka molatse di tswang ka molagano ga ngwanela di a baba
0: ya
2: komoka ka motshwana o fo bona o fole o lebelela gore ee a le go šhanise keng ka baka la gore o thomile pele a šhanisa bangwanyana mara ge re ka thušana ra ra le batswai ra bontšhana ra ula fase ra re bana ba rena šiwa a re le ke go ba bea so o tlo bona ngwana ka motshwane le ena a ka reyang to e rong o tlo bona re e mama ke kgopela tshwarelo maabane ke reileng tuso bana ba masukolo a ba tsebe go kgopela tshwarelo a ka go kgopela tshwarelo a tseba gore o le ene a sanka o moriela a o moreetse phoso ra fosek boela kwa golo kwa nna o ila ke nyaka go nyang ka tsiwa me ngwana o moreetse phoso ao ngwana ka ntshwarelo a oebe ke sa re yalo ntshwarelo ngwana ka kere le ena o kgona go bona gore mma wa nrata o ne o ba rile mistake mara ge o sa mo kompele ranto se tateka gore o mo kobolle ngwana o ba re o e kobolola e sa le enanana
0: mpele
2: ngwaka o tlotlo o e kobolola e šetse le golo ka setle sa kobologo ikoberile ikoberile niko mabonela me inkomo
0: kensa mabonela yakwena eka madyambu ya siku ra namuntlha kwala ka Vision FM kense ngopfu
2: nkomo
0: ya mavonelo a ma ri mamani ya va balekeli hi ndlela leyo mingiseri wa Vision FM ma kombisile leswaku ri kahle kahle ma vona mhaka leyi nga le ku humeleleni yi le ku va vaviseni swinene hi ndlela yaleyo va kumeka va karhi va nghena ivi va tlhela va ku ri no na ha tlhe ni vuya nakambe ni ta kota ku tlhe ni nyika mavonelo ya mina hi khense ngopfu kusuka la Rwanda la hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM na n'wina ma kumeka mi karhi mi nghena ka madyambu ya siku ra namuntlha kona kwala ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge laha hi le kaya mingiseri n'wina mi kumeka mi karhi mi nghena lahaya loko ni karhi ni cheka kahle ni ku ri no laya ka WhatsApp ya mina laya WhatsApp yi nga tshamisekanga kahle ngopfu na yona se mara yi tshamisekile mingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo kasi mingiseri ka kwala mi nga kona eka n'wina hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM ma kumeka mi karhi mi nghena eka madyambu lawa ni vona loko ni karhi ni cheka kahle kahle nkarhi wa hina u yi veka kahle laha ka 20 timinete ku nga se ba awara liya ya khume eka madyambu ya siku ra namuntlha hi le ku yini emakumu ka nongonoko wa hina nongonoko wa dyondzo ya rivoningo eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM n'wina mi nga teka xiboho xa ku va mi ka mpfulela ximoya hi xiyanimoya xa n'wina mi nga va mi pfulele ka 88.5 mi nga va mi pfulele ka 90.0 mi nga va mi pfulele ka 92.8 kumbe kwale ka Z101.7 mingiseri wa Vision FM rhandza ku khensa ni ba mandla ni vuyelela ka n'wina ku va mi teke e nkarhi wa n'wina mi pfulela xiyanimoya mi yingisela eka madyambu ya siku ra namuntlha kona kwala ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge laha hi nga le ka nongonoko wa hina nongonoko wa tidyondzo laha hi ntolovelo eka madyambu ya n'wana yan'wanyana ya siku ra ravumunene hi va hi ri na mfundhisi baloyi layani ku va ku va karhi va hi tisela laha ya ka nongonoko walowa tidyondzo ku va ku ri xiphemu lexiya xa ku va ku ri ku xiyaxiya mikarhi ya makomu mingiseri wa Vision FM ka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri ya a va kona mfundhisi eka dyambu madyambu lawa hi yo mhaka ni le ka siku ra namuntlha makarhi ma swi twa leswaku ri no nongonoko wo hlawuleka ka siku ra namuntlha a hi wona lowuyani hi nga tolerisa swona na leswaku ri wa vumune nongonoko lowu wu va wu ri xiswona hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM 063 730 7890 i nomboro leyi hi kumekaka hi va hi karhi hi nghena eka yona kumbe 063 0613 132 0818 lava tirhisaka MTN va kumeka va karhi va nghena ka yaleyo ya 0631320818 muyingiseri wa Vision FM. So eka madyambu lawani mina na n'wina hi va hi ri swin'we hi ta va hi karhi ya gimeta laha ka awara liya ya 10 muyingiseri hi ta va hi karhi hi gimeta eka awara liya ya 10 eka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo kasi mina na n'wina hi ta va hi karhi hi hambana lahaya ka awara ya 10 nongonoko wu ta wu karhi wu fika makume hi ndlela yaleyo kasi eka madyambu lawa ni karhi ni ku nghena ni mi va mi karhi mi rhumela minkandziyiso ya rito na le ka WhatsApp n'wina mi nga va ka mi kumeke mi ri karhi mi rhumela le ndzhaku le mi nga tlhe mi forwarda minkandziyiso yaleyo muyingiseri wa Vision FM mi nga tlhe mi forwarda minkandziyiso yaleyo leswaku ri mi kumeka mi va mi karhi mi yi tisa yi va hi karhi hi kuma eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ku loko ha ha sungula le ya hi swa ti-network ta kona a ti nga ri ku endleni ka swona WhatsApp a yi nga ri endleni ka swona yi hetelele yi la ku tlhela yi kumeka yi va yi karhi yi endliwa hi vuntshwa hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM. So eka madyambu ya siku ra namuntlha hi karhi hi vula sweswo leswaku ri kahlekahle vana ha karhi ha va vona va karhi va ri kona va karhi va xanisiwa i vhiki ra ku sirheleriwa ka vana ni ri i vhiki ra ku sirheleriwa ka vana laha hi nga va hi karhi hi langutisa leswaku kahlekahle vana lavawani i mani lava fanelaka kumeka va karhi va sirhelela mi kuma leswaku ri vanhu lava ku fanelaka ku va ku ri vona va sirhelelaka vana lava hi vona lava tlhelaka ku va ku ri vona va xanisaka vona vana lavawani hi ndlela yaleyo lava vayingiseri va ku hambanahambana va nga kumeka va karhi va nghena va nyika mavonelo ya vona eka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM lava nga kombisa ku kahlekahle nkarhi wun'wanyani na vatswari lahaya loko hi karhi hi langutisa ku ve ni vana loko va karhi va kurisiwa ku na laha ka ku va ku mutswari a tshika n'wana ene swi endla ku ri n'wana waloye loko na yena a kula a ya va mutswari swi endla leswaku ri hi kuma ku hina generation leyi nga onhaka swinene hikokwalaho ka ku vani a va dyondzisiwanga nawu loko va ha ri vatsongo loko ku ri na mhaka leyo ka yi nga tshamisekanga a va nga byeriwi a vo tshikisiwa sweswiya hi ndlela yaleyo kasi eka madyambu ya siku ra namuntlha hi karhi hi ku nongonoko wa hina wu va wu karhi wu kongomisiwa kwalaho ka ku va hi karhi hi langutisa leswaku kahlekahle i n'hweti liya ya ku va ku karhi ku langutisiwini leswaku ri kahlekahle vana va kumeka va karhi va hlayisekile hi ndlela yaleyo va sirheleriwa hi langutisa nsirhelelo wa vana muyingiseri wa Vision FM. So eka madyambu ya siku ra namuntlha hi va hi karhi hi vula sweswo a hi nghenini hi va hi karhi hi ku hi nyika mavonelo ya hina eka madyambu ya siku ra namuntlha loko hi karhi hi langutisa eka buku ya Mark Mark chapter 10 verse 14 kumbe marka ku avanyisa ka 10 ndzimana leyi kahlekahle tshikani vana lavatsongo va ta eka mina hikuva mfumo wa Xikwembu i wa lava fanaka na vona. Muyingiseri loko hi karhi hi langutisini lahawaniwani ha swi vona hi ndlela leyi Yesu a khoma vana ha kona a va khoma a va teka a va veka a fika va nyika value ku va vonakala tanihi vanhu lava nga na value vanhu lava nga na ndzhuti vanhu lava va nga na nsirhelelo muyingiseri wa Vision FM ku nga vanhu lava va nga na mhaka eka yena vanhu lava a kumekaka a karhi a va nyika nsirhelelo hi marito yalawa muyingiseri wa Vision FM so loko aka Yesu va ze va va ri na mhaka eka Yesu Kreste ni le ka hina a va veni na mhaka vana lavawani kahlekahle a hi endleni leswaku ri vana lava va va na mhaka ni le ka hina na hina hi va na mhaka na vona hikokwalaho ka ku vani hina hi fanele hi va hi kumeka hi ri karhi hi va sirhelela hi vula vona vana lavawani muyingiseri wa Vision FM hi kumeka hi va hi karhi hi va sirhelela hi tindlela ta ku hambanahambana hi fanele hi va sirhelela hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla ni ri i vana lava va nga kona va nge le mavokweni ya hina i vana lava kahlekahle na vona va nidaka kumbexana va dingaka nsirhelelo kusuka eka hina muyingiseri wa Vision FM minkarhi yin'wanyana muyingiseri wa Vision FM hi va hi karhi hi anakanya leswaku ri ku sirhelela vana i ntsena ku va sirhelela eka ku va va vaviseka enyameni kumbe physical harm ne kasi muyingiseri wa Vision FM ma vona loko hi vulavula hi nsirhelelo nsirhelelo hi kulukumba ku tlula kwalano ka ku a hi vulangutisi timhaka ta ku ri munhu wa biwa i timhaka ta ku yini nsirhelelo hi kulukumba laha hi va ka karhi swi langutisa kahlekahle ku ri vana va dinga nsirhelelo loko swi ta eka timhaka ta ku xanisiwa ku na timhaka ta ku vana va kumeka va karhi va tsan'wiwa hi vatswari va vona i kuma ku ri mutswari a nga na mhaka na vona vana va yena hi leswi swa ku ri van'wani va kombisa timhaka ta ku ri i kuma ku ri n'wana a kumeka a karhi a tshamile na mutswari wa yena va karhi va khomisana va karhi va nyiketana bodlele ra biya va ri ku nwisaneni i mutswari yaloye a kumekaka va karhi a endla sweswo na n'wana loyi a nga wa yena n'wana loyi a nga lontsongo a nga under age a kumeka a va karhi a endla sweswo na yena mutswari yaloye muyingiseri wa Vision FM kasi loko swa ha tetani ku na ku va n'wana hi n'wi sirhelela eka ndlala n'wana a nga fanelanga a kumeka a va a karhi a biwa hi ndlala hi ndlela yaleyo kasi hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi va sirhelela kasi ku na lavani va nga vanhu lava nga vahloti eka swilo leswi swa le online ne hi fanele hi va sirhelela ni le ka vona va lavayani hikuva vana hi teka va xavela ti-data hi va teka hi va nyika tifoni na ti-Wi-Fi emakaya i kuma ku n'wana i na access aka Wi-Fi hikuva a nghena ka inthanete a endla swin'wana na swin'wana a nghena ka ti-social media platforms ta ku hambanahambana laha i kuma ku ri ku na ti-inbox leti va beriwaka tona nkarhi wun'wanyana i kuma ku ri n'wana i kumeka a karhi a rhumeriwa ti-inbox tin'wanyana endzeni ka Facebook akhawunti ya yena laha hi va kumekaka hi va tshika a ni ku ri loko va nyika tifoni a hi swi voni leswaku ri hi swihi leswi va kumeka va karhi va swi endla lahaya se swi na nkoka ngopfu leswaku ri hina tanihi vatswari hi kumeka hi va hi karhi hi sirheleta vana lavawani muyingiseri wa Vision FM hi kumeka hi karhi hi langutisa leswaku ri va kumeka va karhi va endla yini hi nkarhi wa njhani leswi swi nga ta va swi karhi swi hi komba kahle leswaku ri vana lavawani va fanele va kumeka va karhi va hlayisekile muyingiseri wa Vision FM so loko va nga hlayisekanga hi ndlela yaleyo swi endla leswaku kahlekahle na hina hi kumeka hi va hi karhi hi vona leswaku ri vana lavawani vumundzuku a bya ha hlayisekangi na byona hikuva vana lava hi vona vumundzuku hi vona mundzuku ka tiko hi vona mundzuku ka miganga leyi hi humaka eka yona hi vona mundzuku eka hinkwaswo leswi nga kona muyingiseri wa Vision FM so eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi langutisile hi ndlela yaleyo kahlekahle hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi va sirhelela eka swidzidziharisi hi va sirhelela eka ku va va kumeka va karhi va rekrutiwa va tekiwa va yisiwa lomuya eka swa vugevenga i kuma ku va joyina swa tigengegenge wa vona i kuma ku ri se vana va hetelela va lava ku ri va joyina swigrupani na swin'wana swa ku loko xi famba i kuma ku katla rin'wana ri ya hansi rin'wana ri ya henhla loko se ku fambiwa ku wa chutiwa na voko rin'we n'wana a hetelela a wela a ka lava va ku driba vanhu va va tekela leswi nga swa vona muyingiseri wa Vision FM swilo swo fanisana sweswo hi swin'wana swa leswi hi fanelaka hi kumeka hina tanihi vatswari hi kumeka hi karhi hi sirhelela vana eka swona hi tiyisisa leswaku ri vana a va kumeki va kumeka va karhi va nghena endzeni ka swona hi ndlela yaleyo kasi ku na leswi a va swi vitanaka emotional violence madzolonga ya le ka switwi muyingiseri wa Vision FM laha i kumaka ku ri hi marito lama vulavuriwaka n'wana i kumeka a karhi a vaviseka swinene emoyeni wa yena hikokwalaho ka marito yo ka yi nga tshamisekangi lama kumekaka ma karhi ma huma eka mutswari ma huma eka vamakwavo ma huma eka vana kulobye lava kumekaka va karhi va tlanga na vona hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kasi swin'wanyani muyingiseri leswi vana loko hi karhi hi langutisa n'wana a nga kumeka a va a karhi a va a sirhelelekile kumbe a hlayisekile loko hi langutisa eka leswiya swa ku ri hi vulavula hi mhaka ta ku ri physically kumbexani enyameni leswiya swa ku ri laha a ka ku ri a nga vaviseka physically kumbexani loko hi vulavula hi timhaka ta ku leswi nga ta fika swi n'wi khumba hi ndlela yaleyo ni vulavula hi ku n'wi khumba physical a hi vulavuli hi timhaka ta ku ri hi ndlela yin'wana kambe i kuma leswaku ri emotionally n'wana waloye i vavisekile swinene hi laha hi kumekaka hi karhi hi kuma vana lava nga na ti-depression hi kuma vana lava nkarhi wun'wanyana i kuma ku i n'wana wa xikolo i kumeka a va a karhi a ndla yini a kumeka a karhi a teka ntambu a ti hayeka mi ti vutisa leswaku ku nga va ku ri yini leswi nga vanga leswaku ri n'wana lontsongo a kumeka a va karhi a endla swo fanisana sweswo i vona mikiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile ahee
2: le kaye
0: ri vona le kaye
2: a wa ri kona
0: ya
2: wa tiva taba yi ya ku xanisa ka vana i boima ka mata
0: ya
2: nna ke nna motho yo re gore ke phela le bana ke khutsa bana kwa kanteng ke le kare ke a kry-a gantšhega ba tsena ka grounding ba fa nna difounu ke di swara ke dile ke dutse fase kry kane bafana ba nyana tša go tshaeka tsela seo ka sa sente koso tša bona kere a ke tsena ka gare ga founu ei se ka go se bona ka gare ga founu eo ke le ka kwale maija ka tšhaba kare ye mane dutse ore kono dala jona fela di download wile si tele di video ka di awa je di video je e go sanje ke bone ba ene a ka mogotla ba o e wa sinyega en agrige level motho na le 12 years
0: eish
2: kra
0: mara dilo jela di le ka rafone yawe
2: ai ke chavisa gore a jimule ka ne bila a yo kholele yena man ka jula a yo ja chesha ground ene ka ba bitse ka re we ne poe nga tsa mike ne ka go ka ro dilo tseo di tshelang ka mo wa tseba tsata gore o na le tsona ka mogare ga phone arawa adiya ke karmara ke phone ya ga che e sentse tata go ke bona ne le yena che a ke dinya ke na ke ne ke mona o ra tla ground in a tloga ga go ka re ya fisha ke nya ka ngwane re gore o na le displaying if would ba wena o wa re di a wifi e la re ke tsonya a re le download dilutse we ke le read to school che le ke ri yang ka mo gara ga di phone ke lena a se tsona ka bo ka ka fike ke kopan le timer la bona ka mo tsheka reish phone ya ngwana mara o phala o e swarana ara hawa phone a ke sware kare ke gopela o te pay net 10 minutes o no di tsiya di phone tsa bona o ka o ska ba jampisela gore ke bola botsiloe o di tsiye o di bona o no di setsa o tlo tshaba nawe a re bothata kare hei tse ke di boneng ka re ga phone ya mara wa gagwe di a tshabisa be ke sena monagana gore nka tsoga ke kopane le dilo tsa mogola ka phonong ya ngwana mara ke le ka tshaba kare hei ai je no nka sa dule le tsona ke ngwana motho tshwanetse gore time la gago a di tsebe a kgone go mopha molao gore ka motshwana a gola tsebe gore lese a se sa mena ka boa ka lona se tla mo ona motlheketo a tla feleletse a panyela bana ba bana
0: ya
2: a kere o sole sele o se bokala everyday
0: ya
2: se mo riang ka mogare ka motlheketo
0: es
2: phela se tla phela se kitima o tlo re a bona bana a raloka le bone ka motshwane a gotsa re motlheketo wa gago o kwaga dibidio tsela phela se ntse ke botsa tatao ka mmotsa a sa tla le ground ene o bone gore ai e ke yena gore a gore bolaise a sa tla le ground ene a sa tla
0: ya
2: ke mo ri ga nna mo ground ene ke nyaka ngwana displaying a ke nyaka ngwana go dira tsa go matseleng a ba ka la hore tsa go matseleng na ke kwane le jona
0: ya
2: ke nyaka ngwana e re gore o tle mo go tlo fokatsa monagano a soka o ya kae o bala dipuku
0: ya
2: ke ja go tsamaya mo strateng le tsora dipo a ke kwane le tsone ba tsiba bana ba strata se ke dilo nga tsone nka o khotsa o ri a isolo sa go tswetsile ba tshaba ba tsiba re hey yela ha
0: ara loge
2: yela o tlo go botsa ka mtshana ke tlo go tsenela ka mogage ka o botsa motho le mo tlokomele o ka re tlhogo ya gago ka ra e tswara e le sa o nyaka le mo displaying nyana ra kgone go ba right social media ke le tsona di tlile ya senya
0: ya
2: never no ba kgone go ria dutsa dipuku tsa sekolo se a ba sa tsena ka raga dutsa sekolo ba tsena mo go sanya ke geng bona ke kopane le banonyane bangonyane bana bala bana phela ba bolabola ka di-boyfriend aggregate a ba bolele ka thaka tsa bona ba bolela ka bana ba go gola motente nagana a bolela ka mona wa go gola motente o na le 13 years 13 years mona a bolela ka motente ba ngwanyane ke batswari ba bona ba sakela ba re na ngwana me ebile o phela a tlhapile kere ee wene mmabosetse ka motshwane o tlo ba le problem
0: ya
2: ba ba le fang ditšhelete le dumela ka motshwane o tlo tla phaka koloimo a tla le bolaya ka motse ka moka ka baka la gore le tse ditšhelete le ija le re ngwana o tla le tšhelete ka motshwane o tlo go riela problem
0: latsoa mara
2: se ya di a boya
0: kamada
2: a ti a vuyo
0: a kamada
2: a ke tsebe gore go ne o nyaka gore re tiša le go rapela go nyaka le re tiša le go rapela ka ntle gore re rapele ita vuyo daditshwaye ba re a go rapela rapedisa le maakhelwane le bana ba maakhelwane gore if bana ba gago ba phela katle ba rapedise gore le bana ba ba maakhelwane ba kgone go phela ka tse le bana ba gago ba phelaya kan a ba raloka le bona bala ba raloka tse dingwe tsa go ya tseleng ba tlotla ba phosesa ba ba wena se o renketa gore a o rapela gore rapedisa le bana ba maakhelwane awa
0: Can see listen then. Aye, eku khensana mina kuva nwina mngene mini ka mavonele ya nwina ka madyamba ya sikora na mondla.
2: Nkomo.
0: Can see nkomo. A kuri mavonele ya mani.
2: Mo bonela a raita sera Rwanda.
0: Okay, ya lebo.
2: Thank you.
0: Ya, mingisir mile mo inda business FM riperile.
1: Ba.
0: Aye.
1: Mvuke.
0: Ina ipukile ngokomela kutwa nwina.
1: Isa isekini mina ngam dand no. ya tuwa ala mtoko maga shine ba maori yiso makani wosa yiso ki bza wana zile nti kapa tuwa ala wambi kunga mana ba ende wosa yiso ki lezi abzi umelelo kumwana kurini farege shkri sako wosa yiso ki jisikalelo kumwana arungto
0: kusungu wari gogo razaka
1: ya na batho ba ngiserebile go bulabela go bantsha go masiku nama go ndeka hina yi mara batswari ba bo a vandla hina mathleni ka bo go bana nothing
0: yeah
1: because les batswari ba se ende go bana ba bana nothing les batswari ba se hone tsela go handle ba tlhang go botong ja go le be fana go ya nyifa sole
0: yeah
1: loko e bulabela ba nna ba nna go bjara na monta ba khoma kuma bodlela ba dakwa ba tlhela majaleni aba swivona nka hero swile swi ya bana laba ba swivoni ka babo babawe ba ba famba ba vuya na mpunzi a khoma bodlela a tlhafika a ruketela kaya se n'wana le loko ka kula u twa ku vutomi lebyi bya bava bya hanya ku dyondza right loko vana va xisati sweswi a dyela no 12 years n'wana a nga ndzimiseki ni va mhana yevo va nga tsuna va nghenisa vavanuna va cinca vavanuna a lo languta n'wana ni vula ku n'wana u ta kurisa ku yini kahle hi ndlela yaleyo so problem a yi na vana problem yi na yena vatswari hi hanya njhani loko hi ri na vana va hina iku mbatwini ba lava sweswi va ha kumaka va ri va kume tivhidiyo tin'wana ta ku ka ti nga ri kahle ni pfumelele ni vula leswi ba mahori vatswari va ku tala va swi kota ku ndla masangu laha ku nga na vana se loko mi ndla timhaka ta masangu laha ku nga na vana mi hleketa ku ta ndleka yini hi vana mi byeleni mutswari sweswi a nga lolo ku ruketela nhlamba leyikulu amahlweni ka n'wana that's why vana lava a va va tinyela hi mhaka va fanele va va tinyela va swi dyondzo ka vatswari va vona loko va ha ri vatsongo se swileswi va swi humesela handle va twanga hi vutivi wa vutomi swin'wana hambi wo khongela hi ta khandziya tintshava hi titsona swakudya hi khongela vatswari a hi dyondzeni ku hanya kahle la ku nga na vana va hina
0: ya
1: va mahori sweswi mehene ni fanekele ni builda n'wansati ka n'wana wa mina ende hi mehe ni nga ta ndla ku n'wana wa mehe a teka hi n'wanuna wa right hi mehe ni nga ta ndla ku n'wana wa mehe a teka n'wansati wa right hi leswi ni nga ta va ni karhi ni hanyisa swona mhana yena hi va mahori bya swami kuma ku ku na vanhu va ku tala lava mi kuma ku a va biwa khale vana va vaxisati va nangutisini loko n'wansati luya loko n'wana luya a lava ku tekiwa ni u ta a teka munhu wa rigombo hi mhaka ku u vone mutswari wa heka a biwa loko a ka a tiyisela mikhawulo u twanga hi vutomi bya kuho lebyiya so a ku na lexi hi nga ta xi endla spirit generation ya ha ta onhaka leyi because vanhu a va taku a va swi i ku a va swi twisisi kahle hahle ku va mutswari i ncini a ni swi tiku hi laha xikolo ku hi fika hi nghena va before munhu a va mutswari va n'wi dyondzisa ku va mutswari u fanele ku ndla swona so I think swi nga ha pfuna leswiya because ti-generation leti nga tata hi ta va na ti-man na ti-tavhele ti nga kola malayini ni tile ku onheni ba mona
0: ya
1: ka vana lava because tavhele masiku lama ku ndleka swa ku tala ti-tavheleni ende ti le xikarhi ka malayini ti cheriwa xikarhi ka malayini pile a ku na lahi ya kona loko ka ha humelela swi leswi kuma ni xihlanginyana ni xitsongo so swi ta mimbela tingoma ta nhlamba swi swa xi xi kuma kwihi
3: ile sipindi wa kwe so sipindi ya so kwa sipindi kwa hao chukubwa kwa mwana mwana wa so so ba eku vansala venga wa blame kwa haa vansala wa masikulamu haa vansala wa masikulamu tani batuare minga ini doko mirinabu wa wana lamu eba maori maani wangina nkate kwa kwa njwe la kukai nivu yankara mwana and then transition one kuba vanga njwelangi na mevana ba mingi wa jwe nkare vana ba me eku kopa me na mchari wa voo wa shisati I don't know if you're late because of the caravan and the team. Because it is in the queen and the child is what you're buying, so on an access.
0: Who endure Lissibas and Lark, not the Lissibas of Vulavlak.
3: That's why, says Mutoros got up Zaranguan, who on a winner sick, on a tavern, Maria, the tavern, a winner sick, one of whom one of the wings said. Kulaku bona leswi ho swivona kule. Tila mbo va dlaya ngu tsembi because wa va ku dlaya wa vuya na vusiku u ta u ta va gongondzela va ku pfulela rivanga. Nghena.
0: Yeah.
3: Eba more. Leze kana.
0: No, you can see. You can see mavonelo ya n'wina ka madyambu ya siku ra muta mongo.
3: U can see me, eba more.
0: Hai, mi va na madyambu lamane. Inkomo ya ba ngiseri ba Vision FM hayi ba ikare fike indlela le emakomo kanongono kwa hina o madyamba sikara na muntu nongono kwa dijonzo la ba ngiseri mikumeka ka mikare mingena na nwina mikare minika mavonele ya nwina eka madyamba sikara na muntu ngiseri ba Vision FM kasi logarmin ni taka kanongono kolo mina na nwina hayi ba ikare yambana until ku kontra loko mina na nwina itahle ya hlangana futhi ka nkarlo taka tani sweswi switiva ka leswa ku nongono kolo uva kona msumbunuko ku fika ravumune muingiseri wa Vision FM la uva ka ukari uta twi eka nwina kusuka kwala etindlwini ta vahaxi DBGIM embekwana eka n'wamitwani ri muyingiseri wa Vision FM kasi hi ndlela yaleyo mina na n'wina hi va hi karhi hambana n'wina mi ta sala mi karhi mi tiphina hi minongonoko kasi nkarhi wa hina wu karhi wu veka kahle laha ka timinete ta mune awara ya khume yi bini muyingiseri wa Vision FM mina ni karhi ni ta va ni karhi ri huma hi laha ni tsema hi bya mubye n'wina mi sala mi karhi mi tiphina hi minongonoko kwala ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge. Yeah.
4: Shivono imatimba.
5: Vision is power.
6: Kabunge.
7: Chavani na le Valdezi.
6: Eku randza inga pimi eka 101.7. Vision FM. La. Hilekaya.

0: Immer bereit.
1: Aí,
0: pelo amor de Deus. Aí. Vamos já. Aí, ele só foi um pouquinho. Ah, uma vez mulher na cujo, uma vez mulher na
1: cujo,
0: mulher na cujo.
1: Caramba,
0: né?
1: Ai, meu,
0: pouquinho com o Ronaldo, cara. Ai, não é porque lá, ai, pela mão, vem mulher lá que tá caído, vem mulher que vô, me tô tomando a chão. Ah, só tu compra com a mulher, só tu compra com a mulher, né? Então tu deixa mais não é ela. Mano, na verdade, tô com a mulher, mas já. Ei, pela mulher, tô com a mulher, mas já, mas com a mulher.
1: Arre.
0: Okay. Ah, pedi rita kona e dire ani.
1: Ka.
0: Ari ka bona.
1: Yeah.
0: Oh, okay. Yeah. Ah, kasi rirata ari ka bona. Featuring Lion of Gwangwa. Yeah. Yeah, indlela yo mingiseri wa Vision FM resemrero ni van karin ngese line ni mingiseri na nwini mile moyini ka Vision FM prepare.
2: Ah, não, ganhei esse dozo.
0: Babi. Eu não sei se você está fazendo isso.
2: Ah, não,
0: aí ninguém se tu vou ganhar, vanga de homem a grande.
2: Já caí me cochil. Isso não.
0: Isso não. Quem se ligou com
2: ele? Meu ganta.
0: Meu ganta. Hey, le France le. Eu uma le France. E cara ingena queen. Afshi, repere.
3: Aí ninguém.
0: E na época ele ligou com belo chão queen.
3: Aí, menino com belo rosto no mulo.
0: Me lava solo mulo. Solo mulo.
3: Já tá no Samuel, eu já entendi.
0: Oh. Dula tempele samiele dula adula tempele sa. Okay, resimura solemuhulu ringwa ringeni line solemuhulu loko va kuri ya Samuel adula tempele indlela
3: le
0: mire
3: ndi la fami kanu la
0: lama tsami kanu kwa le pavement yo I mean okay gena stitch la ka 88.5 la. Mountain View. loko va ku yi rira na vo ve ri rhandza ro tumbelela. A ni hi tiva leri ra Peter Hlungwane hikuva a tiva rirhandzu hi ku hina rirhandzu
1: ya ku lera xikumakumani
0: kumbe mi vula leri ya ku rirhandzu ri herile loko ri herile
1: rirhandzui
0: xikumakumani yaleyo xikuma sorry kenzeni va ri kota na Mountain View yise ri mile moyeni ka Vision FM ri perile hina hi pfukile minjhani
1: nikombela mantshwana loko va ku va Egypta lava u va vonaka u nga tlheli wa vona nakana.
0: The Egyptians you see right now, you shall see them no more. Manana twala loko va ku va Egypta na ri cheka manana twala ne manana loko va ku va Egypta okay va Egypta. Pela hi nga tsala swona, hi nga tsala swona pelana. Manana twala loko va ku va Egypt akasi ri nghenini elayinini ro simura manana twala loko va ku va Egypt.
1: Okay.
0: Hi karhi hi ri na n'wana Bela la ka makumeke.
1: Thank you.
0: Kensile nkomu mi ta vona madyambu lamanene.
1: Hi
0: swona ni vona mingiseri la mingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile.
4: Ahe njhani?
0: Na hi pfukile hi nga kombela ku twa n'wina.
4: Go kgopela resimo la ka Bishop Malongane le ngwana le ngwana.
0: Mi lava Archbishop. Okay, kasi loko mi lava ra Bishop Malongane le ngwana rin'wana se ri kona layinini ni ri nghenisini.
4: Inkomu.
0: Hi swona, kense ngopfu. Mi va na madyambu lamanene. A ri kombela hi mani?
4: Hi Rider.
0: Kwala Rwanda la.
4: Ya.
0: Okay. Mi va na madyambu lamanene. Inkomu mi ta tiphina mi ta cina hambi mi ta cina hambi mi to inenge mi yo badama la.
4: Jaka Bishop ke ya dzoka ke cina straight.
0: Alright. Ha swi komba ku mi ta cina ngopfu namuntlha.
4: Kateka sinene.
0: Inkomu. Hayi katekani. Hayi swi lavaku swona ku vanhu va kumeka va kha va kateka. Hi swona. Alright. I can see Mingiseri wa Vision FM kasi mangena 0637307890 mi karhi mi nghena mi kombela ya loko ni karhi ni cheka kokwana kwamikwama mi ta ni komela ni ta mi byela kokwani kwamikwama ningeni ni ku ni ta mi byela ni ku mi pfuna se ku rhaita la ka mina ni yimele ku yi layita rivoni rin'wanyana laniwani ku ni komba ku hi mpela loko mo pfuna yi ta rila ivi ni yi kuma ya ni swi vonini mi kha mi pfuna lahaya na ha hlamule yin'wanyani kholo mi ka ntsongo mi ve number 1 na n'wina hi ku loko liya na ha ku yi hlamula ni yi hlamulini ni nge se za ni vulavula na vona ivi yi rila leyin'wanyana leyi mi vurini mi ku mi ta kumeka mi karhi mi fona hi ndlela yaleyo mi yingiseri wa Vision FM kasi hi ndlela yaleyo mina ni rhandza ku khensa ka n'wina mi nga kumeka mi karhi mi kombela tinghoma ta n'wina hi ndlela yaleyo eka masiku ra madyambu ya siku ra namuntlha mi yingiseri wa Vision FM kasi loko ni karhi ni langutisa lani va kombele risimu ra Archbishop Malungani ME eka madyambu ya siku ra namuntlha va kombela risimu rin'wana na rin'wana va ku ni kombela rin'wana na rin'wana a swi na mhaka leswaku hi rini mi nga ni tlangela risimu ra Bishop Malungani ME rin'wana na rin'wanyana kasi ni ku okay himpela loko ku ve mi kombela rin'wana na rin'wanyana ni kumeke nkarhi ni ri hoxini elayinini kasi leri nga nghena elayinini hi lera ra ku ri unkulukumba Yehovha unkulukumba mi nga ni nga yimbeleli a ni swi koti ku yimbelela ni hi ndlela yaleyo kasi loko ri leti nga hala ka WhatsApp ne mi nga hlamali lomu karhi mi rhumela yi karhi yi chika kan'we WhatsApp ya mina ni le ku yi lunghiseni n'wina mi nge le ku kombeleni hala ka WhatsApp halawani ni ta va ni karhi ni tlanga tinghoma leti vayingiseri va nga ti kombela ku ta fika eka nkarhi wa sweswiwani hi ndlela yaleyo ku ri na risimu ro sungula leri nga komberiwa kahle lahayani hi kokwani wa Dakaro kukonwa hey ya maswan vete ba kombela risimu ra dokodela Winnie Mashaba ni ra ku rerata a ri ka vona ene leri ni nga ri kuma mina ni nge teni ri kumina ni a hi ra Winnie Mashaba i ra Magharibe a Vuchavela kasi ni ta va ni karhi ni cheka loko ku ve ri ta ri kona leriya ni ta sungula ka risimu ra number 2 ivi loko ni nga ri kumi mpela leriya ni swi komba ku ta tlanga ri ra Magharibe a Vuchavela ni ta sungula laka leriya ra Yesu wa ku hlulela mi ta ni khomela mi ve number 1 mara ku ya ku ya sungula risimu ra mhana Xihloko ra Yesu wa ku hlulela miyingiseriwa Vision FM kasi ti ta va ti karhi ti landzelana hi ndlela yaleyo miyingiseriwa Vision FM kasi mi nge futhi mu ni sungula hi ririwa ra Magharibe a Vuchavela leriya ra Dr. Winnie Mashaba ni ta va ni karhi ni ri lava na rona hi ku leri hi rona ri nga layinini kambe mi ta ni khomela ku kona dakalo hi ndlela yaleyo mhana Xihloko veti ni mivutisa ku a mi nghene ka yini veti ni mivutisa ku mi nghene ka yini kasi hi ndlela yaleyo mi ta tiphina vayingiseri hi vunanga eka madyambu ya siku ra namuntlha ta wela. Yeah.

0: Mandlakazi Bekwani nalika nwa jai
1: Bekwani nalika nwa jai
0: Ule kaya rashitichi 88.5 Vision FM La Ile kaya
1: Ile kaya
2: Mingi sirwa Vision FM Kasi kulokurina la vaya wakufuna Leka nombro lia 0631 Ya lia ziya ya MTN Ya makumeka mkari mgena kankarwa sisi yiku laini liani kanku for now ye right yi kahle makumeka mkari mbari nkengo eka madiamba skora na mwantla 063-132-0818 eka madiamba skora na mwantla makumeka mkari mgena eka nkarwa sisi yu makani yimil eskari kati ngoma yiku kwa lakaku bani yiwe yiku mkari bai kari tsamsekele eka nkarwa sisi mikisiru wa vishin FM gena 063-132-0818 me ba mkari mkombe liru nguna mla baka rone eka madiamba skora na mwantla eka nomboro liani ya line number 2 MTN 063-132-0818 Maswi Thomas. Ya nikari nivona ikari tsu mina lanuani loko nikari nicheka lanwa mwingisiri mili mwini ka icon rikumikeri vari karhi vatsema la ya loko niku na hlamula rikumikeri karhi vatsema riqingho ra mina mwingisiri mathela mbuyana kambe eka nomboro leya 063-132-0818 hi ndlela yaleyo mi va mikarhi mi bela riqingho madyamba siku ra namuntlha mi va mikarhi mikombela leri mi lavaka rona hi va hi karhi hi kumeka hi va hi karhi hi teka hi ndlela yaleyo ni va ni karhi ni ku ni lava ku mi teka ka 063-132-0818 hi ndlela yaleyo mwingisiri wa Vision FM 063-132-0818 in number le mi nga nghenaka ka yona eka madiamba ya siku ra namuntlha mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM riperini.
3: Hello, hello.
2: Ahe.
3: Minjhani?
2: Yena hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini.
3: Okay, a ndzi kombela rona ra xinyoni leri hi ta ku basa sweswi a ndzi swi tivi ku i number mani na ku ri mara ri tsakisa ngopfu.
2: A ni va ri kombele khale ra ha ri tlangini ma kombela rin'wana handle ka rero Yesu wa ku hlulela ha va vurini mhana xihlovo va ku va ta cina va tele na nghwa mi ri ku cineni na
3: xinene
2: ya se mi lava rini mi lava rini
3: mara ri ra Excuse
2: me, gospel, right? Ra gospel, okay. Mahiru one na one. Kuwela leti ba ingi serva lava kuto na kasi kora na munda. Leru mwe na mla ba koron. Mingi na mukombela ru one na one.
3: Mineke na Penning Spiel live in Paris, Zenith 88. Happy day.
2: Happy day.
3: Yeah.
2: Penning Spiel. Happy day live in Paris. Happy.
3: Welcome.
2: Another one. That's in go live in Paris. Honestly, you can't go mana. Mara no la go say chago negar go mana.
3: Live in Paris.
2: Zenith.
3: Zenith 88. Yeah, happy day.
2: Yeah, happy day. Ile yuani yikona ningensel na yona line ile la le.
3: Isho na ikombela ni
2: trophy. All right, you can see.
3: All right.
2: Yeah, mingisiri wa Vision FM na n'wina makumeka mkarhi mingena ka madyamba siku ra namuntlha eka mingisiri mi le moyeni ka Vision FM riperile.
4: Aye muhaxeni njhani?
2: Hi pfukile minjhani?
4: Hi pfukile. Mwana meni zama kulanganya na risimu kumbe ri ta hitapiki.
2: Mila vale rama.
4: Mila vara matima loka ku utsepeile murere.
2: Matima va ku utsepeile.
4: Masipelina la mavele dango.
2: Ya matima loka ku utsepeile murena eri ka ri kombirwa hi Masipelina ko soka la mavele la. Ai kasi resimrer ringenisiwini na rona elainini ya mingisir mile moyini ka Vision FM riperile
5: aye mi pokile
2: e pokile ngo kombela kutwa n'wina
5: ndi kombela resimra Israel muhletsa loka ku ki moni Jesu
2: nda kombela ku ri ndraka leswi Israel mani
5: Muhletsa gimun
2: Muhletsa
5: Nya motiva che
2: gimun gimun Jesu a leswi tivi ku hambi hi ta ku hi ta hi tsale swona vito ra vanhu kumbexana hi ta va hi ri bucharile mara a ni swi tivi ku hi rona na mara leri ni ri vonaku laniwani Israyele Musehla mina ntsani nga tsalangi swona a ni tsale muhletsa mina kasi Musehla and ani hupe ku hupa ani opposite ani swi tika ni hupise yini Israyele Musehla Israyele Musehla mingini ku ni vona ku ta huma rona na Kimoni mati va ku tshama ka ku huma worship house Israyele Musehla a ni ku ri voni ra Kimoni Jesu
5: loko a rezi loko mi nga ri kumbe hi moni lavela ra Manthwala loko va ku u nga rili emahlweni ka valala va wena
2: manana Twala okay ni ku manana Twala loko va ku u nga rili
5: emahlweni ka valala va wena
2: okay u nga rili okay all right mi nge ni vona loko ro ri kona hi yena xikwembu xa hina okay a hi yona manana twala u nga rili emahlweni ka vala lava va wena heyi ni le ku ri laveni na rona ti nga ni disappoint hinkwato phelandi va ti nga ri kona Ei mativana ei emahlweni ka valala na ta vona ku loko ni cheka manana Twala ni vona ku humetela leti vulavulaka ku rila veri ku tshama ka ku huma rilela Yehova loko ni karhi a ni le ku ri kumeni
5: mani bishopo loko va ku
2: u nga ti dlayi manana bishopo okay leri na swi tiva ku ri kona okay ni ta va ni karhi ni mi tisela rona ra mani bishopo loko va ku u nga ti dlayi hi swo ni khensile ni vona la mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
6: aye pasamore
2: aye
6: njani
2: hi pfukile ngo kombela ku twa n'wina
6: tlangeleni Tintsonga
2: okay n'wina mi ri mi lava
6: okay
2: ni kombela nyana ana ha nghenisa rin'wanyana leri ya va ha kota ku ri kombela mi lava King Tsonga loka ku yini King Tsonga loko va ku makhelwani veri makhelwani endleyini makhelwani i ri endleyini makhelwani endleyini
6: makhelwani u va ku holoveni ya King Tsonga
2: okay malubona because ku loko ni cheka laha ni vona ku na vamakhelwani 8 a ni swi tivi ku nga va ku ri rona na ni vona na vamakhelwani 9 heyi ku na makhelwani ku okay ku na leri vongo i makhelwani ntsena swi komba ku ri ku ti nga va ku ri rona ya mi nge ni teka rona leri ra makhelwani ku nga makhelwani je a hi makhelwani number mani ku va makhelwani ni ri nghenisile layinini khensile mi ta vona madyambu lamanene inkomu muyingiseri wa Vision FM ya laha ka 063-132-0818 mi nga kumeka mikarhi mi nghena yi kona yi le ku tirheni nghenani 063-132-0818 eka madyambu ya siku ra namuntlha ni yime hi n'wina laha ya chava ku biwa kahle kahle n'wina va MTN ni kombela leswaku mi nga nghena ka nkarhi wa sweswiwani ku ri line yi on yi le ku tirheni sweswi 0631320818 mi karhi mi kombela leti mi lavaka tona loko no ze ni siku ni ya naya ni ya tlanga tin'wanyana ni ta tlhela ni vuya nakambe loko se yi tlhela yi va yi lunghe nakambe hi ndlela yaleyo nghena 0631320818 kambe loko swa ha te tani mingiseri wa Vision FM ta va ni karhi ni ya emahlweni ni karhi ni tlanga vunanga lebyi vayingiseri va nga kumeka va karhi va byi kombela eka madyambu ya siku ra namuntlha vayingiseri tiphineni.

Mandlakazi. Bekwani na le ka ngwa jelly. Le ka ngwa jelly. Le ka ya ra DJ 88.5.

five.

Mandlakazi. Bekwani na le ka wajahi. O le kaya ra xitiji 88.5. Vision FM.

0: 디야 디야 카카라 남치피
1: 이렇게
0: 된 차별이야 멍어 이 원오

0: 063 132 0818 063 132 0818 mixer wa Vision FM mi baringo eka nombre yaleyo line number 2 ya mina yona leyo 063 132 0818 ni bona mixer lanwani ba baringo mixer mi le moyeni ka Vision FM riperini
1: hai pasta mawe janu
0: ina ipukile ngo kombela kutwa nwini
1: ipukile mandlori ala ka jo
0: mandlori ala ka jo pila
1: ni kombela ku tlangela simra Elijah Oyelade loka God of Wonders.
0: Oh miri milava Elijah Oyelade loko va ku God of Wonders. Na ri langutisa nda sungula ndava hi vito ra risimu va ku God of Wonders. God of Wonders. Elijah Oyelade. Okay, ya ri kona ni ri nghenisile elayinini risimu rero. Nghenisile mani glory ya la ka Jobi la.
1: Inkomu, pastor.
0: Inkomu. Ya mingiseri wa Vision FM na n'wina ma nghena laha ka 063 132 0818 063 132 0818 hi ndlela yaleyo mi va mi karhi mi ni bela riqingho eka yona nomboro yaleyo line number 2 063 132 0818 eka madyambu ya siku ra namuntlha ni vona hi leri riqingho ri nghenaka la miyingiseri mi le moyeni eka Vision FM riperile mi le moyeni ka Vision FM Ah, twanani, twanani, twanani.
1: Baba ma horina mutaka.
0: Madiva, madiva.
1: Ya baba.
0: Ni switivini ku ndangena ti mhakeni, hi yo mhaka na sweswi, ani kuri ni ilungisini. Phela ti kholo leti ni nga ti teka sweswi na ni ha ti teke eka yona.
1: Loko pfula hi hloko mhaka.
0: Eh.
1: Ri ngenini.
0: Mi vulini mi tlhemi ku ri swi eh swi tatika.
1: Ba ku seri ya ne.
0: Mm.
1: Ah, mme ka mme ka ngene, mme fona yi ku voicemail.
0: Loko mme fona yi ku voicemail.
1: Ku hela male ya mina.
0: Loko mme fona yi ku voicemail ava va va ri ka yona.
1: Ava a ku vala vula munhu aku vala vula mwini.
0: Mhm. Oh, ni Steve ku humelele yini na.
1: A ku nga vala vula munhu aku vala vula mwini.
0: Mi lava lero yini ku kona kwa mpamba.
1: Ah, ni ke mhlalala.
0: Jerome hlalala loko va ku yini. Mi lava loko va ku yini.
1: Loko hi ku hanya ku vava.
0: Yes, yes, kahle kahle ni hayi khona. Ya no ni sikolo.
1: Ha
0: no nanga. Hayi khona, se munhu wa ku lovoleni musi.
1: Le bona ku na fundi ku kone hi yona ka ka mwana mhafara.
0: Eh.
1: Na matambela ni fona hi yona ka nwi na loko
0: kuri hloko mhaka hi pula mara first one ah ai mara mingenini mi yize hi koteka that's when zeni huwelela ani huwelela kuri lavanga na ti MTN avangeni ka yona Jehova
1: loko mi vula sweso ni fona yirila loko tira ku hayi sweso ni yipurile mara yine kurileni kamba ikomiwe
0: ya
1: ni zani ku mhani hefo mi te munhu wa mina
0: munhu ngenge siri kokona kwamukwamu mingiseri wa Vision FM na n'wi va kumeka vukarhi mi nghena ka madyambu ya siku ra namuntlha no lava ya ni lava tinharhu ntsena leti vayingiseri va nga ta kumeka va karhi va tikombele ka madyambu ya siku ra namuntlha ka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818 eka madyambu lawa ya ka ha ri nkarhi wa n'wihina vayingiseri leswaku ri tikumeka ti va ti karhi ti welana ya swi tikomba ingaku lavayani va ku va va karhi va fowuna ro sungula aswa ri ku endleni hayi kasi se hi nga vula i ku pindapinda na n'wina ma nghena n'wina mi nga kombela already mi karhi mi kombela leti mi lavaka tona ha nghenani 0637307890 kumbe 0631320818 mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
2: ahe matengo amor
0: ahe kasi namuntlha ne
2: mata ku na tomi yin'wani ya hala hansi hala va ri jimi wat kheri va xivoko va ri jimi wat wat
0: jimi swa gadi
2: hayi
0: mani
2: va ri jimi mani
0: eyi mara risimi ri ri yini
2: ya wena
0: oh ya Yahweh, ambi ta tsala swona va Yahweh ku nkarhi wun'wana. Pela swi nga ri leyi nga tsarisiwa Yahweh yi pfa yi tsarisiwa swin'wana swa ku yi va yi ri hava na tivhawele. Mara mo ni vona ku ve ri handle ka leya Jimmy the Psalmist ne?
2: Ya Jimmy ya yeleyo.
0: Oh okay, Jimmy the Psalmist loko Mighty Man of War.
2: Oh ya.
0: Yona.
2: Eh, lero man.
0: Iso.
2: Ya, na fanelo.
0: All right, iso ri kenzi.
2: Phesa gad.
0: Ngomu. Ya, ni bona la ka line number 2 ya mina la nwani mixer mi limo inda Vision FM ri perile. Ina ipukile ngo kombela kutangwe hina. Eh.
3: Man
0: Makhuvele na Top TV.
3: Yes.
0: Okay. Very Makhuvele. Hey. Ngawupi Top TV. Loko miri loko ku yini nkarhi wa Xikwembu?
3: Nkarhi wa Xikwembu wa Mawasa.
0: Okay, loko va ku nkarhi wa Xikwembu. Okay. Nkarhi wa Jehovah, nkarhi wa Xikwembu. Vona loko ri ri kona. Hey, nkarhi wa Xikwembu. Hayi, kasi risimu ra Mani Makhuvele Top TV loko va ta va ku ri nkarhi wa Xikwembu yi nghenini elayinini. Kensile.
3: Thanku.
0: Inkomu. Ya loko ni karhi ni cheka ni vona la ka line number 1 ya mina mixer mi le moyeni ka Vision FM ri perile
4: ara peri tantu
0: ahe mani HIV ma cancela ku va ku yini
4: ndwalo
0: yini ndwalo mila ndwalo lo atolo
4: ndwalo lo atolo
0: okay HIV ma cancela ku va ta va ku ndwalo ya yingene ni ko line ni HIV makensa loko ata va ku ndwala kensi mitavala madjamba la manene mi sirwa Vision FM kasi ha man mina na swilava ku inga ku ninga kumeka ni vana teka teka tingoma ta nwini mara hi kona nkarhi wa kona wa ha ri kona swona a rezi hi ta ringeta ku ri tlimbeleta hina ntshembo leswaku ri bote va nga ri tsemi loko ri ra nkateko ri ta kumeka ri karhi ri ha tlanga mi le moyeni ka Vision FM ri perile
5: ahe ma kumela mana ntwala va ku rilela Yehovha
0: mana na twala loko va ku rilela Yehovha na mutlamula ku gandlasa kunene ka teka ka mabumuka na ku pfala
5: ni ri hata tona mutlamula ni ka kwamkwamula
0: ngoni kwamkwamu kahle kahle ni va vule hari ka nhlokomhaka va ku sweswi swa endla swi nga ndleka loko se hi ya fika hala swi nga endli
5: ne vula kwamkwamu loko va ku na ta va ni heta loko va ku loko mi ku kotela risimu va ku hi hanya ku vava
0: va ku mi hanyisa ku vava va mahori mana yi kona va ku vo hi ni nga jiro mihlalana loko va ku
5: hi hanya ku vava swi nga ta ni hlekini hi swa swi ni kohlarisaka ni va ku va ni lava
0: Rilela Yehova. Hayi kasi hi ta va hi karhi hi gantlasa hi n'wina kahle kahle mi ta va mi kha mi ku gantla hi ve hi pfala hala mi ta ni ya rilela Yehova ku Jehovha ni pfuni kahle kahle kokwani kwamukwama ma ni rivalela hayi mina na swi tiva ku va foni hi yona foni liya kusuka dyambu rixini ka siku ra namuntlha mara kahle kahle ma vona ni kokwani kwamukwamu mi ta ni khomela ni ta kombela ku khomeliwa ni karhi ni famba ni karhi ni ku ri se i nkarhi wa ku mina ni ya ku wiseni mi ta sala mi karhi mi tiphina hi tinghoma teti nga komberiwa ra kokwani kwamukwamu na ntshembo ku ta ku ri rona number 2 ka tinghoma leti nga komberiwa ka madyambu ya siku ra namuntlha miyingiseri Vision FM mi ta ni khomela hala ka WhatsApp WhatsApp ya mina yi kumeke yi va yi karhi yi nga ri ku endleni swona ni ze ni kumeka ni tlhela ni yi download nakambe se hinkwato timeseji letiya mi nga rhumeletela vayingiseri ti va ti karhi ti tsala ku ri waiting for this message se ivi ni va ni karhi ni tlhela ni rhumela timeseji ni ku ni kombela ku mi rhumela nakambe loyi a nga fika a angula ntsena i mhani mafanele le ka Jilongo le hi vo va nga kumeka va karhi va rhumela nakambe va ri voxe ka madyambu ya siku ra namuntlha kambe miyingiseri wa Vision FM hinkwenu kwala mi nga kona mina ni rhandza ku khensa ni ba mandla ni vuyelele ka n'wina ku va mi kumeke mi karhi mi pfulela xiyanimoya xa n'wina miyingisela Vision FM ka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko wa hina nongonoko wa tawelana mi va mi karhi mi hlawule leti n'wina mi lavaka tona na ni tshembu leswaku mi tiphinini vayingiseri wa Vision FM a yini mahlweni karhi yingisela xiyanimoya mina ni ta va ni karhi ni huma hila salani mi tiphina.
6: Mandlakazi. Bekwani nalekanwa jai. Ule kaira shtichi 88.5. Vision FM. La. Ile kaya.